0: ng as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kada adlaw.
0: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo, amo ang main source ang free radicals. Gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio.
6: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapangluya imulawas
6: tapos magtrangkaso,
5: mag D3 Bio ka.
6: Ang D3 Bio
5: uno sang MCTs
6: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga pigaw ang imo immune system.
6: Di magkabala ka.
5: Mag D3 Bio ka abyan.
6: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
5: sarang makaprotekta sa imo lawas
6: kontra mikrobyo.
5: Miskan pigaw ang imo immune system.
6: Mag D3 Bio ka na.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men.
16: May maka kag lavawaska.
15: Nga nagapataas ang enerhiya
16: kag stamina sang lawas.
15: Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: What if your phone could be your front row seat?
2: Playtime Entertainment launches PT Idol.
1: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
2: Where talent takes the spotlight.
1: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, last 8 sa East naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman niya para itong tunan. Now, sa ato ka mga uto down the break, kalami, kay man ang init sa mundo, okay? No, hindi man masyado init, no, mabulubog na pa, no? Reminder lang ka K5 Eric. Ang init subong, grabe. Kung mahina ang aton sa nga pag-maintain sa hydration o pag-inom sa tubig, dali ka magluya, kaya si balatian, no?
8: Correct.
7: Dapat inom kita more than 6 to 8 glasses a day of water. And hindi pagkalipatan, vitamin C, mighty C. Kaya mo nang armas naton mo. Nagligan kay Pemerick, paglakad ko sa Palawan, nagsuro-suro ko, kaya init hindi sa aton mo.
8: Grabe itong init
7: pag
8: sa Palawan.
7: Pag-abot umulan. Kundi lang, init sila 49. Pagkagat, umulan, kudo. Amo itong aton sa gabi, gaulan. Ba't siyang kujutay, nangayo ko mighty C sa kastab. Duwap lang na inom ko pagkagabi yung pawan ako.
8: Ang masakit niya, subong inambal mo kay Pebel dyan nga ang init, perte. But on the watch kita, because there will be disruption of weather, sumugod na sul ng mga inadlaw kay may duha ka low pressure area nga nagasulod sa area of responsibility naton. Ang second LPA, amuning daw ma-form nga daw maapiktuhan kita. Hindi kita masakam sa bagyo, pero may go kita sa laing nga panahon, ti ulan, init, pigaw imo immune system, ang guwa mo, trangkaso. So, mighty C, para nga avoid na kamo sang lain nga sitwasyon sang lawas nyo.
7: Okay. Sa aton nga magkauturan, no? Subong kantuan tani sa Bacolod. Ining waste, transforming waste products into valuable resources. Nag-reduce ang dependency sa fossil fuels. Kag nagapanami sang greenhouse gas emission.
8: Yes.
7: Amo nang isa kadami, no? Kung hindi mo ni siya matutukan mayad, it will create pollution kung baho.
8: Yes. Oh, mungkin.
7: Kung mapalid-palid para sa hangin, hindi na tatap mayo, problema na. And then here it comes, the technology converting waste into energy.
8: Yes.
7: Biodiesel.
8: Bago na siya.
7: And methane gas.
8: Yes.
7: No?
8: Kung
7: tanawon tagin ng DNR, may aras lagi na tawag nga Toxic Substances and Hazardous in Nuclear Waste Act, no? Or Ecological Waste Management, Republic Act 9003. In fact, amuni nag-govern. Di makabig naman basura hazardous ng mga materials, but under DOE, ang syudad sa Bacolod, nag-collab gali sila sa Department of Energy.
8: Yes.
7: But si ganun, hindi lang niya nahibo nga klase sa kontrato. Kay gusto lang niya ni Mayor Greg Gasataya. Kay dumduman yung nagkanto ni si Secretary Sharon Green.
8: Green.
7: And it was announced about the possible establishment sang solid waste or so waste to energy facilities. Kung tarawuntang mo, may draft kita di mo. Pero doon mo naging pirmahan ni Mayor Greg Capon.
8: Okay.
7: I don't know kung may changes. Ang city government of Bacolod is the first party. The lessor.
8: Okay.
7: Ang kontrata, di ginin kontrata nila subong niya is only duta lang kag ipay biyari.
8: Okay.
7: Why pa na diya madala infrastructure? Pero kung tarawun mo, ang lessor is Forsa Development Corporation. Nga nakambal ka nga iswim si Forsao.
8: Ilan na subsidiary?
7: May nakita ka na nga nag-ambal nga mo gina...
8: Forsa is a subsidiary of iSwims sa ilang mga operations dito sa Manila.
7: Magsiling ka subsidiary.
8: Mga sister company nila.
7: Sister company.
8: Sister company.
7: Okay. Now, Ari, sa kontrato, 14, hindi ka pahina ka kipabirik. Ginahambal gini sa preamble, guru nino. Ngang city government sa Bacolod, in the exercise niya propriety in government powers, mm-hmm. angot sa local government code, kaya di may ginatawag kitang autonomy sa local government code.
8: Yes, yes.
7: Ginamanduan nga protehiran ang ikayong lawas ng publiko.
8: Correct.
7: Ipasiguro ang environmental management kag magatag sa nagakaigo nga serbisyo. Lakip man ang pagtukod sa nagakaigo nga mga establishmento kabag operate sa mga pasilidad kag sistema para sa solid waste management. Amo nang reason nga ang nagsulod sa picture si iSWIM.
8: Yes.
7: iSWIMs, sila ang makolekta basura kag maboy sa dam site. Pag-abot sa dam site, iSWIMs. Sila ang matatap sang sanitary landfill. Okay, amuna na. The city adopted the Bacolod City updated 10-year solid waste management plan. 10 year, ha? 2024-2033.
8: Yes.
7: Yeah. Which identifies the development. Ari nang ginambal mo ito kagapon. Dumdaman mo, chimpo ni Albi, gin-launch ni ang birth. Hindi kay Bunag.
8: Kundi ang acronym na siya.
7: Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub.
8: Yes.
7: Dumduman nung panigin. Doon rin niya galing sa alis nga porsyon.
8: Nga porsyon nga area.
7: This time around, ang pag-indi ko ni, ang birth ka niya nga i-adapt ni Mayor Greg, hindi sa alis dito niya sa Filisa. Filisa nga area. Okay. Long-term integrated waste management hub to be developed in phases. Okay. Amatamat lang ko, no? And recognizes the integration of waste to energy. Arena? Recovery solution as part of the city long-term strategy for residual waste management consistent with the waste hierarchy. Ang syudad daga kabalo nga ang development sang waste to energy nagadepende sa mga pasilidad. Okay. Amunik nga dapat it depends, no? Angkor kundi naka ang sansaran na the foundation. Amunik mga facility nga dapat kuno idusugid nga stricto ang pagbantay ta lakip ng technology kag site compatibility.
8: Okay.
7: And social protection permitting compliance, but siguro legal ang tanan. Kay pati ang location sang sining WTE facility dapat hindi environmental hazard sa tao.
8: Kaya ang pag iniabi ng mga inibi ang kakuan ang waste to energy plant sa Kepebeljan, may abanawag sinisiya is environment critically environment projects. Abanawag sini.
7: Ang araganin na siya part ini guro sang Republic Act 9003. Dala ni sa mga
8: kaya ining critically environment projects naton, environmental critical projects naton, amo inis na mga coal-fired power plant, mga waste to energy, mga nang sa bukid, nang gaubraka.
7: Ang panawag sa sang 9003 is Ecological Solid Waste Management, RA 9003. Republic Act 9275, ya. Tidra na masunod na. Basta compliance is nabutanggi di mo.
8: Dasig pa man kun mo kay nga anga si iSWIMs tapos sister company niya si Forza. So amon ina because there is always that doctrine on waste to energy sa ilang doctrine on trust to treasure concept lang. Sa trust to treasure concept nila there should be seamless relationship between the collector of garbage and the operator of waste to energy para nga isa na lang ka kumpanya para mas mahapos ang natawag lang nga project turnaround.
7: Now,
8: amon ang guwayan.
7: Because sinang ginambal ni Kipay Merrick, dari na bunag ang PPP.
8: Yes.
7: Sa tunga sang forsa. Actually, PPP is under the law. Legal na niya. No? It is a public-private partnership under Ordinance of 2026. Bacolod Integrated ang panawag na sini City Ordinance number 1138.
8: Okay.
7: Series of 2026. Bacolod Integrated and Technology Hub, Birth Declaration and Waste to Management Industrial Zone Lease in use through public-private partnership. Arkilahanay ng pag-istoryanta.
8: Arkilahanay, porsyon na.
7: So sa Arkilahanay, gamatabo, nagkandak sila sang competitive selection process. Nga ginpangunahan sang back bids in awards.
8: Committee.
7: And bago ka lang ka pangapi, pitla ka pa.
8: Pitla ko, nagpitla ko.
7: Bids in awards, committee. Nagpitla ka pa. So, ang back maparkilas kita subong. Nagbidding ta sino pinaka-maarkila para sa sining nga program WTA.
8: Ang bidding nga ginhimo is just like any other bidding, the lowest calculated bid. Ang ginhimo.
7: Ang natabo diri highest kay ti kita yang nag-offer services mo. Kun ikaw yang mabakal, pinakbarato.
8: Lowest.
7: Kung ikaw yung nag-offer, mahal.
8: Nah.
7: Di silang pinakamahal. Hamakon mo ang
8: 1B.
7: Gina-check ko, di ko pila ka-hektary yan eh.
8: Mm.
7: According to report, mga kaki-five, nga mag-aarkila sang base sa istorya ta kay Councilor Homer Baez kagabi on the phone, iparkilahan, no? Sang syudad, which is the lessor, no? Ang property, the city hereby leases to the lessee the leased portion consisting of approximately 95,577 square meters nga makita sa barangay Felisa, Bacolod City bilang kabahayan sang city-owned birth property ilabi na as designated WTE facility proper.
8: Okay.
7: So may duta na to sa Felisa.
8: Parte sa naton nga kuan nga landfill?
7: District ang parkilahan namo ni pero gamiton nyo lang gid niya para sa WTE project or gamiton lang niya sa birth developments and operations kay giban pa. Ano bala ang rason nga ipa-arkilahan ni sa Bacolod? The leased portion shall be used solely. But siguro amo lang gid na yan pwede mo gamiton da. For the development, construction, installation, commissioning, operation, maintenance, repair, replacement, and eventual decommissioning of waste-to-energy facility kagang mga supporting components integrated within Bacolod Integrated Recycling and Technology Hub or BERTH, including applicable waste reception transfer interface, pre-processing interface, MRF integration interface, internal utilities and utility corridors, compliant residue ash handling and storage areas. Ash, abo.
8: Okay,
7: abo. Ibi-abo ni mo, sunugun mo nga daan mo.
8: Incineration.
7: Oh. Then, buffer safety system. Ang lessee, gamito niya lang ining portion in a manner consistent with the city Solid Waste Management Planning Framework and Solid Waste Management Board Adapted Plan. Kaya muna din pagtukod sang WTE.
8: WTE.
7: Why na siya? It's all about solid waste project lang tanan?
8: Why na?
7: Oh.
8: Kag ina dapat within the week, within the month, puso na nakinigsugod na eh. Nagsugod na.
7: So, I don't know kung saan sila masugod construct.
8: Kundi mayara nakakuha na. Anong panawag sila nakaptan mo na ng... agreement.
7: Agreement.
8: Agreement.
7: May butang ko sa nung nabutang di ko. Ang list term na ikon ano klawig. Pamanunta na isla bla.
8: Okay.
7: Kundi 95,000. Mga pila na? Mga lapit 10 hektaryas.
8: 10 hektaryas.
7: Mga 9.5 ba?
8: Mga 10 hektaryas.
7: That, bago grabe, hindi na 10 years, 25 years. The list term is 25 years. Commencing upon list effectivity. But siguro si effective today, you know?
8: Okay. Kaya
7: pirman gapon mo. Unless earlier terminated according with the lease subject to applicable law, no?
8: Applicable law mo ning mga DNR ta?
7: But siguro sini after sini hindi ni sila magsugod dayon kag ipabiri.
8: Na may isisi pa na.
7: Hindi maprocess anay sila.
8: May zoning pa na siya.
7: May zoning tara kag magi pa sila dito sa DNR.
8: Tanan-tanan gid. Agricultural na is zoning into economic zone.
7: Siguro ba mangkot kay pilang renta? The lessee shall pay the city an annual rental in the amount of 1,010,000 pesos.
8: 1,000,000
7: 10,000 pesos kada tuig
8: for a 10 hectare area.
7: Sa pulok hektarya?
8: Okay naman na. Arindo na panawag mo.
7: Arindohan nila ni?
8: Arindo sa Pilisa.
7: Katubuan na sa Pilisa?
8: Tiyang guha sa
7: Pilisa. Ang arindo subong is 60 to 80,000.
8: Kung
7: per hectare.
8: Kung
7: kada tuig na?
8: Kada tuig kung nadalan.
7: Tisubong niya,
8: ang,
7: highest sila kay 100,000 yung bid nila.
8: Kung isipon mo, sa isa ka-agricultural area namin na May 1 million a year ka?
7: Ay, hindi ka pa. Bagay, kung sa bagay, no?
8: Hindi ka pa na may 1 million.
7: Nila, babakal mo sa...
8: Araw na duta mo, kung ako may duta, 1 million a year, okay na ko.
7: Tinaturali ko, amakon mo, kung magbili lang 500, kung mabaligya pa na sa 1,500.
8: Oo.
7: Which under the valuation is okay.
8: Mag 1 million a year ang arindo, kung arindo, ha?
7: Oo.
8: Kung ako tagayas duta, parinduan ko.
7: Tinaturali, hindi mo ba naman pusla na damo?
8: Sa siyo, presyo siyang kalamay, subong presyo ang kadoos uno, uno, uno, uno,
7: uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno,
8: uno,
7: uno,
8: uno, uno, uno, uno, uno, uno,
7: Ti gani land banking binakal na niya sang syudad.
8: Ti okay naman na.
7: Land banking nabakal na niya sang syudad.
8: If that the property is government's property, don't you lease it? And in cambio may ara bilta da sa imo. So okay naman?
7: Hindi man malain?
8: Hindi man malain?
7: Now, ang question naman ni. Considering the fact, sino ang masegregate sang mga basura?
8: Because si sila.
7: Si
8: Forza.
7: Eh ginatanaw ko din ganiyo na tanaw ko din segregation no, the reception the reception transfer processing interface. Tabutang di. The least portion shall be used solely for the development and construction of the berth. No, pati sining WTE, reception transfer interface, pre-processing interface, MRF integration interface, internal utilities and utility corridors, compliant residue handling and storage areas, buffer and safety system, internal access. So,
8: okay.
7: Amuning purpose, the lease is utilize this portion in manner consistent with letter I. Letter I kag ipay direct din hindi.
8: Ang letter I amo nang iya nga kuan amo nang iya nga contractual clause anong himuon.
7: So tanaw na ton di sa letter I. Kun ano ding letter I
8: anong iya himuon? F kag in mention gid siya mo.
7: Letter
8: I.
7: Letter A F A
8: I.
7: The city's solid waste management planning framework.
8: So masulod siya sa framework sang city nga sa Benro.
7: Nga
8: ra sa Benro na. So kung ano ang nabutang sa aton nga waste management plan and direction sa Bacolod, amo nang sundo ni Forza. Like for instance, jutay ang aton nga carbon emission, wala kita sang amon eh, sundo nila na.
7: Ang environmental laws.
8: Ang environmental laws sang Bacolod.
7: Okay. Very good. So kung ara na naka-specify gid.
8: Claro ha.
7: The lease shall comply with the city safety rules.
8: Safety rules mo maghakot ka mo basura, mag-gloves ka mo.
7: Hindi pati nang ano eh. Ay, pati nang pag-operate.
8: Okay.
7: Dapat safety rules. In the city site administrator and restore disturbed areas any cost kung may maapektuhan ka nga lugar, no? You have to restore it. Any cost are for leases account siya tanan mamayad.
8: Ina siya, example, kung may mapiktuhan ng lugar. Example, pag sungaw sang iya nga aso,
7: nagkalalipong taga-pilisa,
8: na hospital, bayran sang nag-arkila.
7: Ina?
8: Sang Forza.
7: Sang una, sang... sang
8: bayran na.
7: Sang una mo manang San Miguel Corporation.
8: Istoryatom.
7: O di, si Perme? Di aircon pa nag-iskwilahan. Subong ahay, pinagguba na. Naman. Why na sang... Tapos na mo.
8: Tika, wala naman, magsungaw na sang pa, kayo itong aircon.
7: Wala na subong support na ng ginhatag no. Tapos pero so you know, doon na resolve naman ang problema, the same thing no. Ang atong ginatanaw diri at least klaro kung sino man abat. If the lease of the leased premise is subject to VAT, at tanan-tanan nga mga blayeran, ilan na no?
8: Ilan na ya.
7: Ang syudad may issue lang sang appropriate official receipt for rental payment.
8: Okay.
7: Where invoicing billing document is required in the lease shall comply with the applicable tax rules invoicing in documentation and shall not request any arrangement inconsistent with government accounting and auditing rules. Nakagaam gid. The lease shall maintain complete records of tax compliance pati kuwa upon lawful request. And delivery possession within 30 calendar days from the effectivity date upon the lease compliance with the turnover requirements. The lessor shall deliver legal and physical possession of the leased premise to the lessee. So, 30 days after sini, tagaan na sila sa contract burong at pwede na sila maka-operate na. Pwede na sila masugod.
8: Kung may ara na sila after 30 days, sinang mawa, ibalik ang kontrata nga pwede ka mo makasugod but they can only start after, only after, may ara gina, only after ratification of the same sang City Council.
7: So, i-ratify pa?
8: I-ratify.
7: Kung so, basi na, kung nag-ipirma ni Mayor,
8: dasigil na.
7: Kung basically, kakipay berik, daw, kwan lang ni Ministerial.
8: Ministerial na kinag-okay okay naman ang council mo.
7: Gitagaan mo naman yung authority,
8: okay
7: Mayor.
8: Okay naman.
7: Now,
8: okay na.
7: Ini sa Arkila, ang sunod, sinig abantayan ta mo ni, kung mag-operate, matindog na ang tanan niya mga facilities, kay kumulibre ang Arkila is... 1 million a year.
8: 1 million a year or 83,000 a month or more or less 3,000 pesos a day.
7: 3,000 pesos a day.
8: More or less.
7: Gamon ng Arkila.
8: Arkila.
7: So matabo diri, masugod ng construction.
8: Construction na.
7: Pag-construct tanan, CAPEX is about 4 billion pesos.
8: Yes.
7: Under SANIDA rules, only 15 billion projects ang dapat kinanglan ang approval ni NEDA.
8: Mm.
7: 5 billion below, wala na.
8: LGO.
7: Implementing agency.
8: Na, amo na nga 4 billion lang.
7: Ah, 4 billion lang.
8: Okay, kung masubrata, kasi maglapos babaw mo.
7: Ti Magi ka pa to.
8: Lain naman na nga kuting to, lain maning kuting di, lain maning kuting babaw to.
7: Okay, so, ang nagpirma sa kontrato, based in record, is Mayor Greg, our mayor, and Cheryl Chua, the president
8: Of Forza.
7: Now,
8: she is very young, ha?
7: Very young?
8: Very young.
7: So, ang matabo husto to ginabalya to ni Cho. In the event ba dayon ini, mangin isa ini ka benchmark, kitang pinakauna, historical?
8: Magambal kita benchmark, una-una, gid.
7: Dari sa Visayas area, ang Negros Island region.
8: Negros Island region, although may ara sa Davao, may ara sa Cebu, may ara sa Clark.
7: Ongoing man to sila.
8: Ongoing man sila.
7: So, kung matabo ini, question, may ara bala nga kasugtanan between Forza and the city government? Kay considering nga si Forza mapungko lang daya, hindi naman sila manghakot basura mo.
8: Hindi na.
7: Ang basura naton amo ang ilang kwartahon.
8: Amo na trust to treasure pa nawag.
7: So from trust to treasure, which is, kung tanawon mo gid, ang operation sang garbage collection
8: okay.
7: is iyaman sang Forza, kaya I swim si ilawan amo.
8: Mm-hmm.
7: So pagdala nila dito, ang mamanage dito sa MRF, ang mapain gyapon sina, sino mapain? Abi ko na si Forza na dapat mapain.
8: Pag mapaingin si Forza, eh, kundi iula sa ato.
7: Kundi iula to, sila dapat yama MRF to.
8: Daso ni MRF ya, kundi inang pwede nga sunugon niya.
7: Kag-indi.
8: Kag-indi. Ang indi, ibalik ya.
7: Sa sanitary landfill.
8: Sa sanitary landfill, tampukan to duta.
7: Hmm.
8: Ang pwede magamit, ma-reuse, ma-recycle, nga imuon nila nga energy, ang muna idalon, igulo sa ilang planta.
7: Okay. Now, question, paano bala himuon eh? Balikan na to ng proseso, no? Kagipaybitan, pwede mo naman bal, may pula, totoong mga record, bla. Pwede mo ito makita, may combustion chamber, tanan-tanan, no? So, kung di hakotay, pag ako talin sa aton balay, sa mga hotels, restaurant, amon yung matabo, dalon na to sa Forza. Pag Forza, i-process yan, amon yung unang process, kagipaybitan ko.
8: Okay.
7: I-process yan na.
8: Mm.
7: Iula, tapos, forced air and fuel to maintain heat. Then may processing nga mahimo kag may asugi gali ning i-produce kay
8: may aso siya
7: no?
8: Kay ang ilagamiton ang global industry standard ta sa region ha magambal ta global industry standard for WTA which is being used in Norway and in Switzerland. They call this as the mass burn incinerator.
7: Ang sunod sinabi nga process tan pakita after sida o kay ang mga may ara gali sa dalom aring matabo ka kay
8: sunugon niya na.
7: Ay, do na gano'n niya, do nag-pixelize, pwede mo hindi ma-pixelize.
8: Ang matabo sina, nga sunugo niya si Real Jan, kundi basura to.
7: Aring una nga part, namin tali kundi ma-pixelize dito, no?
8: Pag sunugo
7: niya sina. Pag gamay-gamayabi, kakipaybitan.
8: Danyam lang yung turbina mo, amam lang yung iyang purpose. The purpose of the garbage is to serve as gatong sang turbina.
7: Yes.
8: Pag gatong, pag sunog sang turbina, ma-produce sa sang aso, ang aso niya, pabukalon yung turbina, matiyog ang turbina, maproduce kuryente. Amo mo lang ang purposes na.
7: So, may tatlo na siyang matabo, kundi mandar so si turbina. May stages ang sala ID. Ang stages, ibalik to kang ipabitan sa tatlo, na itong green, no? Now, kundi yung init na to siya, ang una-una, ya, process mo. Pick, bla. Di ba? Ang balita, pick.
8: Yes, yeah.
7: Process, initon. Konvertihon. Atong green tan process, but siga doon, isulod mo ito basura, prosesuhon niya na, ara-ara-araw. Pag abot na rin sa kay Forza, arang may karga na, kundi alin to sa balayta, sa mga buildings, kuliktahon ni iSwims. Dalo ni sa iSwims na rin sa landfill, si Forza, segregate. Isulod ni Forza, prosesuhon na muna itong,
8: ang process
7: sabi ka kay Pabirik, duwa na. May ara nga, ang mga metal na sa dalom, suyupon pa. Kaya ang mga metal residue, kwaon na mo, i-separate. And then, ang turbina to, i-hit niya na.
8: I-hit niya.
7: While nag-hit siya, amo na ng proseso, ang may liquid, ang may, ano mag-pronounce? S-T-E-A-M.
8: Silt.
7: Stem, ano na mag-pronounce?
8: May silt na dapat, may latak.
7: Ang latak amo na to sa dalom, kwaon na. Now, pag-convert, may tatlo na siya ka-level, kakantuan. Ang isa ka level nga gatulo-tulo. Panawag na is fuel.
8: Fuel na.
9: liquid. Ang sungaw nga daw sili mo sa tinigang bla.
8: Gas.
9: Pagbukas mo sa tinigang, kundi may aso.
8: Aso na siya.
9: Panawag ta na, methane gas.
8: Methane gas.
9: It's tapos, also a form of fuel. Ang turbina nga nagatiubdra,
8: electric.
9: Nga nagapagwas ang init, i-convert into electricity.
8: Munang i-supply niya. 15 megawatts.
9: A day?
8: 15 megawatts ang i-supply.
9: 50? 15. Ah, 1. 15 megawatts, that is 10 mega million?
8: 15 megawatts enough to supply more or less mga 15,000 households.
9: 15,000 kabalay.
8: More or less, ha?
9: Magsiling ka nga kilo is 1,000.
8: Kilo is 1,000.
9: Mega?
8: Mega is 100,000.
9: Million.
8: Million.
9: Mega is million. So, mga 15,000 kabalay.
8: Ang i-supplies na. Sa medium size house, ha? Hindi. Kaya kung gagmay,
9: pero pwede sa kapandar, guro sa malls ni sa Bacolod.
8: Di ba nga tatlo lang kamol? San saw eh, sa 15 megawatts
9: tatlo
8: eh.
9: Tatlo kamol?
8: San saw lang.
9: Galing, ang pamangkot tamo ni. Ang elektrisidad ba lang ini, ang pwede madirekta mabaligya ni Forsa sa madeliver sa taga Bacolod lang? Or, it should pass through the grid kag si grid abong mga negosyo sa ipasa nila to?
8: Technically and legally, it should be with the grid.
9: Kay amunang layita.
8: Sulod mo kayo sa
9: NGCC. For example, there is Abnegros. Amunang ginapkaking sulod ni Governor Maranyon. Yan nga, mundi nga farm, ang mga farm lots na mundi. Butangan nyo tanan, solar. Tapos ay produkto nyo nga kurinti, di ba kami kapulos?
8: Ato sa grid.
9: Ato sa grid. Di same thing will happen.
8: The same thing will happen.
9: Now, question. Kay ba sulod sa grid, baklo na siya sa National Power Corporation. NGCP?
8: NGCP.
9: WISIM-PISAM na na.
8: Hindi daw may independent. Para sa mga kung may solar, balita, may sobra, kung hindi ka-grid kita. Ang grid na, daw may ara na siya bago naman ang name nga hindi sa WISIM.
9: Baklo na nila.
8: Basta baklo na siya.
9: Pagbakal nila, natural may kwarta si...
8: May kwarta si Forsa.
9: Question. Kay kumunga libre man yung basura, kay hindi blanga sa iban yung mga pungsod, bakal gan sila basura pa i-convert into energy and electricity.
8: In Norway, Switzerland, Denmark. Kaya
9: mo wala mang bakal basura, kay ang basura na ginahakot, inyo man na.
8: Ang ilang rason, tungkol kayong basura nyo, instead yung magdako inyo landfill, yung paggamay na mo ng landfill area nyo.
9: So ang question, may share ang Bacolod?
8: Tinagbayad naman kami.
9: Tanungon ta na, kay ano mo nang sunod nyo, face. Kung na muna nga sugid, nga parang magbakal tas ang sanitary landfill kay this is agwa siri PPP mo.
8: PPP.
9: Private public partnership, pribado ma-operate lote iya ka gobyerno.
8: Correct.
9: So question, ang lote ginarkilan ng Shinmil. Ang initial tang report may ara kuno na sharing scheme ang gobyerno kag ang
8: kay kumo PPP base sa mode of income kundi 100% income kag imbigya mo lang fuel.
9: Base may certain percentage.
8: May certain percentage ang gobyerno base may ara na.
9: Ang punto tang amo ni.
8: Pwede na, pwede na.
9: Because this will form part of an economic enterprising on the side of the city government.
8: Kaya daw IGP man natin.
9: Tingguan siya ni may additional income ta.
8: Additional income. IGP ta niya. Additional income.
9: Kung additional income ni, kag kung dako, no? Tatlo ka product i-produce mo, imagine? Makadugang ina siya sa pundos ang syudad because additional fund means more services to deliver in the city of Bacolod.
8: Generating more income outside of the box.
9: Luwas sa real property taxes. Tax mo. Kag ang share naton sa national government through...
8: IRA.
9: Ang IRA is from the RPT na. No? Balanta na.
8: So magluwas yun na may extra income kapagid niya?
9: Tiiniya, hindi mo na yung ganit kinanglan i-remit sa national. Kaya local niya mo.
8: Imo na yan. IGP mo na yan mo.
9: Now, amo nang isa ka aspect na gusto ta makita, pilang dugang ganaron sa ngatong nga syudad.
8: Plus ang iya nga employment opportunity for
9: ang tawo nga paubrahon, di natural lang makuha ka pa to sa iban, kundi di man sa Bacolod.
8: Ang mga bago mo graduate ng mga electrical engineers, kundi makaubrahan man da?
9: Ti, nami man nga proyekto, basta klaro ang benepisyo sa syudad.
8: Isa pa na.
9: Kay subong lotes, kung magparkila ka in the next 25 years, kung gamiton ini sang syudad, pila kadlaw ko takan ang syudad, pati dugan niya lang na building kay gimuon na da nga land banking, no?
8: Or sigihon niya ang kwan, ang planta.
9: Ha?
8: O sigihon sa syudad ang planta.
9: After 25 years, tanawon ta di biyaw may term pwede matikover ng syudad daw.
8: Ako ang ila da nga term of lease ya kay Pebel Jan, amo lang daw na alang-alang ko eh. Nga 10 years lang.
9: Hindi 25.
8: 25.
9: Not 10 years.
8: 25. Kung 25 years.
9: The duration is 25. Lawig ni.
8: Kung 25 dapat may option to renew for another 25 na da.
9: So,
8: Dapat
9: the contract shall be binding upon inure to the benefit of the parties in the respective successor.
8: Okay.
9: And permitted assigns, provided that any assignment or transfer shall be subject to the restriction on assignment, sublease under the contract, and applicable city approvals.
8: Mm.
9: Headings are for ang duta lang ng istoryahan ta.
8: Okay.
9: Why pati kabalos operations sa kay kundi may kapit
8: na,
9: sila mo.
8: Nami to sa bliss ha. Nga kon ipasablis in kaso ha si Forza.
9: Ha?
8: Ipasablis niya.
9: Basi mabasiwa.
8: Na, basi mabasiwa. So ginbutangan ang daan sang city council sang clause nga imbis nga in kaso nga isablis mo, maagi anay na musliwan sa amon for review.
9: Pagamayon tang discussion ta kagipay Beric because we are now on a medyo taas-taas ang discussion
8: yes,
9: ta.
8: Yes. Oh.
9: Anong benepisyo sang mga nagatulod karito sa merkado? Tricycle driver.
8: Nami na.
9: Jeepney driver.
8: Mm.
9: Ordinaryo nga mamumugon sa Bakulod.
8: Mm.
9: Kung madayon ini nga proyekto, diin sila iya makabenepisyo diri.
8: But siya nabi kon taga Libertad ko, taga Burgos.
9: Yes, ano ya ako? Ano
8: ako da? Kung gagahingot anay kami di sa barangay, karon anong amunda?
9: So, number one. Kung
8: sa prusa ka budang, anong amunda?
9: Siguro oh. Dris kita sa aspeto sa construction. During construction stage, damo naman yung mga panday, liborer, kag mga trabanti ang maakomodar.
8: More or less, mga 2 to 3 years naman ang construction siya na.
9: So, pila yan. Linibo naman yung employee, kiti billion ng project.
8: Hindi ako dako, planta na mo.
9: So kung magtindog ang planta, will the city allow nga ako iya nga kabalo ko magluto, papatindog lang ako karinderya sa palibot nga dra makaon ang mga workers. Ang iban nga mga workers nga taga Bakulod layo tabadan puli, basi kung makapatindog boarding house malapit sa pilisa nga dito sila matiner or may ara sila ya banker.
8: Magambal ka boarding house, damo naman sinisang mga mapangalian.
9: Hindi, hey, namin ko. Dati kung may pangayaw, abik, hindi man tanong taga-Bakulod.
8: Oo, gani.
9: Di ba board gina sila?
8: Oo, board gina yan.
9: So in short, ang pag-construct alone, makasirculate na kwarta, kay may sweldo ang mga tao, kada Domingo o kada Sabado, maka-out sila upon sila pamilya o makabakal sa kinanglano nila.
8: Ang panawag si Nancy Real dyan is ancillary services and ancillary income.
9: Inaya sa construction stage.
8: Construction stage na.
9: The moment mag-operate ni... Pila naman ka professional ang kinanglan nila ng mga manager, plan, supervisor, and mga staff, pati na maintenance.
8: Damo man na.
9: Siguro damo mangyapon.
8: Gatos man mo.
9: Plus, driver kay ma-drive sa truck nila mo.
8: Service da.
9: So,
8: maintenance da.
9: Maintenance da. No? Dra na dali nagasunod ang massive information dissemination, e-collaboration of Forsa, like ti, of course, mayaw man na kay ti. Like in the city of Bakulod, si Mayor Greg, may iya siya nga media sa social media.
8: Ha?
9: No? Tigaling ti, tananda, no? Hindi namin ko na si Mayor. Amo na yung kabuliya kay Mayor. Ang panawag ta na is, amo rin silang mga...
8: ay, kung si Julius. Hindi pa kulpiya bala. Inay na yan.
9: Hindi. Kung si Kipab Julius, amo rin silang mga taga... ang mga trupa ta sa una sa ABS-CB. At sila niyang mga arada mo. No?
8: Hindi ba pag-arti lang balita bala?
9: Ha?
8: Gaya mo ko balita na bala?
9: Hindi namin ko. It's a panawag...
8: hindi pa kulpiya.
9: Hindi ka magamit sa tinaga ng cartel. It's mafia.
8: Ah, ina?
9: Oh, Italian mafia.
8: Ay, tood ka?
9: Bermuda. Ano ka? Bermuda Triangle. So,
8: hindi pa gulpiha. Hindi na kaya lang wala.
9: Hindi, namin ko. At least, ipa-advertise na
8: dahil. Aras lang. Ato na to.
9: At least, tanan ara. No? So, tina bala naman na isang pumulio what is standard in the city in the government transactions. No? So, is it aside na ito? Kaya benefits is just, ang kabalo na niya kabalo. No? Sila, kabalo naman niya ang taga-Bakulod. No? So, ang... ha?
8: Ipsan na lang na. Basta ang, bayara!
9: Ang pinaka-importante is benefits na kwaon sang Bakulenyo.
8: Sang pumuloyo.
9: Yeah. Now, kaya na ito ang inistoryahan tanga doha, it's construction. Karol, kinakatindog na.
8: Tindog na.
9: Now, ang pinaka-namitan ni is kung ang fuel, ang number one tani nga beneficiary are... mangingisda tadi nga nagagamit fuel sa Bakulod.
8: Pasaliga naman ko kay Pebble dyan.
9: Ha, scam ka.
8: Pasaliga naman.
9: Scammer ka.
8: Okay, dason.
9: Tricycle driver.
8: Eh, pwede na.
9: At least barato siya, bla. Hindi tadi nato niya pag-imuon nga down. When it comes to fuel, dapat ang syudad, ang Department of Energy, kay inyo ni project, gindevelop sang syudad.
8: Marami, no?
9: Why not tugutan nyo kami magpatindog sang ginatawag kaugalingon namon nga gas station
8: and
9: nga para lang niya sa mga marginalized sector sang aton susyudad.
8: And we will sell it only at cost. Sabi ko, tag-80, bigyan naman tag-20 lang niya.
9: Ang walang ba

0: sa punta, may tutiya mo. Biskwilangin mo. Kayo nga bala. Ikaw.
1: Amuna na siya. Diyan ay ka bala.
0: Oh. Nakuha mong punto ko kaki pagbalik. Amulitan niya ang klasis. Diriya makabinipisyo, hindi ang taga-Bacolod. Hindi namang hakroy. Hindi na takinanglan pa managtags ang fuel subsidy, kaki pagbalik.
1: Diri ko na nakita ang gamo.
0: Ha?
1: Diri ko na. Sa ano nga ni Pitsa Subong? Pitsa ano Subong? Pitsa 5.
0: Kayo, wabla yung mga gamu, hindi yung imuyaw.
1: Pitsa 5.
0: Oh.
1: Matapos na mapirmahan, butang mo mga July.
0: July.
1: Tapos na ako ni Sugod na project.
0: Ang gamu yan sa Iran.
1: Di ariyo, July ko ni Sugod na project.
0: Okay.
1: Matindog na to si Pursa.
0: Te.
1: Tatlo ka tuig.
0: Karon.
1: Sa ano na matapos, kundi mga 2029. Sa 2028, may eleksyon kita.
0: Ha?
1: Di ko di ba dala sa siya ako na?
0: Dali lang bala.
1: Nga may idawag andar na. Nagambal to si Kipe Biljan. Pabalik di ako. Tag-20 lang ang krudo
0: sa
1: inyo.
0: Dali lang. Ano yung labo sa eleksyon sa proyekto sa tao? Di ba?
1: Di ko di makita sa publiko. May iyayara nga project nga namin.
0: Ha?
1: May hinimuan ka.
0: Guwapo ka. Because you do something.
1: Kag-benchmark project. May benchmark pa lang paman mo. Benchmark project.
0: Di ba tsaga ako doon rampa ka nag-break?
1: Di ko di.
0: Kita mo na mo.
1: Mugali ni Cyril dyan. Diyos ko, palam ako panyo mo, kabalas ko. Ipahulay ko gulpe. Mugali ni.
0: May ito ba? Nami. Basi malupa din ang plano ni Chabit.
1: Mugali ni.
0: Malupa na ganoon plano ni Chabit. Diba si Amuning Bunggo?
1: Amuna ni. Amuna ni. Dari na kita.
0: Blang plano ni Chabit, katalang mo. Kung una sa gagpa sa Palawan, nasa balik mo yung bakulod mo.
1: Ikasadya. No, pero nami ha. Very good ha.
0: Hindi ko lang maintindihan sa mukha kipay, Beric. Sa kanami, sa eksplikasyon yung gindala ko subong sa kanginan, ngintrahan mo, gidyaga mo.
1: Wala kay timeline na to. Timeline ang botos ganun.
0: Pero balikan ta ha.
1: Timeline.
0: Considering balik to mula kakipagitan, there are 3 stages ka pa di. No, 3 stages ka iproducto sa ning waste to energy.
1: Kasadya.
0: Wala, but politika.
1: May timeline, sure. Baulano, ba.
0: So, ang matabo di, fuel, methane gas, and electricity. Do, kita pala na naka-explicar, kagipay, Barry, kami 3 galing produkto ng ibang to ya. More pa sa electricity.
1: Huwag niyang kurinti lang to.
0: Oo.
1: May dalawa.
0: Why galing lang mabalaan niya, may methane gas.
1: May asurag, may latak mo.
0: Tidig, isa sa latak.
1: Latak lang doon lang. Okay na ni.
0: Okay. So, ang kanami sa discussion ta, subong at least ako trata ni Sindihan ta na, duta pa lang to. Ang gwa niya, giparkilahan sa syudad, ang aton nga gin-identify nga birth, Bacolod Integrated Recycling Technology
1: Hub. Basta may hub na siya.
0: Hablot ng kapalaran kagkanami nga project.
1: Nami, benchmark mo di. And this is one project that should be
0: done. Sino yan ang maunaman? Dabaw o kita? Kaya si Dabaw may
1: ang Dabaw gandar na.
0: Nag-operate na sila. Operate
1: na. Ang dungan ta subong tari si Clark. Dito man sa piyak ng istasyon ta. Si Clark subong kang kita mo.
0: 4 billion man tong ilan, no?
1: 4 billion man.
0: Ginalimit nila sa 4 billion para may duro gamong sa nila, no?
1: Subobrad ako. Hindi na
0: ito. Kaya kung mag 15 billion, sinidaya ang ma-approve sa project mo?
1: Ilan na na. After 4 billion, kung may additional ako, hindi another project, 4 billion liwat. Imo mang yapon.
0: Ang guwa, cut-cut talaga.
1: Subong na piece 1, piece 2, piece 3.
0: Facing mo ang implementation.
1: Ang rason mo na kaya amul na
0: masalagan. Is there any possibility that the marginalized sector like the fishermen, farmers, tricycle drivers will avail a much lesser price of biodiesel produced from this waste to energy project? In the future, hindi man subong kagipaybirik po. Kung namuna niya, mabilib kita nga kampiyon niya kagipaybirik, kiti makabinipisyo nga ito naging niya pumuliyo mo. Ang electricity, nababudlayan patana. Pero, hindi ko magpating, hindi magatag certification ng Department of Energy for that, kakipabiyari?
1: Inyo
0: na project!
1: Kagmahatagin ang Department of Energy because it will be the Department of Energy who will determine what kind of machinery that will be used. Silang ma-determine. Magambal sila, sabi nga, mass burning incinerator gamiton, ta just like what is being used in Denmark, amo na gamiton. If they will say...
0: Matsagan ko, kakipabiyari, ang biro sini sa mata, sang damo, damo, gid mo?
1: Di mabiro kini yung makamuhiyan naman.
0: Ama, kunwi mo nga mabuga, masunog ka. Kita mo lang, Mitch, ako di ka biro na.
1: May biro na.
0: No? Ang pamangkota, anong epekto sa 2028 sang biro? Ha?
1: May ala pala nga, ang yung abobla.
0: Abo?
1: No?

0: Refuse, refuse pit ang panawag na refuse ng mga higo niya bla. Gami idito man ato. Tis nga may chemical reaction ina basi kun maglain kitas na.
1: Okay tabog no anay ni.
0: Na amo nang guaya.
1: Hindi. Mahabog noon ta ka kay abul yan ginapat nila. Amo toy bugnuhan ay ni.
0: Kun magandar do inyo kun abuda mon nanuliman. Dami mo nang bigoy itong dua, bro.
1: Mga kakipipe sa piyag kabahin, dili naman da because we will wait what will be the content of the agreement. If ever mag-operate na, hindi mo na pwede kakipipe, Eric, nga hindi pag-aan siya ng syudad. Luwas sa tax nga baydan niya sa operation. So, imagine nun mo, ikaw pa niya dapat mahakot basura. In other countries, ginabakal nila niyang basura para lang ma-convert nila into energy.
0: May ari ni nga, although ang Cebu WTE daw nagka-problema tungkol ga daw kulang ang ilang PR something na ma-explicar sa tao. So doon na igo sila sa environmentalist, no?
1: Di, actually, ang matabo si Nika Kipaberica. Whether we like it or not, environmentalist will come into the picture.
0: Mahampang, di subungaran na gano'y gatiyog na. May ara na.
1: Gatiyog?
0: May ara na sa media. Subukita mo sa Facebook mo. Nga may WTE.
1: Abi ko, nito trumpo lang gatiyog.
0: Ara na, gatiyog na. Nga, let us help. The air in Bacolod City clean. May gagawa na, may nakita na ko.
1: Tud ka?
0: Oo, may page na nga, nagalingkang niya nga paluwer do, 50 tap lang. Gamatamat na, badamo na siya.
1: Okay, so amun na niya, no? So, what, amun na niyang report, check na pirmahan na, ang baliki pag Carla, nag-signing na ni kahapon.
0: Nag-signing na.
1: I-check na si Carla, lipot before we end, no? Sino ang present during the signing sang sininga kontrato? At i-discuss ng kontinido kay Kipaberic, no?
0: na
1: plaster tamayo.
0: Sino nga to?
1: Ha? Sino nga to? I-check tabi kani sino ang present during the time, no? Kamulo ka linsong una, may mga damo din ko observer, ibang gani, iya malisyuso na mo.
0: It's good, no? Sige, minsan,
1: Ay, good morning, galikay. Ga-programa, dungan ta si Kipaib Alex paglumutan sa bungaga, no?
0: Ga-program si Alex, bo?
1: Ay, dungan ta, puro din sa Pueblos.
0: Tingala ko, greet ko siya ng ligad. Happy birthday, yung latal ng gift ko.
1: Birthday niya sa Sunday mo?
0: Ng ligad, Domingo.
1: Happy birthday kay
0: dungan
1: Sir Alex.
0: Sa world.
1: Uy, hindi sila malipat. Subong is Tuesday. Adlo-adlo, yung may libre kita nga konsultasyon sa klinika nga rin sa may Hernay Street.
0: Yes.
1: Subangan sa provincial library.
0: Ang old nga gate ba sa paglaom si una?
1: 9 a.m. to 5 p.m.
0: 5 p.m.
1: Monday to Friday.
0: Yes, dire na sa Bacolod.
1: I-check ta si Carla this time who are present during the signing of MOA.
0: Sino nga to?
1: MOA contract signing. The lease contract signing with FORSA and City Government of Bacolod. K-5 Carla, good morning.
2: Yes, kikipa dyan. Kikipa very good morning. Kahapon nga vlog, pati kayon ang contract of lease signing nga kikipa dyan dito sa BCGC kahapon. So sa tunga ni Mayor Greg Asataya kag ni Cheryl Chua, representative sa Forza Development Corporation na kikipa very ka. So ini nga gimpirmahan nga kontrata para lang ini sa renta sang dupa kakifab o dyan, kakifab Eric, 10 hectares nga duta ang ila sini nga pagarantahan nga nagabalor sang 1,010,000 pesos sa annually ini nga renta kakifab o dyan, kakifab Eric. Kag ini, sunod din kay Mayor Greg Asataya, nga yara sa 25 years ang term nga nakabutang sa kontrata, kag di subject pa ini para sa negotiation kag tuigan man nga magasaka ang balor sang renta, kakifab o dyan, kakifab Eric. At idugang pa din ni Mayor Greg Asataya nga para lang gidlaya lamang niya sa renta ang ila siniya nga gintirmahan. Wala pa diri ang technology, energy, o kung ang production, o kung ang building, about this building, all only kontrata lang gidya sa duta kakifab o dyan, kakifab Eric. At di ang dugang pa din ni Mayor Greg Asataya nga dapat ang pagatukuro lang idiri is ang waste to energy plant. Wala na gidya sang iban for 25 years. So, wala sila dapat sa ibutang dira nga kung anuman nga mga proyekto. Amo lang gini dapat ang waste to energy project kakifab o dyan, kakifab Eric. Si wala diri sang gastuhon ang aton sininga syudada sa pagtukod sang WTE kakifab dyan, kakifab Eric. So kung maglo ako na nagluwas sa renta, may ari ini sila nga igabayan nga security bond nga nagabalor sang 1 million pesos. So sa ilang pagsugod kay tungod nga nagsugod na ang pag permahan na inapermahan na magsugod naman ang ila sini nga renta pero ti may security bond pa ini sila nga pagabaydan nga 1 million pesos sa total may arisa sang 2 million pesos nga iba igabayad sa aton sini nga syudad sa K5 Aljada ka K5 Eric. So
0: Carl,
2: ang ginadanay ilang
0: Carl?
2: Yes, kakisabal dyan.
0: Carl, nang mamangkot na ko, kung nagsugod na ang lease contract, meaning dasun bulan, mabayad na sila sa katapusan bulan, isang 1,010,000? Sugod na bayad?
2: Yes. Oh, masugod, gid sila bayad. Kiti nagpermahan na, inainis sila okay. Kakisabal Erika.
1: So, advance ang bayad?
2: Kung pagpindog yan sang building o kung sang WTE nga plant, wala pa ina kay TF for approval pa ina
0: sang department DOP. Of
1: may, mga may mga dapat pa sila comply da may mga locational clearance ECC and yeah. Then may mga building permit pa nang ipagi sa dasig na lang kay mga gobyerno niya
0: mga 3 to 4 years siguro
1: din namin ko siguro before the end of the year masugod na
0: masugod na siya pero more or less ang the whole thing 3 to 4 years but meanwhile sige niyang bayad na si Arkila
1: 26, 29.
0: Mga 29 muna na.
1: Malabay gisa 28. Hindi mo siya pwede ba 29 mo?
0: Gani, igin gani.
1: Sino to, sino ang represent? Luwas kay Mayor, sino nga ra?
2: Adi, magluwas kay Mayor.
0: Dari kita.
2: Ang AIA, sino nga mga EA sa KK5 Eric.
1: May name nga ginatag. So, nang kilala mo to, Bla? Upon ang 7.
0: Ay, na? Sino, sino, sino?
1: The Magic 7.
0: Sino nga ra?
2: Wala na sa ibang si Forza lang gid kag si Mayor Greg sa taya ang iya sini nga mga EA kag kay Papa Jack kay Papa Eric.
1: Magic 7.
2: Si Attorney Mark.
1: Tapos ano tama Magnificent 7.
2: Yes. So
1: amo na si Attorney Mark, Attorney Chu, Attorney Go, Ma'am Jubilin Canoy. Sino pa ning ibanda Carl gani ipagid?
2: Yes, aramal si Atty. Dignadise.
1: Dignadise, sino pa?
0: Si Dignadise sa Benro na.
1: Oo.
0: Siya ginada, Benro gina siya.
1: Dignadise, Benro. Basta mo na.
2: Sa muna mga representatives sa hapon.
0: Pito, gina, pito.
2: Ang sa Forza, si Ma'am Cheryl, Chua, lang gitigit pa ba dyan, kikipin
0: Arika. Why mga opisyal tang iban?
2: Wala.
0: Ito, sige.
1: Sige,
0: okay na.
2: Yes, so kikisabal dyan, kikisabarik, para lang ginaya sa rentahan na yung ila, siniya nga gintermahan, renta para sa duta, amo lang ginaya.
1: Pwede ito, Chimpo.
0: Lang alang, nakita ka lang.
2: Yes. So kikisabal dyan, kikisabarik, reporting ka sa Bacolod City Government Center, hindi nga balita, may dulo sa iyo sa ang DDX, provided my PC, kag D3 Bayo, and is kikisabal, Carla Defensor, pero sa kampiyon nga balita, sa Bisho Publiko, kakaringaman sa Negro, sa K5 News FM.
1: Salamat, K5 Carla Defensor. Lunga, standby sa ISIL program coming up next, kag 11 Mbps, more update. Sa pagkana naman sa ato mga technical partners K5 Radio Alcantara kaupod man kay K5 8 and James Sarmiento with our station managers Rons Palma Jin Chetita and Colleen Manzanares Cubia kaupod ng atong President and CEO Dr. Ramil Uy ako si K5 Eljon Castani
0: ako naman si K5 Eric Tenerefe
1: para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM
0: bye bye
3: K5 News FM K5 News FM

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold.
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
19: Mas
8: ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
20: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
16: Dakong incidence yan, no?
20: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may tissue or pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir
16: malawing
20: GP.
16: Lawing magaling abusar, ma'am. Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
20: laban eh mangkot tabla ng mga nastro kung kuan kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano ma-stroke ka after 13 years, laka mo, no?
16: Kadadlaw,
20: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban niya pungko, kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
16: Oy!
20: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo katuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
16: Oh.
20: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 may TC or pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Tiho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitamin C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
16: Isa na lang kulang.
20: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
19: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Di na nalas subong imo sugar.
21: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
16: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
20: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
16: Ay, abaw. Delikado.
20: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae, palakaon, palabisyo, palapulaw, stress, palakaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
24: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
16: May lalaki tiya.
24: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo kaadlaw kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag-DTX sa 500 kag mighty C kag adlaw.
16: Sir Boy.
25: Importante kay Doc Sam mag-DTX 500 kag mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no? Mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. At to kamo sa amon klinik.
20: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
25: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500.
1: 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan gid. Doc?
20: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!
3: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
2: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
4: Kailan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
22: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
23: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Ga sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisita halang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo.
27: Refentor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique.
28: Wantyong Building,
27: Barangay 8 Bagumbayan,
28: fronting Quezano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi.
27: National Highway,
28: kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
27: located at ACM Building,
28: Texas Street,
27: Corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
27: Radyo Bandera Compound,
28: likod sang Pag-ibig Office,
27: and
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City,
28: Ernai Street,
27: fronting Paglaom Sports Complex.
22: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
1: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
24: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong protection.
1: Ahang, routine, no? Routine.
24: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
20: Para hamot all the time.
1: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
22: Pangapi na, pangapi?
24: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
20: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
1: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX coffee mix.
20: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
1: Bulletproof coffee!
20: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom, sa DTX Premium nga may ditribayo.
1: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka dito.
20: Amo galang na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa ano litre bayo ipuga mo lang sa kape
25: puga namit pa akon ara
20: magpamasad sa ta sir boy
1: ay
20: pamasahi ang pagpamasahi kada kaisa sa isa ka semana manami nga paagi para magpahubin manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre, Santon Plus Herbal Oil. Ang muna, sir, boy niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina Extend Food Supplement.
1: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung ang imo ginaputumar ginatawag Extend Food Supplement.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. No? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabi ka-epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil.
20: Hindi mo't pahangop, sir boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
1: Sala ginaya.
20: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
1: Man.
20: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Imagine ba, sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
1: Nah,
20: yeah. Kung suggest ya before mo mag-love making.
1: Habon ni anay sa ano? Santo Plus Herbal Soap.
20: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, sir boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy is kuan mo nang late na bala.
1: Late na.
20: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano,
1: D3-bayo.
20: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya patyon ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
1: Sige lang.
20: Inom lang ko.
1: Inom ka lang.
20: Ang nakanami lang pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kaugalingon.
1: Gin-safety mo.
20: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
1: Correct. Kag inom D3-bayo.
20: Pahidan mo D3-bayo, inom ka D3-bayo before sexual activity.
1: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio, mm-hmm. it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
6: Oh.
1: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. So that's why pwede mo mausap ang biskan diin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
24: Para safe, ah, mag D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
1: Wow!
24: So, why ka balogali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang ngapat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
1: Mm-hmm.
24: So kung
1: ato white blood cells.
24: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sa nang klaseng virus.
1: Cervical cancer, no?
24: Oo, oh, naka D3Bio ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
24: No?
1: Uy, sakto
24: gid. Gamit ka sang D3Bio, kaya kung naka D3Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy,
20: ang naka namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
20: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
24: Yes, so kagang ketone, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na, Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Gaanta ka mo proof, grabe ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok, Sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So, hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
6: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
9: Mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
28: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
20: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga, perti kataas ang iyang caprylic acid.
22: Mm-hmm.
20: Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
22: Uy, ito mga katol.
20: Ang kaspa, sir boy, mula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya, sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
20: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istas.

0: istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Para bala hindi kagit makapalagyo, haw?
2: Amo ginayang, wala kagit dyan sa Alex akon, haw?
1: Wala eh. Basi malagyo ka, ako ginayang makalaula sa hospital. Manang akon kayuan, ara na tanan, nga daan sa imo. Kung saan ka makabayad, namaman ko ya makakwarta. Ti, ganda pa ka dyan sa malagyo? Siyempre hindi na eh. Bantayan, tagid kaya kay kung malagyo ka di, wala kay kuya kwaon. Mapahalin pa ko yan sa obra.
2: Nurse, trust me. Hindi ko ginaya pag-imuon.
1: Ay, kung maglakad ka, obdanta ka, amula na yan kasimple. O ti ano, deal or no deal?
2: Eh, sadya-sadya yun ako.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: May sugid ko bala sa imo.
1: Hala, parti sa ano na, Mr. President?
0: Do, may ginbatsyag ko bala sa lawas kung daw hindi ko maesplikar.
1: Hala?
0: Kukwan, do, hindi gani ko kayong sindi kung ano gini ang ginabatsyag ko mo?
1: Hala? Nga aman haw?
0: Kwanabi, kung kaisa pagsikman ko, kung kaisa kaluya man sa akon.
1: Hala, Mr. President.
0: Ha?
1: Base sa sobra mo nakagamit sang kokwa. Balaan mo naman, Mr. President. Tanan nga sobra, makapalain man abin, di bala?
0: Eh, sa bagay no. Do may punto ka man.
1: Unta tinan nabing pagamit mo sang kokwa, Mr. President.
0: Ay, ambot lang kung mauntat ko pa niya, daw ginapangita gidbis ang lawas ko eh.
1: Ate, basi kung hindi mo napaguntat ton, Mr. President, matiwas ka na sa ginabatsyag mo.
0: Hala, hindi man guro ah.
1: Eh, wala lang takabalo.
0: Te, kung matiwas ko, sinong mabulo sa akon?
1: Eh, sino pa kundi si Inday Saray?
0: Yeah, hindi ko magsugot yan. Hindi ko magsugot kung siya man lang mabulo sa akon.
1: Dapat gid, Mr. President, eh.
0: Ha?
1: Kay may wadaan gita ni mga maleta.
0: Amo gid, wadaan gita diya malita.
1: Amo na nga dapat, healthy kagid pirmi, Mr. President, para layo sa bulos.
0: Amo gani nga dapat si Kasako Romualdo, sugura niya na pagwapo subong sa tawo. Para nga sa 2028, siya ang mabulos di sa akong dalagan.
1: Tani eh. Kaso, to wala man na murang tao sa iya.
0: Kagaman.
1: Eh daw halos ng mga tao, suya man sa iya.
0: Ay, abaw!
1: Ha, Arihuan?
0: O, ano yun?
1: Tungod sa flood control project na balangagin espiyok ni Saldimo?
0: Oo, ha?
1: Ano pa? To naguba man siya sa tao eh.
0: Ah, may diyan, tana. Idihan ganing bata ka tawo. Ayan na mo lang na.
1: Sadya-sadya gini, no?

Hannibal, nagtukar naman ng asma ko. Lumalipong ko sa puhaw. Nawala na nagagawa ang gahom sa akon. Tres bolita saw. Nano di man? Di na lang ni Asta ang iabertod. Ahay, sa laktanay, wala na kuya ibuga. Wah! Oh, daw mahunos man ang ginhawa ko. Pabatyagan ko. Daw hindi ko si Nurbing Dimalunhaw ang tirador sang kalising ko. Daw nabatyagan ko naga nagahina ang akon tuhod. Tuhod nakabatyag na ako sang palaminhod. Pamatuod ni nga tigul bams na gid si ako. Ay, imbis nga daw kanami patani pangarate. Pero sa pinsarta na lang gali, mahibo. Sa aktwal gali, lupay-pay na. Paano kuni mapapati ang duha ka mga kagwang nga baskog pa ko man? Paano kuni siya intuon nga kaya ko pa bis

0: Yes, budat.
1: Nakita mo ko na gano'ng sinuli.
0: Ikaw ho, nakita mo siya?
1: Oo, nakita ko. Nakita ko siya!
0: Nakita mo gani? Ako pa yan? Nakita ko nga kapagkapakti sa saot sa sumba.
1: Ala! Ay, sumba, galing ginasaot niya.
0: Ano sa pamatiyag mo?
1: Abi ko gani, tumba-tumba.
0: Ayaw!
1: Kayman, mapatumba-tumba siya sa balas tapos magkisi-kisi.
0: Ah, amo nang bagugaling nga sumba? Amo nang ginatawag nga sumba kay magsuot-suot kag tumba-tumba. Amo na siya nga ginatawag nga zumba. Babay, antalang dako na nung tripping ni Nuli, ha? Basi amo ginayang kalipay ni Yayang.
1: Gani man.
0: Hindi lang siya magsalom sa baybay kag magpakuno-kuno nga sigay. Kay basi hindi na siya magbutwa pa.
1: Ay, sabagay, no. Ako bala ba si gintripingan lang ta ni Nuli, no?
0: Kag nga, man.
1: Kaya ba si kong ginakadlawan niya ta kung makita yata nga gaugtas ta?
0: Ala, sa no? Ayaw!

0: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulang? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistance.

0: Mega kala toy.
1: Yes, mega bangkay.
0: May nakuha ko bala nga impormasyon.
1: Ha? Dede mo naman kita, go ang nakuha mo, Meg.
0: Hair inside my head.
1: Wow, bilang gabang yan.
0: Good news ni Meg.
1: Yan ang pang ginaulat mo, Meg. It's okay na sa ako ng good news ngayon na, Meg.
0: Pamati, Meg, ha?
1: Papamati ko, Meg, ito hindi man kuya bungol mo.
0: Ari, Meg, o?
1: Oo, ano yun na?
0: Pwede na taliwat ka sa good school, ha?
1: Ba? Tood ka, Meg?
0: Mm-hmm. Sige na, Bla. Sige na ang klase ay sa piyak na purok, Meg. Summer, Sunday school.
1: Aba, dumayo na, Meg. Makasunday school naman ta sinigali, Meg.
0: Oo, Meg, ang klase ay to, Meg, kada Lunes.
1: Okay lang, Meg. Namiganin na nga Sunday school, kasi Lunes may klase.
0: Oo, Meg. Makanto tatabala ka rin, Meg. Agod makilala ta nga ton bago nga teacher.
1: Ano? Bago ng teacher, Meg?
0: Oo. Baka isa ako na siya ni Ma'am Tagoytoy.
1: Hala? Ay, may diya kami kung sinungalan siyang may istata, Meg?
0: Si Ma'am Burak. Dahil ko na, Meg.
1: Grabe ba?
0: Oo, grabe, Meg. Aw.
1: Ay, di siya ngalan pa lang daw manugdumog na.
0: Pero sa banta ko, Meg.
1: Ano sa banta mo?
0: Kung magkita na itada.
1: Oo.
0: Ang mga tirada, Tamig. Hindi ginaguro ka guha ang abilidad, Tamig, no?
1: Titestingan talang, Meg.
0: Hindi mo gani, Meg. Mapa-enroll na ta sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Aba, Mads, ho? Ay, ginatibi na si Norbeng.
1: Mads, itsura lang gali ning Mayo, pero ang performance, basi daw baldado man gali.
0: Daw amu-amu, git. Hindi naman guro ka sarang sa aton, Mads.
1: Ay, sus, Mads. Daw amu-amu, git.
0: Basi kung dumugon ta na siya nga duwa, basi marikta na lang niya sa murge, balahaw.
1: Mads, amugid, Mads.
0: Daw hindi na siya ang kilala ko nga Norbeng di malunhaw.
1: Amugid, Mads. Amugid. Daw gulpi lang na siya yan nag-anuson, Mads, haw.
0: Nagmasakito na siya, Mads.
1: Akon bala ko nagtuktok ko na nang iya nga bulitas. Daw limatyo na siya. Amo na lang. Ay, naku, Mads.
0: Kasarang pa na siya, Mayhan?
1: Ay, sus. Te, amo ng sitwasyon niya, makasarang pa? Basikol matiwas na siya pagkakita iya na. Ay, maghublasan ta na siya nga duwaw, sus na ano. Basikita pang mabasulan si na Mads.
0: Amo gani, o te, ano ang plano ta, Mads?
1: Planuhan ta na, Mads. Kay basikon hindi ta pagplanuhan, magkalaula ta nga duha.
0: Ala, sadya-sadya ino.
1: No!

0: Jupiter.
1: Ano man, Daddy? Daw kadalom sa nga paminsar mo, haw?
0: Kay lapit na lang bala eleksyon.
1: Hindi ka magsilay niya, madalagan ka naman.
0: Oo, madalagan ako. Pero hindi na ako mag-file, Kapitan.
1: Ate Mayo eh.
0: Makagawad na lang ako, pero galibog ang ulo kag ang ulo-ulo ko.
1: Dad?
0: Ang galibog ang ulo ko kung sa diin ako maupod nga linyada eh. Kay Kapitan Hugakom o kung kay Norbing Di Malunhaw.
1: Kung diin na ako nga budget, Dad. Dito tayo, Dad. Sa padaog tayo, Dad. Maupo tayo kung diin tayo dako nga makaginan siya, Blau.
0: Gahulat pa ko gani sa amigo ko nga si Norbing Di Malunhaw eh. Kay may ma-finance ko do sa iya nga engineer sang DPWH. Amuto ko nung mahatag sa iya sang minalita nga kwarta mag-eleksyon ko no eh.
1: Ati ko magamo na, Dad. Padaog na ya. Sigurado ginaya, Dad, niya may, kung may finance, halin sa mga buaya kay sadya ginayang tagtaganay.
0: Abo gani nga ginapanilagan ko pang dua ka partido eh. Kay para kung may partido, may partida.
1: Ha? Dad, kung sino ang paldo, dito ta magrupo.
0: Sadya-sadya, no?

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahinabdanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.

0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adwa-adlaw.
5: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo.
0: Sipon.
1: At trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala.
1: Dahil andito na ang Mighty.
2: Palaban mo.
1: Mighty C.
2: Na may superpowers. Nalakas din siya.
1: At matalinaw.
2: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
1: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
2: Mighty C!
1: The Mighty Power of C!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C!
2: The Mighty Power of C!
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Sa una,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
9: Gluterna Max.
10: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
15: nagapula kag nagakatol,
14: mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, God, laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na blang batsyagon right after sa imo nga kuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: May
3: na
4: pero na. Ang pamatsyagan daw positive pa japon, lain. Sang nakainom ko di tribayo Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect ya. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sining atoig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na,
3: dula na.
4: Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms sa Sir Boy kining depression or anxiety
3: kulbaan ka
4: mo sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay Mike, ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
6: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
4: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
3: Mm-hmm.
4: Normal na yan. Pero kung bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
3: Di ka pa minsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
4: Kaya nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
4: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: 라디오
1: 강변의 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Maayong aga, mga sukinaton, ngatig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 5 na kita sa bulan sang Mayo. Tuig 2026. Ang ikalimang adlaw sa ikalimang bulan. Sining tuig. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man kamong bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kumabatian sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos, mga insan, Gina Purano, Juna Duga Duga, Johnny Uhano, Denden Sara Dunasco, Roda Angelisnay, Jolie Hinovia Lumugdang, Busjo, Efren Calixto Jr., Nalin Bantang Abagat, Bing Piñafiel sang Grand Upholstery, Merlita Malbas, Manong Joel and Manang Marilo Subirano sang Joel Carten, si Paul kag si Michael, ang pinakabisi kag pinakadamo customer nga Carten sa Bacolod. Pero don't worry, kay bisan damo sila customer, mas damo pagid sila nga nagaobra kag kadasig pa. Hindi kaya yawan hulat kag pulido. Maguba na lang sa lakyan mo, ara pa yang tin. Very accessible. Kiti ara lang sila sa may kilid. Ay isang halin sa Nublalin, bala sa backup one, a station one, police station one. Iriktahon mo lang ito sa punta-punta. Sa tuo mo ara da, nakaplastar. Eh? Any time of the day, ah, ara da yun. Neil Cahilo, Bings Delphine, Gina Purano, ang mga classmate ko sa LAM, si Edmond Alejo, si Brother Ricky Sinfuego, si Ray Herios, si Ray Alcunga, Lisna Juna Dugaduga, ML Balasa, Merlita Malvas, si Ruda na late, Tata Balulot. Hindi ka naman nagadto, Ruda. Nagano ka naman kagabi. Amo nang inambal ko, Blarods nga. Your Bluetooth needs pairing. O yung aga kay Brother Maiko Talaban, kagay Sister Cathy, kay Brother Chipet Salido and Jane Salido, kay Tiyo. Tiyo, mayong udto sa imo. Ruda, amo na ginasiling Ruda nga your Bluetooth needs device. Ang Bluetooth ni Ruda wala may kunikan. Your Bluetooth is not connected. Pairing. Mang, ang Bluetooth mo mang do wala gid mang magamit. Dapat makonektahan na na. Your Bluetooth is not connected. Pairing. Ganun mo kay wala gid?
2: Grabe po.
3: Alright.
0: Akon niya Bluetooth ya. Abi kong kada isa sa aton may mga Bluetooth abi no. Kag i-play bla kita mong mga Bluetooth kundi kun i-on mo may gambal-hambal na nga in-check. Your Bluetooth is now connected. Di ko na mo nabi may tulumukan man tabi nga tumukon ang Bluetooth ha. Kun ang Bluetooth guro ni Martin di maisip guro ang Bluetooth ni Martin di maisip guro ang tumukon. Mambag guro nga your Bluetooth is overuse. Your Bluetooth is overuse.
2: Sinong to ito?
0: Kunang kay Rods Palma guro nga Bluetooth ang itumukon. Ang ambal guro mo niyo. Your Bluetooth has many devices. Which one to pair? Your Bluetooth has many devices. Which one to pair?
2: Sinong to? Ito?
0: Gasala, iya Bluetooth kung sinong ang tan. Kido ka damo. Ang kay itan niya Bluetooth kung tumukon mo. Your Bluetooth is small. Your Bluetooth is small.
2: Tinong to, ito.
0: Honey, Joanne, ang imo device ya. Need mo Bluetooth?
2: Tinong to, ito.
0: Ang akong asawa din to. Joanne! Basi ang imo device needs Bluetooth.
2: Tinong to, ito.
0: An, i-charge ta ang imo device.
2: Tinong to, ito.
0: Para ma-Bluetoothan ta da yun. Bluetoothan.
2: Come on. Grabe po.
0: Han, i-charge na ang device para karon sa gabi ma-bluetoothan. Okay ding bluetooth ko. Fully charged.
2: Tinong to, ito.
3: Grabe po.
0: Mambalad yun ang imo nga device nga you have the best bluetooth. I like the bluetooth.
2: Tinong to, ito.
0: No other bluetooth is allowed.
2: Tinong to, ito.
0: Other bluetooth can't be paired.
3: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang, oo. Nainon mo na yung inyong ADTX 500. Kung wala pa pag-ilinom na kamo sa inyo nga DTX 500 para nga magbakod ang inyo Bluetooth.
2: Tinong to, ito.
0: Seriously, nami blang DTX 500 para sa mga reproductive dysfunction. All over this land. Sing it again. Abal ni Mother Mike, your Bluetooth is out of reach. Joanne, pwede ko Joanne i-try ang other devices? Kung ga-function pa ang Bluetooth ko, pwede ko ka-try other devices, han? I-try tahan ang other devices. Baliro, Dalia, password needed. Rods, base ang imo device, Rod, gukwa na na, wasak na na, Rod. Ruda, ang imo nga device, base wasak na na. Hindi pa man wasak ang bagirahan, hindi pa man wasak ang device.
3: Grabe po.
0: Pwede pa, may connectivity pa, Rod. Base wala na na connectivity.
3: Grabe po.
0: Ang gusto ko, Kuya Balaya, sa Bluetooth, yeah, easy to connect. Ang nami yung sa Bluetooth, bloka mo, ano? Easy to connect. Hindi ka nayawan niya. Ara na yada yun. Kaya mo na nga kun nga Bluetooth. Si Luisito Ronel Kalumba, huwag yung kanuging greet. Ara na, Ronel! Ahay. DTX 500 inumunta, especially sa mga hindi nakapahimo, baby, bala? Oh. Kisa ang oxidative stress, purti mambiya niya mag-apekto sa aton nga reproductive system. So dapat mag-inom gid DTX 500 sa gusto makabuoda. Oo, pabakuda ang inyo nga mga sperm, ang inyo nga mga gata, palapuyuta. Roda,
4: come on everybody.
0: May I see your Bluetooth?
3: Grabe po.
2: Tinong to, ito. Tinong to.
0: Made in ano na, Rodzy mo Bluetooth?
2: Tinong to, ito.
3: Grabe po. Bamba, se necesita. Ipapokita de gra.
2: Tinunto, ito.
0: Bings Delphine, ang Bluetooth mo ka-function pag ang? Bings? Bings Delphine, ang Bluetooth mo ka-function pag? Ang kay Mami G ng Bluetooth, ka-plo pa huway na. Yagin off ko na nga kung Bluetooth.
3: Grabe yun.
0: Siling ni Mir ni Gina Purano. Kadlaw. Mami Gina, ang imo Bluetooth. May gaangot pa na nga device o wala na.
3: Grabe po.
0: Why na? Hindi na pwede ah. Papahuwayan na Mami Gina Purano imo device.
3: Grabe po.
0: Tama na. DTX 500 inumon tagid permi agod bakod ang aton siningalawas. Dugay matakdan balatian. Healthy permi, himsog ang panglawas, mabakod, permi nasa kondisyon. Parisan gid sang sang Mighty C ang inyong DTX 500 para kumplito gid permi. Si Candido Milocoton, ya morning sir. Mamonitor lang kami di sa ice swim track. Oy, kanami.
3: Grabe po.
0: May mga trupa ta dagil sa ice swims. Hoy Candido, din kamuga panguliktad nga linyada. Dara sa amon sa Rosario Heights, dapat ang ice swim. Ay ka mga pisan blas ang ice swim. In fairness ha, ka mga pisan sang mga gakulikta sang basura sa ice swim. Wayaga punsok ang basura namo kay way patay sila pa ngako. Dito siya nagligad sa ano to yaman. Mapisan lang sila kung December. Ang balinan ni Lin, niya basi balalubat ng imo Bluetooth. Ay, ara pa yan! Nanilin, ang akon bla Bluetooth ni, bagay gini sa device sa Lin sa Amerika. Nanilin, gusto sang Bluetooth ko, taga-Amerika naman.
3: Grabe po!
0: Ang balato siya nga, ang akon device ready.
3: Grabe po!
0: Ato siya, guru mang, ang iya tuya nga device, duway na tuya.
3: Grabe po!
4: Everybody!
3: Grabe
0: po. Sa tuyang na lupa. Kinanglan isaksak na sa charger. Kinanglan charger run na to siya.
3: Grabe po.
0: Mga balita nga aton i-bluetooth.
2: Tinunto ito.
0: Arsolo Dibuyan, Bings Delphine, Julino Biam Lumugdang, Gino Banhaw Luro, Nanilin Dicinal Shiflet, Hari ang mga balita nga aton i-bluetooth. 82 ka mga burador na kumpiskar sang Negros Power sunod sa anti-pabida burador. Delikado gali na ang magpalupad ka burador, no?
3: Grabe po.
0: Kung isa bala, gusto ko man mangin burador.
3: Grabe po.
0: Natuktukan ng Bluetooth. Base ang salaksakan sang Bluetooth ito Mads Dubalda na. 88 ang na-hired on the spot sa Gimpatigayon nga Labor Day Job Fair sa Bacolod. Overloaded nga mga trucks ang tubo sa Inigaran, istrikto nga pagadakpon. Proseso sa pagkuha ticket sa San Carlos Port gin pahugtan.
2: Tinunto ito.
0: Nga sa nguna halog. Ayong aga kay Sir Neil Hukal. Good morning si Musa.
4: All right.
0: Samtang LGU sang Kabangkalan plano nga i-take over ang operation sang isa ka pribadong ospital sa siyudad.
4: All right.
0: Patay nga pawikan na sapuan sa Cadiz.
4: All right.
0: Sibilyan nga ginapatihan ginkuha sang militar sa Kawayan nakabalik na sa iya pamilya. Gin balik na tuagin pamangkot lang to natural na iyang ang military ma-interview kag mausisa ialangan. Wala ka malang niya sala, anong problemahon mo ba? Pagkaon sa mga wala ayuda, gobyerno sang sagay nagpahayag sang pagpanghanda para sa tigkiliwi. Bawa nga gusto gito.
2: Pinunto, ito.
0: Inakaiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan sa aton pagpangalagad sa inyo. Silingaga, Pizza 5 kita sa bulan sang Mayo. It's a Tuesday! Martes karon nga adlaw.
1: Gin Paul, Henner Rosso, komentaryo, may lamang, komentaristang walang inaatrasan.
0: Diri kita sa balita ni Michelle, 82 kuno ka mga burador ang suma total nga nakumpiskar sang Negros Power ang otsining ilang nga anti-pabida burador. Nga delikado ang kwanaw, ang burador sa mga puste. Ara siya naka-standby. Ah, wala pa gali si Michelle. O, sige, mayari ko na yung video ipakita sa inyo. Dali lang. Kay wala pa man si Michelle, unahon ta ni Anay ang video. May pakita ko nga video, Anay, sa inyo. Ha? I-prepare rin inyong mga low. I don't know kung ano ang inyong mahambal. Kay may ari ko video nga nakita nga mga kabataan ginlusob nila ang isa ka jeep kag ginpangawat nila ang gipangkawatan nila mga pasahero ang isa bala arms reufer bla brother arms reufer ang isa bala kabata to may dala pa yang kutsilyo ang isa ka jeep nga naga dalagan sa dalan pagpundo ginsaka sa mga kabataan kagin pangkawatan ang mga pasahero, may mga kutsilyo sila yung adala. I don't know kung diin to saya natabo, pero i-play ta kagkwaan sang leksyon, kwaan ta kamo sang inyong mga reaksyon kung ano mambal nyo sa inyong mga kabataan. With all Jotan, please play the video. Oh? Nan? Lantawa? May babayi pa oh. Ginkawat nila sapatos ang cellphone. May babayi pa oh. Pulihan kaya nila yan.
5: Pasero pang wawa na may mga pasero.
0: Una.
5: May ice pick
0: pang isa. Una no, may ara isa yun. Mga rugby boys guru ni. Kuha nila cellphone, kuha nila kahita.
6: Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis?
0: Grabe nga mga bata, oh. Oh, te? Sus ka delikado, arinis dala, no? I-play liwatan. Araw na. Oh, may ice pick pa sa'yo nga dala-dala. May baratiha, may ice pick. May kutsilyo.
5: Hinguha pa rin yung sapatos, oh.
0: Hinguha ang sapatos, ang bag, ang kahita, ang cellphone.
5: Maluko itong
0: mga dungul-dungul, mga kabataan, no? Di ko hindi mo ni pagsawa yun, mano ni?
5: Pasero, pangawa na yung mga pasero.
6: Shit, eh.
5: Oh. May ice cream pa yung iso.
6: Shit!
0: Sus, kaluoy man.
6: Uy, sinigabi.
5: Itong nakadamit. Ayun ako, bad.
0: Ano nga ginikanan? Siniga, ano nga yan?
6: Madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis?
0: Ah. Then, i-play lang bla sa kilid, Kutan. I-play sa kilid. Kita nyo? Di problema niya sa mga ginikanan. Problema niya sa mga ginikanan. Nag-inano ka mong kabataan nyo, aray sa dala, no? Ginababayaan nyo na iya. Di, amo na, bata pa, kapang hold up na, damo pa sila, may bayi pa o. Pagdalag ko sina, ate, anong gwa? Dira na dagasugod sa muamu lang na, pero pagdako sina, future hold upper. Di dapat ang mga ginikanan ni, patawag sa barangay. Dapat ni mga kabataan ni, pang dakpo ni. Pabayaan mo ni sila yung manad na. Di may laki why na diya sa aton sa Bakulo, dini nga lugar ay han yaman. Grabe no. Sang amo ko niya bala edad yamang, sang amo ko niya edad sa mga 16 ko yamang. Ang ako niya bala ubraya balay balay. Ruda, sang amo na edad ko na nilindi sinal. Ay, gintangaluyagan na kuya sang kilala ta to. Nanilin sang 16 ko. Gintangaluyagan na kuya sang kilala ko. Why pa kuya buot gintuduan niya na kuya sang kun anong-ano. Pang uyab yang ako niya. Ahay. Amo ko na i-edad, why pa ko na i-abuot? 16 years old ko man. Ahay, ang bluetooth ko to yangin. Ang tan sang kilala ta. 16 ko to man. Sang ang bluetooth ko na paandar niya.
3: Ah, grabe po.
0: Ang bluetooth ko nga ginatago-tago sa box kag sa plastic. Virgin pa to nga bluetooth. Ang bluetooth ko sang gamay pa ko, sang 16 years old kong bluetooth ko virgin pa.
3: Grabe po.
0: Naka-box pa. Gin kakasya sa box.
3: Grabe.
0: Ang akon bluetooth gin pagwa. Kad gin gamit.
3: Grabe po.
0: Te?
3: Grabe po.
0: Ang baliruda. Kaya bata, kapag yung kinit ng kiat-kiat, buhari man niya, kaparas man niya sa baba. Anong kiat-kiat man? Nagtakod lang kuya bluetooth, kiat-kiat yung imo na yun.
3: Grabe po.
0: Pag ginugay ka ruda, mas bata kapag ang iguro ha.
3: Grabe po.
0: Ay, siya ko no, ga-jackstone, nga-gisika ka. Ga-jackstone, nga-gisika ka.
3: Grabe po.
2: Sinong to? Ito?
0: Ay, ambot ka mga kabataan eh. Ari may next ko pakita sa inyo. Lalaki, while waiting kay Michelle. May isa ka lalaki. Parehos kami kuno niyan mundial. Yan mundial, yan mundial. May ari ko di isa ka video da sono. Nagpalupok sa puitis. O yung agad LT. Kaya yan. Nagpalupok sa puitis. Nagpalupok yung puitis pag nalagan niya gin sa gupa yung motor. Baka sa lawayon. Aran na blatan, kima patay-patay ko ni Kadlaw sa galantaw ko. Aran na tan, with audio, tan, please go. Araw. Na, palupok sa puitis, oh.
3: Grabe po.
0: Ibleliwat natin, ibleliwat.

0: Patay ko kan lang. Mga hangag, kahangag sang namong. Nanalahig pa sa iya. Ay, ambot na lang, oh. Yangi mo ko nung nga Bluetooth, timprano pa nagamit. Oo! Timprano pa laspag na Bluetooth ko. Pero, ang Bluetooth ko subong, pwede pa ya. Pwede pa niya makapang-connect-connect sa iban-iban ang Bluetooth ko. Basta, hindi lang available si Mrs. Ang Bluetooth ko pwede pa niya. Pwede pa ni Rod siya. Ara na si Inday Michelle. Oh, Inday Michelle, ara na. Michelle! Ano naman yung mga burador nga pinangdakop sang more power? Asang Negros Power? Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Shell?
2: K5 GP.
0: Ha? Di ba, tawa ka gid sa ano na? Sa Bluetooth?
2: Oo.
0: Mangkot ako lang yung Bluetooth mo. Anong Bluetooth mo, Shell?
2: Ano ni sir? Ang Bluetooth ko, hindi ka connect sa tanan, isa lang yung ginakonikan, as...
0: Oro naman ito pala. Istorya eh. Naguba na na ganyan gurong Bluetooth mo sang sagi, connect-connect.
2: Shell?
0: Pila na ka-device sa listahan, balo kang Bluetooth, maglantaw mo na, damo na da, mga device na nakaangot. Pila na ka-bilog devices na nakaangot, amang?
2: Many to mention.
0: Kalain. Damo-damo na gali, mang?
2: Alo, hindi ako.
3: Tinong to, ito.
0: Don't tell me, dua lang.
2: Ha?
0: Dua lang?
2: Mga kwanap, 4.5.
0: Ato niya, 50 City ah.
3: Tinunto ito.
0: Anyway, ay, di ano ang, pero okay pa man ang Bluetooth mo?
2: Oh, okay pa man sa sir.
0: Gagana pa, gagana.
2: Hindi pa man weak ang battery.
0: Hapos lang kunikan?
2: Ha?
0: Hapos lang kunikan?
2: Depende sa makonek.
0: Gapili man devices, gali?
2: Oo, gapili. Sa kita, hindi compatible. Eh.
0: Your Bluetooth can't be found.
2: Your Bluetooth is too small.
0: Your... Your Bluetooth. Buko gabi mo na yung Bluetooth mo. Yung kapilian, gidyo.
2: Oo, ato ako na da.
0: Ay, delikado. Mambi ako no ang Bluetooth kasi ma-virus.
2: Dapat kwanan mag-git ko, no? I-checkingon.
0: Di wala pa na kagi virus imo Bluetooth, ma?
2: Wala pa.
0: Hindi ka gid mag-connect. Hindi ka gid mag-connect kay Martin. Device kito damo na virus.
3: Tinunto, ito.
0: Kung diin-diin niya na, ang ginapaslat.
2: Amo na.
0: Ang USB ni Martin, mang, ang USB niya, bisan diin-diin niya na ginapaslock.
3: Tinunto, ito.
0: Ang buto kaagi na nag-reformat.
3: Tinunto, ito.
0: Ang USB niya, ha?
2: Buto kaagi na ako na
0: reformat.
3: Tinunto, ito.
0: Ang gusto ko makita, ang ano, kadako ang USB ni Babes Gantalaw.
2: Ako dyan kay Wilson, bilhin na.

0: total of 82 sa mga burador kay K5JP. Ang tigayon nga nakumpiskar, no?
1: Dali lang. Tinga nga bantay nga pabida pang ibutangaw.
0: Ambot gani, sir. Basi may kwan guro. Gabi-dabi sa grong kapabol.
1: Daw, tayog ni kaplo paminsar, sir. Bus pangbulo. Sino ka paminsar, sinaman? Nabutangan pa yung bantay bura bantay burador na lang tani nga nga pabida pa. Do ka layo man na. Nga hagon magpalupad ka burador ka pabida-bida ka haw. Do ay man. Kaalam sa naghimo sina sang ila title. Kamo gorong ka pabida-bida na sang una sang tuyo nyo pang sibawon ng amon di nga kwan. Na sinikong nga pamuyong na kanami nagid lang sa amon nga power supply di dahil pabida-bida na okay gid nami kami kampiyon kami kung hindi ka mo kabayad okay lang subhang hindi ka kabayad o dan ka dayon isa na gid lang yung kabil oo na namin ay paslak sila mga guya kamuyang ka pabida-bida di sa nagsamon. Magamon ni mang mapalupad ta 50 ka burador iwi nuno ta to sila to kuno substation.
2: Yang report ko tinun to ito.
1: Pero seriously, delikado mang ang burador gali. Ay hindi ko lang na nami anang pabida lang abot ang papabida. Ay hindi ako bing ang miara panahaw. Ano na ni oh, para po so, bantay burador. Nga pabutangan pa pabida. Di ko mo nagkwa niya sa kunahuna, yung ang magpalupa, burador ka pabida-bida. Why pa ka mo diya sa Negros? Gakingki pa lang kagasulo ang mga tao. Gampang na yung burador. Why pa ka mo diya sa Negros ya? Why pa nag-usong kuryente sa una? Battery pa lang. Gapalupad niya burador ang tao.
0: Kailan ang burador ang napalupad
1: mo ko kay Sir GP? Ha? Kailan
0: ang burador?
1: Ang... Yawan. Yawan sa isip. Hindi ah. Ang burador. Ang burador kuya mang ko daku. Yan eh. Ang burador kuya mang, why niya galupad? Ano gapanuhot-suhot.
0: Sabi ko ka lang, boy.
1: Away ah. Gamay nga giya mang sudlan niya. Ang burador. Talking about burador? Ay, sus! Giha lang gamay mang, gamay lang alidit, sudlon.
2: Tinunto, ito.
1: Ha? Pero di baligtad bala sa ngalan, bala sa ilang nga programa, bantay, pabida, burador. Galibog, gadyang ulo kung abutangan, gadyang pabida. Anyway, bayita sila, pero... ang problema ni Bimang Amuni, bangod ang ilang mga tugot. Ba? Okay. So, hindi pa man siya, siguro ang PC nga ibutang mo da, hindi pa man naamugid na ka-conductor sa electricity.
0: Yes,
1: ara, palupad ka da, palupad. Pag palupad mo, siyempre, ang aton nga linya, Bimang, separated ang duwa. Okay? Kapin pa nga duwa, B, line to line, hindi sabi line to ground. Ang postinyo abi line to line. Separated na sila lagyo ng ilang distansya para hindi ma-short. Nagpalupad ka na karong burador, ang imo nga tugot, malambod to sa duwa. Okay pa na, kay hindi pa man conductor gid sa electricity. Pero hinali mag-ulan, Michelle.
0: Yes, sir.
1: Kundi ang imo tabi nga tugot, abi naglambod sa duwa gid na kalinya. Oh. Now, nag-ulan, pag-ulan, ang water is conductor sa electricity. Hinali gani nga nag-ulan na tumo sang nabasa sang tubig ang imo tugot sang burador. Abaw, masinigabong gid ang kuryente mang.
2: Ah, grabe pun.
1: Tiyan mo na, hindi tagili dapat magpalupad burador sa mga may pusti, no?
0: Yes. Actually, kay Kevin City, pagklaro di yan ni Engineer Campanillo, wala gid ako na problema ang magampang.
1: Basta layo sa pusti.
0: Yes, sa layo ini sa linya. Kasi siguraduhon nga hindi gid magtupa kumbaga ang yang landingan kay ang ibang din medyo layo gid man siya nagpalupad pat sa kalabaon.
1: Oh, basi pwede makalambot sa puste. Di kun magamo na way na di lugar sa Bakulo di ang burador kay halos kada di India may mga puste mo. Dito ka na

0: sa guro sa kampo, yung sa bata.
1: Sa baybay.
0: O, sa barangay bata, dito ka to. O, sa baybay, pwede. Sa ano ni, sa reclamation ka to ni Vladdy, Buisita, tong iya mga kurinti. Dito sa Banago, sa reclamation, ba ginaubra ni Vladdy, ka to ka illegal? Dito ni Ibutang, oo. Pwede. Or di gani. Hindi gani sa balay sa aton ng mga public official, ha? Pabulagi itong brador, pa brown out sila.
1: Anong design sa brador?
0: Iya kayawa.
2: Tinong to, ito.
0: Brador kayawa, mang. Anyway, di mayo man na nga subong nakabalo na kita nga bawal gali na kay ikasunog na yamang kag ikaguba sa kuryente eh kita magyapo mapiktuhan
1: correct kay kag all kun baga
0: pero in fairness balamang namian na ko subong mang sa Negros Power kay kun manawag ka sa ila gasabat sila bladayon oo hindi ah inang sample bi inang by Brown at bisino pag tawag mo ara believe ko hindi tamaran ang ilang mga operator kagkadasig lang mang mga 2 hours lang ara na sila
1: nagligya diya 5 hours
2: ah grabe po
0: ma-brown out sa inyo ma-brown out sa inyo be manawag ka sila subong sa Negros Power mga 30 minutos lang ulaton mo masabat na nila dayon ah
1: oo.
0: Bali ang imo cellphone, bali 60 pa bi ang percent sang battery, 60% pa. Pag tawag mo sila, igo nila masabat 15% na lang bilin. Nagkalalubat sang dial mo nga dial. Now kung nasabat na gid Manila, nasabat na no? Hulat-hulaton mo ang ilang response na padalaan ka to sang ilang ano na? Daw manog kayo. Oh. Another 2 hours to 3 hours, ara naman sila. Hindi naman gidlayo. Ah, oh.
1: So, matotal, half day.
0: So,
2: tinunto, ito.
0: Importante, ara sila. Ah. Oo.
1: Yes, sir. Kaya, si kudos man sa ila, no, sa panahon sa mga tigwa ululan, nagagwa, gid makita, magid ang ila, bala ka kay 5GP, nga pag baka-baka man, no, nga pag kayo o balik sang aton, nga mga nagkalababa, nga mga linya.
0: Oo.
1: Diriya sa siyudad sang Bacolod.
0: May chimpo mang magutan sila nga ang pabida, burador pa na. Kaslo tato ng bida na, pabida. Bantay burador nami pa.
1: Yes, KK5JP. Iklarohon taman na sila. KK5JP, si Ma'am Charlene, gali, dari sa Charlene Store, ang atawag ni?
0: Ga-charge Bluetooth? Naga-charge? Awa, abi ko na yung ga-charge sa Bluetooth.
1: Oo.
0: Sa diin sa Charlene Store?
1: Yes, KK5JP. Diri yan sa may circumferential.
0: Okay, salamat Ma'am Charlene ha, sa pagpamati sa 11 Mbps.
1: Nag-auto-auto, ikin siya kadlaw ko KK5JP.
0: Sa Bluetooth?
1: Naka-relate siya.
0: Ah. Si Mr. mo pala gaw-lagawa. Parang USB, hindi lang yung ikaw. Sa iban man. Ah.
2: Oh, ganun. Ano to? Ito?
0: Butangan lang antivirus. Butangan lang antivirus.
1: Pag-alarm. Mabalaan mo kailangan na Bluetooth na to.
0: Para magpulit ni Mr. mo si Mutam. Yan daw ba huwi mo Bluetooth, aw?
2: Tinong to? Ito?
1: Nasangit ang burador.
0: Sige ba nga?
1: Yan sa KK5JP na nga itong balita. Karoon nga, ugto, sa programang 11 Mbps na ginatulong naman sa aton sa Kaluan, sa DTX 500, kag MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl? Carla? Mamang? Bluetooth? Why? Ara, dali lang, balikan to siya. Tambal ni Tita Espe, hinsuli lang niya sakit na akuntian sa inyong adwa. Gingutom na naman ko. Karon lang tulog, Mami Espe. Baluka gabi na na to sila sa Amerika. Dito siya sa Fort Myers, Florida.
2: Grabe po. Alright!
0: James Bornales, GC Vlog. Kaya kadungul ka ganyan blan, Sir Paul. Ang bali, Cabrillos. Nga ikaw bala, Sir? Kinatudloan mo gin kami nga ishare ang amon Bluetooth. Tinga nga, pa nga, ari na lang, oh. Nga nga may Bluetooth, tau. Di blang Bluetooth, ginimo na siya para ipang share. Kanugon mo na ang Bluetooth mo yan nga isa lang ya. Dapat open to all. Discoverable dapat yung mga Bluetooth. Carla, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Carl?
3: Yes, sir, K5 JP, may ugto ka sa tusuri ka K5. K5 JP, nagdangat sa 88 ang na-hired on the spot sa gipatigayo ng Labor Day Job Fair sa syudad sang Bacolod. Ang registered ng mga applicants ka K5 JP, nagdangat sa 2,894 at 75 diri ang qualified, kasi ang 88, amoy ni sila ang hired on the spot. Kalabanan,
0: bali, Carla, klaruhon ta. Pila ka bilog ang nag-apply?
3: Ati kay K5 JP, nagdangat sa 2,884 okay. Ang...
0: Okay, 2,000. Ti, butang tabi para simple na lang, 2,000 ang nag-apply. Pila lang ang na-hire?
3: 88.
0: Amo na da, Carla! Amo na ang ginahambal ko! Nga kabudlay subong mangita ubra. Hamakon mo 2,000 kabilog ang ma-apply, ang ma-hire 88 lang kabilog. Why gani mag pila? Pila lang ka percent naman? Why mga why gani mag 1%? Mag 10% gamay-gamay lang gidya ang kwan gali ang maka ano ya ang maka ubra. Tiyama kun mo na Carla sa 88 sa 2,000 nga nag-apply, 88 ang na-hire, pila dira ang high school graduate lang senior high? Oh. Kay base sa 88 nga nag-apply, wala gid sang senior high kay hindi pagbatunon. Oh. Te di na tong hambal sang dipid nga dugangan ta duha ka tuig ang klase sang pag-eskwela sa mga high school kay para pag-graduate nila ubra na dayon. Pwede na hindi mag-college. TDN git pang baton? O wala gin baton. Nagpakapoy-kapoy lang kamo dugang duha ka tuig sa inyo high school. Di ba, Carl?
3: At ini ka kay Sub JP, sambo naman ini ang mga na-hired on the spot. Pero oh, may aras ng 2,000 plus pag yun nga na-qualified, no? Sa ila siniya nga, no, nga ubra. Pero tiniti may aras pa sa mga final ng mga interviews ang ano, at yung siniya mga qualified ng mga applicants sa K5JP. So far, nagtasa.
0: Oh, dahil lang bala? Dahil lang bala, Carla? Kay na, kwan ko na intriga ko sa ambal ni pobre nga mamumugo, no? Dahil lagi na ambal ni. Pobre nga mamumugon. Naton, kinanglan kuno ubra sang mga middle class para may ayuda naman dugang sa mga tamaran.
4: Tinunto ito.
0: Si kwa na nagambala si pobre nga mamumugon. Ay ambot Carla oo. Oh. Di nag na umuwing luhaan to ang iban eh. Di ano nga mga
3: kumaman sila ay qualified man.
0: Ano nga, na-qualified gani ang 88. Ang iban, why, gid?

0: Oo, ti, ano nga mga ubraning na pangatag, mang? Basi timbang?
1: Tinunto, ito.
2: Hindi nga mga ubra sa si private agency, ha, safe lady, sa mga malls, sa kahit sa ibang pagin nga mga company sa kondre sa syudad, pero si Kalabanan hindi nga na-hire o kung na nakakuha sa mga aplikante kaki 5JP, amo ang BPO. So far, amo gini...
0: Tila tawa, ari pagin Carla. Sa kadamo, sa 88 nga na-hire, laban sa ila ang nag-hire call center. Kay call center ang nag-hire, but silingon, ang mga nadala to, ang mga sagad lang mag-English. O, TDN na to, paano na to makabulig ang hambal yung sang unang native tongue? O, paano na to makabulig ang, ano na tawag na, native tongue?
2: Kalipat.
0: O, diba na sa una do, munang subject, nga gusto nila mailunggo, kanga mailunggo. A mother tongue? TDN na tong mother tongue to. Kaya, kay ang gitanghire, ang Kalabanan nga nag-hire call center. Kaya din kakita call center nga Ilunggo. Dibla? Na, te, laban ka gidya sa ang mga programa sang DepEd. Waay, gidya nakabulig. Senior high nga gindugang nila duwa katuig sa junior high. Parang ako no, Abi, pagkatapos mo na, graduate ka na, hindi ka na mag-skwila, college, pwede na kay makaubra ka na, mabaton ka sa ubra. Te, gintang baton ka mo? Oh, te, karon sa 2,000 nga nag-apply, ang nabaton, 88 lang, majority sa 88, ang nag-offer nga ubra, call center, te. English, te. Di na to ang aton programa sa unang dapat magsagad ka sa Ilunggo. Nga ang bata, taga lilibog ang ulo nila kung ano isabat nila kaya naanad sila sa English. Tapos si Piliton, tagid nga mag-Ilunggo kay may subject. Ote, nakabulig ng Ilunggo nyo. Ato ay, ang mga sagad sa mother tongue, wala kapasar sa call center. Wala ubra. Wala natagaan ubra kay wala kapasar sa call center kay ilang expertise Ilunggo.
1: Tinunto ito.
0: Pero mag-interview ka ang ginapangita sagad sa English. Nan, amo na damang silingko. Kay nga ang aton ginahimo sa aton education system ka pinalagpat lang tapabutang-butang sa kung ano-ano nga mapinsaran ta.
2: Te mo na kay K5GP ang resulta sa job fair kumpara last year 64 ang sa na hired on the spot isubong nga pisan pa paano nang 88 kay K5GP kagat ni 2000 plus 3 amo ang na qualified man sa ubra kay K5GP kabay pa ang ilang mga na qualified kabay pa nga nakapasa sa ila sini nga mga final interview sa K5GP kabay pa may ara na ini sila sa nga ubra
0: Carla. Hindi lang maglain buot sa mga friends ta from DepEd. Kaya ti may mga amigo kita nga mga teachers. Di ba? May mga friends kita nga teachers. Hindi lang maglain ang buot nyo. Ako niya, real talk lang niya. Real talk. Hindi ba nasala sang aton nga mga DepEd locals kaya ang got design sang curriculum at tuman niya ang DepEd National. Di ba? Nan. DepEd National. Sila man niya ang got disenyo ang Department of Education. Galing ya mamang ang aton nga gina istoryahan ina balang hindi taman balamang magamit nga senior high nami man okay gina nga dugangan tang aton nga tang eskwela pero ginagaan ta burden ang aton estudyante kay duwa man pulos kun isisaon mong curriculum nila mang dawala man dugang-dugang lang gidya mang gasto sa kabataan, dugang-dugang lang gidya gasto sa eskwelahan, dugang-dugang lang gidya pinitinsya sa mga ginikanan, dugang-dugang lang gidya plite pakadto sa eskwelahan, balon, tanan. Why mangyapon di magyapon mapuslan? Di ba lang? So muning kito 12 nga ambal ko, ay, kasabad gidya ya Carla. Te? Lang tawa ba lang? 2,000 sobrang aplikant ang natagaan obra is only 88 and mostly call centers.
2: Yes.
0: Tisigi?
2: Pero amo na pinaka-dako sa Gyapon, kiki Felipe, ha. Kung i-compare mo sa last year, same-same lang, ha.
0: Oo, oh, ha.
2: Sa Gyapon, ang nabok may na-hire.
0: Ah, sige. Sige, di mamangkot na ko, Carla. Kamusta imo Bluetooth?
1: Tinunto, ito.
0: Ha? Uy, kakabalos ang istorya namon sa Bluetooth?
2: Nagyambo ng Bluetooth.
0: Ha? Nagyambo. Ano? May gatot sa Bluetooth?
2: Nagyambo ng Bluetooth.
0: Nag-ano ang Bluetooth?
2: Nagyambo ng Bluetooth.
0: Ah, nagyambo ng imo Bluetooth? Wawa. Kawawa man sa imo Bluetooth. Ang Bluetooth ko sa balay, balamang, Bluetooth speaker, gatut, tut. Gamo na ang amon nga Bluetooth to. Tut, tut. Tino pa si Linko Ahay, nami pang Bluetooth kay gatut, tut.
1: Tinunto, ito.
0: Linko Ahay, mayo pang Bluetooth kay gatut, tut. Ang tag-iaya, why gid ya tut, tut.
1: Tinunto, ito.
2: Naglabog
0: doon ang
2: Bluetooth.
0: Ang Bluetooth na naglabog? Pagitaan lang, ay balik.
1: Tinunto, ito.
0: Why, ito ko rin ang tan. Oo. Sige, mang.
2: Yes, I can give a big report because sa Bacolod City Government Center. Ini nga balita, nagdulong sa Insani Direct, surrounded mighty seekers, D3 Bayo. Ini si K5 Carla, tatakor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, Kalingawan, sa Negro, sa K5 News FM.
0: Salamat gid Carla. Standby sa Mighty C Network News, DTX 500 Health Alert. Ang oras alas 11:54.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ha? Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang, pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupod na sa nakarong nga diskusyon ang aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
5: Kuya Sir JP, simple lang pamaagi ko para hindi dali magtigulang.
4: No.
5: Pinaka-importante sa tanan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
4: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom.
4: Mm.
5: Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog.
4: Mm.
5: Kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas.
4: Oh.
5: Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
4: I agree, Dr. Ramil. Mm. Now, the age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
3: nga nagapanubok
6: sang imo blood
3: DTX 500
6: garantisado.
3: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
4: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon.
4: Mm-hmm.
5: Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa ditribayo, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imong gituwag brain function. Mm-hmm. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Mm-hmm. Especially ang pag-shift into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Correct. Mm-hmm. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagit. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging, kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions, including resistance sa mga balatian.
5: So, ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C, ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine, Blaster GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals, gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
6: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants,
6: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tatinlo ang atay,
3: happy kanunay,
6: DTX 500.
3: Masaligan,
6: epektibo,
3: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Minom ng Klinika Ditribayo araw-araw.
9: Ditribayo, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ditribayo, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. Ditribayo, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa Ditribayo. Mag Ditribayo ka na. Ditribayo, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo. Sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Health News.
11: Tagtag ng pimples.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong humuti.
12: DTX Beauty Soap.
11: Maraming katikati.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bili na sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
17: K5 News Philippines.
16: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
15: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award at public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspect sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli na autoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 milyong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
10: YTC Network News.
18: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuang detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
19: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektor. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
15: Samantala, magnitude 6 na lindol niyanig ang Eastern Visayas, ilang establishmento at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
20: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern na Samar sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samar, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samar kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahin ng santo. Samantala sa Hiabong Samar, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samar, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samar kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy nang isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
21: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
15: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Mary Loriduque.
1: Isinsulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layunin rin ng pamahalaang panalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si

0: K5 Lord Doque para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Samantala, babae, kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 Triathlon sa Isla ng Camigue. Kabuan detalye ng balitang yan. At ito kay K5K Buscaino.
3: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Camigue, Northern Mindanao. Nakumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng 1 hour 32 minutes at 15 seconds sa 5150 Triathlon Camigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Quiambao sa loob ng 2 hours 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 hours at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 hour 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Camigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At mga residente sa sitio Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
5: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay, dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapekto ng mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Sa Asyon, San Jose Negros Oriental. Nagdamo na maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumabas rin siya ng imbestigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang construction scene hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbestigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakatakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Network News.
7: ITC Network News.
2: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, atin kay K5 Sunshine Lacson.
8: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng Nupipo's Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente, pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo.

0: sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng New People's Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purokwan, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid, Deka K5, Chojan Morillo.
4: May kabuuang 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record, Aninii 52, Hamtik 41, Belison 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culasi at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balitang hatid, Deka K5, Kim Kaluyo.
5: Umabot na sa 8.5 milyon pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga suspect ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high-value individuals o HVIs at 68 naman ang street-level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa Timog Silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air access para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Romy Cahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 19 minutos makaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa aton pagpakalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyo anchor man. Dr. Pinoy's Kwaling Capsule may advice. Dapat hindi magsagay bulad sa init. Te, grabe ka tagi, te, subungya po ng init. Although nga may mga pag-ulan-ulan na. Pero once nagperting init, halungi ang inyong apanit, hindi sagay bulad dira. Kaya basi magka skin cancer. Grabe lang prevalence mong sa skin cancer. Babuligan sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule ang inyong apanit. Kung ini ang expose sa init, bangod sang iya sining omega 3 kag way labot mera siya sang EPA kag DHA makabulig para sa pagaganagan sang damage sang init sang adlaw nga matuga sa inyong apanit. Maginom sang Dr. Pinoy labi na kun tigilinit do hindi ka mayo makaginhawa do ginahapo ka. I-try nyo kinami man ang bulig sa inyo because ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule makabig ini nga daw oxygen originator. Kay makabulig siya sa pag-absorb sang oxygen sa imong kalawasan. Mag Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Mabakal ini sa mga butika, mapanawag sa telepono 441-1299.
1: Jean Paul Hineroso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos, mga insan, Richard Bilando Pasilan, Boss Jo, James Goles, Bings Delphine. Naka-standby na si Wilson. Rumar Duran, sang inigaran mayong hapon. May isa ka-changi sa Libertad. Ano tawag ni man? Ginbudol-budol? Ginbudol? Isa ka tiyanggi sa Libertad Public Market damo bitaw na listeners. Nasalisihan sang 500,000 pesos tungas milyon ang style kuno sang kawatan. Mabakal sila sang baligya kagang ilabayad piso-piso ayawan ka isip. So distracted ang manugbantay. Ambot kung paano nakuhaan sang worth 500,000 pesos. Ini bala mga baligya o cash ngalin sa nakawat sa simba sa tindahan. Naka-standby si Wilson. Wilson, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son,
2: K5JP, nagka-problema na karon ang tatiya ng isa kasyanggi, no, diri sa may bahin naman niya sa Libertad Public Market. Hindi matapos nga gintaban siyang ginaaligar kawatan man o kung sa lising na style ni K5JP kagapon, pasado lang sa isang aga, no, kagang iya sininga bag ka K5JP may unot nga cash na worth 500,000 pesos. Kasi matalana, initaling niya itambayan K5JP sa delivery sa stock nila pala kagapon. Gagati mo na nagasinako ang tanay kang ginatanaw niya K5JP nga hindi lang niya isa ang posibleng sa likod sinisang incident nga ni K5JP. Kaya may ara sa kaugdanan ini ang isa ka babae nga nakaitong kay K5JP nga ang iban magbabakal sa K5JP soft drinks magbayad sila ang isa na gani girls magani ang dibakal K5JP kagang pangbayad nila blak piso-piso tapos ina-extra sa K5JP
0: ginano?
2: Parang ginmatugat piso-piso, kina-itsa-itsa ang piso, kina-isip, pambayad sa ila, sini nga pinaklan.
0: Ano man nga kina-itsa-itsa ang piso man, ano kina-itsa-itsa?
2: Ano ba na sa lamisa, kinamuna o isa, dua, tatlo.
0: Para nga doon distracted ka. Ariyo, may video tanga gina-play subong, Wilson. Para sa itong tagpalamati, i-describe ko lang sa mga wala Facebook, wala galantaw live. May aras subong sang video nga gina-play. Amo ni siya ang Changi sa Libertad nga nakawatan 500,000. Gamay lang siya nga Changi pero puno ang unod sang mga chicherya. Chicherya, no? Ini sila bala magbaligya papang kwan inang daw wholesaler sila nga barato kung sila ka magbakal.
2: Yes, si Fajib. Pero mo na siya, doon ka dako, bingan siya, gini. Masok din mga sari-sari store na bilang na mabaklan mo bilang sa mga merkado. Dako, kisaya klase merkado na baligyaan.
0: Okay.
2: Si Fajib, pinasigti man bala ini ang bank at utang sa may tuhang tanan ayon sa likod. Galing nga kasi grabe, kasi nga pag-plano, siguro sinisang anom, bilang si Fajib.
0: Anom, kabilog? Mga ano ko nung mga tsura nila naman?
2: Ito GP, may mga babae kadto may isa kalalaki nga involved sa
0: why sila CCTV?
2: May CCTV footage na naginakapta ng aton sinaga kapulisan so hindi pa mahatag sa aton kay GP kaya na-identify na nila kasi about to actually subong na talaga ng hapon na nagtuan ini ang persona na
0: nakita. Kay Mayo kay kilala. Mayo kinakilala, gali.
2: Mayo lang kay nakilala ang kay Persiki kaklaro sa CCTV ang paghaplot ni sinisambag karon ang ginobra nila kay CCTV kasi medyo papano ang kahirap
0: kay sinobag papang ang ilang kinawat
2: ang tag-iya si
0: may unod nga 500,000 nga cash
2: pata lang si Alias Ferrell kay CCTV kay hindi pa sila magano kay Basi kladumtan mas laki sa CCTV nadlock pa sila may baluan nga damo sila kwarta buti amo na si Alias Ferrell lang iya sininganalan kaya subo ang ginobra nila kay K5GP, giniso na nila ang ila sa mga kahira. Kaya isang kagapon, ang kahira nila kay K5GP, pwede ka lang yung kalibot-libot. At ang mga grocery na pala sa merkado, nga ikaw yung makuha sa imo sa mga kwan, mapalapit ka sa kahira, makalibot ka pa yung sa likod niya. So wala din makapangaman si kagapon, kaya ang tagsa-tagsa katindera, sako, kaysa pag-entertain, sang kaugdanan, masinisang ginaligar niya pang talisay na K5GP. Karong yung report na ini sa kapulisan na at the same time ara na ang CCTV footage sa ila kang tingkaluyan sa di na once ma ano ni ma magdatakpa na karon ini ang mga suspitado kay Pag-JP itagwa sa Manila nga tsura ka para mangin alerto man ang ato sa mga mga kauturan nga nagpamati man sa K5GP sa atas ka nagalanta man sa ato sa mga official Facebook page sa
0: K5GP. Galing isa daw kabudlay man sa uluhon sang tsura pang
2: o, ano kay Pag-JP?
0: Kabudlay man kisa sa uluhon sang tsura. may mga tsura, mga dahil nga doon kadali ka bala malipat. Lain nga pero sa amon nga mga gwapo, yung nga doon kahapos siya sa uluhon, kay Dasig lang nga, jutay lang kami bay sa kalibutan. Lain pero sa inyo, yung nga mga law, ay doon kabudlay, kito damo kamo, gamisklada, misklada. Natawa bala si Ethan, bala kang si Joseph. Si Ethan, si Joseph, si Jirilo, si Clint. Miss Klaha, sila bala kay kisa masalaan mo si Ethan, si Clint. Samu-samuon mo sila, kabudlay. Kisa gali, masalaan ta ka gani. Kisa nga si... Kwan? Gabriel Banyaga? Kisa dumasalaan ta maka si Castillo. Eh, inyo ba ka mga tsura? Ba ka mga simple, abi? Linsa, kunya nga pinasahi, iya ba lambang? Hindi ko na nayasala, ah. Hindi ko na nayasala, ah.
2: Kipa, Kipa, importante, ang birthday nga color brown, di napaliguan.
0: Ang ano?
2: Ang birthday nga color brown, di napaliguan. Ito na rescue pala ito. Amazing kang air. Ay, punta tayo ni Kipa, Brian pala. Nandumano pa ito.
0: Doon hindi ko na na-gets. Ang mga dumduman, kuya, about kay Red Yang, yung mga pang-uyab. Anyway, so ang ilang style,
2: Takuon kita ni Paul JP.
0: Ha?
2: Takuon kanila, takuon. Kasi may stop, dapat i-stop nimo, takuon nila. E para kanan sako, wala sa may maka bukik sa isaya ka persona nga mo nila sa panglupito.
0: Ako. Okay, medyo sako-sako. Amo na bista ilon tapang kawatan tabi si kayot pang. I-try ta sako-sako sila ni Toto. Oh, galing kito ay naman kwarta si kayot, duway naman galing kwarta. Si Dibay na lang kita mo kwarta pang. Si Tita Divine, sabad-sabad doon tayo, it's 100 piso sa yadang kuano, lamisa. Ha? Ha?
2: Yan, Tita Divine.
0: Away na, tapos na.
3: Tinunto, ito.
2: Sa police station 6 na update ko na kamusta ang ilan sinin na hot pursuit operation batok sinin sa mga suspensado kaga hopefully may ma-recover pa especially ang cash kito kada po 55 Pino nagalaong kitang tag-iya na mahingaga pa ma-recover niya sinin na kwarta kasi kinanglanon git para sa iya sinin nga negosyo kag 55 Pino. So mula na lang update sa ito mga balita na nakuha natin dire sa patrol yung ginadulaw sa inyo sa kaluan sa my PCD
0: 3500. Ang iya nga daan nga baligya o mga cheese curls, chippy. Timag 500,000 pila ka cheese curls ang imo nga ibaligya. Ay, kaluoy na pangabudlayan niya todo tapos isang iglap kawaton lang. Sige pa nga. Kaya anong leksyon nga makwa ta? Anong leksyon?
2: Kasi amo na kita dito, eh, sabi ko, sakit pa siya, katulong nga bakal ko, hindi ko pagkaya pamukas, dati sa namo, gagawin sa huso, so
0: pwede man guro nga para mas malipot, hindi maghinangag. Kadamo, to yung imo pa yan. Ano to yung advice?
2: Ano na kita dito, eh?
0: Ano to ang advice mo gani?
2: Ako na eh, namang in-alerto, kasi kadamo sa mga bigta huso, sa karoon, kasi sa bakulo, sa kadamo, kita yung sedente, sa mga salipid.
0: So, ang imo nga advice pa nga mo niyo, ang imo advice. Maghalong isipon ta kung pila ka words ha. Maghalong kay damo subong binta huso sa bakulod indi pag-ibutang ang bag kundi indiin. Pang ang imo advice pang 31 ka words. 31 gid ka words ang imo nga advice. Ako niya kwan lang, dasig lang ya bang. Anom lang ya ka words ako na advice imo ito mudamo. In maghalong subong sa bakulod kay damo subong sang mga kawatan indi pag-ibutang ang imo bag kundi indiin. 37 kabilog words ang imo advice kalawig ako niya anom lang ka words blok ano ari ang anom lang ya ka words oh. Indi maghinangag. Anom lang yung ka-words ang ako nambal. Ako na advice sa pusa ulon, hindi maghinangag. Taguang, bag mo kundi hindi hinda. Ha? Tsakto man ako na advice, shortcut. Ha? O, pwede na, ina, lipot na. Kabudlay magsalig. O, anom lang.
2: Kabudlay magsalig.
0: Oo. Especially kay Martin.
3: Tinunto ito.
2: Uy, buyag. Wala na rin kita ang JP, no? Ang balita na ito siya. Ang kateriya sa patrol, si Kipa Vincent Corral. Dahil naman si Kipa Vincent Corral. Para sa kampiyas yung balita sa bisyo publiko. Nagkalingawan sa negro. Kipa
0: Vincent. Words pa niya ako, sila balls gali. Kakalipat mo kuno daw words niya kon man sila balls gil.
3: Tinunto ito.
0: Hapos pa kita kay Esperanza Insulio. Ibaliog ang bag ano man ano. Ibaliog ang bag magamba kay ibaliog sa imo liog ihigot. Ayo. Ambot na ni mga kawatan gani. Agi ni ka balita gindulong sa inyo sa klinika D3 Bayo. Oboy lana chipon kataro trangkaso ay dasigon ta na magayo ah. Magklinika D3 Bayo may ari ini sang monolaurin, monocaprin, monocaprilin, mga powerful nga mga antibacterial, antiviral, antifungal. Kakas ang mga infeksyon sa lawas mo. Klinika D3 Bayo. Ambal ni Nanit Marhin. Hindi na magdalabag. Hindi na magdalabag. Pito. Akay Nimjan Mandi Indamo sila niya. Tatlo lang ka words ako na shoot to kill.
3: Tinunto ito.
0: Ay ambot ang may report si Jerilo. Ang mga overloaded kuno nga mga trucks ang tubo sa Inigaran, stricto na nga pagadakpon. Eh, di kakak ya. Abebebebebebebebebe.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jerilo?
4: K5 GP, bangod bala sa ining pila ka tinulada na nga tubo nga natipon bangod sa mga tubo K5 GP na nag-alawas.
0: Sige, sige bang, pala. Pang. Ubusa tanan nga mga rason kun nga nagpinsaranan nila. Ano to? Bangod sa ano? Una.
4: Bangod kuno ka K5 GP sa mga tinulada.
0: Okay.
4: Nga tubo bala.
0: Tinulada nga tubo. Ano pa gid?
4: Oo, nagkala ano na ka K5 GP, nagkala may man nagkala accident.
0: Okay. Bangod sa tinulada nga tubo nagakalaula. May aksidente. Ano pa gid ka rason?
4: And ti amo na no ang sa ginalan taw ni
0: duwa ka rason
4: kagraga kaguba na ang welcome arc mismo man sang Inigaran.
0: Okay, bangod sa tinulada nga tubo ka kaula naguba ang welcome arc kay kabunggo bungguan sang tubo nagkalamatay ang iban sa disgrasya kag aksidente. Ano pagid
4: amo na ang
0: ti bangod sina ano dayon.
4: Pag-abutangan na ka K5GP sang traffic management unit
0: sa na amo na ang akon nga buot silingon Jerilo. Nagaka-stress ko sa mga balita nyo. Amo na ang buot ko silingon. Ha? Amo na ang buot ko silingon. Kun wala pa ya, actually ang may mga tubo nagkalaula, dugay na naya, pirmi na. Nagkalamatay sa aksidente, kinasandad sa tubo nga nagkalaula, dugay na na. Ari lang niya ho. Kay nabungguan ang arko sang welcome to Inigaran, nawasak, nangakig si Mayor, ipadakop na ang mga nagpasubra taas. Amo lang magali na ang kinanglanon ta, Jerilo, para nga ipadakop ning mga pinagusto o karga tubo. Gubon anay nila, maguba, masangit anay ang arko sang Inigaran. Kikadugay na nga problema pang magula ka mo yan nag ano ni ita solusyon.
4: Actually ka K5GP dugay naman ni siya nga ginabutang niya ang problema kay gauntat-untat pala
0: amo na da kay ginatamaran agilang kasaw ti subong ano na gid sige na gid na.
4: Subong ka K5GP, kay ti, siyempre, sunog gani kay Police Lieutenant Colonel Jubel Sedel, dry ako na sa Bacolod sa una.
0: Ay, si sinusubong to pang ang kwan pang, ang station commander?
4: Oo.
0: Sinong station commander sa Inigaran?
4: Bali si Police Lieutenant Colonel Jubel Sedel.
0: Ay, migo ko na, Jirilo! Why, kagigaluan, balga timbri sa ako nga migo ko galida. Ati magamo na pang tsakto sila. Tsakto sila pang. Sige. Oo ah. Ipandakpon to sila sir ah. Hindi na ko magdamo pa ya bura ah. Pangdakpa sila sir. Pangdakpa. Pang pamatya na lang dayon ah.
4: Sa una kuno ka K5GP.
0: Oo. Why kulabot. Why kulabot kung sa una kag sa san oto. Basta dakpa sila sir ah.
4: So sa bongga sa subong ka K5JP ti amo na no gin stricto na actually kagabi gin may nagpicture din na gin upload sa Facebook nakita naton ka K5JP so gin raise naton ng concern kay Police Lieutenant Colonel Joe.
0: Hey, hindi na magpabudlay Meg hindi nasa, kuya hindi na magpabudlay yung migo ko da ah. Oo na, hindi so, na mag-concern-concern ah. Okay na sir, pag gusto ka muda.
4: So kaina, ka K5GP, nag-storyanay kami, gin-raise ko ang concern sa iya. And gin-tawga niya insigida ka K5 Jean Paul, ang head, no, sang, or ang PNP personnel nga in charge diriya sa traffic management unit sa Inigaran. Kag dito, magasugod subong adlaw kit kay K5 Jean Paul ang pagbantay nila dito sa welcome arc kay K5 GP. Kumalin alas 9 sa gabi hasta aga na, no?
0: Mapulaw sila, mapulaw gay DTX Coffee Mix.
4: kay kung isa ka kay 5GP kabalo kami bantay manda ang welcome arc no hasta alas 9 lang galing sa gabi as after sina ka kay Virgin Paul wala na so ang iban niya mga overloaded niya truck dra na naga ano bala naga take advantage bala mga alas 10 alas 11 alas 12
0: tisubong tambayan nagid ara nagid tanan tanan ara na dang pulis mapunsok imo inyo lang tayid quarter sa kilid.
4: So, amo na kay 5GP, no? So, medyo dulumpad ang adaan niya part ang sa galunggit sa welcome arc. So, delikado man, no? Sa aton sila nga mga motorista nga naganilapay. Kaga, actually, based sa aton sila nga observasyon kayina, doon sobra isa ka tinulada. Gid, nga tubo ang pwede mo makuha dito ya, sa kilid sa highway nga ginpaigat na ka K5GP. Actually, do kagina na minabdang kitang DPWH isa lang ka persona galing. Tinanawag pa siya sa mga upod niya.
0: Nag-ano to siya?
4: Tapos naman kuno sila ka K5GP GP sa pagpanglimpyo.
0: Istoryahe!
4: Umta sa pagpanglimpyo. GP sa pagpanglimpyo sa siling niya mga tupo.
0: Limpyo itong inyong ugsaran ay. Limpyo inyong ugsaran nyo kay dabo kamo isyo.
4: So, base kay Police Lieutenant Colonel Jobel Sedel kay 5GP sa mga madakpan nila bla, no? Nga nagalapas sa ining
0: patyon!
4: Overloaded
0: patyon!
4: Kakwaon gid ang lisensya. Aw,
0: abi ko ni patyon kwaon ang lisensya kag sunugon.
4: Hindi, bali kwaon ang lisensya kag GP kag dalon sa munisipyo kag bayran ang ila sini nga penalty.
0: Hindi na pagkastigohon. Sige. Dakpon lang kwaon lisensya. Abi ko ni dalon sa munisipyo kag kastigohon.
4: Oo, sa mga driver galing kay GP nga nag-amati no ang standard nga ay patiga ipag ano nila
0: ang ano
4: implement kay GP one foot lang na ang kataason dapat sa tubo ikaw lang kita mo na sa kahagit
0: so may one foot so, lang alapaw ti what if kung nila man wildingon ang pataason nila ang kaha at
4: diyan mo na ang K5GP. May standard mo na sila guro. May ruler nga dala. Si Police Lieutenant Colonel Jobel Sedela.
0: Gina-ruler. Very good. Migo ko na yung jirilo. Kagwapo. Panablamuha mo kami na tsura.
4: Actually, kaparegard siya gani ka K5GP kay Doc Ramil Uy.
0: Kay classmate na namon. Classmate na namon sa Kwan. Classmate na namon sa EMCRC.
4: Oo.
0: Executive Master Riding Call. Migo ko na.
4: Sa una-una, tani.
0: Ha?
4: Dubirahon pa siya.
0: Oo, kung hindi siya, birahon ko.
3: Ah, grabe ko.
0: Ipagambal mo nga siya, ti ato na pang migo to na. Hindi na napagsagi, pabudlay.
4: Oo. So, muna ka kay 5GP, no? And may ara siya sa panugyan lang, no? Sa mga operator, kag-driver man, sa truck ka kay 5GP. Mamatiam na natin.
0: Sige.
5: Sa mga owner gid sa mga
0: owner mo kagwapo
5: nga nagakarga sang ilang mga tubo nga tani ibantao nila nga tsakto lang sa ila frame sang ilang truck para hindi maglapaw kag makabunggo sa arko sang hinigaran.
0: Yan kita mo kagwapo so, diyan
4: no? No,
0: nakita na si ni Rubik wala pa nakita na si ni Rubik wala pa
4: ah nakita na pila na ka interview
0: si Rubik.
4: Oo.
0: Nan, siling kugi daw, siling kugi. Dugi-dugi si Rubik papasahin da.
4: Actually, feeling ko hindi i-bet. Okay, di siyempre i-bet yan.

0: Kay Profit. So, ang muna kay JP, no, nga ito, sila nga, balita, gikan riya sa Banwa sa Inigran, kinadulog sa aton sa Kalwan sa Detex 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C. Ako si K5, Jerry Lumungkal na Luis, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kita mo, amigo ko na yan. Guwapo na yan kay... Mabuot na nga klase pulis. Oh, future general kay Kahubin pa. Oh, pulis Major Jovel Sidel. Ah, amigo na mo ni Doc. Ang LGU sang kabangkalan ko no, do plano nila i-take over ang operasyon sa isa ka pribadong ospital sa siyudad. Kung di ko magsala, gumersindo gini mo. Rovic, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Bek?
3: A K5 call, maayong ukto no, sa ato ng mga tagpalamating. Sa karoon,
1: Bek?
3: Plano. Yes, sir.
1: Doon nagdamgo ko lang ang nagkita ay taligad.
3: Kaya ko madami, sir, doon nagdamgo ko nga lang tumayo.
1: Nga nagtulog ka sa balay?
4: Tinunto ito.
3: Nagdamgo, pag-inigit ko, ano naman ang balik?
1: Hindi na, kamakal! 2-5 gin! 2-5 gin akong damage! Plus pa siyang kaon! 3-smil gin! 3-5 gin akong damage! Anyway, Bek, ano niyang... Oo, ang gumersindo nga, sinong tagiya ni Bikaw?
3: Actually, ining privado ng ospital, nga niya tawag na Dr. Gumersindo Garcia Senior, ni Marcial,
1: Oh, nakita ko na da nang gupaton nga building, gupaton nga balay. Ho, oh, kadugay na nabik, dugay-dugay na namo na gurong pinaka-first ko ospital tabik sa Kabangkalan.
3: Actually, kiti maski ano sa kadugay kag naipol, pero ang tao nga nagapakonsulta, bili daw mo
1: diha. Kag do ka barato da yabik, no?
3: Kasi ano ka open sa Balacag para ana at sabi privado man siya diyan mo naging hindi siya iran sang si pet kagahan kami pa ngayon
1: gabi ka namigado ang gumersindo hindi na sila kasarang sang mga bills nila namigado sila ibligya na sa siyudad
3: actually ano lang may take over sa city ang operation sige para hindi pala ma ano hindi man posible maiyawan
1: hindi ang question be kun private property kun private na iyang kumbuyahan hindi mo niya basta-basta ma-take over Rubik
3: pero sa no kay Mayor Benji nagligat pag interview na sa K5 Paul siya ang inang lugar kung sa diin na tangan ang gumersindo under sa ano property
1: ah, tingala ko man. Luti sang siyudad, ginpatindugan sang isa ka doktor hospital, kagti, ano man, kwao na sang siyudad ang luti? Dukahisaan man na ka siyudad, yabik man. Bek? Dukahisaan man na ka siyudad man. Bayan na lang tani na da kayo nag-servisyo man sa pumuluyo
3: kasi ang purpose pwede sinig ka kay Paypal na mapanami kaya improve
1: sugide mapanami kasi why man gyapon laway man gyapon ang problema pa na ano na basi utangon ang sa syudad mamoblima kagit sa sinuktanay batasan na basang syudad na konsukton mo daw pawala lang. Di ba la, Bek? Tsakto ko, Bek? Bek? Intsakto ko, Bek? Akong sukton sila gani, kapawala lang. Nakabayad na, Bikaw? Duway pa man? Eleksyon na dugi-dugay ay? Kung ako yung sa gubersindo, hindi ko madudla. Ako yung yawan, kanaya sukot. Kabungulan niya, kanaya.
3: May pati-fight call ang sunod siri ang mga empleyados kinengkustan ang iga-absorb man
1: sinigong okay.
3: Para oh. Mapatayon man ang ano eh
1: tinami eh nami eh ang mga empleyado i-absorb nila tapos ti ang nagpatukod niya sa hospital by dance ang syudad
3: pasigo kay ti may ara mag-negotiation between
1: basta hindi na pag-ipautang hindi na magbayad daw. Ang kilala ko basta subo may utang ya.

0: Moon. Yawan ka pa niya, sukot. Gusto mo iladlad ko pilang utang?
1: Ano na na?
0: Iladlad ko pa di kong pilang utang.
1: Kasi sa call.
0: Ah, hindi na, hindi na, hindi na.
1: Amo na gani, no? Nga, sa karon, nga may arasang negosyasyon between sa Tag-Iyak.
0: Oo.
1: Management in sa sining ospital. Ako kiti ko tanaw na pwede kay po lang ospital sang Kabangkalan at dito na butang.
0: Pero seriously, Bek, seriously. Ari seryoso niya bika. Alog-lagog dito gina. Ang seryoso amo niyo ah. Ang gumersindo nangin importante ng ospital bikay amo ning pinakalapit. Sang wala pa na da ang mga ospital nga iban ara na na sila bigay serbisyo sa kadamo na biksa ng buligan sina. Although damo mo na nagkalamatay kay kulang-kulang sa pasilidad, pero damo mo na ang nag-alalayo, Bik. Din ka pa niya mo kita iyang privado saya, pero hindi amo nakamahal manukot. Hindi man amo nakakampiyon gidya ang serbisyo, pero ti, at least hindi kaya tama kainit. Ito kabugnaw na daya, Bik, kami mga kahoy sa palibot. Kagkatinlo pa na diyang ospital. Tibot silingon, ina nga ospital, nangin tatak na na sa mga taga-Kabangkalanon. Kung baga, Rovic, wana na iya. Daw part na na iya sang history sa Kabangkalan, ina nga ospital.
1: Tama.
0: Oo, ti kundi, mas nami man nga akwaon sang Kabangkalan, LGU, ang operation, kagkabay pa, mga mapabakon, kag mapamayo, pag ginilang servisyo. Kaya matikalayo, tutuod sa Kabangkalan ospital. Ito ti Estabugon, Bek. Na tinami kon may ara da sa sulod . Di ba la kag dami da kon ikaw ang ospital unahon kada nila daya dayon Bek. Gusto ko tag gani paupirahan ka. Bek mamati bala nay bala. Gusto ta kada bala Bek kon makwanan asang LGU paupirahan ta kada. Paupirahan ta ka sex transplant imunta ka babayi. Himaunta ka babayi. Ang plano ko gani ang kay Ubri sa ilo si Mong, imo sa ilo mo kay Ubri.
1: Agoy. Swap na lang adwa ya mabaylo anay.
0: Hindi ah, swap ka mo kay Dios sa do lalaki man sa daan, gapanumbag.
1: Okay na niya si Kakay Ubri ya Kakay Pai Koya. Wala na problema.
0: Oh, tindi ka tis ni ko gani ako magastobik pa transgender ta ka.
1: Okay, nakamidian niyo.
2: Tinunto, ito.
0: Tiya, kuya, hindi okay.
1: Ano
0: ko no?
1: Nga, padala niya ako ng invitation letter ang balya Ninoy sa kasal.
0: Sa army nga mapamana niya? Nagdayunay, gito sila. Ma-NPE ko, boss. Sang ilahan ni Mon, sang ilahan ni Mon. Sige ah, basta padali ko picture sang inyo ni Mon ah.
2: Tinunto ito.
1: Araw-araw. Ani Mon dito nila ko ngayon.
0: Di alangan man mga trahe di Buda, di ko niya kinanglan ah.
1: Gusto sa papel, anay balan, tis magani Mon.
0: Ha?
1: Papel, anay, balante siya ni Moon.
0: Papel? Hindi naman na uso.
1: May mensahe ka?
0: 254.
3: Ha? Ipadala ko lang daw ang invitation letter. Maninoy ka!
0: Hindi, kuya maghihado, armiya!
1: Sa K5 Paul.
2: Tinunto ito.
0: Ha?
1: Sa K5 Paul.
0: Ano?
1: Ang ato na istoryahan na istoryahan na.
0: Di na balik na to. Balik na lang sa ospital ha. Ginsalo sa loot. Mag-jobre. Mang, Bek.
1: Ano?
0: Kamusta ang Bluetooth ni Ubre, Bek? May nag-connect. May nag-connect na siya Bluetooth. Ang mamangkot ko mo niyo, kamusta ang Bluetooth ni Ubre?
1: Still connected niya po
0: niya. May nag-connect na gali, Bek?
1: Oo, may nag-connect, still connected. Kasi hindi nila sabi, mag-connected siya. tumala.
0: Sige ah, balik na sa report sa ospital. Oo, tiyan lang itong ospital, basta baklo na sa Kabangkalan.
1: I-take over sa Kabangkalan.
0: Oo, di sana masugod, buwas na.
1: Araw-araw ka
0: naman. Di pagli.
1: Babo pa niya sa legal process.
0: Ate, sige ah, oo ah. Basta, importante may ospital na Japon ah.
1: Oo.
0: Kahit kabay pa nga, hindi lang utang para hindi maunsyami.
1: Kahit nako man yung nabulit sa mga pumuluyo ah. Nga
0: Beck, nakabati ka na sa latest update ni Vice President for Operations, Eljan Castaño?
1: Why pa?
0: Na! Nga ang angkorman maglapaw, may 5,000 nga penalty?
1: Ate, okay lang man na kay ti, ikaw ya.
0: Na, te, ang technician, ang technician maglapaw, 3,000, ti, karon kay technician ka.
1: Reporter man
0: ko lang. Ate, mahala ka na. Asokton ka man. Why na ko time, big? Bye-bye. Why na ko chimpuro, big? Ah, ang oras, alas 12:54. Salamat sa pagkupod, subong sa aton pagbalagad sa inyo. Kita ay kita sa buwan, same time, same station. Bye-bye.
2: K5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdiula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
2: Ga! I-shoot na ga!

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga. Isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, mga doon oras, alaunan, 9 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa ngaton nga program, It's Your Time to Shine. Today is May 5, 2026. Salamat gid sa pagbisita kay Ina Indang and si Ma'am Jose Lida, no? Nagbisita kay Ina diri sa aton sa station. Sa mga KSS members nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program, mayong hapon gid sa inyo tanan. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na diri sa aton nga programa. Ginapasalamatan nato ng mga taga-barangay Tangong. Kay Ina, may nagbisita diri sa aton nga station, kuya. Nagpangayo sang advice kung kayang iya sininga driver's license wala pa mabalik. Gusto niya makuha ng iyang driver's license. Nagbisita diri kay Ina sa aton and ginhambalan gid ko nila, kuya, nga kadamo sa nagapamati sa It's Your Time to Shine dira sa may barangay Tangong. No, thank you very much gid sa inyo. Damo-damo kita sang suki nga mga senior citizens actually. No, dira sa may barangay Tangob sa Kling Kling Store. Si Nanay Terry Ariego ara dira nagapamati right now. I'm pretty sure of that. Si Nanay Elsie Catalunya. Nanay Elsie is from Singkang or Barangay Tangob. Ang nabalaan ko si Nanay Elsie Catalunya ara dira sa Barangay Tangob. It's your smile, your face, your lips that I miss. Ginapasalamatan ko man si Manong Nelson Magbanwa. And si Manang Neneng Magbanwa. Nga nag-monitor man everyday dari sa It's Your Time to Shine program. It changes everything. Si Sir Rofil Dulduco. Si Sir Rofilia makahampit na dari sa station mo noon. Niya gid ko na, Miss Shine, wala mo na ko ginatamyaw. Kay si Mrs. niya nagapamati every afternoon, kuya. O samtang nag-repack na sila sa ilang mga ginabaligya ng mga produkto. You're on my side when no one seems to listen. And if you go. Alauna 12 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas for Biotics.

Kahapon may gin-share kita sa inyo ng mga balita from Pagasa. Kay may duha ka mga low pressure area nga gina-monitor right now ang Weather Bureau. Pero ini nga mga LPA, wala pa ini makasulod sa teritoryo sang Pilipinas. And we have this update today, Tuesday, May 5. Ang siling sang Pag-asa nga posible na nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang isa sa duha ka mga LPA kuya. Tapos may isa pagid kabagyo sa gwa man sang Philippine Area of Responsibility amo ning ikaduha nga LPA. Ang siling sang Pag-asa or base sa forecast sang Pag-asa mangin isa na ini kabagyo sa masunod nga 24 oras. So ginabantayan naton ini kay dodali na lang matapos ang 24 oras kuya. And base pagid sa forecast sang Pag-asa ining una nga LPA do amo ni siya ang masulod gidya sa teritoryo sang Pilipinas kag magadala sang maulanon nga panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao this coming Thursday and Friday. Pero ang forecast sang Pag-asa hindi siya mangin bagyo. May posibilidad nga malusaw ini siya sa after or pagkatapos niya nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ikaduha nga LPA nga posible mangin bagyo sa masunod nga 24 oras, malayo-layo pa ini siya kuya. Actually, kaina sa aga sa datos nga gin release ang Pag-asa, ang kalayoon niya as of 3 a.m. Kung hindi ko magsala, alas 3 ang aga kaina. Ang kalayoon niya is 2,585 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sa northeastern Mindanao. Once nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ining ikaduha nga LPA nga malayo-layo pa ini siya sa teritoryo sang Pilipinas. Posible nga pagkadaw or posible nga magsulod ini siya by weekend kag pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Kaloy. Ang aton nga mga utod nga mga mangunguma, nagapasalamat kung magbubo ang ulan kay may mga area sa Visayas, sa Mindanao, even in Luzon nga nag-experience na sang ginatawag naton nga drought. Ining pagmalasang duta kag paglitik sang duta. So kung magbubo gid man ang ulan, basta hindi lang mabaskog ang hangin, siguro mapasalamat gid ni ang aton nga mga utod nga mga mangunguma. Alauna, just isa-isa nga itong oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Thank you, Gid, sa mga suki natong dala sa Barangay Mansilingan. Nagapamati right now si Ma'am Bings Delphine. Good afternoon, Miss Shai. Laari naman ko dali nagapamati sa radyo, nagapanglaba, as always. Ma'am Bings, thank you very much. Si Kuya, ka-K5 Renz, wala sang audio. Ang iya nga mic, wala naka-on. Thank you sa hinablos ni Ma'am Bings Delphine, nga si Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nanita Delphine, dara sa may Blumentritt Smile Village 2 sa Banwasang Murcia, nagapamati sila subong.
1: Yes.
0: Good guys. Thank you, Gid, sa mga taga-Banwasang Murcia. Salamat, Gid, sa inyo. Wala untat nga pagsuporta kag pagbalangga sa K5 News FM. Sa It's Your Time to Shine. Kuya, sinong nag-love sa inyo?
2: Siyempre, ang pamilya ko.
0: Wala, Gid, na yung subong sa nag-love sa inyo nga ginatanaw-tanaw mo da sa phone mo. Si Ma'am Bing, siya isa na ni sa nag-love sa ako. Thank you, Ma'am Bings. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nag-join man sa aton nga program. Nagapamati lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bagaw City. Gainom-inom DTX Coffee Mix. Upod ang bana ko si Romy Gonzaga Erbito. Ronnie, gali. Ronnie Gonzaga Erbito. May hapon sa inyo, hapon, sir. Si Ronnie, Ma'am Weng, thank you, Gid, sa inyo nga pagpamati. Kumusta ang mga taga Mel's Tambayan, Ma'am Wen? Mayang hapon, Gid, sa mga taga Mel's Tambayan. Mayala niyang nagainom-inom DTX Coffee Mix. Sa gusto magbakal sini, kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. O nag-offer na sila sang discount, kuya, sa mga gusto magbaligya sini. Sa ilang mga barangay, base kung may sari-sari store ka mo or may kapihan ka mo dara sa inyong barangay,
2: bibigit ka mo kapaligya.
0: Yes, kuya, i-offer nila. Butang sila lamesa, dara, bisan may apat lang kabangko, tapos pwede maka-order coffee, healthy coffee, pwede makahapit sa imong sari-sari store, yes, or sa imong kapihan ang mga positibo sa diabetes kung gusto nila mag-coffee. Kaya ang DTX Coffee Mix is very safe. Yes. Sa may mga mataas ang blood sugar level.
2: Very effective, kini, sa mga K5.
0: Yes, kuya. Kumusta, kuya, ang imo nga birthday? Kumusta, kuya, ang imo nga birthday celebration?
2: Okay lang, Tita Shine.

0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 5, 2026.
1: Happy birthday!
0: Happy, happy, happy birthday sa inyo. Kahapon May 4, birthday ni Kuya Kenneth. Yung pamangkot ko siya gani kay ina, ti kuya, nag-ano ka kagapon? Nanyaga sila. Nag-lunch gali sila kahapon nga mag-uluto with the whole family. Sila yes. Si Papa?
1: Si Mama lang.
0: Si Mama. Ikaw, si Jason, si Manong Jason, si Kuya Ken,
1: si
0: Manang Dana, si Zaya. Damo-damo gali sa inyo, nag-lunch kahapon. Isadya-sadya, Kuya. Anong nabaton mga regalo from Mama?
1: Nakano lang na ang love, Tita Shay.
0: Love. Amo ng pinaka-nami-nami nga regalo, kabalongan na. Uy, abi mo, Kuya. Sa bilog nga tao, so sa tanan-tanan nga tao sa kalibutan, ang population subong sa bilog nga kalibutan is 8 billion.
1: 8 billion, grabe.
0: Kung hindi ko magsala, 8 billion. Yes, oo. Ay, dari sa aton sa Pilipinas, ang kadamuunas ang tao sa Pilipinas subong masobra na sa 100 million.
1: Grabe.
0: So kung sa bilog nga kalibutan, mga 8 billion na kita nga nagapangabuhi dari sa Earth. Sa 8 billion nga tao sa bilog nga kalibutan. Ang nagapalangga gid kuya sa matuod-tuod sa imo ang imo lang gid nga mama.
1: Oo,
0: kag si papa. Pero ang mama ya kuya grabe pag gid mag-love ang mama kuya.
1: Mother knows best pag gid tita siya.
0: Yes, oo. So happy birthday Kuya Kenneth. Nahisa o sa regalo mo kay love gid ya. Once again, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday
1: happy
0: sa
1: birthday.
0: Inyo. Kagsakay Kuya Kenneth, belated happy birthday.
1: Thank you, thank you.
0: Mayong hapon sa mga taga-barangay Handumanan, sa tanan-tanan nga nagapamati, especially kay Mama.

0: gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon si Sir Bonner Villarias, ang president sang GK Homeowners Association dira sa Barangay Kabugwason. Sa may puro Kabugwason gali. O nagahigda-higda siya kuno subong sa duya. Sa idahilong sang kahoy, kag nagamonitor sa K5 News FM, amo ni kuya makahilisa.
1: Namahisa ka ginaw.
0: Makahilisa, kuya, imagine. Sa kainit-init, subong sang panahon. Nagahigda-higda siya sa idalong sa kahoy si Sir Bonner. Tiis siya, bre. Tauhay lang eh.
1: Tauhay ang life.
0: Ari pagin ang tauhay ang life, kuya. Kaya ng ilan nga ubra, lagaw, lani nga lagaw, kundi in may fiesta. Tinagapamati sila subong sa aton.
1: May hapon niya sa inchain na
0: tamang. Oo, on mobile sila subong, nagasakay sila sa salakyan. May ano, may... May kadtuan sila nga fiesta, kuya. Ginabulgar ko na lang gid na iya. Siguro mga bana ni nila nakabalo man ni kundi ni sila makaladto.
1: Ano nga fiesta?
0: Pakadto sila sa Banwas sa syudad sang La Carlota. Kay mamiesta sila. Si Gina, si Weng, kag si Donna. Amuning mga palalagaw nga wala nagapanghagan. Tanay bala kung mga agad man sila bala nga mga antis bala kuya nga maglakat sila. Mapabalo-balo man sila bala kuya. Tapos, ti amo na eh, makalive man ta.
1: Gani.
0: Tapos ang balon kanila nga hapiton ka lang danamon eh. Pero ti wala gid.
1: Wala sa kan.
0: Ti halong lang kamuda nga tatlo ah. Gina, Weng, and Donna.
1: Ano ka mo ah?
0: Ginapangwaragwag ang ilaw. I love you guys.
1: Mayong hapon galing sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagapamati subong. Good afternoon, Sir Kenneth. Nagamonitor ka o. Di sa program nyo ni Miss Shine. Kag belated happy birthday, sir. Salamat gid, Ma'am Jocelyn
0: Flores.
1: Ma'am Jocelyn Flores. Kay Ma'am Christine Dela Cruz dito siya.
0: Yes, so si Ma'am Tin Permini ay nagapamati.
1: Apo niya, i-greet mo ko that Mr. Kenneth.
0: Uy, sa may mga ginabatsag bala kuya, inang mga may balatian na tapos nagahigda, tapos hindi sila makatulog, kung hindi sila makapamati. Sa It's Your Time to Shine. Kay masiling na sila nga amo na iyang adaan ang program nga nagapatulog sa amon. Especially, especially ang mga senior citizens. Masiling na sila, ay mamati na taradyo. Kay mapiyong-piyong kita samta nagabantay kita sa aton nga Changi. Thank you again sa inyo. Sa mga nagabantay sa ilang mga sari-sari stores. Sa una, mayara pag inakuya mo, mapatulog siya sa iyang baby. I-on niya na ang radyo. Tapos, una pa siya matulogan sa baby niya.
1: Wow. Ang bata, wala natulogan.
0: 1:31 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Take your Clinica D3 Bio.
1: Yes.
0: Yes, you can purchase the product sa Shopee. Pwede ka mo maka-order sa Shopee sa Clinica D3 Bio.
1: Kung tamaran ka mo maglakat.
0: Oo, kung tamaran ka mo magkanto sa butika. But it's available also sa mga butika malapit sa inyong lugar. It's available sa mga KSS resellers. It's available sa mga branches. Sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Bilog nga Negros Occidental. Dira sa Barangay Singkang Airport. It's available also dira sa Bonnie Pharmacia. I don't know so kung si Miss Pinky Bigo nagapamati subong. Pero sa mga taga Bonnie Pharmacia, good afternoon sa inyo. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine.
1: Pagkatapos sini. Lamang sini.
2: K5 News. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawadlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, bigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May arap ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupod ang sabagbutang sang iCare Drops at lawadlaan iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Alaunang 44 ang aton oras mga ka-K5. Siyempre, kaupod nyo sa gihapon, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon ang mga teachers dira sa Lopezina National High School sa may Banwasang Mursa. Good afternoon sa inyo, especially sa kay Ma'am Adelpha Lopez. Nagbisita gid siya last time diri sa aton sa station or dito sa news center para lang ipaibalo sa aton nga nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine program. Now, si Ma'am Adelpha Lopez is from Lopezina National High School once again. No, dira sa may Banwasang Mursa. Alauna 45 ang aton oras. Si Ma'am Angeline Ungod naga-monitor man right now dira sa Kabugwasan. Nagahulat-hulat ni siya sang iyang customer para magbakal kuno sang pangmeryenda. O dira sa Block 35 sa Puro Kabugwasan. Thank you gid Ma'am Angeline Ungod. Mayong hapon gid sa imo tanan. Sa imo tanan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. O dira sa may Kabugwasan. Kuya. Uy, kahapon mala kuya. But lang. Hindi ko maintindihan. Naginabatsag ko kuya kahapon. Siguro nagsaka ang akon nga blood sugar level.
1: Masi high blood ka na na.
0: Blood sugar siguro kuya. Kay luya-luya dyan sa akon kahapon mo. Kabalo ka naman. Basta magsaka ang blood sugar. Budlay na.
1: Kasi wala ka na mag-DTX no? Sa Madrid.
0: Oh. Naka-DTX ako mga alas 5 kahapon sang aga. Kahit pagbugtaw ko na kuya sa aga, may DTX capsule. Gid ko na yan. And syempre, dari sa station, ang akon nga ginainom, DTX coffee. Galing kay kahapon, lain nga coffee. Ako ang nagasaway nga hindi ka mo mag-inom sang 3-in-1 pero akong nawadaan kahapon sang kape, hindi pwede nga wala ko yung may ginainom, may 3-in-1 ko nga nakita. Tunga lang kuya gintimpla ko, hindi gidya nami ang epekto.
1: Ani ka nag-ambal ka, hindi mag-inom sang 3-in-1.
0: I need to be honest to everybody. Ako ang nagasige sa why nga hindi ka mo mag-inom sang 3-in-1 kay dira nagsaka ang akon nga blood sugar level halin pa sa piha ko nga istasyon. Tapos subong, ako ang nag-inom. Kay kahapon kuya, why nagid kuya dakpon mo? May tunga sa sachet, sang 3-in-1 coffee. Hindi ko na pag-ihambal ang brand. Basta gintimpla ko, gininom ko. Kaya ti siyempre kuya, hindi man pwede nga wala ko coffee nga inumon pag-abot ko din. Basta dapat naka-DTX 500 capsule kita. Na kuya, may i-share kita nga information yes. For everybody. Ay, by the way, subong gali, no, ang umpisa sang implementasyon sang price hike or price increase no sa presyo sang gasolina kag krudo. Yes, oo. Ang kerosene lang gina ang nagnubo subong nga adlaw. Galing kay Tikaina, doon nabasahan ko from the Department of Energy nga ang isa ka mga sobra duhang kapisos kada litro. Tani, amo lang na, magsaka, duha ka pisos, magnubo, 20. Para dumali.

0: gabay man kami. Hindi kay masaka kamo 50 centimos.
1: Kada litro.
0: Ah, hindi gali. Masaka kamo 10 kapisos, tapos manubo kamo 50 centimos. Ay, ano na iya ko, no? Pero mayo na lang ni Kuya kay duha lang kapisos. Basta next week manubo kamo, ha? Mga 15 pisos, ha? Para nga magbalik kita sa 55 nga presyo sang gasolina, ah, sang krudo. Tani, wish ko lang. Sa mga drivers nga nagamonitor right now, salamat gid sa inyo.
2: Salamat.
0: Halungin ninyo ang inyo nga mga kidneys. We have two kidneys. Duha ang aton nga mga kidneys, so dapat naton sila nga halungan. Ang iban, ti siyempre, kung maguba ko no ang isa, may ara pa man nga isa.
1: Pero
0: mas manami gidya kuya nga wala gidya guba.
1: Wala gidya infection.
0: Yes, manami gidya kung wala guba ang anton nga mga kidneys, wala problema. Again, we have two kidneys. Mm-hmm. Ang siling sa Department of Health or sa DOH, damo-damo na gidya ko nung subong kuya sa mga Filipino nga apektado sa balatian sa kidney. There's a place. Especially ining ginatawag nga chronic kidney disease. 36% sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas ang nagpositibo sa chronic kidney disease. My goodness. Ang mabudlay sa balatian sa kidney, amuni. Ang sintoma, hindi nyo mabatsagan dayon. Mabatsagan nyo ang sintoma kung dako na ang problema. Pagbatsag mo sang sintoma, kita pa yung adaan ng mga Filipino, kung wala kita sang sintoma nga ginabatsag, hindi kita magpakonsulta sa doktor. Kaya ang ginapaminsar naton, okay man lang ni Michelle ng akon ng mga kidneys, kaya wala man ko ginabatsag. Kay gali, nagasugod na ang problema. Pag-abot sang sintoma, inang nagapalang hubaw-hubaw na ang imo nga guya, inang nagapalang habok na ang imo nga mga tiil, nagapalang habok na ang imo nga mga kamo, dira ka pa kag nagpakonsulta. Pagpakonsulta Aragon. Ang siling sang doktor, Mrs. Mister, ang imo nga kidneys damage na guba na. Ang siling sang Department of Health last year 2025. Grabe, masobra duha ka milyon ang nagclaim sang dialysis nga ano ni, ano ganing tawag sina, dialysis claims sa Philippine Health Insurance Corporation or sa PhilHealth. Kay libreho na sang PhilHealth ang dialysis. Ang mga utod naton nga ginapaydalom sa dialysis, amo ni mga utod naton nga guba na gid ang ilang mga kidneys. Ginadialysis sila para nga bisan paano masugpunan ang ilang kabuhi. Kag mag-ayad-ayad man ang ilang sitwasyon or ang ilang ginabatsan. The more than 2 million ang nagkuha sang ila sininga dialysis claims from Philippine Health Insurance Corporation or from PhilHealth. So ang siling sang Department of Health, mga 27 bilyones ka pesos gid ang ginbayaran sang gobyerno or ang ginbayaran sang PhilHealth sa mga ospital. Imagine 27 billion pesos. Kagang 27 billion pesos nga ina mga ka-K5. Amo nang ginbayaran sang PhilHealth sa mga ospital sa una pa lamang 6 ka bulan sang tuig 2026. 6 ka bulan pa lang na ha nga dialysis claims. Sa bilog nga tuig sang 2025, pila ayhan ang ginbayaran sang PhilHealth para sa mga dialysis claims sang mga pasyente. Amo na ang siling sang mga eksperto, please halungin ninyo ang inyong mga kidneys. Kung magsiling kita nga chronic kidney disease or CKD. Isa ini ka kondisyon sa diin amat-amat na garagahina o kung nagakaguba ang aton nga mga kidneys. So ang resulta sini, nabudlayan na nga magsala sang higo ang aton nga mga kidneys. Nabudlayan na ang aton nga mga kidneys nga magpagwa sang sobra nga tubig sa lawas. Amo na nga naga ano ning tawag sini naga idimanto sinang daw nagahalabok ang imo nga mga tiil. Tapos kun tumok-tumokon mo gani do ka humok ba na. So, naga may edema, naga edema. Idematos ang imo nga mga tiil kag mga kamot, ang imo nga mga guya naga palang hubaw-hubaw. Please, hindi ka mo magkaon sang masyado kamaasin nga mga pagkaon perme. Sugpunan ko lang na karon ang akon nga discussion 1:54 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Please take your supplements. Tumaragid ang imo nga mga suplemento, mga clinical products nga mga suplemento, hindi niya makaguba sa inyo nga mga kidneys. We will be right back with more after this.

0: K-5 News.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3Bio. Mm. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
6: Palangapoy ka.
5: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imong pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sa COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akoan infection. Kung i-test mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
4: kulbaan ka mo,
5: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
1: D3Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
6: Mm-hmm.
4: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sang atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang kadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
1: D3Bio!
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
5: So pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
1: D3Bio.
5: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
4: Mm-hmm.
5: Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
4: Hindi ka pa minsan mayo, do.
5: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
5: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag, ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang silinga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, hindi na ko mag-inom D3Bio. No. Mm-hmm. sigiya ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! D3 Bio! Health!

0: Mula gulagot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: ka? Aga ka pa ng himos, ah. Kadami mga bayo ka nga dala. Sabihin kayong kadto.
1: Kwan ka. Ginpadala ko ni boss ang bayo kay Mapa doon Salvador kami.
0: Ano? Kalapit lang gid na, ha? Pwede mo kamu kapuli dayo?
1: Kwan ka. Kwan abig kay. Ma-overnight kami, siling ni boss.
0: Ang amo mo lang nga inauo. Naton, ha? Base kung may ginakabisihan ka na dito, ha?
1: Psst, to yung baba mo.
0: Okay ka?
1: Kapinataka ka lang karoon, ha?
0: Ga, wala man ko sa may nakita, ha? Pero, tandaan mo, may nabatsyagan ko nga hindi, amo.
1: Pabahida sila, ga. Ang importante, may obra ako. Kung ano man ang ginihimos ang amo ko, wala na kita dira sang labot. Oh, sige na ka, malakat na ako. Ayo, gali. Aring balon sa mga kabataan, no? Oh.

0: Ivan.
1: Ang
0: pagkatapos mo panaog sa mga kagamitan ko. Sugaton mo dayon si Christine, ha? Excited na gid ako katama nga magpaayaw sa bibilab ko.
1: Boss,
0: kaguo gali. Kung manawag si ma'am mo, ma'am mo bala Isabel?
1: Mm.
0: Kabalo ka na sang isabat mo sa iya, ha?
1: Boss, abi mo bala? Daw na konsensya na ko nga nagasigil lang ko binutig kay ma'am Isabel.
0: Nga makonsensya ka. Wala gani ko nagkakakonsensya nga banan niya ako? Ikaw yung nga driver ko lang?
1: Boss.
0: Uy, Ivan. Nung kakagid magpulupanugid kay mamu partisini, ha? Madulaan kagid sang obra.
1: Oh.
0: Paminsaron mo. Mas dako ang sweldo mo di sa akon. Kagindi lang ina. Kadalag ko sa mga tip ko sa imo. Basta, nag-keep quiet ka lang.
1: Boss Eduardo.
0: Ah, sige na. Sugata na to si Christine sa makulod.
1: Boss, kunta ni, ginupod na lang siya.
0: Ay, baw, ikaw bala. Wala mo gid ginagamit ang utok mo. Kabalo ka na gid? Nga may mga private investigator si ma'am mo, Isabel? Po Diyos ko, palapara abi ang utok mo? Palapara ang utok mo, Ivan!

0: Hey! Dawala ka nag-istorya, Hal. Do ka seryoso sa imo, ah.
1: Kakuan, ma'am. May gin-instruct bisa akong si sir nga hindi lang ako mag-istorya sa imo.
0: Pabaita siya. Nga ama kay Balo siya nga nag-istorya ta subong. Common sense na lang balatani. Kaya syempre, ginsugat mo ko, kundi may istorya ta nga duha, hindi bala? Ho, gali.
1: Ay.
0: May asawa ka na?
1: Oo, ma'am. Mayara na, ma'am.
0: Kung amo, may kirida ka man pareho sa boss mo.
1: Kwan, wala, ma'am. Hindi ko na mahimo sa asawa ko. Tungod palangga ko siya.
0: Ay, kamo nga mga lalaki, nahambal niyo lang ina kay wala pa may nag-uba sa atubang niyo. Pero kung ara na, kalimtan niyo naman ang tanan. Basi gusto mo chicks, tagaanta ka.
1: Ha?

0: Na ano ka? Sa kalang kagabi nga wala magtulog sa balay. Do ka dalom na sang na problema mo.
1: Oo, wala day. Oo, wala. Hindi lang ako makatulog eh.
0: Di ka katulog sang tabon sa amo mo?
1: Kwan, hindi man sa amo sinagana pa minsar ko ha. Na ano ka man.
0: Ang mahambal ko lang sa imo ga. Magwa man gihapon ang kamatuoran. Abi mo? Ha, gaduda naman ko sa imo eh. Nga basi bala kung anong ginahimo sang amo mo, ginahimo mo man.
1: Idol?

0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ivan.
1: Ma'am?
0: Diretsuhon ko na ikaw. Kahibalo ko nga, maayo ka nga tao. Kag hindi butigon. Kag loyal sa asawa mo.
1: Ginpatamaan mo gid, ma'am?
0: Ivan, wala ako nagalahog. Maayo ka pa. Loyal sa asawa mo. Pero ang bana ko, ginatunto lang ako.
1: Ma'am. hindi ba tuloy na, ma'am? Kukan palangga ka ni sir.
0: Hindi ko mabatsyagan ang ginahambal mo. Gani, Ivan. Sugiri ako sang matuod. May kirida bala si sir mo?
1: Ma'am? Wala akong makaibalo sa ginahambal mo, ma'am. Wala man ko binagapahilabot kung ano ang mga transaksyon ni sir, eh.
0: Okay. Kahibalo ako nga loyal ka man kay Eduardo, eh. Kabay pa nga nagasugid ka lang sang matuod, Ivan. Kabay pa.

0: Hon, ang driver mo ni Bala, siya dugit kabuot, no?
1: Siyempre. Abihan, kontak ka subong ang kilala mo. Hambalon mo nga, palipayon niya ang driver ko.
0: No problem, hon. Basta, you know na, the price is right.
1: Nga, sang-san ulang Bala ko naghatag sang kamay.
2: Sir, ma'am, kakuan, hindi ako gusto makasala sa asawa ko. Hindi lang ako.
1: Ano nga hindi? Ivan, abi, magtulutilaw ka man sang freska nga putahe. Hindi na magwaliban. Kay premyo ko inasay mo. Kagpagkatapos, hatagan ko pa ikaw sang bonus.

0: bongga. Inugbayad na sa tuition sa bata mo. Sali naman tanimang ulaman. Hindi pala nga Lunes pang sweldo mo.
1: Oh. Arigo.
0: Ivan? Tamong kwarta mo, ha? Sa din ka nagkuha sina.
1: Kuan ga. Bonus ni sa ako ni boss.
0: Bonus? Abre pa malang subong, may bonus ka na, ha?
1: Kuan, major bonus ko ga. Pero gin-advance ko lang. Sige na ga, bayarin na to kay malakata kami ni boss eh.

0: Oh, Ivan. Bulilyaso. Nadakpan kami ni Isabel.
1: Boss?
0: Kukwan. Ang gusto ko nga matabo nga akuon mo. Akuon mo kaya sa wahon nga kirida mo si Christine. Kabalukan. Nag-explicar ako kay sa wahon. Pero hindi siya magpati kag hindi gin siya magpati kung hindi niya ikaw maistorya. Ivan, hindi ka magkabalaka. Gin-briefing ko na si Christine kag nagpasugot siya sa plano ko.
1: Boss, kwan, imposible ang ginapanghambal mo, boss.
0: Kaya ay imposible. Ahaw ako un mo lang, gid. Nga kamo ang may relasyon ni Christine, tapos na, hindi bala? Ivan, dapat nga buhaton mo gidin eh. Kay kung hindi maguba ang pamilya ko, kagbadulaan ka man sang obra, kabalo ka na gid bala. Ang tanan nga assets namon kay Isabel na kapangalan.
1: Boss, pasensya. Hindi ko mabuhat ina. Kay kung buhaton ko ina, boss, maguba man ang pamilya ko.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat patihon mong ginahambal ko sa imo. Kay kung hindi, magutman gid ang pamilya mo.

0: Day.
1: Naano ka man? Ha, Ivan?
0: Day. Kung ano matabo. Palangga ako kamo sa mga bata ta.
1: Ba? Ivan? Anong buot mo silingon?
0: Kunday. Si Sir nadakpan ni Ma'am Isabel ng may kirida.
1: Siling ko gina.
0: Kagini siya magako.
1: Te.
0: Tapos ang gusto niya matabo nga ako kuno maako kay Ma'am nga may relasyon kami sang kirida ni Sir.
1: Ba? Ano palang siling ko? Ha? Ha? Kagahakon bala kung ginabulo-baliskad mo lang ang istorya? Ay, bansagira ko sa matuod, ha?
0: Amoy ng matuod, ay. Ipaako ni boss sa ako ng kirida niya. Kagindigid ko makabalibad tungod nga nakasalalay maning pangabuhi antay.
1: Oh, Diyos ko, Ivan! Ano nga problema inigin sudlan mo, man?
0: Dahil buligi ako. Buligi ako kung anong buhatan ko.
1: Ko?
0: Ano, dahil?

Subong wala ako makaistorya kay Ma'am Isabel tungod sa adlaw nga nadakpan sila ni Sir na stroke si Ma'am kag Subong bedridden siya. Hasta Subong ginapaandaman gid ako ni Sir Eduardo nga indi gid manugid kabaylos ang ginapasweldo niya sa akon. Oo, ako unko, nakonsensya ako. Pero nakasalalay man ang pangabuhi namon sa pamilya ko sa ginasweldo ni Sir. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ivan.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato no sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Agantong oras mga ka-K5, alas 2:31 na sa hapon. May koreksyon gali ka ina si Sir Bong sa akon. Ang iyang ginambal, ungod ang apelyido, ang iyang ginambal, ang iyang ginchat sa akon, ungod ang kwan family name ni Mama Angeline. Kay gali ungod, no, Mama Angeline ungod. Mayong hapon gid sa imo. Thank you gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. And also sa kay Ma'am Conchita Manday Pahayahay, yes, taga-monitor man Subong. Birthday niya last April 29. No, nalipay gid kuno si Ma'am Conchita kay gintamyaw siya sang sa adlaw sang iyang birthday or sa iyang kaadlawan rather. No, gintamyaw siya sa iyang kaadlawan. Nan, salamat gid Ma'am Conchita and sa mga nagapamati sa aton dala sa La Carlota City. Good afternoon gid sa inyo tanan.
1: Ayong hapon man sa kay ang family ni KK5 very well ang Cantara family. Good afternoon sa kay Tita Jenny Alcantara. Good afternoon sa kay Tito Larry Alcantara kay Precious Alcantara. Alcantara family, good afternoon sa inyo.
0: Thank you kay Inday Jingle Ticar, naga-monitor dira sa Hacienda Rosario, Hacienda Rosario Sur sa Barangay Granada. No, diri sa Bacolod, salamat din. May mga listeners kita dira sa Alangilan, kuya, nga dugi-dugay ko nagid wala matamyaw, no. Thank you gid sa mga taga Alangilan nga naga-monitor, salamat gid sa inyo. And sa mga taga Don Salvador Benedicto. Salamat, salamat, salamat gid.
1: Dumay K5 News FM sa Don Salvador.
0: Thank you gid sa kay Ma'am Marlita Malvas. Hi, ambot na lang. Gapamati ko kaina sang istorya sa pinanid sang gugma, gapamati ko drama kuya do akong nagaugtas. Siling ko, hala, binuting nga binuting, kagwala katapusan nga palusok. Abi ninyo, kamo pa sa pila ka adlaw ang makapatay sa asawa nyo. Kamo pa sa pila ka adlaw ang makapatay sa karelasyon nyo sa stress. Basi ikaw pa ang tunaon, tunaan sang pagkatumba niya nga wala sa sang pilas. Ayun, ugtas nga ugtas. Makon mo amuning bana mo, no? Adlaw-adlaw ginapaminsar mo. Sino na tuayhan ang upod niya? Siling ko gani, siling ko ano gidabi ang sala sang asawa mo para pahirapan mo. May mga asawa gani nga daw hindi naging mapuslan. Ginasagod pa, kaginakabalakan. Ang imoya, asawa, wala sang sala sa imo, pabudlayan mo nga pabudlayan, kaghatagan nga hatagan, sang kalain sang buot. Wala sang pinakamakapoy nga pangabuhi, kundi ang pangabuhi nga adlaw-adlaw, nagabantay ka sa bana mo nga nagaluib. Imbis ikaw nga babaye, mangin productive pa sa imong trabaho, ang nagakatabo, daw hindi ka na makagiho, irritable ka, gainit perme ang ulo mo, kung kay isa maluoy ka sa kaugalingon mo, kaya ginapaminsar mo na lang perme, ang bana mo nga nagaluib. Gapaminsar ka perme, kag nagapakulba, kung sino na naman ang ginaupod sang bana mo, kag kung sino na naman ang gina-chat niya, gina-text niya, or ginatawgan niya. Paano ka makasalig sa bana mo? Or paano, anong tawag si ni kuya? Paano ka makasalig sa bana mo nga siya man mismo ang nagaguba sang imo nga pagsalig sa iya? Ang iba nagasiling, salig lang balaway kung may ginahimo. Paano pa kung makasalig? Paano pa makasalig ang imo nga asawa sa imo? Paano pa makasalig ang partner mo sa imo, ang karelasyon mo, ang girlfriend mo? Kung guba na gani, ang pagsalig niya sa imo, kag ikaw man mismo ang nagguba sang pagsalig nga ina nga ginhatag niya sa imo. Adlaw-adlaw nagasala-sala ang asawa, imbis nga makarelax. Nagapangakig ang asawa, imbis nga makayuhum-yuhum. Hindi na siya inspirado, ina tungod sang mga problema kag stress. Kagang nagabutang sa iya sa stressful situation, ikaw mismo nga bana nga dapat ikaw ang nagahatag sa iya sang inspiration adlaw-adlaw, nga dapat ikaw ang nagahatag sa iya sang happiness, ikaw ang dapat nagahatag sa iya sang comfort, no? Ikaw pangabana, ikaw ang nagabutang niya sa iya sa stressful nga sitwasyon. Now let us talk about transparency. May mga babae nga nagasiling i-share ko lang ni kay how I wish ang mga lalaki amusin ni. Let us talk about transparency. Ang honesty, lain man sa ginatawag nga transparency. Sa relationship, importante ang honesty. Ang honest nga bana, ang honest nga asawa, nami na nga asawa or bana. Ina ba lang, kung pamangkuton ka, diin ka nagkadto, gapanugid ka, no? Gapanugid ikaw sa matutuod, kag wala ka nagabinutig. Nami, no? Nga hindi kaya butigon. Pero kung magsiling kita nga transparency, wala ka pa ginapamangkot, nagahambal ka na nga, ga malakat ko, upod ko si boss, upod ko ang mga co-workers ko, malakat kami sa bar, stay kami dito siguro mga isa ka oras, duha ka oras, mapaliwaliwa lang kami, pagkatapos sina, mapauli man ako, hulaton mo lang ko, kay asta lang ako alas 11. Amo na siya ang ginatawag nga transparency. Hindi ka na dapat pamangkuton pa sang asawa mo, sang partner mo, sang karelasyon mo. Ikaw na mismo, transparent ikaw. Ginapabalo mo sa iya ang tanan nga mga aktibidades mo sa isa ka adlaw, ginasugid mo sa iya kung sinong upod mo, kung diin ka mo makadto, bisan wala siya nagapamangkot. Amo na siling ko, hindi lang honest ang kinahanglan sa relationship, hindi lang honesty. Hindi lang honest nga bana or asawa or karelasyon. Mas maayo pagid kung transparent ang imong partner, ang imong husband, ang imong wife, mas manami pagid kun may transparency nga ginatawag sa relationship. And I hope ang tanan nga lalaki maging transparent sa mga babayi nga ila ginabalangga. 2:39 PM ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Delikado ang diabetes kay pwede ina makaguba sang aton nga mga kidneys. Delikado ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon kay makaguba ina sa aton nga mga kidneys. Kung magsigi-sigi kita kaon sa mga maasin nga mga pagkaon, magsigi-sigi kita kaon sa mga matamis nga mga pagkaon, inang mga pagkaon nga grabe ang preservatives, sa ulihi maguba ang aton nga mga kidneys. So likawan ini siya para hindi madamage ang aton nga mga kidneys, kag para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, para malikawan ang diabetes, mag DTX 500 capsule.

Good afternoon sa kay Ma'am Marites Unggod, ang mother ni Ma'am Angeline. Taga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program.

gusto kong man tamyawon sang maayong hapon si Lieutenant Colonel Lance Medina kag ang iyang wife nga si Ma'am Jean. Thank you very much, Gid, sa inyo nga pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Masi nagapamati man sila right now. I'd like to greet also Ma'am Gina Borja and si Tatay Arturo Mamboa of Talumangi, Kabanggalan. Mayong hapon man sa kay Ma'am Bibing Migalien sa Barangay Aguilar sa Sagay City. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor.

0: Kuya, before kita magbasa sa kapalaran, kapalaran of the day, kapalaran for the day.
1: Yes.
0: Gusto ko lang inform ang aton nga mga suki, especially ang mga senior citizens, nga nagapamanggot kundiin ko no ang free consultation. Libre nga pagpakonsulta.

0: Dira sa Hernay Street from Sunday to Friday. Now, pwede ka mo makabisita dira. Pwede man ka mo makabakal sang mga klinika products, Mighty C Syrup, ano pagid ko ya, Mighty C Capsule,
1: DTX 500,
0: Clinica Spore Biotics,
1: DTX Premium Coffee,
0: Clinica Spore Biotics, na-mention ko na, no? Yes. Clinica D3 Bio,
1: Clinica DTX Coffee Mix,
0: Extend Food Supplement,
1: Clinica DTX Herbal Oil.
0: Ginbalik tanawan ang hampang tas ang una, kuya.
1: Yes, dating away.
0: May isa pagid, kuya. DTX Herbal Soap. Ang mga rashes ninyo sa lawas, nan, maligo ka mo gani, gamit ka mo sang DTX Herbal Soap.

0: Kuya Kenneth, nakatamyaw ko kay Inday Zilia Valdres Escamos. May app na siya, kuya mo, sa iyang phone. Kung hindi siya makapamati sa radyo, dara na siya nagapamati sa iyang cellphone. Inday Zilia Valdres Escamos. Yes, good afternoon. Si Manang Gloria ba na ang tumpag? Adlaw-adlaw man na nagapamati sa It's Your Time to Shine program.
1: To shine.
0: Yes, go ahead.
1: Mayong hapon, gali sa kay Ma'am Lucy Arnay. Siling niya sakon, sang sabado, Tita Shine. Totoo, Kenneth, nagapamati. Kung wala mo ko balagi na tamya sa...
0: Si Ma'am Lucy...
1: Arnay.
0: Lucy Hernais.
1: Arnay.
0: Arnay. Okay, Ma'am Lucy. Good afternoon.
1: Ayun hapon sa'yo, Ma'am Lucy, from Porok, Pagdao.

0: gusto ko man tamyawon ang mga friends ni Ka-K5 Ding Taladico.
1: Yes, sir, Ding.
0: Nagara sa may Victoria's Commercial Center. Damo-damo, gidera ko no kuya, nagapamati siling ni Sir Ding sa Victoria's Commercial Center sa VCC. Thank you very
1: Thank
0: much.
1: You.
0: Medyo malawig-lawig na. Nawala ko sila matamyaw diri sa aton nga program. Ang aton nga mga suki sa Cadiz City nag-monitor man right now. Especially ang mga taga Cadiz Public Market. Ang mga vendors sa Cadiz Public Market, I know, nag-monitor.
1: Ngayon nga po galing sa mga taga Cadiz City, Seventh-day Adventist Reform Movement Cadiz. Good afternoon sa kay Sister Sabakan Family. Good afternoon sa inyong Bagaman Family. Good afternoon sa inyo.
0: Alas 2:47 ang aton oras, mga ka-K5. Ang inyong mga kabataan, please, hatagi ninyo sang My Disease Syrup. Nagahatag ina sa ila sang energy. Nagahatag ina sa ila sang protection against mga infectious diseases. Kaya ang My Disease nagapabakod ina sang aton nga resistensya.
1: Sa aton immune system, Tita Shine.
0: Yes! Kuya, pwede man na sa kwan, sa mga senior citizens, kay may capsule man kita. No, may Mighty C capsule, may Mighty C serum. Sa mga active men and women, nagapulaw ka mo? Tanawa nyo ba ng inyong itsura sa espiyo? Nagahululoy ang mga mata ninyo? Nagaluluya ka mo?

0: na galamuti o na kamo.
1: Dumatulog
0: ka mo. Basi kulang sila bala kuya sa iron. So take ka mo sang iron supplement and then updi nyo, parisi ninyo sang my DC capsule. Ari nang inyo kapalaran for the day. Today is
1: May 5.
0: Tuesday. May 5. Taurus, April 20, May 20. Ang imo nga karelasyon nga nadula sa imo pangaluyagi sa liwat.
1: Taurus.
0: Banding-banding kamo kono. Diba si maging happy ikaw. Gemini, May 21 to June 21.
1: Ano ka rin ni Tanay?
0: Ako, Gemini. Subong niya ang mga activities. Kuhaan kiniya ang mga activities nga ginasudlan mo. May angot ini sa imo ikaayong lawas. Mo kuya, amugin ni ang gusto ko. Inang kunaga bala maka-walking, kunaga maka-exercise. Gin-try ko man kuya. Pero do hindi pa ko makapalawig sa jogging, kitiga sakit ang akon nga dughan. Kuan lang ah, walking lang anay ah. O para ma-improve ang imong physical health.
1: Shout
0: Cancer,
1: out.
0: Yes.
1: Shout out kali kay Papa, nag-jogging sa sining, nag-jogging sa treadmill dito siya.
0: Subo? Mayo ba? Cancer, June 22 to July 22. Ang mga upod mo sa trabaho, nag-cooperate gig. Ang mga tao nga gina-expect mo nga mabulig sa imo, maabot gid sila on time. Hindi sila malate. Leo, July 23 to August 22, halong kagid sa paggamit sang ADM. Basi kuno kon mabulilyaso or basi kun makuha sa imo or basi kun ano nga kahimtang. Basta kun magamit ka sang ATM halong kagin. Virgo, August 23 to September 23, maabot ang imo nga best friend halin sa iban nga lugar. O hagaron mo gid sa kuno nga maglagaw-lagaw. Masuroy-suroy. Libra, September 24 to October 23. Magapadayon ang ano ni mga blessings daloy isang blessings very abundant. Damo ka blessings nga or damo sang blessings nga mag-aabot sa imo. Scorpio, October 24 to November 22. Bao, ang pagbangimon, take note amo gina ang umpisahan sang gamo. Sagittarius, November 23 to December 21. Makabaton ikaw sang bonus? Tuod ka? Tapos may isa ka kuno kahimata nga dugay na gid ka mo nga wala maka-communicate. Basi kung maka-contact siya sa imo. Capricorn, December 22 to January 19. Kinahanglan palabaan mo gid ang imo nga pasensya. Damo-damo ka kuno customers nga tubangon subong kag halungan mo man ang imo ikaayong lawas. Aquarius, January 20 to February 18. May mangayo siguro sang sponsorship sa imo. Pero ari ha, Aquarius, hindi ka gid magpakapoy, hindi ka magpulaw. Pisces, February 19 to March 20. May mga handom ka and ini nga mga handom or mga plano sa amat-amat matigayon. Aries, March 21 to April 19. May ano ni extra income. Okay. Ang imo kuno nga love life exciting. Exciting. Thank you, Gid. Sa tanan-tanan nga nag-join. Nagpamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon kali sa kay Sir Rizan Dico from Kabangkalan nagpamati kay siya subong hapon Tita Shine.
0: Indang Hilado sa Raj. Salamat gid Indang sa coffee nga gin share mo kay Ina. I love you Indang. sa mga suki natin sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa Negros Occidental. Mayong hapon gid sa inyo sa mga vendors sa Libertad Public Market, Bacolod Central Market, Burgos Public Market, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon. Sa mga drivers, bus drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, sa mga security guards, kag construction workers, mga pinakita DTX Coffee Mix.

0: Salamat gid kita ay kita buwas ini si Sunshine Lacson.
1: Kagini naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Live News.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DDX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakarong diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Uy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Ramil?
5: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang.
4: No.
5: Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Mm. Sang una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
4: Ayu.
5: Nya tapos wala pa man to sila sang kuana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom.
4: Mm.
5: Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog.
4: Mm.
5: Kag amo na ilang mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas.
4: Oh.
5: Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
4: I agree, Dr. Ramil. No? Mm. The age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
5: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
4: Gusto.
5: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo like wala ka di ka mamahaw. Duha lang ka pagkaon isa sa udto isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituag weight loss kag ma-improve ang imong gituag brain function.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryahan, Sir GP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas.
4: Mm-hmm.
5: Especially ang pag-shift into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Correct. Mm. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa aging kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
5: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imong kabuhi.
4: Gusto bala ina.
5: Imagine ba, Sir GP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So, kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
5: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
0: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
0: DTX 500.
6: Masaligan,
0: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number one, hit music station, 101.5.
1: 101.5 K5.

Big Mix right here on 101.5 K5 News FM with Agent Jack. Ang programang ito at ang oras na yan, 3:18. Ang oras na ito ay hindi daw sa inyo ng ating paboritong kape, ang DTX Coffee Mix. Ito ang paboritong kape ng sabayan ng Pilipino. Sigaw ng mga coffee lovers, DTX Coffee Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
5: May nagin nga indigid nagwantahan kun nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress pa sa problema. Natilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala gid alivio. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maayo na gid ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko ini
4: Pinoy's Calling Capsule.
6: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Gah, mag-joyride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, mag-joyride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: What if your phone could be your front row seat?
23: Playtime Entertainment launches PT Idol.
22: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
23: Where talent takes the spotlight.
22: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Number one. 101.5 K5.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Kadaragsa nga punggo.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang perming nga paggaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sa madamo nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
2: Sa tion niya mag-atake ini, tumangin niya kahapdi isang akon niya tiyan. Sa sulod lang sa isa ka bulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ko kabatsyag sa kasakit sa akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat gid sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatagi din isang alivio sa akon.
1: Ang kakulangan sang oxygen amo ang kabangdanan sang pagsaka sang acidity nga ginatunaan sa pagdamo sang toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organs sa lawas.
3: Dr. Pinoy
1: Squalene Capsule nag-neutralize sang acidity.
4: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbong sa atong drama sa kaginan. Kayo gidmakuhaan sang leksyon yung ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan! Disiplinaryan na kuya!

0: lang ng problema. Dali lang, ha?
1: Oh. Jessica?
0: Charlie!
2: Nang?
0: Oh, Charlie! O yating bag ko, oh.
2: Aminang...
1: Jessica? Jessica, ngagin bobo mo sa rice cooker ang unod sa balunan ninyo.
0: Di mo lang issue. Kay ikaw nagasukad sa mong balon panyaga? Di ibalik ko sa rice cooker, eh. Kagsukaron ni Wat. Para malipay si tatay.
3: Animal ka, Karuna.
1: Jessica!
3: Ginainsulto mo ko.
0: Ay, wala siya. Ginaubra ko lang ang gusto mo. O, tiara na tayo. Sukad ko, ha? Okay na natay. Okay na na, ha?
3: Pilusupak ka gito! Pilusupak!
0: Ano kaya, man? Ano problema mo?
1: Tatay! Jessica! Jessica, hindi na pagsabda si tatay mo!
3: Babato ka gito! Ha? Nga nagasigyan din mga tamo sa akin!
0: Ay, sobra-sobra ka na gito! Sobra ka na gito! Tanimulan niyo na lang kung ginbata!
1: Jessica!
0: Alik, ipatay niyo na lang ko sa harap ako sa tiyan ni nanay!
3: Ha, gali! Gusto mo pa, John? Ha?
1: Tatay!
4: Tayo, buwisa! Mga! Nang! Nang!

0: Oh.
1: Maayong aga, Tay.
0: Oh, Mariel? Kamo?
2: Mayong aga, lo.
0: Eh, no, makibot man ko sa inyo, man. Nga, gulpi lang kamo nga. Nag-ulpot diri sa balay, haw? Ay, sulod ka ba, sulod? Sulod ka po din.
1: Salamat, Tay.
0: Abi, istoryahin niyo ako kung ano ang natabo.
1: Tay, bata mo, si Melchor. Hindi ka siya mentioned ang bataasan, Tay.
0: No.
1: Parte ka-optics ang kamot. May tampaon niya si Cheska, may sumbagon. Kaya naging kugaya ang bata.
0: Oh. Daw kay puson man lang na kay Belchor. Pasi may problema na siya. Wala mo gin pamangkot.
1: Muna ganing butlay kay puson, Tay. Kuni puson nga daan ng tao, hindi mo mapaktan ang sulod sa ulo, ya. Tay, maayo ko tani sa imo. Ay, nga kung pwede. Dari lang anay sa imo si Cheska. Base pala kung mapatay siya ni tatay niya kung magkita ay sila liwat.
0: Ate, pero gusto ko sila gahusayon nga mag-abay. Maistoryahan ay kami ni Belchor. Taugan ko siya karon.
1: Tay, base kung kami naman ang gatlan kung taugan mo siya.
0: Ay, hindi ah. Hadlok na siya sa akon. Ako ang bahala. Oh, te. Ano, ma-absent lang anay si Cheska sa klase niya?
1: Tay, exams gani nila subong, Tay. Ang galing kayo. Kamarka ginang kamot ni tataya sa liog niya. Basi, bala ka rin question nun pa sa maestra kang makalabot sa principal, ha?
0: Sige. Ay, butangan, tanasang cold nga towel, agod ga madula ang pagpalamula. Hinahano ba niyang nagsuot sa bagol ni Belchor ban? Naging sakit niya ang kamataan niya? Umandam lang na siya sa akon karon. Umandam lang na siya!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: katalakan hangin sa balaya, ah. Doon ka namin naging ang maghikog.
1: Uy, gagawin ka, ha? Never giday, ha? Bahala na kung ano ka bugat sa mga problema, taday. Basta higog-higog is not allowed, gidya. Bato lang, ah. Kag-pray lang, day. Okay?
0: Tani, mapatay na lang si tatay.
1: Kabay pa, day.
0: Para maglinong kami.
1: Kabay pa! Pero, day, hambal balas ang iban, day. Kung din pa itong ginahanda mo ang kamatayon sa isa katawo, nagalawig pagit ang kabuhi niya.
0: Gani man, day, no? Gusto ginagurong sayings nga, masamang damo, matagal mamatay.
1: Correct!
0: Tani lang, tani maluoy man sa amo ng Diyos, kagkuhaon niya lang si tatay. Tanawa mo lang, oh. Exams ka exams. Nagtabog ang tanan ko nga tinunan kay late ako niya nagabot sa eskwilahan. Ang lain pag hindi kay Manang Cheska, eh. Wala ka kuha final exams kay. Ging kuga siya ni tatay.
1: Ti, kunday, kung magnubo ang grades mo sa finals, kagun mareklamo si tatay mo, ibalik mo siya, eh. Ay, day. Kalimtin na lang mga problema mo, ah. While nga ari kita diri sa school, dapat enjoy kita. Day, lakad na bala sa kantin. Mamahanda ito sa mga guwapo para malipatan ang mga problema mo.
0: Good idea, day. Mapasiar ta, anay. Kay mabutan ko sang lipstick, day.
1: Yes, day.
0: Malanong daan nga stress ang beauty ko, ho.

0: Maayo kay nagkanto ka di sa balay, Melchor. Nano na nga utok mo man? Kabatas ka ban nga kugun mo ang bata mo? Babayi pa? Ano ganyang pwersa sang babayi kon ikumparar abi sa imo?
1: Babayi na lang, Kuya Balatay. Ako na ni Chimposo mo. Balos-balos lang. Amo ka man sinasauna sabon ng mga bata mo, eh. Di ba lang? Mas lala kapit ganis ang sakon eh.
0: Ah.
1: Kago, asta subong. Ginagwanta ko pang handumanan sang kapintas mo. Ang kamalingking ko nga fracture gid ang tulaan sang bakulon mo ako sang baratiha.
0: Ah.
1: Asta subong. Gangot-ngot pa ni. Basi kun wala ka kay balo. Gani hindi ako pagsawaya tay. Kag hindi ako pagtudlo isang gusto. Kay para sa akon. Amuning husto nga pagdisiplina sa kabataan ko.
0: Ay, Melchor, lain sang una kaglain naman, subong. Subong ya, pwede ka na nga mapriso kung kastiguhon mong kabataan mo.
1: Tilawa nila papriso sa akon eh. Para mahibala nila kung sino ako. O, Galitay. Siya din ang buisit na chiska.
0: Oh. Hindi na pagpahilabti ang apo ko, ha? Ako na iniya diri teritoryo. Kani nga hindi kaya magpasinusinod eh.
1: Kagbata kong ari diri tay. Hindi kaya mag-intra sa amon. Din siya kitalog sa pauli.
2: Hindi kaya magpuli sa balaya.
1: Be. Jessica. May kiyari ka. Himos, kimapuli kita.
2: Diri lang kuya na kay Lulo ah.
1: Isa! Hindi na pagpainit ang ulo ko ah.
2: Hindi ko gani tay.
1: Pag hindi mo gani karon. Mapuli ta sa balay!
0: Hindi gani magupod sa imong bata mo! Nano ka man, Melchor man?
1: Dali na! Imusa ang mga dala mo! Dito ta sa balay, istorya!
2: Hindi kuya gani magpuli! Dali lang kuya kay Lulo, gani iya!
1: Duha! Hindi na magulat nga magpalandul man ang pananawan ko, ha? Mayimok kagit ka ron! Hmm? Ano?
2: Hindi ko!
1: Kiska! Chiska!
0: Sulod sa kwarto, Chiska! Sulod! Nasika! Panglak na yun!
1: Chiska! Ginahanggat mo ginang pagkadibunyo ko, ha? Ha? Ari mo ay, dalawang tagi kaya pa uli. Bisan, magkainano!
0: Pagkatigaman sa imo paintindihon, Melchor man. Hindi ka ni magpuli ang bata mo!
1: Hipos pala tay! Kagaot sang bata mo, hmm?
0: Okay,

Tatayin ako. May tayo ng baba ko. May gugan na ilon na pisi. May lulong kong kalawas. Hindi ako makakiyo.

0: News FM. Moderna Max,
1: Moderna Max, Max Epektibo. Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas ka ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplanta na.
6: Ganito ako.
7: Tigasing.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Nortes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ang ginaplano nga himuon ni Melzor sa iya subang nga bata? Nga ginbusalan niya ang baba sini kagingapos ang pisi ang bilog nga lawas. Mga byan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat niya kasugbun sa katong drama sa kahinan, ninyo gid makuhaan sang pagtunuan niya ginatig uluhan. Reyes! Sa kasaysayan, disiplinaryan kuya! Ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, Switch Operator Kuya Kinit Oy, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-ong mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
8: Sinsa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy's Squalene. Dugdang mo, nag-gig ko siya dito, admit sa hospital. Mo, lakon na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang effect nga lisi na. Oxygen mo lang kinanggapakanto sa brain.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
9: Muter naman. Kaya lang i-rob ito.
10: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
9: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35 p.m. Ilawin niyo ang bloker na kapsul. Itipibog
11: niyo. Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
14: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Oras ang K5 News FM alas 4:31 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador!
20: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
19: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: buksang ginabigos.
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 5 kita karon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato si kabalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilaminagid sang mga pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros sa Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod ang nagaisahanon nga istasyon nga numero 1. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag siyudad sang Bacolod. Ginaupdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring para sa technical side. Opo sa kay Kaki5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si Kaki5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butchog Ocho! Sa supervision naman ni Kaki5 Kuya Kenneth Uy, the birthday bull. Nami ginyang panyaga ko gapon, Little Busing. Kramit sa pagpanyaga mo. Way ang iban, basi masunggod lang iban, Little Busing. Oh. Nga sila na niyaga na ni gapon ako pagkagabi, gintulungan pa ko lechon. Magic meat nga lechon. Sa mga naghiwat karon sa si ikatlawan, happy happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat subong ha, happy happy birthday. Para buhas, advance happy birthday. Si Ma'am Gina Purano, nagpamatil niya, happy happy birthday, belated happy birthday, Kuya Kenneth Uy, si LV Tupas, si Aika Cuevas, Rinaldo de Vinigracia, Roslyn Delicana, Jane Pareha. Hello sir, belated happy birthday, Kuya Kenneth Uy. Hari kami sa may binubuhan, Bago City. Si Grisel Joy Estrao, nagpamati man. Oy si Grisel, pod sa mga couple fit. Gina Purano, and of course, Veronica Delgado Recto, Wilma Susun. Namiyan ko sa kapilyado ni Wilma Susun. Joy Favorada Disoy. Ma'am Joy, dramismos may banwa sa Isabela, nagpamatigid. Bunso na mga serbo, mayong hapon sa Ron's, watching live from Hacienda Ramos, Barangay Granada. O family serbo da, family Lasquite, family Panagsaga, nagpamati sa may Hacienda Balabag, sa may Barangay Granada. Si Jerry Panagsagan, my good friend, kumusta na? Ay, may paapas pa ka, Little Busing, a birthday. Ay, may hatag pa si Kuya Kenneth Oil niya, may libre kang fishball. Alas 4:37 na sang hapon, mga kaki-five. Hatag na kita sa atos yung mga pangulong dinalan. Ano ba lang nga mga balita ang aton karon nga pagkatagaan sa nagkaigo nga atensyon. Uy, sa ato singa masuke, live ang kita sa ato singa Facebook page at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Live ang kita sa ato singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa ato singa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5 man. Yari na nga ato singa pangulong dinalan. Una kita sa balitang lokal, masubra 600,000 nga balor sa ginasuspitsuhan Shabu na kuha sa isa ka drug by bust operation sang City Drugs Enforcement Unit sa may Barangay Kabug. Samtang ato manigro nga pagatutukan mga tricycle drivers sa Kadisa, liwat nga nagsumiter sa ilang requirements sa dugang nga fuel subsidy. Nagatang manigro pagatutukan karon ining masobra 700,000 nga balor sa ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa sudad naman sang Kabankalan. Kag Philippine King Cobra sa sulod sang basin nag-welcome sa mga bisita sa isa ka resort sa Maya Don Salvador Benedicto. O nakita nyo ni Mike K5 sa pagkagangilong lantawon Mike K5. O magsulod ka sa CR. Yung CR comfort room mo. Iway naguro, hindi naguro komportable ang taong nga mapungkos. Basin kayo nga ba naglaaw ang Cobra. Ano man karon nga pagatutukan ining isa ka minor di edad nga may stage 4 cancer ginpulihan kastigo sa may barangay Kabog. Ano man nga pagatutukan man ining 49 ka magkulorom nga mga tricycle na dakpan sang BTTMD sa syudad sang Bacolod. Ay 49 lang damo na di sila. Agya iban pa karong mga balita ng national nga ato maning nga bagatala kayon tawagan si K5 Shine Lacson. Mga K5 samtang gahulat kita K5 Shine. Ang mga vendors der mismo sa may Libertad Public Market, Burgos Public Market ka Central Market ang nagainom na subong sang DTX Coffee Mix. Bida Paris nagasamtang nagabamati sa El Castigador nagainom sang DTX Coffee Mix. Kailain gidya kunong DTX Coffee Mix mo. May na istorya ko gani sa isa ka barbershop. Nga si niya si Rod, actually, grabe, may GERD ko. Ang stomach acids ko, gasaka, gidya mo. Wisag, galalain ko na, kaya dumatsyag ko, ab na lang sulok-sulok ko, per me. Kad na kulbaan na siya ko ng mga pes. Ding ko tistingi ang DTX Coffee Mix, bawa. Nag-abdanay kami sa may barbershop. Niya si Rod, kanami, isang DTX Coffee Mix, waay na nagbalik ang akong stomach acids. Bisan makapangapi ko sang DTX Coffee Mix katatlo ka beses isa kadlaw, wala iya sang ipikto. Wala iya nagasaka ang alkon sininga stomach acids. And besides, di ginalimpyuhan niya pagliya. Kanami nga akon nga pagpoops kag akon sininga pagpips. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox ka pa. I-check ko ba ang balita gi ka naman sa News Center. Hibalaw on ko ang dalag ko ng mga balita nasyonal. Kaya ginatutukan ko yung impeachment complaint bato kay Sara Duterte mo. Sa Mayo 11, magabinutuhay na. Ti ang kuwaon dira sa House Committee on Justice o sa Congress. 106 votes malang kinanglan nila para mapasaka na sa plenary ining impeachment articles o kung articles of impeachment batok naman kay Vice President Sara Duterte. But besides na, i-check ta si K5 Shine Lacson sa iban pang mga balita. K5 Shine!
2: K5 News FM Live Report.
1: Dulain pa naman, tiyago doon madrama pa kuyang ako na introduction si Muman. Ibalita mo! Do mo niyo?
3: Abi ko maumpisa na ko.
1: No, sala ang natumukan ko. Ano mga dalag ko ng mabalita tada sa News Center kay K5 Shine?
3: Hindi, si Kwan, actually ang gintutukan natin, ining trial ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr.
1: Uh-huh.
3: Kay nag-umpisa na kaina, no? This is the first day sang iyang trial. At ubalang kaso, iyang malversation.
1: Uh-huh.
3: May angot ini sa Ghost Flood Control Project sa Panding, Bulacan. Gusto ko siyang si Rod, si Juan, isubaybayan.
1: Uh-huh.
3: Kahit di, dari isa-isa ko, tayo trial na niyo mo. Actually, nag-file siya petition for bail. Galing kahit wala pa yung mag-grant or wala pa na masugtan, sang mahatagan, sang desisyon, sang korte, no? So, ara lang siya sa gihapon sa pwesuhan.
1: Mm-hmm.
3: Kaina sang sini na adlaw, no? Amo na ning una nga adlaw sang trial and nagsilbi dito nga witness kaina si Jason Cruz, isa ka official or nagakwanisa na in charge ni siya sa Records Office.
1: Uh-huh.
3: Sang Department of Public Works and Highways, tubali records officer ini siya sang DPWH. Dito ginpakita niya sa witness stand ang logbook, no? Diri naka-record ang aprobado nga budget.
1: Mm-hmm.
3: Para sa proyekto kay dapat may nakita nga project sa pero.
1: Pero wala.
3: Oo, oh. Pero wala. And ang dokumento na baton sang DPWH sang June 26, 2025.
1: Okay.
3: Sinila nga 2026 na talupangdan na kwan may mga dokumento, may mga ara na siguro dira naka-state ang budget.
1: Uh-huh.
3: But there was no project.
1: Sus.
3: And ang masunod na trial will be on May 19 nag May 20. So, dari naman mag-silbi bilang testigo ang mga representatives gikan sa planning division sang DPWH. Kung ako si Rods...
1: Mayo, gali na yan kay Five Shine. The way I understand, sini nga update, mayo gani nang kay Bong Revilla, kay may mga records, may mga plano, may budget. Wala lang galing project. Sang sa iba nagid, wala na project. Way, pagid records. Tiara, at least siya may ara isa.
3: Yes, oo. Awan ka na, ano gid bala na? Di nang budget, ilang budget?

0: si Rods, kaya may masunod mga trial. Trial na niya, ha? May 19 to May 20.
1: Ang laway kay ti, may, may ginatrial siya, pero ti preso siya?
0: Oo. amo nang mabudlay sa kaso.
1: Uh-huh.
0: Amo nang ganing gina-advise gid as much as possible i-avoid na doon ang kaso.
1: Mm.
0: Because nga, why kapaya sila? Basta madagdagan.
1: Servisyuhan mo na yung muya?
0: Matiner tagin. Yes, that's right. Budlay ang kaso.
1: Ting best friend yung nga si Senator Jinggo Estrada, nagliga din nagbisita mo to sa Ligan Bayan pag abot yung Pilipinas. Siling ko ba, si Blacon mag-kwantos lang, mag-kilita ay na naman hao?
0: Same people ang yapo. Kwan ng palariho lang ang mga...
1: May iban, amo na gani, kag Pep Shine, ako niyang nahibaluan ko, amuni. Sa mga sinang una, kung nag-report kita sa gwa, sa field kita, nag-report, reporter kita at the time, may interview ko ng mga pipila ka mga kusado mo. Nga, bago ka lang kagwa, nagbalik ka naman hao. Ko, abi ko gani, tani na nuto ka mo sa may presuan, kiti correctional, ano na, ng ang lugar. Nga, supposedly, dira ka mo tudloan para magbag-o ka mo. Abi mo nung sabat niya?
0: Correct.
1: Yes, nagbag-o giman kami. Kaysang una, ginagmay ang biligyan namun, subong nagdalagko na. Ti amo na guro balahaw imbis manuto kato sa prisuhan pagwa nila ay amo to galing plastada sa prisuhan way na ko problema mapreso ko liwat kay ngaman pag abot ko sa mapreso ko liwat pag abot ko may masiling naman nga open arms naman diba come on my son maubra naman tadi bago para pagwa mo liwat ton to naman ang style mo ayo
0: based na ang purpose, actually, isang preso, nga din na preso, kaya nagutang ka sa presuhan, para nga makahuna-huna ka, pag
1: yes.
0: Makapagbinag ka sa sala mo.
1: Exactly.
0: Pagkabag-o ka.
1: Oo. Pero ilaya daw ay, no?
0: Nagkakatabo, hindi ang muna.
1: Kita mo man to, madumduman mo to ng ligad, gireport mo sa akon, dito sa dito Camp Krami, nga, nga, gapang, gakwan ba yun mo, ano tawag na ganing hampang, duga, hampang-hampang lan na, ng sugal, though, something like, though,
0: oo, sa pagkagawa niya.
1: Ay, grabe, no, believe ko, ay, porte.
0: Sa sulod ng prisuhan, di pa sa milyonaryo,
1: oo,
0: sa prisuhan,
1: nagmilyonaryo pa sa,
0: pagkagwaya, milyonaryo na siya. So, yung question, ano yung nagmilyonaryo nga sa sulod ng prisuhan? Anyway, Sir Rods, may kwandel uh-huh. Pala. Dako, mga balita, international, uh-huh. Actually. Kahapon, may nagsigabong galing na dako na fireworks factory sa China.
1: Ooh.
0: So, just me, yung gintanaw ko kay ng video, Sir Rods. But kung mapakita mo na, dira, 21.
1: Check B, kaki 5, Adrian B, kung mayara na video. Oh.
0: Kwani explosion.
1: Explosion ko nang kaki five Adrian.
0: Explosion sa China factory, fireworks factory in China. Oh. Grabe si Rods mo. Ang kwan na, ang pag-describe gidya sa incident is it was a giant explosion.
1: Ooh, daw bomba daw kwan gali. Daw ano gali na, daw atomic bomb gali ng kwan niya, giant explosion no. Mo.
0: Dokwan mo, do vulkan. Kung tanawon mo si Rods, ang aso na nagpasaka, kung anok damol.
1: So meaning,
0: dokwan mo, do vulkan na naglupok.
1: Dako-dako na nga pakturyahan, posibilidad mo damo na nga mga pulbura kaki Five Shine?
0: Correct, oo. So factory ini sang fireworks dito sa China. Actually, natabo ini sa isa ka lugar sa Hunan Province, I don't know kung ano magbasa, Hunan Province, sa Liaoyang. No, ang angalan sang factory is Liaoyang Washing Fireworks Manufacturing.
1: Oy. And Ariyo. Ariyo. Oh, grabe, big mushroom mo. Hu.
0: Oo, grabe gidla ang kwan, it was a very big explosion.
1: Puwerte.
0: Sundan sang pagkasunog sang factory.
1: Naglupok o na, tapos ga sinunod pag gidya kag G5 China, oh, ariyo.
0: Mm-mm.
1: Oh, grabe nga aso. Daw bulkan kan laon. Ano mayon man ang paglupok yao? Tapos may gasinunod pa gid.
0: Kadako isang factory actually. Kag pag lupok, pag sigabong ni si Rods, galulupad ang atop mo.
1: Di dapat tani na ko nagsupok to sa tani gabi para ma-enjoy masang taong fireworks.

0: Di sila tawablaw, oh. Araw, oh, oh. Naan, paglupo ko, nag-bisik-bisik mga puwites, oh. Ti na, kung gabi na, colorful na.
1: Ti, natabo ni la 4:43 kahapon.
0: Oh, aryo?
1: And, ang nagkalamatay is 21.
0: Sorry, sorry, may nagkalamatay, gali. Joke-joke ko lang ito yung yes. Tani gabi, ha. Abi ko gani, wala siyang nagkalamatay. Sige, quiet ka, give up shine.
1: Ang nagkalamatay, yes, ang nagkalamatay si Rods is 21. Kag may mga nasamaran nga sa isentay uno.
0: Puwerte.
1: Eh, why kita makahibalo in sa isentay
0: ang budiga, uno, oh, hulab ang atopo. Oh, araw kita, ungi sa, kwano, ay indas kayo. Nan, arang isa ka video, araw hulab, gijagli ang, kwano, ang faktoryahan.
1: Yes, sir. Roger.
0: Eh, grabe.
1: Kung na din kuan naton ini din share naton ini nga balita no nga natabo dito sa China because ano pa lang kita sa buong bulan Mayo pa man lang no but pag-umpisa sang Vermont na damo-damo na man na gasimo
0: sang palupok sa ini garan matino makwa na may himo-himo naman asa sang niya palupok
1: yes oo ti diri sa aton sa Pilipinas hindi din niya siguro madula ang kwan, ang negosyo sa palupok. But kinanglan kwan dito.
0: Kalaway man ka, K-5 siya, huwag palupok. Kay kung wala palupok, pigaw na. Dapat may palupok din. Oh, may ara ganun fireworks. May ara man fireworks nga dapat. Sagwa mo ipalukpon. May ara man sa sulod mo palukpon. May tawag na indoor fireworks kag outdoor fireworks.
1: Oh. Dumduman. Oh. Nadumduman ko sang last year, December, New Year.
0: Oh. Nagpalupo ka?
1: Nagbakal ko lang. Ito lang yung report. Sabi nga, kanami, isang mga, ano, fountain?
0: Oh, magic fountain, balibi. Oh.
1: Report ni Day Carla. Nagbakal ko isa kabilog, nagpadala ko. Ay, ahay, hasta subong gatindog lang itong gihapon sa lamesa.
0: Ah, wait, mapalupo? Ay, naano. Hindi ba ito maglupo? Kay, actually, daw, ano sa siya, daw, tawag na ito, daw, design ba lang. Basta kanami ito, ha. Ako nakabakal ko, nagligad. Namian ko to. Ayo.
1: Ano mo on ko na lang siguro si Rod, sindihan mo na lang to. Mm-hmm. Ito nga sa dalan, mag-birthday ko na lang.
0: Oh, birthday mo na lang. Sige. Tapos sa
1: Kauluya.
0: Palupok ka gidya ka kipeb. Siya yung kabudlay, hindi ka magpalupok.
1: Ay, galing ka?
0: Oo. Dapat palupok ka once in a while. Kaya para at least makabalo ka kung magpalupok ka. Makuha mo, pagwa mo ang mga hinanaing, hinanakit, kag mga problema ang ginabatsyag mo lang kay Five Shine. Manami din pa matsyag mo daw. Believe me.
1: Ari mo giday.
0: Oo. Wait. Oh, makomersyal na tao. Gasinyas na nga akong technician niya. 1 minute left.
2: Oh, wow!
1: Report gikan sa news center ni si Sunshine Dacfon para sa kampiyon nga balita. Sa Revision Publiko kagkaningawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat ka, K5 Shine. In a way, kidding aside, grabbing explosion. Giant explosion dito mismo sa may China. And nagtabo man na diya sa Negros Occidental. May isa man di ka dito sa Inigaran. May naglupok man itong nagligad ng inyong tuigo. Naglupok man itong faktoryahan sa inyong palupok. Lapit to sa Amunto. Sa may barangay na nunga. Di nasunog itong may langgadi away sa naglamatay. Napilasan na ito ang mga trabahante. Basta palupok ka daan hampangan mo, malupok gini niya. Pari mo na armas, malupok mo na. Pari o, pagbalik ko magkakipay, bantay ka mo ha. Kay may isa ka resort sa may Don Salvador Benedicto, ay nga nami yung mapulupong ko kay mo si Ergol Piada, alam mo yung matokbol si mong isa kakubra. Bantayan na karoon ha, lang tawo nyo na karoon sa pagbalik sa programang El Castigador pagkatapos yung pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500!
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
4: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: kanagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang sekreto sa healthy aging? Ang tanang nga tao nagatigulang. Pero paano nga magtigulang ka nga healthy ka? Kaupunta sa nakarong diskusyon ang aton si Dr. Ramil Oy. Ano bala ang modern nga pamaagi sa pagpalawig sang kabuhi backed by research and studies, Dr. Mil.
7: Kuya Sir JP, simple lang nga pamaagi ko para hindi dali magtigulang. No. Pinaka-importante sa tanan amo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw. Sa una nga panahon, Sir JP, sobra kalawig ila kabuhi. Hubin pa na yang 100 years old.
6: Ayu.
7: Nya tapos wala pa man to sila sang guana kung ano-ano nga mga suplemento nga ginainom. Ang ila sekreto, prutas kag utan man lang. Less ang radiation, way mga cellphone, tapos less ang pollution. Timprano ang tulog kag amo na ila mga sekreto. The same nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ini ang may mataas nga antioxidant halin sa utan kag prutas. Kag although mas intense ang radiation kag pollution subong, ginadetox naman sang DTX 500 kag Mighty C ang imong lawas from those toxins.
6: I agree, Dr. Ramil. Now, the age-old diet of fruits and vegetable is now a well-studied concept in healthy aging. Madamo na nga mga research ang nagpamatuod sang beneficial effect sang plant-derived bioactive compounds kag ang pinaka-best studied nutritional approach sa pagpalawig sang kabuhi amo ang antioxidant supplementation. Maswerte kita bangod available diri sa aton ang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhas.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
7: Duha sa mga widely accepted age-defying diets amo ang intermittent fasting kag modulation of macronutrient content used in ketogenic diet.
6: Gusto.
7: Hapos lang man ang intermittent fasting since mag-skip man lang ka sang meal mo nga dapat mo ngay mo, like wala ka, di ka mamahaw, duha lang ka pagkaon, isa sa udto, isa sa hapon. Ketogenic diet, on the other hand, ang nagausar sang stored fats and proteins as source sa imong energy subong. Subong man nga ang nagkaon sang mga good fats like MCT, makita mo sa BCO, sa D3Bio, avocado, mga nuts, ang magaresulta sang gituwag weight loss kag ma-improve ang imong gituwag brain function. Pero kung longevity o pagkabuhi sang malawig ang istoryan, Sir JP, wala sa gihapon makaperde sang potential sang gitawag utan kag prutas. Especially, ang pag-ship into a pure vegetarian kag adlaw-adlaw nagasuplemento sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct. No, ang pagtigulang isa ka unavoidable, no? Universal kag biological phenomenon nga nagaapekto sa tanan nga multicellular organisms, humans, animals kag plants, no? Matanom man, masapat man, matawo, gatigulang kagid. It has been thought nga ang accumulation sang molecular damage nga nagaresulta sa age kagbangod nagatigulang na ang mga selula, tissues and organs, diri na nagasugod ang pagpigaw sang bodily functions including resistance sa mga balatian.
7: So ang anti-aging effects ang pinoli compounds, polyphenols, flavonoids, halin sa panit sang tubo, ngayara makita mo sa DTX 500 kag Mighty C ang may ikasarang sa pagpalawig sa imo nga kabuhi. Imagine ba, Sir JP, mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system. So kung lantaw nimo ang mga transferred super efficient antioxidants ina nga ginagamit sang tanom as potent defense system batok sa fungal infection kag ultraviolet radiation. Ini karon ang yara na sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Pero sa ton simple lang ah. Inumalam lang DTX 500 kag Mighty C mo kadadlaw.
7: Nagapati ang mga modern scientists nga ang mitochondria nga amo ang power plant sang selula mo. Amo ang main source ang free radicals gani ginatinguan karon kung paano mahimo ang mitochondrially targeted antioxidants. Nagapakita lang kung ano ka disparate ang tao nga maglawig ang kabuhi.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidants
4: nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert. with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix.
3: Mga butika.
9: DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalit sa aton lawas.
18: Isin sa doktor nga may sakit sa heart ko nga indi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, tistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damo, naging ko si dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duha sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
19: Muternamax, Max Epektibo.
20: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagan kamag-ana.
21: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
16: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
22: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
25: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
22: Di pre, mustable lang ang gabi pre.
23: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasin!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
7: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
8: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift.
8: OT.
26: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
4: 66th Palarumpa Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
5: K5 News. Welcome back mga K5 sa programang El Castigador. Sa ito sige mga suki ang nagpamati dirabay Cebu sa may banwas ang Morcha, diras may banwas ang sa Barangay Alegria sa may Morcha. Magpadulong kita diras sa Sabado sa kay Nanay Lucia nga nagabaligya subong sang DTX coffee mix nga nagapangapi na di sir. Sige, deliver mo nga kape, ubos na. O grabe, kadasig lang maubos ba? Tunga sa case. 30 ka boxes, ubos na yon. Way gani malabutan na pila na kadlaw man do ikaw pito plang kadlaw. Isa kas mana plang. Very good, fast moving atong sing products service mismo may banwas ang Morcha. Sa iban pang kabaranggayan, kabalag ka mo, ginakinikini ko lang kung sining tiyempo nga magbisita sa may banwa sa Morcha. Kay ti, Sabado mo lang ang uras ta. Dua ka uras ang travel ta. Dua ka uras ang back and forth. Sige lang, kay mabalik ko da sa pilagkadlaw. Prepara ta mga KSS members na sa may banwa sa Morcha. Magkapatigayon kita sa orientation that would be on dason nga Sabado, hindi lang sining nga Sabado kay sako ko. Sa may banwas o kon sa may Barangay Santa Cruz, banwas ang Morcha sa gihapon. Sa may Danas Island Cafe, nagpamati sumungda si Maricoy Salimar Gravino. Si Maricoy Rami Gravino. Danas Island Cafe, mabakal manda ang kwan, mababaligya na daslas ang kwan. Sang DTX Coffee Mix, actually may DTX Coffee Mix na da. Sa nagkakagto sa may Danas Island Cafe, pwede ka muna kapangapis ang DTX Coffee Mix. May Mighty C and of course ang D3 Bio kag DTX 500. Check ko ba, masaylog ito sa may banwas ang Don Salvador Benedicto. Kaya may isa dira ka resort na numan niya yung pagsulod sa isa kata. Ang CR, ang busilingon sa acronym nga CR is Comfort Room. Pero ito naghimo, Yahoo Room. Iniki mo yung pulanindog, balahibo mo yung sugata mo yung pagbukas mo ya. Paglantaw, pagli-li mo sang basi, may nag-ulhot. May nag-ulhot. Ah, nag-ulhot nga, hindi lang yan basta-basta nag-ulhot, kundi manog. Ayun, nag-pulanindog, balahibo ko. Check ko ba si K5 Wilson Villana? na ano nga pagkahintang di nga daw may nagali-li yan no matyag ko kada kwan mo ni guro. Hindi ko maributay ba? Check to si Kagay Pabulson. Ipakita, i-plaster ng video ta Kagay Pabulson para lang tawon sa aton sa mga suki nga tag pala mali kag tumalanaw sa Facebook page nato nga K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Si Joel Flores niya nagkapangapi ng kami di sa Ron sa Purok Adela, Barangay Mansilingan. Ang kape nga gin-deliver ni Sir Eljan kuno ubos naman. Wow. Si Bings Delphine made a guy, Michael Allen Hardinico nagpamati man si Leonardo Relos. Made a guy, Papang Jun Ramos Lydia William Roslyn Dilicana. No matter all Lizel. Kag si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, kag Papang Erning Pudiroso. Ara siya pang si Wilson. Ay walang manog ni Wilson. Walang nag-uklo ang manog ni Wilson. Sa iluan tabi si Kaki 5 Carla, hibaloon tabi kay may ara man to, 49. Kami nga tricycle. Nga may nga kulorom na nagabiyahe sa siyudad sa Bacolod na nagkaladakpan sang BTTMD. Check tabi, damo pa na di sila. Oh, ang ibandera sabad pasdalan. Oh, why niya sang prangkisa, sige pabiyahe, sinabad pasdalan. Oh, ang iban mga mabuot man. Kurti kulorom ka mo niya. Gaguba iya ang biyahe sang nagakuha sang permit kag franchise. Pangabuhi man ka mo tuod kurti hindi man insakto. Ako ya mismo hindi gi kuya sugot nga may mga kulorom. Kulorom nga jeep, kulorom nga tricycle. Kay nga man nagakuan gani, nagabayad gani sang nagakaigo nga permiso o permit ang aton sing mga nagabiyahe nang kakuha kag franchise. Tapos biyahe lang kamo inyo niya. Hindi man niya tsakto, hindi man niya nami. May mga pagsulundan kas Bacolod nga dapat natong sundon. May pagsulundan kita nasyonal kag lokal nga dapat naton nga i-adhere o kung sundon naton. Hindi lang niya basta-basta. Aran si Kagipem Carla sa line number 1. Hindi sila magkalatawgan. Sa ilo naman ta sa line nga reporter naman ah. Hasta maglinawagay lang ng mga reporter matapos oras ta linawagay lang linawagay ni. Wala sa monitor man. Oh, timadagdag na lang gigo ni Guro Kwan. Anyway, samtang nagaulat kita magka K5 ang chairman si House of Representative kasi ni ang committee chair sa Ara si Michelle. Si ano bala si Luis Tro. Sa maabot nga siya sa May 11, that would be kwanagid time na sa pagbuto sining 318 ka mga members sang House of Representative. Iti subong tagaan na sila mo sang kopya sining articles of impeachment against naman sa kay Vice President Sara Duterte. Di magabinutuhay sila magkakipab ang iya sining projection that would be on May 11. Sining Justice Committee Chairperson Gerville Luis Tro sang Batangas. Sining tagaan nila lima kadlaw nga pag bulubasa-basa pag-review sa mga ebidensya sang articles of impeachment para makatagaan mas naligwa para makabuto tingin na project kaya that would be on May 11. Yung ginanglan malang di is 106 kabuto out of 318 ka mga congressman. Hindi tayo ginmabalaan kung sino ning pro Duterte kag against Duterte. Ang iba din yung mabuto kuya, not just only for the politika. Sa lang taon ta kung nagkaigo, gimang dapat naman niyang i-impeach si Vice President Sara Duterte, i-impeach ta. Yan kung may makita malang ta nga taw, this is just only a politically motivated nga klase impeachment complaint. At hindi ko yung magbuto. Si iba na kasi nga dapat kaya kay nga aman may sala kaya si Vice President Sara Duterte mo. Kaya ang balagas ng iba niya take note si Vice President Sara Duterte nag-Vice President lang niya nagligad niya ang eleksyon. And nagligad yung man siya national position kundi mayor niya sa Davao. Usubong ti kwan gidi hak ad gidi hul ab gidi ang baol. Halin niya sang pila ka tuig yang pagsugod ni President Vice President Sara Duterte ti dalon gidi. Kaya mo ning isa na lang yan mo. Ining masing atong Pandora box, magic box. Hindi pwede buksan. Kinakulbaan sila kay basic kung pasakaslak kaso. In fact, nagpasaka na gani si Attorney Mans Carpio ang bana mismo ni Vice President Sara Duterte. Sining pipila ka mga member o especially ining amlak. Aran si Kagipay, si Michelle, Kagipay Michelle na lang. At isa iluta, halin sa manog hasta sa may dinakbanay sa mga kolorom ng mga tricycle drivers. Lumpat kita mga Kakifive sa kay Kakifive Michelle Patinyo. Ibalong tang balita ni Kakifive Michelle. Ang balita ni Kakifive Michelle na dulong masalwan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpapabakod ka nagpapaptik sa aton sininga immune system. Ang maling aton sininga panguntragid. Especially, kung may ara kablang ng mga free radicals lawas mo, oh, kung gisada may ara kablang mga higko latak, tiinom ka sang Mighty C babas kugon imong immune system at the same time ang DTX 500 amuning magapagwa sa mga higko sa lawas naton. Kakifive Michelle, please stand by. Kakifive Michelle, ibalita mo.
6: Kakifive Rods Sipa tapungol kagti may aligasyon tayang nga ginlampusan na sang matigang butang iningdia sa 6 anyos kay K5 Rods dito ya sa may barangay Kabog kay K5 Rods. So natabo ining insidente April 9 payagali kay K5 Rods apang ti kahapon lang nahibaluan sang iloy sang biktima nga titawgo na lang nato no sa kay Toto nga ginamo ni gali ang iya nga anak dito mismo sa ila Puloy-an kay K5 Rods specifically dira sa may Dica Homes subdivision sa may barangay Kabog. May ara kita dira video kay K5 Rods actually nga ginsend kag ina no ang aktual nga pag video sang pipila ka mga kabataan dito ya sa may basketball court sa nasambit nga subdivision kay K5 Rods. Karon din kadtuan naton to kay nasang aga agudto nga ti masugilanon kag mahibaluan
5: nagligad kay K5 Michelle if madumduman mo dito mga minor di edad man kaso mga babae dito sa may araw sa may araw or abada subong niya diri naman sa may barangay Kabogo sa isa ka subdivision lawagon ta na lang dira mismo sa may Dica Homes.
6: Yes, okay, five roads. So tigin padulungan naton to kay nasang aga para ti masugilanon kag mabalaan kun ano gid ba lang natabo sa likod sang nag video nga ginsend sa aton diri no sang aton man nga avid listener tinatudlo okay. Naton ang balay ni Toto kag kay Five Roads kay Toto nakita tang sitwasyon sang bata although nga ti dugay naman ni natabo butang tabi April 9 pa no na May 5 na kag kay Five Roads medyo luya ang bata nga ini kay K5 Rods kay ti pipila bala ka sumbag pungol kag ti ang aligasyon sang pila ka nakakita sang natabo daw gin sulod sudlan pa kuno bato ang mga bayo na bala ka
5: Rods
6: kag among gin pukol sa bata nga ini kay K5 Rods.
5: So in short gin pulihan gi siya araw ni galing nagsanay mga kabataan gin pulihan gining bata galing ni.
6: Yes.
5: Ano kunong rason na kay K5 Michelle nga daw naglabot sa punto gin pulihan ni ining biktima?
6: Din pamangkot na to actually si Toto kay K5 Rods. Ang hambal niya, ining apat ka nagalagad sa iya, isa lang di ang kilala niya kay K5 Rods.
5: Okay.
6: Rods, ining tatlo, kumbaga daw pangayaw to sa ilang subdivision. Ang tabo, bali sang hapon nga ina ka K5 Rods, normally si konsultirito, ikaw ay sultiro, masami mahampang kagid man basketball mo. Kinagadto ko no ining si Toto dito sa basketball court, o galing kay T, nakita nga may nagahampang na balauna, tingin ko nakahampang sa K5 Rods, nanaog siya. Kagidito ginsugata ni sa sang isa sa mga nagkastigo sa iya nga tawgo na lang naton sa alias nga si Mau Abi kag allegation ang bata nga ini kay K5 Rods nga nagkastigo siya 13 anyos pa lang ha.
5: Uy.
6: 13 years old
5: okay
6: kay K5 Rods kag didto ginambalan siya kuno nga sparring ta kuno nga sparring na tigin klaro man naton anong sparring ni permigid ka mo ni gaamon ni ang hambal ni totoo o kay ti daw a part of sports kag gahampang man nila dira pero may gloves
5: so, okay do boxing balibi daw sparring sa boxing.
6: Yes,
5: okay.
6: So, sinagambal ko no ining biktima nga hindi siya kuno kay sakit iya kalawasan or galain ding iya nga estado sang lawas niya kundi hindi siya bala fit para maghampang. Ginpilit gid siya kuno kay Five Rods nga hindi ampang ta, sparring ta. Tinagambal sa tisigi, sige, nag-amunal na siya ka K5 Rods. Up until nagsaka sila sa gym o kung sa basketball court, dito kagulpiyada lang ko nung nag-uba, bayo, ining si Mau.
5: Kagin,
6: Five Roads. Pag sumbag sa yati, wala gloves.
5: Okay.
6: Dayo lang kayo nakalikaw. Nakalikaw ining biktima, naglumpat papanaog sa basketball courts. Dito kag nagluntad ng linagsanay. Kakita doon sa ginambalan nga isog ka, mabato ka, hindi maglagan. Something mga amon. Wala kayo Five Roads. Dito kag na corner nila, ining aton nga biktima, mayo lang kayo may tilaman ka mga
5: ang ining nagdinalagan ka tatlo o na or tatlo ni amuning nagkastigo gud siya. Ang nagasunod nga nagalaot kada dalaga amuning nagtalambag na.
6: Isa pa na do apat naglagat siya kuno ka kay Five Roads kiti ang mga nagtambag daw may mga edad-edad na nga nagalagaw-lagaw man dira sa may basketball court do ka mo nabi ka kay Five Roads. I gintambagan sa dito kag ti nakapauli ining si Toto ti ang lain lang kay pagkagabi daw gindumtan siya kay Five Roads. Nagsadto ini si same day ha April 9. Mga lasing ko natabo inang linagsanay pagka mga alas 7 lasot show dira ko nga mga oras nagwa ining si Toto para magkadto sa iya abyan
5: okay.
6: Sa Five Roads. Kag didto ginbanggaan siya gali sa bangga mismo sang ilaya nga subdivision.
5: Kag
6: ginhambalan nga liwat but away ta ano ni sumbagan ay taliwat mabato kagid mabato na nga daan.
5: Uh-huh.
6: So galing kiti nag-atras ang bata kay nakita niya nga daw
5: kabin
6: masobra lima sa mga kabataan ang nagahulat siya didto kay Five Roads. Kagti paghambal niya nga maluoy kamo hindi ko magbato ang gusto lang tani isang bata makapauli sa ilabalay.
5: Okay.
6: Tinindakan ni siya kay Five Roads. Tinindakan siya kag naigo ang iyang tiil.
5: Uh-huh.
6: Ang iya TLT daw may ara mga bagras pagyutay kay Five Roads. Dito kag pagtindak sa iya, isa na naman ka residente sa nga mga subdivision ang nakakita. Kag ginkwan siya, ginpunggan naman sila kay Five Roads.
5: Uh-huh.
6: Kag gindulong ini sa balay.
5: Kaga di na mga bata na, ang ina ko mga isogin sila.
6: Ang isa dira ka kay Five Roads, nag-mention ni Toto, nga amulang gid ang kilala niya sa tanan nga nagbangga sa iya. Taga dira malang sa pihak nila lang kaliye. Kumbaga sa pihak nga bangga lang ka kay Five Roads. O galing kay tingin kadtuan naton to ang hambal sang tawo sa ilabalay ato sa kuno sa Mambulok.
5: Uh-huh.
6: Dito sa kuno
5: na. Diri sa Mambulok sa may lapit sa may barangay Jess.
6: Yes, kay Five Roads ug siguro na balaan na kay ti na upload na ang video ang nasabo gintago ni Toto gali sa iyang iloy kay ti ang iloy niya nakilala man naton kay ina si Mama Katrina, single mother kay Five Roads, kagati amulang ning nagabuhi sa bata niyang masakit pa, kay ining si Toto ang may ara sang stage 4 cancer kay Five Roads.
5: Balati anon ba ni galing biktima?
6: Yes, kay Five Roads, amulang medyo masakit-sakit sa buot sang iloy, kay ti ginhawa niya man kahalong ang bata niya bala, kagati gagasto man para sa pagpabulong, kaligid mention pa sa ato ni Ma'am Katrina, nga every 5 to 6 months, nagapamanila na sila for the for the medication.
5: Medication, no?
6: Yeah, oo, baka-baka, gilang iloy niya, ang natabo kung aga, wala dang iloy niya, si Toto, ining kabantay sa iya mga manghod, pagkahapon na muna ginapasugtan siya sang nanay niya nga magwa-gwa.
5: So, ba si Permin siya ginabulid, ha?
6: Ginpamangkot naman siya actually kay Five Roads, ang hambal niya wala man, kag wala man siya kuno-kontra. Dira kuno ko kay Five Roads. O galing kay ti, sunok bala sa kati may opera din, na operahan ining si Toto mo. Di maglakat siya daw gatihintihin kay Five Roads.
5: Uh-huh.
6: Kag nasalaan ang bata, nga daw gawadang, amo nang istorya.
5: Okay.
6: Nagwa din to, yeah. Sa ilang mga katupad dira balay. But timayara, kita dira ko kay Five Roads, no, sang statement with Ma'am Katrina, ang iloy sang biktima sang pagpangkastigo dira sa Baybarangay Kabug.
7: Stage 4 cancer ni siya survivor.
5: Uy.
7: Second year na ning monitoring namon sa 5 years kay hindi pa gina siya hambal na totally ni siya mga healed gid kay tungod nga kung hindi kami makalabot 5 years may possibility pa na nga magbalik ning iyang cancer. Bali inog schedule pa man kami ni tani opera kay operahan way labot mas mga operation may operahan pa ni siya kay mikululuwaon pa na siya nga bukol sa sulod sang tiyan niya. Pagkatapos ng pag-abot man sa iya, yung baga mo itong ginaproblemahan, kung gid mo kinakita ko sa video, puro likod ang igo iya. Kasi ang baga yung daan, ma'am, may fibrosis, kaya emphysema pa niya siya.
5: Uy!
7: Tag ng may mga nodule pa niya siya magagmay sa baga, kasi bala naapektuhan, yung gito bala paglampo sa iya, ma'am, kinakita ko, ang bayo, itong bimbang butangan, to kuno nila, bato, hambal sa isang mga nakakita. Kaging hamutong hampak sa iya sa nadakpan yung sa nga gadalagan sa. napakasakaan. Napakasog ko, ma'am.
8: Mm-hmm. So, nagpa-blatter
7: ka? Oo, oh, nagpa-blatter na ko, ma'am.
8: Napasa ka sa barangay?
7: Oo, napasa ka
8: sa barangay. Sabi, mahulat ka na lang sa pinagubangay ng barangay.
7: Oo, oh, ma'am.
8: Oh, ano na ba siya gano'n ng pagpagaloy ng mga pagpagaloy
7: sa akin? Sa sakit, ma'am eh. Kailan taon lang sa midyo doon. Uy, wala sa nakabalo, ma'am, sa struggle. O, ma'am, kung anong nag-get ko para lang mapabulong ang bata. Muna lang nila. Tapos, nanggit sila yung ma'am, magkastigo lang. Nga, misa na ako gani, ma'am, hindi ko magpadapat sa bata ko. Asa lang, hindi ko yung hambal. Hindi ko gusto ma-stress siya. Pero sila, kapos lang sila, giyam mo lang ito nila bata ko.
8: Ano lang, mensahe mo na lang, ma'am, sa mga naghimo na sa inyo, ano?
7: Tani, kapinsaran nyo man nga sala ang inyo, ang ihimo.
5: Kaki 5, Michelle, tinapat ni padawag ni sa barangay. Ining mga gidikanan, sining mga minor di edad nga ni, ano? Kaya responsibilidad sa gidikanan, kabatayan nilang ilang bata. So, aside sina, ining mga kabataan, gati, nangastigo na, tapos pagkagabi na mantay, pagidliwat, I don't think so, kung naisog sila, kaya ang isog, yung isa-isa, lari mo. Ito siya, manghagad siya, grupo niya, mamantay ito siya, kagkastiguhon niya itong isa. So, hindi man ato malikawan kay Kipay Michelle B, iti kita amay man, ikaw iloy man, sa mga kabataan, nga mga, may mga umaamo man ng edad, hindi kita malikawan, gusto may mga sparring-sparring na, may mga ulo-inaway, do, which is normal, kay sa pagdako, plus ng kabataan, maagyan, ginaya mo. So, but, kung may guidance, sa ginikanan, inibi, hindi na niya sinya daw sports, Black Aki 5, Michelle, iniya daw pang traidor, pulihan yung isa, anong ikasarang sang isa da, bisan dako pa na siya pulihan, plakbilog man, apat, lima, huwag na mahimo kay pulihan yung mo. So, in short, tinalawan ng opisyo din sa mga kabataan gani, and I think, no, ining mga ginikanan, ipatawag sa barangay, ipa-istorya, kung pasaka kaso, ining biktima, pasaka kaso, para matagaan leksyon, ining mga ginikanan, nga nagpabaya man sila sa mga kabataan. Kay ti, kung wala man nag-reach out ang ginikanan sa mga nagkastigo, it means may kapaltahan man on their part. Why? Kay kon ako ba, ang bata ako nakakastigo, makagto ko yung sa balay sang nagsanggin kastigo. Kag mangayo ko yung pasensya, nga ti pasensya, nakastiguan di bata mo, anong pwede ko na malagad, anong pwede ko mabulig da? Ti, wala gisang may nagpalapit sa Iloy, kag Ipe Michelle, nga ginikanan sa mga bata nga nagkastigo?
6: Wala gid may nagpalapit kay Favorite sa mo nang masubo-subo kay ti hindi iya makita sa karon ang bata. Gin actually gin reach out naman kuno sang Iloy, bati amo na ato kuno sa Mabulok.
5: So kun ato sa Mabulok ining bata, may posibilidad gin tago sing ini kanan niya. So that would be irresponsibilidad.
6: Ara lang nanda.
5: Irresponsibilidad klase gini kanan nang katagoon mong bata mo. Gini mo yan dapat tutubangon yung sa barangay da, atubangon yung sa pulis na. Nga gin dala mo gin tago mong bata mo. Atubanga. Istorya ha, kag isettle ining mga bagay. Di magamunin ng mga bagay, nga gintago mo yung bata, mong ipakagtumos Mambulok, meaning, ginakonsinti mo ang bata mo. It's not just only safekeeping, kundi ginakonsinti mo. Kaya matutuod nga responsable nga klase amay, kag Iloy, kag tuon mo tong ginikanan, istoryahon mo, mga ayok ato pasensya, hibalaon ang matuod nga istorya, kag dito, right there and then, pangayo pasensya. Kaya sa kabataan ni malipas malang ni Kakipay Michelle. Why sa kabalong at ibalati anon galini ang baga to, magkalataktak to karon, may mga pipila pa to ka mga abukol sa ila sining nga tiyan. Why nilagin paminsar na? Until now, why Japon nag-reach out ang pamilya sa mga bata ng mga maisog na sa may kabog?
6: Yes, sa muna kay Favorad, kay isa pa sa ginalantaw karon sang Iloy, kiti ang iladra ang mga tupad balay, ang nagamuno nga antes pa niya kay Favorad nagwa ang video, ang pila ka mga kabataan ng galiyong da kuno kag nagalabay gid ya sa tubang sang ila balay nga do kay nabalang dugi na pangita nila ya si Toto do ka mo nabla ka kay Favorad
5: at hindi na form of aggression, form of bullying na dapat ipabarangay na kay mga minor de edad na, and in fact ang ginikanan dapat mabantay da nga classic ano classic mo ginikanan mo da no proud kas bata mo nga bulyaw, proud kas bata mo isog, hindi niya dapat ginikanan ka minor de edad under pa na si mo sini nga luyo, ikaw as ginikanan ang magbantay ka magbulig advice bata mo, posibilidad guro kun ako ng bata kasi guhon ko pa na siya nga man way si kapati si mo ang guas na karon maanad ang bata undat early age pa lang, at 13, 14, manakit na sila. Basi ko magdalago, nagkag-able na yung magkapot armas, maniro, mamuno na kakifive, Michelle?
6: Nyan, isa pa na kakifive road sa ginalantaw man ato. No, ang ginakangawaan sang Iloy, kahit wala daw siya kung aga, ang iyalang ni nga si Toto, kag ang iyang mga manghod nga gagmay pa, ang ara da sa ila balay, ti basi, wala ko nukun suliton, ang ginbuhati amunang isa sa ginalantaw niya man. Rason ko nga ang pakasuhan niya gidya kakifive roads ang ini nga mga kabataan.
5: Oh, pakasuhan na. Ipakasuhan kay pabarangay para at least ma matudloan sang leksyon na pating mga ginikan nanda dala higa.
6: Ima natalana sa laka kay Fabros nga magatubangay sa may barangay hall sa may Kabog, ginahulat lang sang ni Ma'am Katrina no ang notice halin naman niya sa barangay kapitan sang Kabog kun saan o ang ilang schedule.
5: I-follow up mo nang barangay kapitan da sang barangay Kabog da pasikon patumbayaan malang na ipa-follow up para mabalaan ta ang dalagans na. Kay ang ginakwati kun papabayaan na kagi 5 Michelle, basi bala ko magsulit-sulit na. I know nga ti ang barangay Kabog dasig man sa saksyon, no? Ibalaon ta, ibuligan ta niya para ma-settle ni sila kay isang sling ko na kabataan ni may masarang paning magkaio ah. Masarang paning ma-settle, masarang paning magtadlong ini mga kabataan. Misguided na ni mga kabataan kung gisa kagi 5 Michelle bangod sang adolescence period la nga isog pangdugo mo. Kaya ka pa yamang bully, ipakita mo nga ti alpha ka, ipakita mo nga bakod ka. At the end of the day, mapaminsara nilang kasala, ginhimo nila, ng taon ta kung ano man sila kaisog, magpangayo pasensya sa biktima. Mula na nga ito, hindi tinutuyo kay K5 Michelle?
6: Yes, kay K5 Rods. Kaya gati ginating waan, taman nga makuha no ang panig sining mga kabataan para nga ti at least balapatas ang ato nga pagbalita kay K5 Rods. But nevertheless, i-follow up ta ni K5 Rods same with barangay sa barangay Kabog kay K5 Rods.
5: Sige, salamat kay K5 Michelle.
6: Yes, report gikan sa patrol ka upod si K5 Vincent Corral. Day ako naman kay K5 Michelle Patino. Anyway, nga itong balita, galing kay K5 Rods ang ginadulong sa aton sa kaaluan sang MyTC para sa mas mapag-on ng immune system, mga K5 magtumaradlo-adlaw sang MyTC. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
5: Kaugis abalag kita nga mga gitikanan, may paglapas mata. Hindi mata perpekto nga gitikanan. Pero kung makakumit gaman sang kasalanan mga bata, tayo hindi tayo pagtulirahon. If may sala, siya hindi tayo pagtaguon. Ipatubang na siya ang kasalanan niya para at least mangisog siya. Hindi lang kay mangisog siya nga mangmakol na mang tapungol, mang kastigo. Mangisog siya nga tubangon na mga konsekwensya ang ginhimo niya. Yung sa kita ang mag-inikanan, may tago-tanay kay ginapangita ka, hindi niya mo. Damor mo ginatuluan, ginakonsente bata mo, damor mo nga nagahupot kay imuya sang manog, kaya nagahupot kay imuya sang traidor sa panimalay mo. Dapat ipakita mo, ipa-feel mo sa bata mo nga sala, ginhimo niya, tadlungon niya. Nga dapat ang yatawag na ito nga panintud. Alas 5.35, check ta ang iban pang mabalita. Agi ka naman kay K5 Berto Gakit. Balang tabalita ni K5 Berto, K5 Obre Dugudugay. Ang balita ni K5 Berto, Lomas Kalwan sa Klinika D3 Bio. Ubo kag sip-on, trangkaso, hilanat. I-Klinika D3 Bio mo. Kabalo ko mo, ang Klinika D3 Bio may antiviral na. Meaning may pangontra virus. May antifungal, kag may antibacterial. Meaning, pangontra kagaw. Kung isa ang tulutalitini, ang usbong sang, sang ulan, ang higko nga ginhaklo ta, may mga kagaw, that's why gusaga tilak ka, galain pamatsyag mo. Kaya tiga kasudlan ang kagaw, bangon si ginhaklo ta, ginakaon ta. Pero kung may Klinika D3 Bio ka, ining vitamin D3 with virgin coconut oil, sarangin na mampatay ina mga kagaw nga nagasunod sila wasta. Ikumpatsyo niya na siyempre hindi na magdayon trangkaso mo. Aras si Kagipay Berto sa line number 1, check tas Kagipay Berto Gakit. Kagipay Berto, ibalita mo!
9: Kagipay Broad, sa pilaman ka si Mana, duwag kaigo.
5: Aha.
9: Aton sining mga katapos ang CDEO pero kainas ang kagahon natiklo gid kini nga hindi lang isa, no, kundi damo ni sila sige patigayo nga drug by bus operation dira sa may Purok Patimados barangay Sumagnigali, no, pasensya gid ina bata duso kabog Sumag, no, Bacolod City. Kay Five Roads yara sa 680,000 pesos, no? Ang balor tanan sa illegal nga droga. Ang mga suspect diri amo ni si MM 31 anyos, kinatapik ni amo ning puntarya sang subject gid. Ako ni amo ning subject gid high value individual pero tiway ni kuno na dala sa bata si alias Polite. Na Polite gid.
5: Polite.
9: Polite.
5: Puro nangin Polite siya.
9: Oo. Ang iya nga sa alias kasi P-O-L-I-T-E, Polite gid
5: ya. Oh, Polite gid ako sa English kung sa Ilonggo, Puliti eh.
9: Oo, Polite gid siya.
5: Ha? Tigon sa Ilonggo, magbasa ka, Pulite.
9: Pulite. Pero si Polite, hindi ko na yung yaman. Pangalan, Polite. Hindi magandang kakagitan ko, Polite, ano
5: ha? Ti, matiakwan ka eh, matinahaon.
9: Mahinahon
5: ka. Matinahaon ka, very courteous ka. Oo, very polite. Oo. Ay, may gabi da sa imo, may gabi si imo da Bert, may gabi. Oh, inab lang mabal ka nga, nasugatan niya ka, hi Bert, may gabi sa imo, siya budi. Amo na. Ha?
9: Oo, tingka mga mabalagon ka kiba broad to iyang karakteristik bala. Si alias Polite, babae ni. No?
5: Ah, babae. Uy. Pero ti, pilang edads na?
9: 41 years old.
5: Ate, okay.
9: Ning target lalaki ni 10M. Ginaka big ni sila ka K5 roads nga si mga nagaduso gid sa nga illegal nga droga sa Sumag. Ang operasyon again ginakandak diri ni Lieutenant Colonel Albert C. Amounting diri sa 100 gramos. 100 gramos nga illegal nga droga. 680,000 duway ga ano gani ka kita bro so ara gapon sa 6,000 itan bet ang gramos do amo na bi ang standard drug price abi sang pideya pero ti sunod diri kay Colonel Albert C sang CDEO hindi amo yung pa ano eh ang pamalakad sa market pala kun sa tagwa medyo nagdako-dako ni ang gramos ni kuno sunod diri sa ila naglabot na sobra may 5-5.
5: Kaya mo man na, bisan sa diin ka nga negosyo kag Iperberto, may lain nga wholesale price kag may retail price. Tikon retail price, say for example, no? Ako, gabaligya ko isa ka kilo nga, hindi siya buha, isa kilo nga kalamay. Ang kuha mo sa akon, kaya may wholesale ka sa akon, ibaligya ko ni siya bi 100 pesos. Ti baklon mo 100 pesos, kaya ikaw kay ga-retail ka, alangan mo baligya mo 100, why kada karuginan siya? Siyempre, imo on 150 pesos. Karon, kay si Adrian, mahilig man baligya ka lamay nga tingi-tingi. Baklon niya na sa imo, 150 pesos, alangan niya man ibaligya 150. Siyempre, tungon-tungon niya na ibaligya yun ang per kilo, 200 na. Kaya muna, amo man ang shabu, kay G5 Berto, ang style nila.
9: Gali man. Kasi sunod dito sa ato monitoring sang pulis to pag impredo talo medyo nagdako-dako gitman mo ang presyo sang illegal nga droga actually gina-interview
5: may ginatawag kita nga DDB price amo na ginapagwa sang dangerous drugs board nga pricing pero may iban gidya nga market price kag kinabayo nga price may ara man nga ti panglapaw price may kanida nga gabaligya nga ti kuha na lang, tawas price. Depende speaking, na sa market nila.
9: Speaking,
5: speaking
9: from tawas, bala,
5: K5
9: Broad, may ginbay bus to Ligat Gabi. Actually, si K5 Bichel to, ang gabidyuhan to, bala, nagpalipong-lipong sa may Villamonte.
5: Uy!
9: Ginako to dito kay Michelle at kay policeman sa mga kapulisan sa Station 4, nga wala ni siya kung nagit ka katamaan, di ko kabaligya siya. Bungo brali ni Kano, kapanawas, no? Kapanawas, nanto manilis ang mga monitoring. Di, ang libot, suno diri kay Colonel Ribatomia, kasi Rebrods, kung sa dalagan, ay lang sang shabu, amo ni mostly 80% ang krimen sa pagulod, amo niyang gadalagan, utang ay shabu, tawasay, binalikan, ay barangay 10 to ba?
5: Kasi
9: Rebrods, ni Rebrods, ni Kapto ba? Amo to, no? Kinbalikan to sila, kay bangod si Gitawas ang illegal na droga na tinransak sa ilas ng mga suspect namin.
5: Oh, sige, at least na nagkaladak. Panis lang kay Giperberto. Kay Giperberto, mangkot ko, any update sa may shooting sa may Singkang Airport? Anong tong dalagan sa kaso man?
9: Kipay Broad, ang aton sini nga mga kakipay, update sa aton sini nga shooting incident sa may Purok Sigay, Singkang Airport, ang bangkay sa nga biktima, nakuha na sa pamilya kapon. Dalawin, may tapon ni sa hinubaan, ang suspect wala pa yapon makita, kasi wala man nagsurrender.
5: Pero identified na, di ba? Identified na.
9: Identified ni siya, kaga may mga witness man, sunod sa aton sini nga mga kapulisan, mag-file sila kaso, subong, kompleto na lang sa investigasyon. Kompleto na lang sa investigador. Ang talang yung documentary requirements para sa filing.
5: Anong panginahulat nga mga documentary requirements ng station na itaw?
9: Dala na da ang ano eh, ng witness abi.
5: Iwan pa makuha ang statements ng witness? Wala pa makuha ang statements ng witness? Pinan to kadlaw?
9: Ito amuna ang processing eh, no? Ang ilab lang ang mag-file kabala kaso kay Mabrods. Ang statement pala sang witness kag ginaisa ginasang korte asa na pili sa fiscal pala.
5: Kaya dito pa nasa sa abogado kag ang affidavit ya kinanglan mo dito sa ma-testify. My name is Roberto Gakit Jr. Ako isa ka 21 anyos nga lalaki taga Purok Sigay, Barangay Singkang. Sang natabo alas 10:30 sang gabi, nakita ko si Adrian upod si lain nga miga. Dito ginsalakay sang miga ni Adrian. Ang lain nga miga ni Adrian. Nakita ko. Daw mo amo na mo. Gina isa-isa hon. But anyway, ang importante dire identified ng suspect and ang police station 8 handa na nga magpasaka sang kaso.
9: Actually ang ginhambas ang police aton may mga punto man.
5: Dali lang gid islan kong karakter. Ang ako si Berto Gakit. Nakita ko si Babes Gantalaw. Hindi, kuya ko na yan, ano ka man ni Adrian? Kuya ko na. Hindi, islan na lang, Rimuel na lang, Rimuel Alcantara.
9: Ako si Berto Gakit. Alas 7:30, nakita ko si Sir Rods Palma. Ang akong manager, nagliko pa wala, direktas may bangga kore. Ano mo na bala?
5: Ano? Ako si Rods Palma, station manager sang K5 News FM. Ginadeklarar ko nga si Roberto Gakit Jr. Ha? Pero anyway,
9: ang mga requirements documents ang ipasa kag dinafile kag makita kag kita do mabudlayan.

0: Gitik, ako kabalo man ko magitik ah. Balan man nila nga kabalo ko magitik sa lain nga pamaging nga itikay nga kon bay.
1: Kuya.
0: Ha?
1: Si Sir Galo pa ya bido may mga ibididad naman mo, no?
0: Lain gali ginistoryahan mo nga ako ni ginistoryahan lain di si anong ginlink mo Sir Galo pa raw? Station 4, ano nga station niya Sir Galo pa raw? Ano sa nga station Station 4? Dali lang, kay Gilberto. Do si Sir Galopar do sa Station 4 man siya na assigned. Station 8 man ang kaso.
1: Hindi, hindi, Station 8 mate, blood here Sir Rod.
0: Ha?
1: Depende no sa mga edad mong.
0: Awa.
1: Si Sir Galopar, edad ni Sir Galopar mga 50 taon ng no.
0: Bo?
1: Di malink yan
0: ha.
1: Si Michelle nga 45. Di ako yan kay Conan. Kada yan ang deputy sa police station 4.
0: Abaw! Ito yun, salamat kay Kaki Peberto ha. Tama na na.
1: Ang aton nga balita, Kaki Pebro, ginadulong sa kalwansang GTX 500, D3 Bio, my sister GTX. Tapos si Berto Gakit para sa kapiling balita, servisyo.
0: Kaki Pebro, brisan ba?
2: K5 News FM live report.
0: Ayo, maraming salamat kay K5Berto Gakit. Sige pa diyan Japan niya binubuan na isang illegal nga drugas bakulod. Hindi niya mag ako yung kapating, hindi niya madula ang shabus bakulod. Bisan sino madibutang mo yung mga pulis di Pereya, mga Intel, CIU, PDEU, RIU, tanan nga mga yuyu di. Hindi niya madula ang shabu unless otherwise. Kung wala sa may nagagamit na eh. Maling ipermig di ang argumento ko muni. Wala niya sang pinakamahal o pinakabarato nga shabu. Bisan ibutang mo na stubangan sang tao, hindi niya magamit ang tao kung ang tao ay gagamit shabu. As long nga may addict, as long nga may nagagamit sang illegal nga drogas bakulod, mag-exist ginaya ang illegal nga droga. Kasi sila na yung gagamit mo. Bilano ka mahal na baklo na nila yan. Kung ay sa kwarta mang hold up, mahimo krimen para makabakal shabu, amo na yung batasan nila. So in short, kung wala yung shabu, wala sang drug user, ah, ako yung mga pati, manubo ang crime rates bakulo daw. Oh, dapat dito mag-focus niya sa may drug addict o drug pusher. Tutok man ta sa drug users na. Di ba loon kung sino nagagamit shabu, da bantayan nyo. Pagbakal niya, dakpa. Ti mambas na ti gamay man ang kaso kayo isang Section 5 sa Republic Act 9165. Yung mga bulubog at nga kaso, Section 5 mo. Si Section 11, eh, possession. Ay na ano. Check ta si Kaki 5, Bobre, suspend niebe. Lantawon ta ang balita, kagliliun ta ang kwan. Ang balita ni Kaki 5, Bobre, sa may siyudad sa Kabankalan. Kaki 5, Bobre, please standby. Nagkipay po bre, balita mo!
3: Kakaifay Bros, mayong hapon. So, balor, 750,000 ang balor sa ilegal nga sigarilyo. Ang nga nakong piskar sa nga aton sinigakaban ka lang Component City Police Station dito Kakaifay Rods, City Utod, Barangay Hilabunan na Hilamunan, nasyurad ng Kabankalan, last dos ni Kakaifay Rods, 50 ng kaagahon, Mayo 4. So ang driver si Nika K5 Roads ang ginamaneho niya ang Isuzu Elf. But actually, miyara sang unod nga uga ka K5 Roads.
0: Uy!
3: Ang mga boxes ni K5 Roads dalagko pag mga gagmay nga mga boxes.
0: Mm-hmm.
3: Actually, uno kabilog ka mga boxes ka K5 Roads kag aging tampukan sang mga bulad ka K5 Roads. So ginkilala ang driver nga si Alias Basser. Ibadai diba siya, tianyo si Saka K5 Roads, kag-residente sa Santa Catalina, Zamboanga City. Suro naman sa aton Deputy Chief of Police ng Kabankalan Component City Police Station, gikan sa Mindanao ang ining mga smuggled ng mga sigarilyo ka K5 Roads. So, 21 ka mga gagmay ng mga boxes ang tourism cigarettes, may unod sa K5 Roads ang 30 ka green. Kagmiyara sang waluman sa mga dagko ng mga boxes sang tourism cigarettes na gihapon nga may unod
0: sa amuning mga sigarilyo may ngalan diri yung mga brands sang kape kag kuno ano ni Bingo may isa may New Mega amuning unod ya sigarilyo gli ni
3: yeah sigarilyo
0: ano nga brands sa sigarilyo ni
3: tourism kag Bosco. ko, ka K5.

0: Oh, bago ko nabatian, boss ko kag tourism. Puwerte yung mga pangalan si Carillo ba?
1: Yes, KK5 Brothers.
0: So in short, halin niya sa Cebu, hindi niya halin sa may Kalumangan?
1: Halin sa Mindanao.
0: Oh. Kamalo, Kati, sa Kalumangan, nabdumduman mo itong ginpang raid to. May gahimo to illegal nga si Carillo. Grabe, gali, no? Meaning, sa Cebu, may pakturyahan man ito nga illegal. Dapat ikuan man ito, kutihon man ito sa ang kuan eh. Sang BIR kag sang Intel Operative sang Cebu City Region 7.
1: Kay ni K5 Broads taga Zamboanga ni ang nag-deliver eh. Nakita gid na aktuhan kay K5 Broads nga ginapanghawas niya ini kag siguro ipang distribute niya sa mga Broads.
0: Pero paano man kay kung driver ka lang nga wala kaya ka ideya, although ikaw naga-drives na ti madalas sa kaskaso. Pero siya daw meaning may advice na sa iya nga ini nga box i-deliver mo kay Amuni ha. Mo na guro ka kay Bobri ay.
1: Dura gid guro ka kay Fibrod.
0: Ti ini mga ugani o oh, mga pinakas na namitamit pa na kay Fibrod Bobri din ni pang deliver.
1: Front lang siguro
0: kay Fibrod. Wait. Amo pa naman ang namitan ko ina especially inang gintakas bla kay Fibrod Bobri nga video ga basa-basa nang ano tawag na lamayo. Tinamitan ko na, ginfront na lang ito nila, gali, para hindi mapanimuan na muna. Nga, ay, yes. Manimaw, grabe, is Carillo ba daw ba? Pinakas eh. Kada simot mo, hindi yas ang si Carillo, kung na tabako na simutan mo, hindi pinakas, bakod eh. Tourism, kag Bosco, flavored, pinakas. Ang muna, lamayo na muna. Siyempre, bonano, hindi mo pa naman sindihan si Rubik, aw. Makumod, ginasabas na may baho kong pinakas. Lain niya nga baho ginagyungita niya. Ang kay Rubik, ya, kagipay bubre, why niya kapangita pinakas kaglamayo si kagipay Rubik? Di ba?
1: Nala ko na doon.
0: Pero kung si Clint, guro, si Clint, mamba, si namit ba? Namit, sudan, butang mo sa may, kwanla, sa may lupo, kag ano ni, kag kulitis, butang mo munggo, ay namit. Wala na galing oras, kag ipay po break, kasi niyas na nga, kung technician niya, sir, waving 5,000, no? Salamat, kag ipay po break.
1: DTX 500 Mikey Tika D3 by report kay Gandiri sa Kabahan Kalan City ini si K5 Office Spain eh para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM
2: live report.
0: Si Clint ko to mas lingkor si Clint gapanilap nila para ko si Clint to ito. Gambal man si Clint sa paghamot sa pinakas ba. Ang pinakas bla kag lamayo namit-namit nabutangan mo siya ay nang gisa kabla sang ahos Bombay tapos butang mo ang dahon kulitis amunggo bla munggo munggo kag dahon kulitis laktan mo sang pinakas nga lamayo bo sa pagkadamit to. Ay oo wala galing panahon ba buhas naman ah. Salamat gid mag K5 batay masunod pa la tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulo sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Ethan, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ka K5 Kenneth Uy. Kung naman si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 you might VCO. VCO you might D3

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega 3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sang aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat din ko kay na dulatanan, kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
10: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
13: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
13: supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ang gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Mayong gabi siya lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3Bio Evening Newscast subong ang Martes sa Mayo 5, 2026.
26: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo.
22: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, King Cobra nakita sa Casillas ang isa ka resort sa Don Salvador.
26: Samtang presyo sang buga sa NIR nagsaka.
22: Sa balita, National Senator Amy ginakusahan sa Malacañang nga nagapalaptas ang fake news.
26: Kag una nga trial para sa kaso ni Revilla ang utaman sa Ghost Project ginpatigayon sini nga Martes.
22: Sa balita, International Oil Facility sa UAE ginatake sang Iran na sunog.
26: Kag sa balitang sports, Ilonggo kampiyon sa long jump sa NCAA Season 101.
22: Kag sa ato naman balita entertainment, Dimples Romana nagbakal sang sports car. Lasay sa 5.
27: Ulat panahon.
22: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
0: Nag-develop na sa isa kabagyo ang isa sa mga low pressure area ng kinabantayan sang pag-asa sunod sa 2 PM Tropical Cyclone Formation Outlook sang Weather Bureau. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo 2,575 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Yara subong sa Tropical Depression Category ang bagyo na mayara sang maximum sustained winds nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kaggas sa kung pagmadlos nga nagadangat sa 70 kilometers per hour. Nagagiyo padulong north-northwestward ang bagyo. Malayo pa ini subong sa Philippine Area of Responsibility apang pag nakasulod na ini sa PAR, pagatagaan ini sang pangalan nga Kaloy. Samtang nakasulod na sa PAR ang isa pa kaginabantayan nga LPA apang halos wala ini sang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan ang Palawan. Samtang partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang pungsod lakip ng Metro Manila bangod sa epekto sang easterlies. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental humalin sa bungagab itubtubwa sa aga kag may posibilidad sa mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo, Evening Newscast, news sa K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
22: Lasay siya, teka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpasaka sang hagna si 3rd District Congressman Javi Benitez nga maghatag sang suporta sa industriya sang kalamay sining adlaw ukon sa Sumangadlaw Martes sa Mayo 5.
26: Ginaamidahan sang House Bill number 9088 ukon tunay na ugnayan buhay at oportunidad sa asukal ukon tubo. Act of 2026 ang Republic Act number 10659 nga mas kilala bilang Sugarcane Industry Development Act of 2015.
22: Tuyo sini nga maghatag sang mas maayo nga polisiya, masugot nga regulasyon sa importasyon sang sweeteners kag protektahan ang mga mangunguma sa industriya sang kalamay.
26: Samtang nakuhaan sang video sa isa ka grupo nga ang pagwa sang isa ka man o gali naman sa sulod sang kasilya sang isa ka resort nga ila ginatiniran sa banwa naman sang Don Salvador Benedicto.
22: Sunod sa uploader sang video nga si Dran Rev, nagpaliwaliwa sila sang iya mga abyan sa isa ka resort sa napadulong sa banyo ang isa nila kaupon apang gilayon ini nga nagwa bangod sa nakitaan nga man og sa sulod sang basin.
26: Sa eksklusibong interview sang K5 News FM Bacolod kay Dran Rev, iya ginsiling nga ila ginkuhit sang stick ang lawas sang sapat kag dito na nagwa ang ulo sang manog.
22: Ginkompirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert nga isa ka Philippine King Cobra ang nasapuan sang grupo.
26: Dugang pa ni Bernardo, normal nga nagapangita sang bugnaw nga lugar ang manog. Rason nga posible nagapangita ini sang alagyan pasulod sang sabitan nga banyo.
22: Gilayon man nga nagtawag sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR ang grupo ang uluwas nga makuha kag ma-relocate ang King Cobra.
26: Sa dugang pangamabalitang lokal, 88 ka individual hired on the spot sa ginpadayon nga Labor Day job fair sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
4: Nagdangat sa 88 ang na-hired on the spot sa ginpatigayon ng Labor Day Job Fair sa SM City, siyudad sa Bacolod, sang Mayo 1, 2025. Sunod kay Jovelyn Canoy, head sang Peso Bacolod, nga nagdangat sa 2,894 ka-registered applicants, kung sa diin 2,775 ang qualified, kag 88 ang na-hired on the spot. Dugang pa, ningin maayong resulta sang job fair, bangod nangin align ini sa mga bago nga nag-graduate sa senior high school kag college. Palayag pa ni Canoy nga kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig nga job fair, nangin mataas karon ang na-record nga applicants sa tuig 2026. Sunod kay Canoy nga nagapanguna sa gihapon ng BPO sa madamo nga nakuha nga aplikante kag magluwas 3, madamo man sang nahar sa manpower services kag food chain crew. Nagapasalamat naman si Canoy nga gina-appreciate na sang pumuluyo ang programa sang Peso Bacolod. Ini nga balitag na sa iyo sang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Sa dugang pa nga balita lokal, ang presyo sang buga sa NIR nagsaka. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Sandig sa monitoring sang Department of Agriculture, may na-record nga pagsaka sa presyo sang bugas sa merkado sang Negros Island Region. Yara sa 59 pesos punto 75 centimos ang kada kilo sang well-milled imported rice. Samtang yara naman sa 59 pesos ang kada kilo sang well-milled local rice, kag 48 pesos punto 25 centimos naman ang kada kilo sang regular well-milled rice. Sa pahayag ni DANIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, nga ang pinakaulihi nga monitoring kahapon Mayo 4 ang may mas mataas kung ikumparar sa presyo nga nabalhag sang nagligad nga semana. Patag pa ni Barogo, nagnubo ang produksyon sang bugas kag sa Mayo 15 pa magasugod ang pag-ani para sa third cropping. Aminado man ang DANIR nga kabahin man ini sang epekto sa pagtaas sa presyo sang produktong petrolyo. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Masubra 700,000 nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa siyudad sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyo.
5: Piskar sa Kabankalan Component City Police Station ang balor 715,000 nga ilegal nga sigarilyo sa sityo utod Barangay Hilamonan Kabankalan less 250 sang kagahon Mayo 4. Ginkilarang driver sang Isuzu Elf nga salakyan nga si alias Basser. Siguro 7 anyos kag residente sang Santa Catalina Zamboanga City. Sunod sa impormasyon, nadakpan nga nagapang hawa sa mga boxes ng sigarilyo nga wala sang graphic health warning nga ang sospetsado sang madakpan sang mga kapulisan. Nakuha sa paghinakop ang 41 ka mga boxes ng sigarilyo nga may balor sang 715,000. Magapang atubang naman sang kaso nga paglapas sa RA 10643 ukon Act to effectively instill health consciousness through graphic health warnings on tobacco products ang sospetsado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisik ka K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, Escalante Hanon Boxer magahampang sa Japan buwas nga adlaw. May kampiyon nga balita si ka K5 JR Kalantagaan.
8: Liwat nga magahampang sa Japan ang tumandok nga boxer sa Escalante City, Negros Occidental nga si Raymond Yanong. Buwas nga adlaw Mayo 6 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Pagatinguhaan ni Yanong nga maagaw ang OPBF Super Lightweight title batok sa undefeated champion niya si Hiroki Horiki. Sa weigh-in, nagbugat si Horiki sang 139.88 pounds samtang 139.55 pounds naman si Yanong. Sa karon, 2-0 ang ginakabing nga Rubo Cup sa Japan. Sa tungtuig 2019, nagdaugman si Yanong via knockout batok kay Ryuki Ishii. Kagsadtong Pebrero subo nga tuig, nagdaugman siya via split decision batok kay Hayato Uno sang Tachikawa, Tokyo. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
9: Balitang National!
10: Balitang National!
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasayas 14, kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpaligag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga wala sang kamaturan ang mga impormasyon ukon mga ginpaligag ni Senator Aimee Marcos angot sa importasyon sang repolyo.
26: Sunod kay Castro, wala nag-import sang repolyo ukon mga utang ng Department of Agriculture. Gani fake news ang mga ginpalaptang ni Senator Marcos.
6: Ginbulgar man ni Castro nga wala na sang komunikasyon ang magutod nga si President Ferdinand Marcos Jr. kag Senator Aimee Marcos sa sulod na sang tatlo katuig.
26: Wala man nagtambong sa mga pagtililipon sang pamilya si Senator Aimee Marcos.
6: Sino kay Castro, wala sang anuman nga kaakigukon kalain sang buot nga nabatsyagan ng presidente sa iya magulang nga senadora apang base sa personal nga obserbasyon ni Castro sa body language sini na obserbahan sang Palace Press Secretary nga disappointed ang presidente sa senadora.
26: Sa dugang pang mga balita nasyonal, ginsugtan na sini nga Martes Mayo 5 ang trial para sa kaso ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Nagapangatubang sang kaso ng malversation sa Revilla may angot sa ginaligar Ghost Flood Control o Control Project sa Pandi, Bulacan.
26: Sa unang adlaw sang trial, nagselbi ng witness si Jason Cruz bilang Records Officers ng Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
22: Ginpakita sa trial ang logbook sa nakarecord nga ukon ang aprobado nga budget para sa proyekto.
26: Nabato naman sa DPWH ang sambit nga dokumento sa itong daligdan ng Hunyo 26 sa tuwig 2025. Sunod naman sa witness.
22: Samtang gintalana naman ang masunod nga trial sa Mayo 19 at Mayo 20 sa diin magaserbi bilang testigo ang mga tiglawas o kung representatives gikan sa Planning Division sa DPWH.
26: Sa dugang pa nga mga balita, nagapati naman si Vice President Sara Duterte nga ang mga kaso nga ginpasaka batok sa iya amay nga isianay President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang iya ginalauman nga magpadayon sa full trial kag wala na siya sang tsansa nga buyan pa sang ICC ang mga kaso.
22: Si Duterte ang yara sa The Hague, Netherlands agud bisitahon ang iya amay.
26: Sunod naman kay Vice President Sara na pahayag na sang malalom sang iya sining legal team kung ano ang matabo kag iya na lang nga ginbato ng sitwasyon.
22: Iya ginpiling ang mag-focus na lang sa pagtukod sa mabakod nga depensa para sa proceedings.
26: Sanggit pa man ko taman siya kung kumusta ang iya sining amay, ginpahayag ni VP Sara nga yara sa mayong kaimtangan si PRRD kag wala man siya sang problema sa iya sining kaayong lawas.
22: Sa katapusan nga balita, national na record sa 7.2% ang inflation ukon kadasigon sang pagtaas sa presyo sa mga balaklon kag serbisyo sining bulan sang Abril sunod sa Philippine Statistics Authority ukon PSA.
26: Gikan ini sa 4.1% nga inflation sang ligad nga bulan sang Marso.
22: Amo na ini ang pinakamataas nga inflation rate gikan sa 7.6% kan record naman sang Marso tuig 2023. Lasay sa Jesse Chete.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
22: Sa balita international, ginlamon sang kalayo ang isa ka oil facility sa United Arab Emirates matapos nga ginlunsar sang Iran ang pagpangatake gamit ng drones. Nagluntad ang insidente Lunes nga adlaw Mayo ukon Martes nga adlaw Mayo 5.
26: Ang UAE, isa ka nasyon sa Middle East nga kilala bilang kaalyado sang Amerika.
22: Sunod sa mga opisyal, just in 9 tanan ka mga missiles kag drones ang na-intercept sang air defense system sang UAE sa nagluntad ang pagpangatake.
26: Base naman sa report, tatlo ka mga Indian nationals ang samaran bangod sang dako nga sunog sa Fujairah Oil Industry Zone.
22: Lasay sa Jesse Chet.
2: Balita Sports.
7: Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
26: Ilonggo, kampiyon sa long jump sa NCAA Season 101. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuaz.
10: Bugal sang Carles Iilo ang kampiyon sa long jump sa NCAA o kung National Collegiate Athletic Association Season 101 Track and Field Championship. Inisi Sam Kenji Bantillo nga nakarecord sang 7.28 meters para madaog ang Bulawan nga medalya. Nagahampang ini para sa Mapua University samtang nakuha sang iya teammate nga si John Patrick Patricio ang bronze medal. Madumduman nga nakuha ni Bantillo ang pinakaunang gold medal para sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2024. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
7: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
22: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dimples Romana nagbakal sang sports car may chika si ka K5 IV Cordova.
11: Ginpakigbahin sang aktres nga si Dimples Romana sa publiko ang ginbakal niya nga sports car nga Mazda Miata MX-5 retractable fastback. Sa social media post sang aktres, makita ang pila ka mga litrato kag video niya samtang nagasakay sa pula nga sports car. Suno sa aktres, ini ang pinakauna nga salakyan nga iya ginbakal para sa iya kaugalingon sa sulod sang 30 katuig sa showbiz. Dugang pa ni Dimples, resulta ini sang iya paghimakas kag pagpangabudlay kag indi inihalin sa pagpangawat. Ang nasambit nga sports car ang nagabalor sang kapin 2.5 million pesos. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: Uy, congrats ha. 2.5 lang to. Sports car?
12: Sigurado nga 2.5.
26: Oh, hindi maglayo, ano?
12: Sa imo? Pinalagay nga
26: man, no?
12: Pinalagay nga man set ng mga 300.
26: Isa kagatos na lang?
12: Ah, isa kagatos na galing?
26: Ah, di, mga, oh, mga 300.
12: Mga 300, diba?
26: 3 kagatos.
12: Oo.
26: Isa kagatos kay Sir Aljan?
12: No. No. Gano'n yun, no?
26: Pro sports car. Galing ka, may isa, no? Daw, ano siya? Single door.
12: Oo. Duwa lang na makapungko, diba?
26: Duwa lang na makapungko.
12: Driver, kag passenger.
26: Kaya may ara sports car, being a dako siya. May ara siya, na daw gamay. Pero nami, pula.
12: Nami isang color niya, no? Oh, color red. Pula. Gusto ko na sa mga salak niya, ng mga fiery red, yung mga color, bala. Pula ang inam lang mga gabadlak sa tuwasang karsada, ang pagkapulay, nung dugap, basta.
26: Oh, happy ko kay Dimpos, kaya at least for how many years? 30 years, pila ka years sa showbiz.
12: Dugay na eh.
26: Dugay na. Mm. Na satisfied yun ang self niya.
12: At least, self-owned. Mm. Hamal yung galing ko, no? Wala gin kawat. Wala...
26: Pabati-bati pa, no?
12: Gani man.
26: Ay, oh. Tiga pa pati-bati.
12: Mayo pa ni si Dimples.
26: Oh. Oh, kagwapa kay Dimples, no? May Dimples sila ito. That's why Dimples siya.
12: Si... Screen name nila lang, no?
26: Pero di may Dimple giman siya, be. Lapos na ko na mo. May Dimple ka.
12: Amo na?
26: Ikaw may Dimple ka man.
12: May, oh, may ara. Anong namin mong lapos?
26: May lapos na ko na. Kung may Dimple ka sa guya. Sa ano ko na may Dimple.
12: Ay, hindi na yan tuon.
26: Ay, dito.
12: Ay,
26: sabi sino mga... may mga dimples? Sabi palili ako lang taon ka. Gusto ko gid being gusto ko gid ka K5G na mapamatugaan. Inang mga kasabihan nga kung may dimple ka ko no. Si Cyril Jang, kita mo si Cyril Jang may dimple.
12: Ati may alam na sa sarili ko.
26: May alam sa liliyon ko na boss.
12: Mungin mo lang. Ay mga ka K5, sabi mo lang ang mga tiniyon. Halong ka mo kung mag CR ka mo kung diin-diin ha? Uy, doon nagpala nito mga balahibo ko sa King Cobra nga ini sa DSB.
26: Ang low-eyed ka K5G sa mga babaeng riktada lang lang magpungko. Kami nga mga lalaki, bi.
12: Gatindog.
26: Gatindog kami na.
12: Oo.
26: Ang how about mga babae nga gulpiada? Gulpiada lang tumi matugbo.
12: Ganit naman mo yung nag-ano-ano sa imo yung alatrasan. Diyos ko.
26: Hindi ko ma...
12: Uy, ko pala nindog ang balahibo.
26: Ayaw.
12: Doon may trust issues na kusubong sa ano.
26: Pag ang low-eyed mga... kay King Cobra na identify sa DNR na ano nila confirmed nga King Cobra. We know naman nga ang King Cobra is the venomous nga klase.
12: Yes, dalitan.
26: Dalitan. Pila ka lang niya kaminuto, mapatay ka ng mabuntugan
12: correct.
26: Ka.
12: Correct, oo. Muna siya bala.
26: May banbi nga makabuntog, mapatay ka. May arabi manog nga makabuntog, ti siyam kabulan, niya mabuhi ka. Ang iba niya ti mapatay, gin. Delikado.
12: Ay, namo ginahambal ko ginaw. Lainin so, ko
26: may mga bagay, binga sa kwa na mo sa CR, may arabi being away. Ang kalabanan na nga that's why gaagid ang mga manog kay nga man ang lapos ina pasensya sa kakaon nga pamahaw ang lapos ina bi suba wala open bala unlike sa may mga close nga mga tawag ni
12: tangke
26: nga way na di sa makasulod ya kay ti close mo at ila guro feeling ko ang outlet ang guaan bala di do may access
12: guro no
26: dito mas
12: uy halungan yun na sumumala mo mga K5 kay init sang panahon galiwasa mo ng mga kasapatan
26: oo sunod sa DNR nga mo na kunong way nga makagwa sa mabugnaw nga lugar
12: mga wildlife
26: kita mo damo sumong sakyan kasulod sa mabugnaw nga lugar kay gapabugnaw na sila oh Nalink Japon, no? Naangot Japon. Ay, grabe, o. Oh.
12: Nalusot niya, ganyan.
26: Nalusot Japon.
12: Pero it makes sense man bala.
26: Pero gabing sinyas ang kwanto.
12: One minute na kwanto. Uy, ano ka, 2 minutes pa?
26: 2 minutes pa.
12: 1 minute na lang. It makes sense man bala ka, K-Febrod. Siyempre, kung ang tao ganing galiwas, ha? Ano pa ginaihan ng mga kasapatan, especially mga wildlife bala. Tigasala na sila, nagkakanto na sila sa mga residential areas. Amo na nga halong kamuha mga girls.
26: Oh, halong ikaw mo ha, matukob ka mo sa kobra. Okay lang na akong laing kobra ang makatukob sa inyo. Maninina lang, bing kitong gamay ang dalit. Pero kung kobra, my goodness. Oh.
12: Hambanin and John and Dam, delikado ang nga mga ang mga kobra subong sir, gapabugnaw.
26: Nan.
12: Oo, budlay. Delikado na subong.
26: Hindi kita madula sa pinsir ko.
12: Ano ka no?
26: May kobra man sa kuno.
12: May kobra ka man. Legit. May kobra gid. Oo.
26: Kana.
12: Pero wala namang K5, especially sa mga resort bala nga gabisita. Kamo hindi nyo balaan balang
26: no.
12: Sitwasyon sa ilan ang mga ano tawag sa inyo.
26: Alunggig ka mo sa kobra. Dapat lantawon nyo, anay.
12: Kamo ginin nang hambal ko gid. Lantawon nyo ha, basi matukban ka mo wala sa oras.
26: Why gin patay to kay nga man na against na sa DNR?
12: Oo, bawal man.
26: Why na time na, salamat.
12: Why na, boss naman.
13: Ang
22: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita subong Martes, Mayo 5, 2026.
26: Bandayman Boss nga adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
22: Magkasunod ng Larka Visa Program, kaupod si ka-K5 Elmer Sobaldo. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
26: Patayon ng pagpamati sa mga programa sa K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM.

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang sobra nga fatig, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka kag palang dulom sang panulog na may dulot sang migraine kag vertigo.
8: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene capsule. Nagatake ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana, nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako ni Fonseca ko ay bahay blood ako pag may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
11: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin. Number
18: 1.5 K5 News.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mga-athag
20: pakinggan kung ano ang daman para sa pumuluyo,
21: para sa demokrasya.
20: Larga Vista!
21: Larga Vista!
20: Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes.
21: Larga Vista!

Mayong gabi sa inyo tanan. Welcome na sa palatuntunan ang Larga Vista. Subong agabi, basi matingala ka mo, lain nga tingog ang inyo mabatian bla. Makasiling ka mo nga eh, sino naman eh? Ano ni pangayaw naman eh? Oy, amuning pangayaw nga taga Diriman eh. Ako si K5 Elmer Obaldo, and temporaryo kita nga magabulos sa inyo anchorman, si K5 Julius Mariveles. May aralas importante nga mga ilikuton, si K5 Julius, that's why ari kita karon kaupod ninyo diri sa mikropono. Anong mga pag-istorya naton subong adlaw? Of course, topping the list of issues. Diri sa Pilipinas subong, ang pinakanagapanguna nga istorya amo sa gihapon ang impeachment ni VP Sara Duterte. Nagkalain-lain nga mga reaksyon, nagkalain-lain nga mga panindugan, nagkalain-lain nga mga opinyon. Mayara nagapabor, mayara nga nagakontra, but of course, ang kamugusan sini kun suma total ang aton pag-istoryahan, ini ang isa kasahi sang isa ka ginatawag political process. Ginagamit ni nga hinganiban, gina-weaponized sang iban nga mga politiko. Ginagamit nila nga rason, ginagamit nila nga armas. Agod, tumbahon, gubon ang ila mga kasumpong sa politika. Istorya nato dini subong ang party sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, and ariho nagareklamo ang kadam-an sa mga konsumidores sang Negros Electric Power Corporation. Anay Sineco subong NEPSI ang ilang mga member consumers nagareklamo na ayway na subong miyembro, no, kaya hindi na ni kwan mo, hindi na ni isa na ka private company ang nag-auyat sining power distribution diri sa area sang Central Negros and Metro Bacolod. Isa na ka private company, hindi na kooperatiba. So nagareklamo ang kadam-an sa mga consumers parte sa gulpi lang na pagsaka sang balayran sa kuryente. Nagtibok ang balayran sa kuryente, konsumidor, nakibot! Amak mo, no? Terrible. Tama ka, Kwan? Tama ka, fast forward? Larga Vista. And istoryahan taman subong nga gabi ining padayon nga kampanya sang BTTMD sang Bacolod Traffic, kagsubong man ilang kaupo diri sa kampanya ang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office kontra sa mga kolorom nga mga salakyan. Lakip na diri ang mga kolorom nga mga tricycle. Larga Vista. Kulurom gali nga mga tricycle. Kay kung nagapamati ito karoon ang isa ko kakilala, munuho niya naman ka, ba, tricycle ka, no, kataga Manila. Oh, mga Ilunggo ta iya, tricycle ina, ang kulurom nga mga tricycle. Larga Vista. Mahamot kita nga daw hindi naton maintindihan. Kumo, nagalibog ang ulo ta, kung diin gid na yun ini, kung panahon ang aton pag-aistoryahan. Diin kita subong La Niño kita, o El Niño kita, o La Niña kita. Sang nagligad gabulan sang Marso, PAGASA declared that we were then suffering from weak La Niña. In other words, La Niña, expect naton o gin-expect naton sa tunga time ang maulanon nga panahon. Kay weak La Niña. Medyo mahuyang-huyang lang, pero La Niña maulanon. Tapos karon,
before magtakop ang bulan sang Abril, Pag-asa issued a warning nga dapat kita nga mga Pilipino magandam. Magandam kay magasulod sa Pilipinas ang panahon nga ginatawag El Nino, and this season or ini nga sahi sang panahon nagapatimaan sang mainit nga tiempo o malawig nga tig-ilinit o kon drought. Lorga Vista. Di ko din nagpreparar ta kay siling sang Pag-asa, preparahan naton ang El Nino. Ay naano ini? Pagkasunod gadlaw, nagpagwa naman ang Pag-asa sang abiso sa aton nga may ginamonitor subong nga low pressure area, hindi lang isa, duha. In fact, lately, tatlo pa gani ang ginamonitor nila. Tatlo ka mga low pressure area nga base mag-apiktar diri sa Pilipinas. And kung matabo ni, amo niya ang ginpahayag nila nga El Nino alert nga maulan nun iya, bunano. Di kung ikaw, Abi, ordinaryo nga nagapamati, masiling ka, din gining husto man? Ano ni man? El Nino gin kita o La Nina na kita? Lorga Vista. And if we still have time, later parts ang aton sininga pagpangalagad subong nga gabi, aton istoryahan ining parte sa damahamot ka, daw ginahimo nga kaladlawan ang eleksyon, amak mo nga 14 anyos magapadalagan, kag ang tarso man nga electoral law sang pungsod nagaalaw naman sang mga minor di edad nga magpapili sa pwesto. However, hindi niya natabos Pilipinas, iniya dito sa Amerika, in a country that is said to be law conscious and where people are said to be law abiding. Hindi tuya supak sa ila pagsulundan nga ang minor di edad magpapili sa eleksyon. Simple lang pamangkot, no? Makadalagan sa eleksyon ang minor di edad. Anong punto sina nga agin allow ina sang ila nga layi? Ano para himuon nga katalawan ang ila nga eleksyon? Agod himuon nila nga kalhamutan ang mga kandidato? Or basi na tabo ini kay man sang una ara naman ang adaan, wala sila sang age limit sa pila ka mga kandidato, especially sa mga statewide elections. Ang mga siling ko nga statewide, isa ka estado bla covered niya. Ini natabo ini kag matabo liwat dito sa estado sang Vermont sa Estados Unidos sang Amerika. It's because with the absence of age limit, wala sang age limit sa mga kandidato. Isa ka 14 anyos nga high school ang magapapili bilang gobernador sang Vermont, USA. Lorga Vista. Di ano gini? Ano tong minor di edad nga to? Galing kayong rason sa minor di edad nga, madalagan ka. Simple lang sa batya. Ngiti, ang mga kabataan, huay gani gintra. Mga kabataan, pareho sa ako, nagalantaw lang kami, nag-observe lang kami. Kaya para sa amon, hindi dapat nga mag-intra kami dira kay mga minors pa kami. Yung galing, tigintugyan naman nato sa mga tigulang. Pila naman kadikada nga mga tigulang nagapamuno sa aton nga pungsod. Ti anong guwaya? Kalamutan man tagyapon. Iti maini nga subong ang mga kabataan magtindog. O, para sa amon, kinamatarong.
Pila ini sa mga bagay nga aton pagatutukan subong nga gabi sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan ang Larga Vista diri sa K5 News FM. Meantime, balikanta nga aton nga first issue of the day ining parte sa terrible nga pagsaka sang presyo o balayran sa kuryente. Nagtinudluan na ipa kung pamangkuton sinong nga nagsaka ni, sinong nagkuhan sini, sinong nagpadihot sini, nagtinudluan na ipa. Siling sang power producer, nga kami iya, nag-produce lang kami sang power, sang kuryente. Ang amon ginasukot, presyo lang ina sang amon kagastuhanan sa pag-produce sang kuryente. Ginkadto karon kun hindi nag-overprice, abi hindi nagmahal ang power producer sa ilang presyo, tidiin ang sunod ginpamangkot, ang transmission. Ining NGCP blaho, in charge sa pag-transmit, sa pagkuha sang kuryente. Halin sa nag-produce sini, kag ihaboy niya dito sa mga power distributors. Ang sabat iya sang power transmission, yung buwa mo, nag-kuan man lang kami, nag-transfer man lang kami sang kuryente, na ang kami pa iyang basulon. Di, why man sila kuno sala? Ang power producer, wala man. Ang power transmitter or transmission in charge, wala man. Di, sino? Sa dalom? Ang distributor? Di, anong power distributor? Dari sa ato, ang NEPSE? Ang Negros Electric Power Corporation? Di, kundi, mamangkot? Ano iyang NEPSE? Sili sa NEPSE ba? Diyos ko.

0: in electricity and social services. Ang ilang nga grupo ginatawag Access, and we're talking about Winnie Sancho. Isa man sa mga kilalang labor leader, isa sa mga kilalang cost-oriented organization convener, damo na ni siya na sudlan ng mga mga grupo. Now, he is part of Access or Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Para mabalanta kung nano ang panindugo nila, nano ang pananawa nila, kag nano na ang ginhimo nila nga tikang angot sa sini nga problema. Ining pagsaka sang presyo sang elektrisidad. May mahimo pa kita o wala na? Kung wala na ito may mahimo, pahimunong na lang ta eh. Pero basi pa lang bala? Basi pa lang may mahimo kita? Basi mauntat na ang malpractices nga ginapatihan sang kadaman because many people are convinced nga mayara gid sa mga pinalapaway nga nagakatabo. Mayara gid sang sobra-sobra nga pagpanukot kag pag-income sang tuman. Ari na sa aton linya karon ang isa sa mga leaders ng Access or Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services, Mr. Winnie Sancho. Sir, mayong gabi.
1: Yes, Elmer, good evening.
0: Uh-huh.
1: Ang gabi sa itong mga listeners, no? Kami nagid sa mga consumidor, no? Sa Negros Island region.
0: Okay. Sir, as far as your group is concerned, ano ng mga bulan nga bills ang kuryente ang questionable gid sa wong?
1: Well, actually, nagsugod ni siya sang pag-hypen bula sang oil price hike, no?
0: Mm-hmm.
1: Pagsugod sang crisis sa
0: Middle East?
1: Strait of Hormuz, no?
0: Uh-huh.
1: Until now. So, we were compelled to write, no, a letter to the Secretary of the Department of Energy, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa kay Ma'am Sharon Garino,
0: uh-huh,
1: hearing our complaint, kamanti magtaas ang presyo sang kurente apektado na tanan mo.
0: Mm-hmm.
1: Let's say kung nag-swildo ka lang, abi 550 pesos per day times 26, that is about, I think, mga 14,000, no? 14,300. Hindi ko nang ginabayad mo sa kurente, mga 3,000 plus. Kundi, dakugid nga ako, no? Dakong chunk ang nabuhin sa imuswildo tungod lang sang electric bills.
0: Mm-hmm.
1: Dugangan pa, Elmer, sang charges, no? Sang generation. Actually, ang nagapadako sa total sang atong electric bills is it's not distribution, no?
0: Okay.
1: Halina, this distribution utility. Ang number one, gida, ang natawag na itong generation.
0: Power generators.
1: Generation,
0: oh.
1: Yes, amun siya nga lin sa mga power supplier, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga nagahatag sang generation, rabi coal-fired, mga fossil fuel, ting iba sinada, mga diesel, no? Depende. Pero amun yung pinakadako, no, sa suma total sa atong electric bills.
0: Okay.
1: Kasiwa, ang transmission.
0: Aha.
1: Ang transmission, amun yung pinapanagayahan sa EGCP.
0: Akay nga, ang transmission, sir, buot silingon, nagastuhan ang EGCP kay nagsaka ang presyo sa gasolina, daw mo na?
1: Wala sila nagastuhan, kundi ang generation ko di salo nila.
0: Uh-huh.
1: Pag salo nila, ipasa nila na sa kwan sa distribution utility.
0: Uh-huh.
1: Pero ti ang NGCP sa ano ibaluan taman is privatized na niya mo 40% ni is owned by the people sa Republic of China.
0: Uh-huh.
1: Ti ang NGCP amo ning pinakagasto sa tanan-tanan aton nga agencies ng gobyerno.
0: Mm.
1: Naman sa subong ang iya lang ginatawag naton pag maintain o kapag ayos ang iya nga infrastructure, billions na ni Elmer ang ginagasto.
0: Mm.
1: Ang problema ta kaya sa subong wala pa ni matapos ang tawag nila ng Panay Negros, no?
0: Mm-hmm.
1: Panay Negros sa 130 kV ni tawag nila. Wala pa na matapos na proyekto.
0: Mm.
1: Pero ang sukot

0: transmisyon niya, away na guntat. Pero abis ang ginatawag naton ancillary services na ginatawag nila. Ang ancillary services, sa simpleng lingwahe, additional power, no? Kung may power outage, may brownout, abi, o kung may blackout, masulod ang ginatawag na ancillary services.
1: Okay.
0: Di ang di last pag ginagatapusan ang NISEM, no? Wholesome Electricity Spot Market. Amo ni siyang trading firm sa electricity mo.
1: Di kaya ang...
0: Hindi tayo maintindihan.
1: Ang WISEM, dokan malang na ya? Do broker malang na yung WISEM?
0: Pero ang resulta ya, ma tupa manggiapon sa aton.
1: Ang but mo silingon? But mo silingon, Sir Winnie, sa imo nga analisis, sa imo pagtuon, sa imo panglantaw, sa dalagan, sang supply, halin sa puno, sa pag-produce, hasta sa pag-distribute sa idalom, ang but silingon sini, eventually, China will win?
0: Ang sistema siya na da, Elmer, na ang WISEM, wala siya sang intervention. Pag natawag, no? Kaman ti, siling siyang ERC, gadiwi, ibalaki ng lan naton, affordable, sustainable power supply. Pero ang nagkatabo, hindi. Ang tanan na charges, halos ginatawag naton, pass-on charges. Generation, pass-on to the consumer. Transmission, pass-on to the consumer. So, in the final analysis, dugangan sang oil crisis, di ang mapintalan gidaya ang kuan ang mga konsumidor, no? Wala sang government regulating agency na dapat ani mag-imtra, no? Kagang pulisiya man sang gobyerno, pero abil mer sang pag i-suspend o kunong taton man ang tawag naton na value added tax sa kurinte para hindi mo matamaan. Dapat ang ERC magkuhan siya, magtanawag siya sa isa kaudel na may cap, may limit, no?
1: Ay?
0: Tinatawag na itong pagpusaka.
1: Nga, kasi naintindihan in general, na, naintindihan gina ni Sharon Garinhao?
0: Ang butat eh. Ang firme mo lang na siya nga huwag problema man sa una. Why ko no problema sa petroleum product.
1: Kay hindi kay si Sharon Garin, when I was working sa Congress, si Sharon Garin, congresswoman pa sa to nga time. Tida politiko ni saya. Ambot din kwento na anya ni ang party sa power industry, ah?
0: O dito pareho, kita nga ito nga analysis. Hindi pala tayo lilo ni Shilmer. I don't know.
1: Hindi ni siya garin niya nga taga Iloilo. Hindi ni siya hindi na sila paryentihan na ni kwan ni Nanay bla. Oh, sino gani ni si Janet? Oh. Janet Garin, hindi na sila paryentihan ay.
0: Natadaan ko Elmer, sang paglupok bitang krisis sa Middle East anong hambal ya. Why kuno problema sa supply sang petroleum product? Ang problema ang presyo. Amuga ni, nagwagal ta tungod hindi magwagta ang presyo. Karon masiling siya nga wala problema. Sakto nang imong analysis daw, base hindi akos ang intricacies ang ginatawag nga power industry, no? Kamanti siya doon sinikakomplicated mo sa power industry ang ginatawag.
1: Amo na, abi, sir? Amo na nga, gwa, sir, kung nang ang aton nga gobyerno ang ginaplastar nila iya sa kwan sa mga pwesto sa gobyerno, hindi iya abilidad ang ginabasihan.
0: Si kay kwan political appointee. Labanan, no? If you are close to the powers that be, malaban ka nga mga point. That is why lang sa aton mga economics, kaya mga ekonomista at mga iba narama lang sa sulod sa mga condition room.
1: Gani.
0: Once sila, they do not go down to the ground. Manaog sila kung magkanto sila may sa squatter. Tapos sa slum area. Kaya dito nila pa.
1: Di pero nakasabat na si Sharon Garin sa inyo? Sa letter nyo?
0: Wala pa. Kaya subong ko pa lang na mail, no?
1: Ah, okay.
0: Ang sulat ko sa iya.
1: Oo.
0: Ang basic, blame the men is, number one, excessive generation charges.
1: Mm-hmm.
0: The Sonte unjust transfer charges by city.
1: Uh-huh.
0: Pero wala pa gani matapos ang project. Yung panukot ko na imo yan.
1: Uh-huh.
0: Ngayon namunta ni Da, kung tato nila na yung panukot sa charges nila, sa wala pa gani matapos, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang proyekto nga dinaubra nila. And then, market failures, same.
1: Mm-hmm.
0: Mas fail to impose price. Natawag na itong mask of the rules despite sustained high prices sa power electricity.
1: Di, sir, ang pamangkot subong sa mga konsumidor diri sang NIPSE, di, ano, maano ta? Ano niman? Ano, mahulat na lang ta sini nga mahulat? Sa asta, san uni, san una, may pag-asa pa na nga pamatian? May wala na ta tsansa?
0: Kaya nang bilwang kita tani, magugdag, huwag labot sa konsumidor. Ang atong mga legislator, eh. Ang atong mga congressman, eh.
1: Uh-huh.
0: Ang atong mga local official.
1: Ay, sino ganing congressman ta?
0: Sa second district, si Albie Benitez, nila.
1: Ah, Diri sa kwan sa Bacolod? Oo.
0: Oo. Kaya sino pagin ang iban ng mga political leaders na kung nagpamati, kaya man ang ila po, kwak na lain niya.
1: Mm-hmm.
0: Pareho si ni Elmer, subong may, hindi ko lang may ginaplano ng, tawag niya, ining waste.
1: Oo.
0: Waste to energy. No? Diri sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Maano man yung plano, tani, kaya man si, kung makapatindog sila waste to energy ng planta, base madubulubuan ang playran sa kurente. Ang problema, kaya man nagpirmaanay na sila sa ginatawag na lease agreement sa Dennis na may pilisa. Ang problema, kaya ining Forsa Development Corporation, why Manila din na hambal kung sinong tagiyas ni?
1: Ay?
0: Sino ang board of directors.
1: Ano na, sikrito?
0: Ano siya pag wala man yung track record. Ang Forsa Development Corporation, wala kapatindog sila planta sa waste to energy. Eh, nadudla na ta sa joint venture agreement sa Basiwa Prime Water.
1: Mm-hmm.
0: Na din tago-tago mo lang tumila.
1: Oh.
0: Kaya mo na ipamangkot pag inamon. Mo na ipamangkot pag inamon sa masunod naman na chapter, abe. Ano ni ang Forsa Development Corporation? Sino ni? Sinong takiya?
1: Ano so, sir ang alan, sir? Anong alan, Forsa?
0: Forsa, F-O-R-Z-A.
1: Forsa. Ay, dubag o na iyahaw?
0: Piway gani. Wala magkatakwik. Kung nga kapatindog, sinasang waste sa anong waste to energy treatment plant.
1: Base ang guaya bala sina, sir? Base ang guaya na pagkatapos ang Forsa, Sursi? Kaya tahion niya na lang mo, Sursi.
0: Kaya mo na gani, nga huwag kita siling kung nagpamalabag kung para na kayuan sa mga konsumidor. Ang problema lang, dati ang mugyapon, transparency.
1: Mm-hmm.
0: No? Kita ni dapat magini, may public hearing mo.
1: Oo.
0: Oh. O siya, huwag ta kabaloya kung
1: basi,
0: hindi nagaling na kung tagiya.
1: Basi huwag lang tayo kabaloya. Hindi basi huwag lang tayo naghibalo kag wala lang takabalo nga nagpa-public hearing na gali sila?
0: Why pa man nagkuhan lang di sanggo niya ang palunsod authorize the mayor to sign some lease agreement
1: okay.
0: 25 years.
1: Uh-huh.
0: 25 years. Inid lang nga bakal ni nga duta sa Pilisa.
1: Ang facility to? Mm-hmm.
0: Oo, yan isang gobyerno mo.
1: Mm-hmm.
0: Ita ni Ikuan ko lang, i-plastar pa si Mayo kaya hindi magmamalapag kung para sa kayuan sang tao.
1: Ay, ti, sinong tag-iya, sining Forsa ba si Greg?
0: Ito ay takabalo, no? Kada isa pa, 4 million ini Elmer. Na, hindi niya laog-laog, no? 4 million ang bilis ang kuanyabi sa ilatanan-tanan na project, no?
1: Mm-hmm.
0: Di nga dira, kaya na-concentrate, tani ang unahon, tanay, subong ang pinaka-importante. Gid ang wage increase o kung financial support para sa mga workers na amo man ang mga konsumidor.
1: Mm-hmm.
0: Because the purchasing power of the workers why na nag-deteriorate na. Ang aton Elmer nga sweldo nga 550 pesos per day, ang yes na nga real value is only 412 pesos. and 15 tabos.
1: Mm-hmm.
0: Ang butsing ganon, ang nakadula sa aton sa kadaglaw, sa isa ka minimum wage owner is 137 pesos and 15 tabos. I-multiply mo sa 26, that is 3,575. Isakto gig na ibayad mo sa isa ka bulan na kurinte kung mga 200 kilowatt hours ang imo abing consumption. Kaya ano pang ibayad mo karoon sa kurente kay nagnubo na ang mga sildo.
1: Oh.
0: Nag-deteriorate ng iyang value. E kung why ganit siyang increase, why good?
1: Oh.
0: Mag-collapse ang purchasing power sang workers ang unang delikado, Elmer.
1: I see. So, amuning aton nga problema, Subong, ang dilema natin, Subong, is that while nga nagapanawagan ang gobyerno nga saligan natin sila, and while kida kumbinsido that there are things in life that we cannot do otherwise. Ang busilingon, may mga realidad sa kabuhi nga wala gig kita yasang may mahimo, luwas lang kung gobyerno ang mag-akto. However, masaligan tang gobyerno, how? Kung itugyan nato ni sa gobyerno, masaligan tang masulban ni sang gobyerno?
0: Madula na gani ang talik sa tao sa gobyerno, Elmer. Naman, tayo, puro man lang nasla rito, Rex. Pero sinama, siling sila nga, the state shall afford full protection to labor. Din na protection.
1: No.
0: Kaya sa Subong gani, buhay ma-restore ang purchasing power sa workers. Kaya nga, ang binpirmahan na sa mga membro sa House of Representatives na 200 pesos per day, national minimum wage, kagindala na sa Senado, gin pabayaan mo sa Senado, wala man sila mag-grade sa bicameral committee. So in other words, ang 200 pesos per day na wage sa increased petition died in natural death.
1: Oh.
0: I-refile naman sa 28th Congress. Mm-hmm. Di mo siligan upang gobyerno.
1: Te, ano so, ni Karon? Going back sa presyosang kwani, sang kuryente, ano ni, there are a billion reasons. Kaiti daw si
0: ako lang
1: ang tagiya kuno si rason mo ti may rason.
0: Kon ako ang imo pa kuno no di gin initiate ko man ang akon nga reklamo. Pero imo din ka rage ang tanan-tanan, no? Hindi lang ako abi mga leader, dalabi na gin ang mga opisyales ang banwa.
1: Mm-hmm.
0: Dapat may isa ka collective. Collective manifestation, no, of complaint and concern,
1: mm-hmm,
0: about the rising cost of living and the oppressive price in the power or electricity.
1: Uh-huh.
0: Dapat tanan magulag eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi ma masarangan na kita lang.
1: Oo, hindi makaya ni Mr. Winnie Sancho, hindi kaya ni so and so, kundi tanan. Dapat concerted effort. Anyway, thank you very much for joining us tonight. Diri sa programa Larga Vista, Mr. Winnie Sancho, sir.
0: Thank you. Good evening, Elmer.
1: Thank you. Larga Vista. Nabatian bagog lamang si Mr. Winnie Sancho sang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o kun access. Kung hindi tayo mag-ugyon, kung hindi tayo ni pag-updantanan, why kita palabuton? Kung hindi tayo mag-iho, sino? Kung hindi tayo mag-aksyon, Subong, sano? Amo nang pamangkutanon o palamangkutanon nga kabudlay sabton. Mayong gabi gidgali sa kay Kim Arizon Flora, Gina Purano, mayong gabi. Cecilia Hinese, mayong gabi. And of course, mayong gabi man sa kay Genevieve Caparon Cogonon, William Moore, Manay Joey, Annaline Canoy, mayong gabi. Leonardo Relos, dira sa Barangay Tangub, mayong gabi. Gina Borja, good evening. And of course, ara man kaupod natin si Roggie Villanueva Ovales, watching live via Bluetooth speaker. Dan Hart and Share, salamat Roggie. And mayong gabi man sa kay Leslie Along, si Kenneth Chongko, mas maayo nga i-abolish na ang SK. Ah, okay. Nonita Albarida, mayong gabi. Mayong gabi Team K5, mayong gabi lang Sir Elmer, nagapamati lang ko din nagmonitor sa Barangay Kabog, halin sa kay Kenneth Chongko, Rodel Pondok, Hineralaw, SK Sangguniang Kawatan. Oy, agwi akasakit ah. Mm. And of course, good evening sir, monitor lang kami sa Sumag from Kim Arizona Flora. Wala na sila i-corrupt sa kuryente na naman. Corruption everywhere. Oh. And of course, si Romar Duran, mayong gabi Sir Elmer, monitor lang kami di sa Hinigaran. Salamat. Jerry Conde Rica Plaza, mahal ang kuryente Subong. And may power emergency na, pero taas gihapon ang gas. Layo katama kay Digong ang performance ni Mr. B. Rodel Pondok Hineralaw. O ara, ginakumparar si Digong sa kay Bongbong Ninet Haranilia. Good evening, Sir Elmer. Ari lang kami din nagapamati sa Radyo Adlaw-Adlaw. Salamat. Si Mary Grace Demerin Artosilia. Mayong gabi, gapamati lang kami di sa balay upod sa akon nga bana. Kag mga bata, lihog lang ko tamiyaw sa kay Jerry, Gerald, Jero, and Jik-Jik Artosilia. Oh, salamat, salamat, kid. And of course, kaupod man naton si Junwell Medes. Mayong gabi, ari lang ko galing nagapamati sa Oringaw. And si James Bornales, mayong gabi. Kaupod man naton Subong, siling ni Jerry Conde Rica Plaza, watching from Dubai. Dira gaamat-amat naman saka ang presyo sang gasolina kag kuryente. Ernesto Nipange, good evening Sir Elmer, still watching live from Hervias Dos. Oo, salamat gid Ernesto. Si Ninette Haranilia, watching from Purok Gonzaga, Mansilingan. Ara man, nagatutok man, Subong sa aton si M.N. Constantino. Oh, salamat, salamat. Mayong gabi, Bebing Desinal Bordan. Oy, Ma'am Bebing, mayong gabi. And of course, corruption is deeply embedded because of the patronage system and historical roots. Sadly, we also sell our votes and many lack knowledge in choosing leaders. That's why the system remains passive and hard to change. May the good Lord save our country. Aha. Ang message ni Kenneth Chongko. Actually, kung padalman mo gid, initanan, mabalik gyapon sa aton. Mabalik sa aton for the simple reason that kitang nagkutkot sang aton nulubngan eh. Kitang naglubong sang kaugalingon tay. Naglubong ta sa utang. Ikaw ang balasulon kay ikaw ng utang. Nangutang ka mo. Kundi nalubong ka sa utang. Kaya kung wala ka ng utang, kundi di ka man malubong sa utang. Amo na kasimple ba lang argumento na ang tanan nga ini nagabalik sa aton. Why? Masaling kita. Why, waay gining presidente? Uy, waay ang presidente. Sang time nga ginambalan ka mo nga, hindi na siya mayo ngayon mo nga presidente, namati ka mo? Hindi ba lang ang nagahambal sa inyo nga hindi siya maayo nga himuon nga presidente, ginaaway nyo pa, ginasinggitan nyo pa, ginayaguta nyo pa, kay maayo siya? Morga Vista! Tiyo, sino ni balikan sini? Oh, sinong guilty da? Uy, ako, kamo! Bayaw kamo to! Tutuwala ko, Araneta. Good evening, Sir Elmer. Monitor lang sa Barangay 2, Hinubaan. Salamat, salamat, gid. And, of course, Joel Flores, pag-greet lang, happy 32nd birthday kay Ronald Faustino. Halin kay Johanna Faustino. Ano ni man? Si Vince Axel Dayuno. Good evening. Watching live from Sumag, San Roque. And of course, si Candido Milocoton. Good evening, sir. Oo. Ari lang ko sa balay, ah. Salamat, gid. Ara man si Juni Azucena, mayong gabi sir, monitoring. Salamat man sa kay Shira Echo, Adonis Digit, mayong lang nga nagpamati sa akon bugoy nga si Bornok, watching live from Barangay Oringaw, Kabankalan City. Baby Farol, mayong gabi Sir Elmer, watching live from Fortune Town. And Gina Lizades, Good evening, Sir Elmer Ovaldo. Bawo social ba? Ovaldo. Monitor lang kami dinhi sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy, and Ariel Nardo. Mayong gabi, Janelle Dumugho. Good evening, sir. Always good to kapamati sa K5. Always watching and listening from Fortune Town, si Baby Farol. And of course, si Manong Johnson. Mayong gabi, Candido Milocoton, Janelle Dumugho. Dulao ng SK, kaya wala man natupa, kabata pa, kabaluna magkurap. Puro hadlok, watching from Barangay Yao Yao, Kawayan. Terrible nga lugar, no? And good evening, Sir Albert, present na Sergeant Ray, watching live at Camp General Macario Peralta Jr., Hamindan, Capiz. Patamyo na lang kay Architect Toto Boy, kag Farm Manager Boss Almario, nga nagapamati subong sa Dumarao, Capiz. Salamat, Gid. Baby Farol, watching and listening from Fortune Town. Salamat, salamat, Juni Azucena. Mayong gabi, monitor lang kami sa Rioville 2, Barangay Estefania, JJ, and Mag Soy Soy. Roda Angeles Knight, not guilty, Your Honor. Wala ko nagbuto sa iyaya.
2: Lorga Vista.
1: Lusot siya?
2: Lorga Vista.
1: Kaysa ito nga time, kung hambalan gani ka mo nga, hindi na siya. Why na siya pulos? May tupa ng tao? Butuhon niyo pa na? Sang time nga congressman siya, wala na may napasar nga layi? Wala gid na iya? Ito yung rason niyo, ay kabuot ni sa iya. Layo bala? Layo ang puntariya, gina-question ang ikasarang, ginasabat niyo sang batasan. Ti karon. Kay gina-question ang iya ikasarang. Asta kamo naga yubit ka nagayaguta sa iyang hindi siya kasarang?
2: Lorga Vista.
1: Pero sa tung time nga ginahambalan kamo nga hindi siya kasarang, nanong ginahimo niyo? Ginabuyayaw niyo?
2: Lorga Vista.
1: Karon sumahan ta kamo karon ma.
2: Lorga Vista.
1: And good evening, Sir Elmer. Gamonitor lang sa Barangay Singkang. Rita, mayong gabi. Leonora Habat, mayong gabi, Sir Elmer. Kamusta na, Ray Tam? And si Jesse John Robles. Good evening, sir. Gapamati kami diri sa Payao, Binalbagan. Si Lovi Villanueva. Patamyo man sa akon, Papa Arsenio Villanueva, kag Mama Ana Luz Villanueva. Nagapamati subong from Barangay Vista Alegre. Uy, dira sa Barangay Vista Alegre mayong gabi lang, ha? Si Andy Luzarga, gapamati kami di sa Barangay Urong Kabankalan. Salamat! Jesse John Robles sa Payao, Binalbagan. Nagapamati kuno sila siling ni Jesse. Gapamati sila subong dira sa Barangay Payao, Binalbagan.
2: Lorga Vista!
1: Rowena Villaran Erbito, mayong gabi. Leonora Habat. Leonora Habat, mayong gabi. And Araho si Palma Den. Good evening from Barangay Felisa, Gapamati Live. Angel Bilando, good evening. Si Ray Sandico, oy Migoray. Good evening, Sir Elmer, watching live from Kabankalan. And araman kaupon man naton si Aden Bagnizal. Aden Bagnizal, tamyaw ko lang gali, si Lieutenant Colonel Lance Medina. Uy, si Colonel Medina, mayong gabi lang ha. Monitor lang ko di sa United Kingdom, Northern Ireland. Wow! O kanami nga lugar.
2: Lorga Vista.
1: Sa Northern Ireland, United Kingdom. And Gina Purano, nag-monitor lang ko di sa Sunshine Valley Subdivision. Maricel Calyora Maribaw Flores. Patamyaw sir sa banda ko nga si Jerwin Tuberiades Flores. Salamat gid sir si Maricel Maribaw Flores sa sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan. Isabela Negros Occidental. Sige, Maricel, salamat gid. And safe kuya dira sa butuhan ever since lagi kuya nag-vote maski sino nga presidente Sir Elmer ah. Kay palariho lang ina sila tanan ah. Oh, nangin luwa si Gina Burawala.
2: Lorga Vista.
1: Ako pati man ko ah. Kay tuod kung nakaagi ka butar, kag nabutar mo ang lain nga tao, ang imo na mahambal, gahinulsol ka. Pero kung magsingka, why ko na iya? Ti, ako gapati nga, hindi kaya guilty eh.
2: Lorga Vista.
1: Ramon Bernal, mayong gabi Sir Elmer, live diri sa ano ni City Village Kabog. Oy, dira sa City Village Kabog mayong gabi. This time, tinguhan ta nga matawagan si Engineer Christian. Para nga makuha naton ang panugdaon ang pananawan o panindugan sang NEPSI. Ari si Engineer Christian John Villena, ang Corporate Energy Sourcing Manager. Siling ko, sir, sino nang tawagan ko? Sir, sige ang kwanto ah. Ko sino na sir, sige kwan na siya ng corporate, sige ano nang kwan man ang CESM. Singa singko kwan consumers you know ng corporate corporate Arina joining us over the phone is corporate energy sourcing manager Engineer Christian John Villena. Engineer Villena, sir, mayong gabi.
3: Yes sir, mayong gabi sa aton tanan no, kag mayong gabi man sa tagpalamati sa aton yung programa sir no.
1: Damo sa mga question, I was able to talk with Mr. Winnie Sancho a while ago kag naghambal siya nga may mga question about the charges no nga ginakolekta sang NEPSI sa mga konsumidor. Anong papel sir sang NEPSI sa koleksyon ni sang mga power generation, mga transmission? Ano nga mga ba, anong papel niyo una bes sir?
3: Oo, sir, no? That's a good thing nga gin question ta na sa mong sir, no? Ang papel actually, sir, ni Negros Power, especially sa ato ng mga generation charges and transmission charges, is just we are mere a collecting agent. Sa amon nga bahay, no? Pass-through ni siya. Nang tanan nga gina-implementar sa generation side, approved ni RC sa aton, na-collecta kay consumer, kinabayad man sa aton generator nga kakontrata. Same also with the transmission nga ini gina-charge man ni NGCP. Kung anong ginasukot nga kay Negros Power, definitely ginasukot na sa kay consumer kay ginabayad man kay NGCP mismo, sir.
1: I see. Okay. So, bali collector lang ang NEPSI?
3: Yes, sir. That's correct, sir.
1: Anong mga charges, sir, nga nagakadto sa NEPSI? Kundi sa bill naton, anong mga charges da nga sa NEPSI na igakadto? Kag anong mga charges diya sa iban nga mga ahensya?
3: Actually, sir, sa aton nga total nga bill, kung tanawon ta, nasa 7-10% lang ang gakadto kay NEPSI. Mm-hmm. Which is, amon siya, sir, sa aton nga bill, amon sa distribution charges, supply charges, kag metering charges. So, amo lang na siya.
1: Ang systems loss, yeah?
3: Ang systems loss, sir, ara na siya, gina-collect na sa ni Negros Power, pass-through na siya, para at least ma-recover ang losses, blesser nga nabakal naton sa kay generation.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, ibalik naman na sa kay generator.
1: Mm-hmm.
3: Kay tungod sa kay NEPSI, sir, subong miyara kita allowable na cap sa systems loss na to, no, 8.25% naging pagdo na siya. So, ang above sina, hindi na siya allowed si NEPSI na mag-recover.
1: Mm-hmm.
3: But it's good thing, at least this opportunity man, to inform us atong consumer, na si NEPSI is way below sang cap ni ERC. Kung 8.25 ang cap, si NEPSI, sir, ara siya more or less nasa 6% siya.
1: Mm-hmm.
3: Na systems loss. So,
1: I see. So, other than this, anong gakadto sa power generator kag anong gakadto sa NGCP?
3: Ang sa power generator, sir, amon sa ang aton nga generation charge. Tutuluan kag sa aton nga NGCP naman amon sa transmission charge naton.
1: Amo man lang nang duwa nga ginasukot nila?
3: Yes sir, amon sa ginasukot sa aton nga mga generation and distribution tag ang transmission ta.
1: Pero ang rate sina pila ka percent ang gakadto sa bill abi? Pila ka percent ang gakadto sa power generation?
3: Sa power generation sir nasa more or less 55 to 65% na siya.
1: Mm-hmm.
3: Sa build component na ito, majority is halin na siya sa kay Gakad po na sa kay generation.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, ang the rest is almost, I think, roughly na sa 30 to 35%. Dra naman siya nag-Gakad po kay transmission charges for okay. AMGC.
1: 30% sa transmission?
3: Yes, sir. 30 to 35%.
1: Bo, kada ko gali sang ina-income sang NGCP?
3: Well, ang kay NGCP, sir, ng kung tanawon ta, mayara na silang rate man approved na halin kay ARC. No?
1: So, pero ti ang namin ko bala, engineer, regardless kung pilang gina-approve sang ERC, ang question dira iya, dako ang share nga makuha sang NGCP nga ang ilaya nga kapital linya man lang.
3: Yes, sir. So, mo na siya. Balik ko na. Nung minasukot sa ito ni CP, so kung sabihin na ito is 30%, so 30% dekadtugod yung CP.
1: Hindi
3: so,
1: pwede nga dulaon tanalar ng transmission?
3: Well, kung tanawon to, sir, ang transmission abi ng sa technical, ta amo ni siyang main highway na dekadto sa ito. Like,
1: why na taagyan nga abi nga iba, no? Why na choice?
3: Oo, why taagyan? Itumod nga halin, sir, sa generation, ang linya ni nga dlagko nga tower amo ni sing NGCP nagakadto sa aton nga facilities sa Negros Power man or same man sa other mga distribution utility like kay Noseco, kay Noneco. So main highway din sa
1: NGCP. Kay ang gwa ni sang NGCP connector siya ang siya ang gakonekta sang generator kag sang distributor.
3: Correct, sir.
1: Oh, ti kunwai sa may nagakonek da, ti ang power nga na-produce ang generator, wala kadtuan.
3: Oo, tama sir. So, hindi gina siya kakadto sa aton, kag aton ng mga konsumidores, hindi man kagamit sa aton ng power.
1: So, that's why nga kinanglan maagi kita sa Chinkwaila para nga makaabot diri ang kuryente.
3: Yes, sir. Tama.
1: Chinkwaila, kuno kay, ano na kuno, ng part owner ang China, no?
3: That's what I've heard, may co-partnership, pero I heard majority is kay Henry C. Jr.
1: Tiyan mo na, kinahanglan maagi kita sa Chinkwaila para nga ang kuryente nga nakuha to sa generator, ipasaya di sa aton, ni Chinkwaila ipasaya di sa NEPSI para ma-distribute. Kung hindi ta magpasugot sina, ang guatabo chikik gid. Do tama man ang kanta ni Yuyoy Villamino. Anyway, what is the status of the supply of power now? Shortage bala kita nga kun nga nagasaka ang presyo?
3: Well, sa aton sir nga case no, as far as Negros Power is concerned, ang aton nga supply requirement is sufficient, no? So far, may aratas ang aton enough ang aton nga power providers, especially ang mga kontrata nga under kay Negros Power nang may guaranteed silang supply nga mag-deliver sa aton.
1: Mm-hmm.
3: So ang aton lang constraint man subong is in terms of the price component. Kung hibaluan ta man nga may aratang mga pagsaka, especially nga ang directly, although nga hindi ta 100% gakuha sa mga petroleum products,
1: mm-hmm.
3: but may mga portion nga nagsalalaka, it's because of the forex currency exchange, which indirectly affected ang mga presyo sa bilog ng merkado, especially man sa power cost na ginabakal naton. Ginabakal man si Negros Power.
1: I see. And lastly, ano subong ang current nga power rate sa Negros?
3: Yes, sir. Ang current ang rate subong, ang aton nga rate for the month of April is 12.24 pesos. May ara kita nga gin-announcement nga may ara kita nga pagsaka nga 83 centavos kumpara sa naligad nga binulan. Kay tungod ang kabangdanan sini nga pagsaka sa aton nga presyo sa merkado, kamo nga tawag ta nga WSM or wholesale electricity spot market, nga which is primary driven nga affected man siya sa mga kalatabo tungod sa gera
1: sa
3: Israel kag sa aton nga Iran.
1: Diin ang mas barato, more power sa Iloilo o NEPSI sa Negros?
3: Well, sa amo na nga pumakutaton, for the last 2 months, si NEPSI, mas barato siya. Pero sa subong, Nagbalik naman nga mas barato si More Power ang atong upod man nga company sa Iloilo.
1: Hindi pwede nga sa Iloilo tanay nga aton nga koneksyon sa More Power?
3: Well, ang domo yun ang imposible na no? Kay ilang lahat sa power provider.
1: Oh. Sige. So anyway, engineer, salamat talking to you. Thank you for the information you shared.
3: Yes sir, no. Thank you so much. Kagmadamo nga salamat sa paghatag mo sa chimpong na magpubutsag at magpabalo man sa aton ng update sa mga consumers naton. Mayong gabi, Lord Sir Satanan.
1: Mayong gabi. Lorga Vista. Te, kita mo na ng aton nga kuano, nga sitwasyon sa kuan sa Pilipinas. Kung hindi naton pagtugtan ng NGCP manukot sang transmission charges, mauntat sila sang transmit sang kuryente, ti wala kita sang may magamit nga kuryente. Kay sila lang ang may linya nga sarang agyan sang kuryente padulong diri sa Bacolod para hindi kita mag blackout o brownout. Ito yung NGCP na, no? Di ba lang controversial ni? Kay man, 40% share sang NGCP ginbakal sang China. Di ba? Na-question pa na gani ko, no? Nga, kung pananglitan sabotahion kita sang China, ligum-dulom kita. I-malfunction lang nila ang ila facility. Why na tayo kuryente? Mano kita? Oh. Balik kita sa Sulo eh. Balik kita sa Mitsa. Balik kita sa King K. Pabilo Jr. Di gusto nyo na? Hindi bala na anada ka mo, nga may ref ka mo, nga may aircon ka mo? Hindi nyo na kaya nga magbalik sa dati? Nga magsakripisyo? Lorga Vista. Now, hostage kita sang China. Siling ko gani, whether you like it or not, mapatakod gid kita sang transmission line sa Tsingkwayla. Kay kung hindi ka magpasugot, ang gwa naton butsikik gid. Lorga Vista. Amo ginanggwa ya. This is a reality. Gawag kita sa may-may mo. Mano kita? Bisan ano ta kawangal? Bisan ano naton karali? Bisan ano naton kaprotesta? Ini nga bagay hopeless kita nga mga Pilipino. It is because we allowed this system to happen. Sino ang nagpatugo pasugot abi nga matabo ni? Sino pa? Kundi mga opisyal ta eh. Magapanumbali kita sa aton sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Lorga Vista after commercial break. Lorga Vista.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palatuntunan.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang sobra nga fatig, ukon kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka, kagpalang dulom sang panulo na may dulot sang migraine, kag vertigo.
8: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipong ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-take ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana. Nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akong ginabatyag.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong pamatyag.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
22: 66th Palarong Pamansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
1: K5 News.
21: Larga Vista.
2: Padayong kita sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Larga Vista. Oh, sa ato sininga pagpangalaga subong Ariho, gina-acknowledge naton si Ramon Bernal mayong gabi diri sa City Village Cabog, Raymond Farol, good evening watching from Fortune Town, Rodrigo Barrera Yapoico. Shout out lang sa Toboso Boss, Sierra Echo. Mayong gabi gani, mayo gani kung maabolis na ang SK. Kay 35 ng edad ya, SK man gihapon. Ariel de los Reyes, pa shout out. Rowena Villaran Erbito, good evening sir. Gapamati lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City, upod sa ang KSS members. And si Romar Duran, shout out lang kay Andrew Labaniego, nagapamati man sa radio. Janelle Dumugo, ara na? Okay, kulang lang tao di sa balay na nagatagay sa mtang gapamati sa imo programa. Watching live from Purok Santol, Barangay Mambaroto, Sipalay City. Now, may ara sang renewed campaign. Renewed kayo daw, nadula nito, nagbalik naman. Ining mga anti-colorum operation bala sa atong sining mga otoridad, no? Joining us over the phone is the head of Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, Police Major Elmer Bonilla. Sir, mayong gabi.
17: Yes, Kaki 5, Elmer Tukayo, Baldo. Mayong gabi, no?
2: Yes, sir.
17: Ay mga tagpalamati nga nag-monitor din subong sa programang Larga Vista.
2: Aha. Sir,
17: original nato niya ang kurman, wala siya, may gabi sa ato darin.
2: Aha. Atong sir nga klaruhon lang no sa kampanya parti sa traffic. Ano ang ano gidyang papel sang TEO abi ikumpara sa BTTMD diin masulod ang pulis sa mga operation?
17: Ang siyudad sa Bacolod, abi kakita sa Elmer, no, nag-create sang city ordinance.
2: Mm-hmm.
17: With regards sa kadamu-damo ng mga ordinance regarding sa traffic, yung mga nag-bailers dalanon, sa mga illegal parking, mga clamping, riding tandem, kung gabi, kagang duga na ng ordinance sa para sa ming anti-chlorum.
2: Aha.
17: So, for how many years na siya kita yung Elmer nag-exist there? Pasubong no, nagpadala naman sa letter ang aton nga konsiyo sa siyudad ng Bacolod nga padayon no, naton ang ano ang pagpunakop sining pulurong nga nag-exist there sa siyudad ng Bacolod.
2: Mm-hmm.
17: Kahit sa subong, nagabiging naman siya, no? Mm-hmm. Base ganito sa record naton daw jutay ganin nag-renew subong sang local owned nga mga tricycle diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Mhm.
17: Pero besides sina, ang aton nga BTTMD kag ang kapulisan naton nag-implementar, hindi lang kita limited ha, to be clear, hindi lang kita limited sa pag-implementar sang pulurong ordinance.
2: Mm-hmm.
17: Pero while di nag-implementar kita sa tanan ng mga ordinansa dito sa siyudad sa Bacolod.
2: I see. Okay. Now, ang buot silingon kung damo ang nag-renew sang ila sini nga mga mayor's permit, hindi man kamo magkampanya?
17: Hindi, I mean, due tayo ang kuhan daw, dapat pang April, damo na sa tani, to subong daw mga 3,000 pa lang bala.
2: Aha.
17: Ito nga yaragin man nag-record, nga nag-renew.
2: Aha.
17: Pero yung kampanya ya, K5, Ilmer, bisanway pa niya ang sulat nga ipadala sa aton nga pagsiyo, aton nga kapulitan kag subong man ang aton nga BTTMB nga counterpart sa syudad, ang nga implementar na siya. So may record na nabay ang aton nga licensing kag mga apprehension dito sa syudad sa Bacolod.
2: Now, Ari, mag-renew ang permit for tricycle kag sang ilang nga franchise, anong papel sa pulis?
17: Well, kita ga check kita kung inisang mga salakyan, motorsiklo specifically, kung may sidecar, kung pwede pa sa makabiyahe, pina-check na nato ng tanan-tanan. Same is with the BTTMD, nag-outer-check man na sila.
2: Uh-huh.
17: So, pananggitan, during the renew nga may mga gamay nga mga diferensya, in-advise na nato ng owner nga i-complete na eh, antes kita maghatag sang permit, so, ako na itong pag-apirmahan,
2: mm-hmm.
17: approve nga ang isang owner, pwede na sa makabiyahe dito siya sa Bacolod.
2: Ah, kay man, ang akong bilang ganalantaw dito, the irony of things is this, kung may problema, kadtuon ang pulis. Pero samtang wala problema, barangay iya gani ang nag-aallow sina sa ila, hindi ba? Nagahatag sa ila sang permiso?
17: Well, gahatag man abi ang barangay siguro nga iban, pero ti dapat ang syudad ay ang title merang mahatag sang permiso nga ini sang certain driver pag iya motorsiklo pwede makabiyahe.
2: Mm-hmm.
17: So, pag-away ka sa mga lisensya, pag mga permits, so, nagabiyahe siya, reconsidered sa kulorong.
2: Uh-huh. Kaya man, ang mga franchise, abi, ang nagahimos, ang isa ka tricycle, makabing nga kulorong, kunway franchise. Pero,
17: yes.
2: Pero that does not stop the tricycle from operating privately. No, klaruhon ta na. Ang pagbiyahe iya, nga private, ang imo nga tricycle, why na problema, ah? Basta, hindi mo lang pag-ipasahiro. Kaya kung imuon mo nga pasahiro, ginabayular mo na iyang lahi. Di ba, sir?
17: Kung nag-convey ka na,
2: dulong ka na? Oo.
17: Mga pasahiro, gadulong ka, abot silingon, kulurong ka na, kaya imong intensyon, yung imutangan mo sidecar, request ni mo sa LTO is privately.
2: Mm.
17: So, pananglitan, kasi Juan de la Cruz, nagbiyahe na iya, kulurom na na siya.
2: Mm-hmm. Kagdakpon ka na?
17: Pwede ka na madakop sa person of authority.
2: Oh, paano galing kayang inyong operation? Hindi man massive?
17: Well, kaya amun na ganihambal ko gina from the start, ang atong kapulisan, hindi naman niya focus kita sa kulurom.
2: Mm-hmm.
17: Kahit ano sa ordinansa, sa atong kapulis in support sa sininga ordinansya. So, ang main sini, na taga-implement target, ang BTTMD, buligan sa pulis sa barangay. Kasi ang barangay gani, kinatagaan man na sa otoridad sang kuan sang BTTMD nga mapatawag sini, mapadeputize.
2: Kasi
17: hindi ni siya kaya kung ang aton lang ang BTTMD diri sa sa Bacolod, kaya limited naman ang aton nga personnel.
2: Mm-hmm.
17: So nagambasan din ganito ni attorney sabi, dapat ang 61 barangay, may dedicated kita ng mga barangay tanod, sa inyong mga barangay, kaya kamo man na makakilala sa mga pulurong, to speak, para ma-identify, kaya kamo lang

0: yung tagaan sila sa atong ano local government code to implement man eh, kay may mga police power man sila kita din na.
1: Ano gali sir ang aton nga patakaran ni party sa mga e-bike man?
0: Well, ang e-bike na subong sunod sa ordinansa sa siyudad sa Bacolod, pananglitan na gabiyahe, is considered man sa Gyapon Kulurum. Pero limited na siya, dapat diri lang siya sa mga barangay. Kay may ordinansa kita naghambal nga hindi siya pwede diri. Same sa mga tricycle ba lang, diri sa mga medyo road, like national.
1: Tika, ang bati ko na, ang bati ko sina, sir, ang mga e-bike, ginatagaan permit sa ang barangay na makabiyahe?
0: Siguro kung naining barangay kukipa din yung mayroon maghatag, so limited ang ilang lugar na pagbiyahe, like sa Drilang Bis may barangay Granada. So Drilang sa pwede sa barangay Granada, kay way man na video road, yung mga national road. So may araw mang ginatugutan yung magbiyahe sa mga subdivision, so hindi naman na makontrol kahit makundi ni sila sa mga residente sa nagkalain-lain ng mga subdivision.
1: Oh, ti pares ni ay ni blasen.
0: Oo. Tapos na sila kay Pai Wilmer, no? So na ba yung dark na sang permit na ginatag sila sa nagkalain-lain ng barangay?
1: Pareho sini sir, example. Ako, taga Villamonte, nag-apply ko para permiso nga makabiyahe ang akong e-bike sa Villamonte. Karon, ang pasahero nagsakay, nagpadulong sa Burgos, out of route na. Paano mabalaan na iyasang BTTMD, abing out of route na to?
0: Siguro ina siya kay Pai Wilmer, daw considerable pa na siya, pwede na siya kay madulong. Pero pananglitan, nag-pick up ka naman pasahero dala sa Burgos, kag nagdala ka naman sa lain nga barangay, so amo na is violation na siya.
1: Oh, galing kiti, nag-violate na sila. Sinong nagabantay sa ila? Kaya wala man na may nagabantay sa ila?
0: Amo na ganit, Kipa Julius, no? Kay kadamu-damo, nag-insang mga e-bike diri sa siyudad sa Bacolod. Siling ko ganit during our meeting previous month nga i-regulate na ninyo yung pagbaligya diri sa e-bike. Siguro pwede makabaligya sa e-bike, pero why na sa sidecar? Kaya ti, kung magbakal ka e-bike na may sidecar, ang intention na nanimo yan, magbiyahe na.
1: Prangka, so, sir. Ariho, pila nang nasakyan ko nga taxi, pila nang nasakyan ko nga grab car, pila nang nasakyan ko nga nang ano ganining isa? In drive, no? Why gid ko? Why ko sang driver nga nabatian nga nagdayaw nga kadisiplinado sa mga e-bike? Puro gid reklamo.
0: At hindi kabalo ka naman ang iban sinabi, why man mga lisensya mo kayo daw considered man na siya sikat yung replacement pala sa una, ang e-bike. Ito yung maghambal ka motor, dapat nag-kulbos siya sa makina. Yung e-bike niya, yung sa mga limo makonsider motor, tungkol kay battery operated siya.
1: Aha. Pero ti motor man nag-iapon eh, kay battery lang galing ang nag-operate sa iya.
0: Munabi sa aton sa definition sa aton nga laye sa RA-4136, nagahambal dirang makonsider nato ng motor nga may engine siya nga naga may combustion, so pag create abis na nga lay way pa maniya ang ano di battery kag bike ate mo, so dapat din pasuo naman siya gamit para modify nato ng iba niya mga terminology.
1: Ti para pareho sini subong abis ang e-bike o kamo gaugtas nga pulis ti may mahimo kamo da kay way man gani kamo sang enough personnel nga makabantay sang ilan na operation.
0: Amo ni ganin no kay ti number one sini nga aton nga advisory sa aton nga mga pulisan sa dalanon nga dapat ini mga e-bike no dapat wala ni sila sa ano sa mga medyo roads kay pananglitan kon may mga aksidente why may isang benepisyo nga ihatag ining mga drivers kag mga owner kay why man sila sang insurance, so sa riding public naman ti dapat hindi na naton sila pag ano i panawag sila i-patronize kay tungod kay initial limited lang niya sa mga barangays at mga subdivision. So kung magbiyahe kita yung i-Fedelmer along the way na mga layo abi, dapat piliyon tayo ng mga legally owned at mga locally owned ng mga salakyan. Kasi may mga insurances nilang ang in-applyan. Kay pananglitan may mga aksidente, amo na yung makugers sa imong damages.
1: Ang problema lang ng sine kay there is a very thin line that separates barangay from urban center. Kay ang urban center is

0: post of barangay eh. Tikoron, ikaw, yeah. Ikaw abi taga barangay 10, ikaw sa Mambulok. Tapos ang balon kaya nga sa barangay ka lang mabiyahe. Tidiin ka lang na dayon mabiyahe. Kay urban center ng Mambulok.
1: Yes, pero gagamay abis ang barangay dira. So, dapat amo yan ihambal ko. Nga daw, hindi na applicable ang mga e-bike. Dapat tunanan natin para hindi na that's not pwede.
0: Oo, oh, kag ang barangay daw kapuwala man.
1: Kabalo naman na sila dapat ng ilang obligasyon na kita Gilmer kahit Wais ang
0: adlaw, sir, nga gintuga sang Dios nga wala sang e-bike nga naga-cross sa Lacson Street.
1: Yes, that's why, no, may aragit. So, ang atong deployment sang Lacson, di, duwa lamang di kasiktura at P5 Elmer. So, kinanglan tagit ang, ano, ang barangay for that matter.
0: Aha, ti, na pabalo mo na ang syudad, sir?
1: Well, napabalunan na natin during our meeting together with the BTTMD. I think naghatag naman na mandatos gani ang atong head sa BTTMD before with regard sa sinaka matter. So, it's up to the barangay captain siguro to implement para bulig sa siyudad ng Bacolod na ma-decongest natin ang dalanon sa presensya sa e-bike nga wala sa mga lisensya.
0: Mayo kuro, ipahigad na dalang ning tanan nga mga salakyan, ang balunta na nga, kamo nga mga salakyan, kung may e-bike gani, pahigad gid kamo ha?
1: Muna ganing problema na
0: kay tagaan ta priority ang e-bike, kay ti ang hambal sang kalabanan sa mga e-bike drivers, kapangabuhi man kami, tiga pangabuhi ka man gani, pero wala kaga perwisyos pariho mo?
1: That's why gani Kiva Belmer, no? Amo na siya nga ano nga mantra kung lingwahe perme ang mga masabi nga mga linyada mabatian naton sa mga e-bike, mga tricycles, like kuloron. Kasi nagpapagpapagpapagpapag ko na sila. Galing kahit amo ni bala, may layi kita nga naghambala abing inisya, bawal. Kung tani may layi kita nga nagabawal, so, pag gusto ko mo na biyahe, galing kasi nag-create ang layi yung syudad.
0: Ay, so, oo. So, anyway, sir, salamat kid for your time, no? And I hopefully, one of these days, pangitaan na bala sang kwan, sang solusyon, sir?
1: Yes, ang T5 Elmer, no, ang atong kapulisan rin syudad sa Bacolod, na binigid ng Office ng Traffic Enforcement Unit, nagapaninghoa kami kaupod sa BTTMD. Ako ni double time kami sa sining pag-implementar. Every day, alin sa aga hasta maghapon, may mga apprehension kita na ano,
0: kita
1: Wilmer,
0: I see.
1: Sa Bacolod. Nga para makita as detrimental sa matas ang nagabiyahe. Galing kasi, muna ang naging rason firme ang kapigaduhon. So, dapat matamap na ito, niliwaton o kundigwaton yung paghuna-una sa iba na ito nga mga utod residents sa Bacolod nga hindi na yung basihan.
0: Uh-huh.
1: Hindi naman yung pagbiling na ito nga pangabuyan ang pagbiyahe sa e-bike ng mga kulurong nga tricycle.
0: And with that, Major Bonilla, sir, salamat good for your time.
1: Yes, sir. Madamo, salamat. Gagamay ang gabi sa itong karan.
2: Larga Vista.
0: Magapanumbalik pa ang Larga Vista after this commercial break. Larga.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
4: Palangapoy ka.
5: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% sa COVID patient nag-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero, na. Ang pamatsagan, positive pa Japon, kalain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Di kaya kabatsag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before at after grabe inom sang ano sang ditribayo Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog isa imo nga heart palpitation ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy kining depression or anxiety
4: kulbaan
5: ka mo sakit ulo palnakit sa lawas pero kung nakainom ka ditribayo kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
6: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
2: D3 Bio.
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects din sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
5: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
2: D3 Bio
5: ara da gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
4: Di ka paminsan mayo, do?
5: Di wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
5: Kaya kang nakanami, ang D3 Bio may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko hilanat tapos na ko COVID din ako mag-inom D3 Bio, no? Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Matatas mga butika. D3 Bio! D3!

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kun ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanhuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulatan na maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subo na!
2: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics.
7: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Kitiya?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Larga Vista.
15: Padayon kita sa aton sininga pagpangalaga diri sa Larga Vista program sang K5 News FM Bacolod. Pamyaw ta lang si Miss Chona Zapanta Barco. Dan like and share na salamat gid Ma'am Chon and Gina Purano. Good evening. Mayong gabi man sa kay Ray Sendico and of course sa kay Evelyn Densing, Anali Gantalao o Analeya Gantalao, mayong gabi. And dira ko na sa barangay Mailom, good evening lang halin sa kay Evelyn Densing, Rowena Villaran Erbito, good evening Sir Elmer, kapamati lang kami di kaglantaw sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upon ko diya ang KSS member nga kapamati subong sa Radyo Hernani Blaza o Ablanza, Enrique Palma, Helen Nobleza Palma, Nelzy Grateja Flores, Rogelio Flores and Ronnie Erbito. Oy, salamat man kag mayong gabi sa kay Romeo Villa Hermosa Balaguer, mga pita DTX Coffee Mix, the monitor la ko di via 89.7 K5 Sagay. Liog lang greet sa Balaguer family sang Escalante. Thanks gid. And ariman kaupod man naton subong gabi si oy si Ma'am Roda Angeles Knight, Los Energy wala na tani gina-charge sa consumers niya. Sala na iya, may madula. And Sel John Montemayor Villanueva. Hi sir, shoutout lang from Barangay Dankalan, Ilog. and Mylene Joy Sidayon, mayong gabi lang sa kay Ray Sendico sa Linga. Ariman kaupod naton si Jelwen, si Leticia Sabayton, Catalino Estor, oy Barangay Kagawad sa Barangay 5 Bacolod. Good evening Sir Elmer, watching, happy Tuesday. Salamat gid sa kay Kagawad, Catalino and Bona Estor. Mona Lisa Ubaldo, ayong gabi Sir Elmer, tamyo ko lang akong partner nga si Randy Ubaldo. Oy, tuto Randy, mayong gabi sa family Makilan Umpad, Leonilio Ambit or Amit Bilbao Alvarez, kagsatanan ng mga listeners sa imo programa. Susan Gillian, gumayong gabi Sir Elmer, watching live from Barangay Bata, Purok Pine Tree. Oy, salamat gin sa mga taga Purok Pine Tree. Halin kay Jelwen, good PM ka K5 Elmer, watching ay wala sang mahimo ang Pilipinas sa pungsod China. Kay superpower ang China, damo sila baskog ng mga armas. Raymond Farol, good evening sir, watching live from Fortune Town. Please shout out lang to my wife Wimple Farol and also my daughter Avril and Audrey Farol. Thank you. Happy Fiesta kuno, Barangay Kabog, Sumag, Bacolod, siling ni Mona Lisa Obaldo. Indang Hilado Sarad, good evening Sir Elmer. Galantaw kami sa imo live sa akon banang si Jonathan Sarad, kag Rosana Transporto, Nelia Cabio, Ruth Caporal, Nonoy Gonzalez, Grace Tabalado. Madamo gid nga salamat. Salamat man Indang Hilado Sarad. Si Jovi Hipanaga, mayong gabi sir, watching from Tapi, Kabankalan, mayong gabi lang sa mga taga-Tapi. Terry Vergara Sancho, good evening, watching live from Moises Padilla. And si Jovi Hipanaga, shout out lang sa family Ortilio, sang Puyas, Murcia. Salamat, salamat gid. Kaupod man naton si Rimban Nature's Despojo, basi gabaan ka. Nadala mo pa ang God party sa e-bike. Paminsara antes ka mag-comment party sa e-bike. Kay basi ikaw ang perwisyo da nga tao sa e-bike. Oh. Ay Diyos ko. Oh. Sir Elmer, antes ka mag-comment, minsar mayo sir. Mayo tani ko pwede mabaylo pangabuhi mo sa gabyahi e-bike para mabalaan mo ang mga rason. Basta Sir Elmer, think 100 times. Ako why ko yung nagabasol sa mga e-bike driver. Why ko nagabasol? Pero ang rason bala nga nagapangabuhi ka, pariyo kita nga nagapangabuhi man. So hindi na yung rason nga kay naghimo, why na ko may mahimo, amo na lang ginsulod ko ni. Kadamo ya pamaagi, kung nagatinguha ka, kadamo sang pamaagi. Pwede nga, hindi kaya maglabay. Sa hindi mo pwede labayan. Nga ipilit mo gidya kay nakaibalo ka naman nga kung maglabay ka dira, bawal para sa imo. Hindi bala? Pas na sang Lacson Street, ginaklaro gid na nga ang Lacson Street hindi nyo pwede labayan, malabay ka gidya imo. Kung may pasahiro kang mapadulong da, hindi ka magdulong eh. Para likaw ka sa problema mo. Kay madulong ka man, kag magproblema gani, dako nga huol sa pangabuhi mo. Amo nang punto ko da, no? Pwede kuya silinga, kung amo nang pangabuhi na balam mo, tiyo mo na eh. Alang-alang mahimo, takaroon nga, ihatag kuya ang pangabuhi sang congressman sa imo, kaya mo na iyang imo na balaan nga pangabuhi. Okay na iya. Basta hindi ka lang iya, magbayular sang lahi. Kaya ginatagaan man ka muligwa, kundiin ka mo pwede magbiyahe. Batya ganay lang bala. Ako gasakay ko sa e-bike ah. Oo, gasakay ko sa e-bike. Mabaylo ka pa pangabuhi sa akon, basi inulsul ka. May Dagay, present lang ko di sir ah. Ay salamat May Dagay, salamat. And si Fernandez Eric, good evening. Raymond Farol, good evening Sir Elmer, watching live from Fortune Town. Pa-shoutout lang ko sir, please, sa tanan ng mga taga-Purok Gonzaga, Mansilingan. And of course, Gina Borja, wala na ginya pag-asa ang Pinas. Ah. Go with the flow na lang ta, sini. Kaila manta mahimo, real talk. Tessie Roca Sabio. Good evening, Sir Elmer. Nagapamati kami diri sa Purok Fortaleza, Barangay Mansilingan. Sir, hindi taman dakpa ang pasaway, Sir Elmer. Roda Angeles Knight, amuna ang problem sa iban nga tao. Dayon guilt trip kung masawayan.
14: Larga Vista.
15: May ara pa na gani nga siya pang nagpasaway, siya pang masakit panulok sa imo. Bo Diyos ko.
14: Larga Vista.
15: Tidi na yung hustisya sang banwa kung amuna abi nga nagpasaway ka na, ikaw pa yabang akig.
14: Larga Vista.
15: Para sa balakay ina, may nagbungko anay nga tricycle kontra motor. Ti ang tricycle ya, husto ang iya nga kwan, nga pwesto sa dalan. Ang motor, nagsibad-sibad sa iya, kag nasalapay, kumaya. Pagkatapos niya kaya, kuha iya na yung motor niya kag batindugon. Pag abot sa pulis, libog ang pulis sa pulis, paano na yung sketch man? Kaya na sa lugar? Di kay ginkwa na yasang nagamotor ang iya motor kagin patindog.
14: Larga Vista.
15: Ay nakuho. Di mo ng mga problema. Mayong gabi, Sir Elmer. Watching from Barangay Bata, Purok Pine Tree, halin sa kay Susan Gillian.
14: Larga Vista.
15: Bear with me. May ara mga punto nga nahambal ako nga hindi ka pabor. Nga hindi ka makasaho. Nga nagarutan ka, nagansalan ka sang tingog ko, why kita sang may mahimo? Kay ang pagbulos ko diri sa kay K5 Julius, until tomorrow pa ini. Hasta buwas sa gabi, ari pa ko di. Di ulo antusan nyo lang. Kay si K5 Julius will be back on Thursday, no? On Thursday, ara na si K5 Julius Maribeles.
14: Larga Vista.
15: Meantime, ubdan na itanay hasta buwas.
14: Larga Vista.
15: Sir, wala kuya ga e-bike, sir. Dakpa ang kapasaway, sir. Pwede makabaylo, sir. How?
14: Larga Vista.
15: Karon kung magbaylo ka sa akong pangabuhi, kundi baylo na tangalan, sina magamuna.
14: Larga Vista.
15: Roda Angeles Knight, only in the Philippines. Sa iban nga lugar, law is law. Oo, tama na. Kung anong kasuguan, amo nang ipatuman. Tigaling kay sa aton puro lang kaluoy, intindi, paghangop. Paghangop nga kung kaisa, ginaabusuhan pa nga ginahangop na.
14: Larga Vista.
15: Henry Christian Salcedo, tambok lang ya sir kun aga. Di ka pwede tricycle kag e-bike downtown kung aga. Tambok lang pwede dakpon kana ya sir. Anong tambok man? Ang tambok?
14: Larga Vista.
15: Dapat gid man nga magsunod kita sa pagsulundan. Kay kun hindi na hindi tayo pagtumanon ang kasuguan, ti ano na lang ni aton nga may isagad patayahimo sang mga layini nga hindi tama na matuman. Kundi ihaboy na lang ni tabok. Oo, Henry Christian Duran singya, hindi tabok, hindi pwede makatabok. Oo. Kun aga di ka pwede mag-tricycle, e-bike sa downtown. Kun aga lang. Oo. Kay pwede dakpon ka na iya sir. Muna ara ho siling ko gani hindi ko ya magpati nga dira sa Lacson wa isang adlaw-adlaw nga ginhimo sang just everyday bala no nga maasaksihan naton nga may wala na sa nagatabok nga e-bike, wala sa nagatabok nga tricycle.
14: Vista.
15: Ara gid tina nga mga driver kabalo na sila nga sala ina pero ginahimo nila na kay man nagapasaway sila in exchange sang ila income.
14: Larga Vista.
15: Te karon ang isa ka tawo man driver sa jeep mang kwan masabi ang iya nga biyahe abi shopping Libertad mabiyahe sa Biakron Mandalagan titarong bala na kay kung pinagusto naman lang ni
14: Larga Vista.
15: Ay nako, oo. Mayong gabi Sir Elmer. Sige, sige, salamat gid sa mga taga Purok Pine Tree, Barangay Bata.
14: Larga Vista.
15: Ingagawon ko ni bala ang kasaysayan ni Dean Roy. Si Dean Roy, isa ka first year high school sa estado sang Vermont, USA. Nagdalagan sa pagkagobernador. Kundiri sa Pilipinas, kalamutan ini. Nga ah, 14 anyos kag first year high school, okay man na iya. Nga first year high school ka, pero dapat may edad ka na, hindi ba? Kay may age requirement sa Pilipinas. Ang underage, hindi pwede makadalagan. Sa Amerika, sa Vermont, pwede. Wala age limit. Isala ni nga layi kung ako yung palantawon. Una bes, ang minor di edad, ginaalaw nila nga magpadalagan sa pwesto sang gobyerno, pero hindi kabuto. See? Kung anong irony, kung anong, inablang minor di edad ka, ang voting requirement, 18. Ti, ikaw, 14 anyos. Ti, kundi hindi ka pa kabutar. Hindi ka gani kabutar, morso nga. Hindi ka dapat butuhon. Kay hindi ka papasado sa edad. Amo na tani balang layi. Kay diri sa Pilipinas, no one below 18 years old is allowed to seek public post other than the SK. Kung below 18 ka, dira ka lang yan, ay sa SK. Pero kung 18 and above ka, na nakabutar ka na, voting age ka na, pwede na. May mga pwesto na nga pwede mo padalaganan. Amo na diya sa aton. Which para sa akong tama man. Sa Amerika, ay hindi mo. Kada estado, may ara sila yas ang ilang mga electoral laws nga ginapatuman. Tihamak mo, sa edad niya nga 14, ginalaw sa iya sang layi nga magpadalagan gobernador? Si? Hindi gani siya kabutar, madalagan pa si iya gobernador?
14: Larga Vista!
15: Galing kay kon kaisa, nagkakatabo ini, inidog mi ang basahon mo nal na di, ang mensahe sa mga kabataan, bala? Nga ah, nagpasaga-saga sa iya padalagan, kabalo siya way sa kadalagan, kagkabalo siya, ang tao hindi magbuto sa iya kay minor di edad pa siya nga nagpapili siya.
14: Larga Vista!
15: Para magpadalas ang mensahe na ang mga kabataan ginatak-an na sa mga tigulang. Ang mga kabataan nag-abot sa punto nga napuno na sa mga pasaway nga mga tigulang. Sa mga tigulang nga madugay na sa pwesto, ang ginahimo lang amo ang pagpangawat, pag-abusar, kagpaghimo sang bayolasyon. Iyati eh, puro man ati ulang halin sa una nagapamuno sa aton. Why man may natabo sa aton?
14: Larga Vista!
15: Ti, I hope nga diri sa Pilipinas hindi matabo sa punto nga, mag-abot sa punto nga, ang tawo, takan na. Kag ang mga Pinoy, mauntat na. Masinggit na. Kaya kung kaisa, dulapit na lang mo. Dulapit na lang matribu kaho ang mga Pilipino. Kay man ang aton nga gobyerno, garo!
14: Larga Vista!
15: Mayong gabigid sa kay Remban Nature's Despojo. Good evening, Sir Elmer. Maka K5 ko. Kagsalamat sa pagbasa mo sang message ko. Basta ituman ang layi. Pero hindi lang gidila pauntaton ang biyahe. Ka good eve and God bless you always, Sir Elmer. Sige, salamat man, Remban. And Rhoda Angeles Knight, ang underage pwede kadalagan sa Pinas kung lauton sang nanay sang balakol. Ay, mayo no. Sally Almenson, good evening sir. Watching live, salamat gin Sally. And of course, si Kimberly Miraflor, good evening sir Elmer, Barangay Tangub, Candido Milocoton, dulaon na ang gamay nga buaya sir. Good evening. Oo. Sige, salamat gin sa inyo nga pagupod sa aton subong nga gabi diri sa palatuntunan ang Larga Vista. Sa ngalan sa aton sini regular anchorman sa programa Larga Vista, K5 Julius Mariveles. Sa ngalan sa aton sini nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sini nga Station Manager ka K5 Rod Spalma. Kapartner ko sini nga gabi diri sa pagpangalagad K5 Renz Remuel, Remuel Alcantara ka K5 Adrian Gantalaw. No? Salamat gid sa inyo tanan. Sa gihapon, ako ang inyo nga anchorman tagtalos kay ka K5 Julius Mireveles ini si ka K5 Elmer Ubaldo. Sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News.
17: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
18: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
19: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C!
22: Mababaka sa mga butika.
25: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
25: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
26: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Thanks, God.
0: low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipos ang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kusan tabo yan. Kasang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sanawan, kag ang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
2: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig niya boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
30: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
32: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang gani-carots.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
28: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
30: Basta.
28: Ano ba yung interval?
27: Maedukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
33: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
34: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may Ampalaya Extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
35: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
36: Saan nag-inom ka?
37: DTX 500.
36: Hindi na nalasubong imo sugar.
35: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo kuman. 120 over 80. DTX
34: 500.
30: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses, agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
33: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
30: Dapat.
33: Pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila ng oxygen.
30: Husto.
33: Imagine ba, 20% no? Sang oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
30: Higo.
33: Kag mga latak, ah, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani perme na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
30: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
33: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
30: Agalik.
33: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the rate sa ilang nga gito ang teens.
30: Gusto mo gali na, no?
33: Ang ano
30: ang adult
33: na, ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
30: Food for the brain.
33: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginanitin, 500 at laod-laod, Mighty C, Pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
30: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
33: perte,
30: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, gali Dr. Ramil.
33: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or maano, maano bang namin ngayon?
30: Gulpibi nga mapunggan.
33: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
30: Ginakuyap ang
33: lika. Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain din dyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
30: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, ga sakit na imo ulo?
33: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptor sa imwalingag-ngag kag tutunlan, ini ang nag-acuse ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na? Bugnaw katawa.
30: Oo, oh, sakit mo.
33: Sakit ulo. Kung ka-ice cream.
30: Sakit ulo.
33: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
30: Bangod na ga-generate, gali sa electrical.
33: Mm-hmm. May connection.
30: Gani. Bangod nga nag-generate kailis ang electrical impulses ang brain dock, ano kadako ang electrical power plant sini?
33: Actually, around 23 watts, Sir GP.
30: Ay, no? Bigali, no?
33: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kaya inang electrical power ang nagakaubos.
30: Uy!
33: Kaya ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
30: Nice!
33: Paborito ako kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 uh-huh. to 9 hours.
30: Mm-hmm.
33: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost.
30: Hmm.
33: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours.
30: Hmm.
33: Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So amo na nga dapat tulog.
30: Mm-hmm.
33: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka may makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang gusto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
7: Sa
8: DTX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DTX 500. 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
12: mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City,
19: atubang sa PLDT McKinley Street,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique,
24: Wantiong Building,
37: Barangay 8, Bagumbayan,
38: fronting Quezano Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
40: Kulasi,
41: National Highway,
42: kilid sang LBC.
43: Clinica de Alternativo Medicina,
44: Kabangkalan Branch,
45: located at ACM Building,
46: Texas Street,
47: corner Bread Box,
48: Kabangkalan Public Market.
49: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
50: Sagay City,
51: Radyo Bandera Compound,
52: likod sang Pag-ibig Office.
53: And
54: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
55: Bacolod City,
56: Ernai Street,
57: fronting Paglaum Sports Complex.
58: Informasyon sa ikaayong lawa
30: sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
33: Lain man Sir GP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir GP.
30: Amo
33: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magprepare sini ti ang banya takan mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
30: Mm-hmm.
39: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imuselula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
0: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no? Kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C, everyday, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
58: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
39: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kagang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
0: Sa mga Gapangita Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
39: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
39: Clinic.
0: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant. Kape na
5: healthy.
0: Naka-detox ka, kape na may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang Sir Kevin,
5: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahin mo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula, sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
39: Tribayo.

0: wala ka kulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga pag namigid niya pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape sir kay. Mm-hmm.
1: May katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics an nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
1: namit sabor.
0: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan. No, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
1: So nami ang DTX Herbal Oil no kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong lawas
2: kag may choices sila
1: may choices na? Sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
3: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi na magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
4: si Erin Grace paglimutan ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
5: ilang ang imong nga gininom nga kakapsula
4: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
3: wow DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang probio tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics so sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno sa mga datos no kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang probio tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas now high blood pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
2: syempre
0: lulubngan
2: delikado na yan
0: the walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imo nga BP. Kung kaya pag yun nga every hour or pila ka oras na, check on mo git kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka kabalo
2: ng high blood. Ibot ka lang, guba ng kidney mo.
1: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, white coat hypertension blood, hindi pala kapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas PP.
0: Nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flow. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
2: Dasig lang
6: ginapalapan.
1: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang

0: importante nga ang mag-inom ka spore biotics kag i-combine mo sa gitawag D3bio. Ti kung ini nga mga arteries mas stiff or maclog ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka spore biotics, palaino man ka sang D3bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol na makita sa D3bio.
2: D3bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3bio. Kana ang D3bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw adlaw. D3bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3bio ang D3bio yung may Physio ang Physio yung may D3
4: mga
2: DC alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko ka guard sige tugpulang utiko buntag gabi imo nang lunch akon nga kubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
9: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City,
7: atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo,
9: Reven Building,
7: Osmeña Avenue,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique,
9: One Tiong Building,
7: Barangay 8, Bagumbayan,
9: fronting kay Sano Mall,
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
9: Kulasi,
7: National Highway,
9: kilid sang LBC,
7: Clinica de Alternativo Medicina,
9: Kabangkalan Branch,
7: located at ACM Building,
9: Texas Street,
7: Corner Bread Box,
9: Kabangkalan Public Market,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City,
7: Radyo Bandera Compound,
9: likod sang Pag-ibig Office,
7: and
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City,
9: Ernai Street,
7: fronting Paglaom Sports Complex.
1: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3bio sa lifestyle induced hypertension? Butsilingon, nagka-high blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. Agud indi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no. Kung may gwardiya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3bio kag Clinica Spore Biotics bilang probiotandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya kung niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, kainom na ko sporbiotics, kag D3bio. Mahay blood ka pa? Mahay blood ko, guro, hindi na ko kainom eh.
4: Nampanilangaan, ounce of prevention. She's what about of cure.
0: Ano mo, mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
4: Correct.
1: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang D3bio kag ang sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
4: Gusto.
0: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, sporbiotics na.
1: Sporbiotics man sa H. pylori.
0: Patay kagaw nga magpatay fungi, sporbiotics
1: man. Sporbiotics man.
0: Kung i-combine mo si D3bio kag sporbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3bio, palainom sang sporbiotics, wala ka pinworm.
1: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan, ti mostly ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
10: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3bio, no? Kung isa Dr. Mel gina pares ni ginausap pala ni ang sporbiotics, no?
0: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuhana.
4: Ipatesting ko ni Dr. Mel, sang powder form yung lang, ginkaka sa kapsul, dito ko nami, laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuhana siya mong
1: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuhan, probiotics.
10: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3bio kakag sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa D3bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
4: Tingala ka o kisa nga agakatubuan kabla iwit-iwit. Kung kisa kanker sore, nablang mga...
1: Init-init.
4: Init-init. Habi mo to sa init-init, no. Dako, ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako, ginginong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulik?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
4: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3bio kag sporbiotics.
4: Exactly. Especially, Dok Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
1: May ginapasin.
4: Repopulate mo. D3bio plus sporbiotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
12: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sa life, kaysang nagligad, sakit pija katama, kaya ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako galete, Junre, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
13: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos, nga sa diin, Padayon kita nga ginatipan, ginpagamaayo, kag sa sini nga kagabihon. Padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa atong palatutunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong nga adlaw. Tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gin kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gin mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos na magkabalo kita nga pirmi nga nagapagkamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanabasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, magaturan magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ng inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin ng physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, makaturan, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang, kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yaltong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon nagsabat, basi indi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinalusalo sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya magitutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa kanagahulat nga grupo nagahulat sa palibot. nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agud sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya na nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot magwa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali nga nagbugtaw nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon masanag sa mga sulok kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga nagkuha sang ila mga suga kag nagsugod sa pagutod sini sa pagdali-dali sa paglakap. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupod nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang, ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala, ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarip. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapakighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa kayahong sa ibabaw sini. kag ang iya pito ka suga sa ibabaw dini. Kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw, nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini. Mga kahoy sa tupan sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon, nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakatiyon, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot, pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaopdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo. Kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong na may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikul 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya ang kasiling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kabalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Diyos nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nangpan nila ang ila kahimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios, libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang Ebanghelyo, ginbantala, ang ginuhaw magkari, kag ang bisan sino nga luyag, magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Amo tamadlong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. Hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya, hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kon babay, maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila katulugon. Nakita kung sino ang naghimo sang paghanda para sa itabo. Ang duha ka partido wala makaibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya. Kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon, ang isa kay nali, kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kung bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magkapagkita ini kung bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag na mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo. Apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan. Kag sa imong ngalan, nagtabog kami sang mga yawa. Kag sa imong ngalan, naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo. Ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kung diin ka mo naghalin, maghalin ka mo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuloong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan. Wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gihapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangintako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadabadaba, nga maywala, nagadulong, nagadabdab sa bugos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalosalo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa ka kapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari magkutoran, nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sing hambal ni Kristo nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid indi gin malipdan. Amo gina siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo. pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkari ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sini nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nagsiling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 2:1-2:3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nagsiling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagsiling magtindog ka, magsidlak, kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kaduluman magatabon sang duta, kag ang dagpo nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog, ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na, kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalan kinakailangan namin wala sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Kampiyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, uptala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, yung gusto kong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263 at sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 at sa aton Globe number 0927-7-448-940. May 5, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5, ang aton ni kayong lawas, ibutang tagid sa mataas nga prioridad sa Cebu nga panyempo. Kay kabudlay magmasakit kag magbalatian daw. Kaiwat siyang kwarta, kabudlay siyang situation. Gani hindi na ta maghatagpas ang kagihunan nga makaangkon kita sang sakit kag balatian. Subong pa lang, pamaskugon na naton ang aton lawas. Buligan tang aton lawas nga magbakod. Pagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mamantikaon, mga junk foods, mga salty foods, mataas nga kalamay sang mga ilimnon o kung pagkaon. Kaon kita sa mga masustansya, ya, kag mainom kita sa mga masustansya nga klase sang ilimnon. Aton matagas ang prioridad ang pagpabalhas. No kalamanan sa aton, no ay na ginabalhas eh. Konpirmi ka ginabalhas, ginabuligan mo langgit ang imulawas nga para makaangkon ka sa mabakon nga sistema. Kay nagaguba ang sistema naton kung damo kita sang toxin deposits. Kung guba ang aton sistema, nagadevelop sa masakit kag balatian, kag pwede kamatay sa isa katawo.

ang masakit o konbalatian. Sa kada ilig sa malhas naton, ebidensya ina nga ginapagwa mo toksin sa lawas mo. So libreng pagbabalhas, pisanan mo lang gid. Kag may rason ka na nga ang himuon mo ang magbabalhas because gusto mo maglawig kabuhi mo eh. Gusto mo hindi makangkod sa masakit kag balatian? That's why nagapabalhas ikaw kag ginapagwa mo mga toksin sa lawas naton, ha? Limpyuhan ang palibot kay ang kagaw nagapiesta si Bong. Ang aton ugsaran kag binagid ang aton sulod panimalay. Mintinaron naton nga limpyo mga ka-K5. Kay kung limpyo, hindi makatinir ang mga kagaw sa aton palibot, mismo sa aton sulod balay kung limpyo siya, no? Kag likaw makita sa stress. Tungod sa stress, damo na kita na balitaan nga natumba lang nga way pilas. Tungod sa stress, mga ka-K5, natumbuan cancer. Tungod sa stress, na stroke, na heart attack, na high blood. Kagkadamo pa sa mga posibleng mga tuhaw nga mga sakit kag balatian, kag kalabanan, seryoso kag delikado. Tugas ang stress, mga ka-K5, ha? So gani sa liwat, likaw kita sa mga butang o kung mga bagay nga makatag sa aton stress. Kag hindi gin makalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa talani kag oportunidad ni naton tanan nga may ara kita sa isa ka suplemento nga nagakaangay gid sa gusto naton matabo para sa aton ni kayong lawas. Nga maglimpyo kag magbakod, makabato sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 nagapanglimpyo gid sa mga toxins nga nagapundo lang sa aton sistema. Ginapangtol-tol yang nagapanago nga mga toksin sa lawas ta. Kagila ina-eliminarya kag ginapagwa sa lawas ta ang mga toksin sa mga ka-K5 kun adlaw-adlaw gainom kita DTX 500. Ang DTX 500 stricto siya dirili. Basta sa blood sugar, ginabantayan yung blood sugar. Nga kung maglapaw ang aton blood sugar sa level, papanaugon sang DTX 500. Kung ara naman sa level, ginabantayan niya nga, oops, hindi maglapaw sa kurit, ha? Kag ang DTX 500, mga ka-K5, tungod sang iya ang palaya extra, gina, may epekto siya nga parihas gin sa insulin. Ang insulin sa lawas naton, isa ini ka importante nga chemicals nga ginaproducer sa aton sistema nga para iproseso ang aton blood sugar nga maghimo siya into energy. Kinanglan ta siyang energy, no? Kagahalin ina siya blood sugar sa pagbulig siyang insulin nga maproseso siya. Ultimo nga pagpisok siyang mata mo, energy na. Ang pagpanghusay mo sa piluka mo, energy na. Ang paglamot mo sa kutsara, tinidor, kag bandihado nga puno sa kanon, you are using energy. Ang pagpanguya mo, kag ang pagpangilay mo, energy nga po. May nag-aging nga babae nga gwapa, nakapanihol ka lang-alang, pa-energy nga po. So, kinakonsume mo sa lawas naton ang energy. Kung aga magbugtaw ka, mahiwod ka, kinanglan mo siyang energy. It so happened ang aton insulin nga natural sa lawas naton. It's either nga kulang siya o kung hindi maayo ang iyang pagpansyonar sa iyang ginagwaan la. O kung higo siya dirili. So, tendency nga hindi iya maurot, sunog o kung makonsumo o kung maproseso ang aton nga blood sugar. That's why nga nagadamo lang nga nagadamo. Di with the help of DTX 500, ang palaya extract, ginapangtultol niya kung sino pag ito ang wala maurot, diriling nga proseso ng mga blood sugar. Kay nag-aakto ang DTX 500, ang palaya extract, nga parihas gid sa insulin. That's why kung may problema ka sa insulin,

0: inom kagid siyang DTX 500. Kagway labot siyang palaya extract, may super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo gining tugon kag ginarimand sa aton tanan. Sa mga eksperto sa kalibutan nga naka-intindigid kung anong dapat nga depensa kag kinaglanon naton nga mapaiway nga makaangkon kita sa masakit kag balatian, super antioxidant ang ara sa DTX 500 nga halin sa tubo. Di amo gining kinaglan sa lawas ta? Ha? Ang DTX 500 amo ang may pinakamataas nga level diriling kumpara sa utang kag prutas. So duwa ang ingredients ng DTX 500, ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Di amo inang unod sa kada kapsula nga ginainom naton. Wala gid o shake mga kag-G5. Tanan ina importante kag mapuslanon gid. Kag saliwat i-take advantage ni naton, ining chance kag oportunidad nga may ari kita sa isa ka grabe kag kanami gid nga suplemento. DTX 500, inom kita adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea! Ati good? Mayo. Okay, Mighty Shea para hindi magtulo si Poon mo daw. Kinanglan naton sang vitamin C, no? Ina isa kinanglan gina siya para magbakod kag magtaas ang depensa sang lawas ta. Tungod ang isa ka factor generally ang aton environment. Ang aton klima nag-aepekto mani ko nagkaapektuhan ang aton lawas mo. Di siya mo nga grabing init, nagating karag ning mga kagaw, mga allergy nagatuluhaw. Ang iban manubo ang resistensya sa lawas. That's why nga hindi abtik makadepensa nga ton sistema dayon. So amuning ang misyon sa nga Mighty Shea. Pataason niya ang depensa kag resistensya para makabato. Kag abtik siya, maka-responde sa aton palibot nga subong ang tiyempo nato nga perte kainit kag grabe gid kadelikado. Kung nagainom ka Mighty Shea adlaw-adlaw, mapaiway ang trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, allergy, hapo, asma, kag iban pa. Kag sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa Mighty Shea, ginatagaan naton sang dugang nga kaalam ang aton immune system. Sa pag-explicar ang ining immune system, mga soldado sa aton lawas. Karon kung mango ang imo soldado sa lawas mo, masulod ang mga mikrobyo, mga kagaw, kontrag na nagapanghalit sa aton sistema. Nag-agi na sa tubag sa immune system mo, ginpabangkot ba? Immune system, dinding imo, ayun baga, man. Yan diritsyo, hala na, liko kas to, ara, baga na na na yun. Ang namangkot, gali siya, gali, kagaw na to. Ang namangkot, siya gali, bakterya na to. Kumumango ang immune system. Hindi yan makilala. Pero kung nagainom, ikaw, Mighty Shea, gaalam immune system mo. Garhom pa lang sa layo, gali, kilala yan na yan ang mga kagaw. Nyari naman ang mga kagaw, ho. Gatinaw ganay na dayon ang immune system na maagi na sa inyong ambusin nyo. Kastiguhan yung kagaw. Kay halita dyan si busing ta. So amo ina ang himplo lang mga kamyanan nga epekto sa aton nga kayong lawas kung nagainom kita sa Mighty Shea. Kag nagadugang inidugang nga elasticity sa aton nga ugat. Mighty Shea. Ang alkaline nga vitamin C. Ang ginabantayan sa pag-asa mga kakifab nga duhagit mo kapin ni nga LPA. Kagapon ko di, like last night nakita naton ako na report naton sa inyo. May duha ka low pressure area nga hanag nga magasulod sa aton nga teritoryo. Ari ang weather update mga ka-K5. Sining duha ka low pressure kagabi. Anong status mong girili? Give us the weather update. Yes, low weather update mga ka-K5, nag-develop na sa isa ka bagyo ang isa sa mga low pressure area or LPA nga ginabantayan sa pag-asa suno sa alas 2 sang hapon. Tropical cyclone formation outlook sang pag-asa mga ka-K5. Suno sa pag-asa ulhi nakita ang bagyo sa 2575 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Yara subong sa tropical depression category ang bagyo nga mayara sang maximum sustained winds nga nagdangas sa 55 kilometers per hour kagast o kona pagmadlos nga nagdangat naman sa 70 kilometers per hour. Nagagiho padulong sa north-northwestward ang bagyo. Malayo pa ini subong sa Philippine Area of Responsibility or PAR apang pag nakasulod na ini sa PAR pagatagaan ini sang pangalan nga Kaloy. Samtang nakasulod na sa PAR ang isa pa kaginabantayan nga LPA apang halos wala ini sang tiyansa nga mag-develop ini sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang magalumon nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan. Ang Palawan, samtang partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabiling nga bahin sang pungsod Pilipinas, lakip na Metro Manila, bangus sa epekto sang easterlies. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, humalin subong nga gabi, tumtob buwas saga, kag may posibilidad sang mga pag-ulan kag thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, okay. So may bagyo, may bagyo.
0: Yes, Lolo.
1: Duwa ni sila ang isa, abitan linglingon tabing tupad balay. As ding pag-asa. Ah, okay, okay. Duwa sila ang nakasulod na yellow pressure. Di, ang nagasunod si itong low pressure, nagbagyo na. So, why pa kasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang bagyo arang Japon sa Pacific Ocean. So, ining una nga nakasulod, low pressure lang siya. Ara sa tiilan sa Mindanao. So, nung gamay tansa ko nung mag-develop bagyo. Pero ining bagyo yung arapas dagat mga ka-K5 outside sa aton Philippine Area of Responsibility. It's either nga matunaw ni siya o kung magbaskog pa siya, no? Tani ba, labuton man di siya ni Grush? Ang bagyo bla para mabasa man ang mga talamnag ang mga pananom laho. Kaya daw halos brown na palibot nato ni. Eh. So na green, no? Green. Green grass yung home. Pero subong tungod siyang tuman nga kainit mga ka-K5. Ang aton palibot nga mga hilamon nag-brown na ho. Tungod ko lang sa bunyag kag tuman nga kainit mga ka-K5. Amo ning resulta nagakapatay. Nagako sa tao pa na overdose bla. Na overdose sila sang init mga ka-K5. Ari pagit ang dugang naton nga balita sa aton tiempo ho. Kay niton nga mabatyagan sa Negros Occidental nagsaka na sa danger level. Danger level. Subong adlaw 39 degrees Celsius to yamo na ho. Subong adlaw. Ti buwas mga ka-K5 pila naman. Ang aton temperatura nga ang nag-danger level ni siya. Ginapandam ang publiko sa mataas nga forecasted heat index nga yara sa 43 degrees Celsius buwas nga adlaw, sus Maria. Kumbulsyon naman ni. 43 degrees Celsius. Nagalagtik ang init gani sa 39. Siyang kagina, nagalagtik ang init ni Bla. See how much more was 43 degrees Celsius. Ang di amunang mabatsagan nga temperatura ang nagsaka na sa danger level kung sa diin mataas ang posibilidad sang heat stroke kung magtiner sa initan sang madugay nga oras. Kani ginapanom-dom ang publiko, maghalong ka mag-inom sang tubig. Agon malikawan ang peligro nga epekto sang tuman kainit sang aton nga temperatura.

0: Di sugod pala ni siya mga inadlaw siyang bulan siyang Mayo, Jirili. Amo ni ang peak season, ang tiyempo nga grabe gid ang init, Mayo. Mayo tani ko maguntat ng init. Galing hindi naton malikawan kay amo ini ang pattern sa aton kalibutan, bla. Sa amo sini nga mga panyimpo, malapit ang pagtiyog sa aton planeta sa adlaw eh. Pero kung mga bulan naman last quarter of the year, September, October, November, December, January, layo ang aton nga planeta, tiyog niya sa aton adlaw. So that's why nga mabugnaw ang chimpo. Kay layo siya mo. Di siya mo nga init siya. Tungod lapit ang aton planeta sa adlaw subong. So mag-aabot man ina ng mga chimpo nga mabugnaw kung makalabon na kita sa mga bulan sa nga September, October, November, December. Di after guru basi bulan sa May, June, July, mag-ulan-ulan naman. Misklada naman ang aton chimpo. Ulan kag tudong nga init, no? Di subong niya, shadow kalaka siyang ulan, kagumag-ulan, tagyutay lang. Kay laban gidya adlaw kung init ang aton niyang mabatsagan. So halong kita boss mga ka-K5 tungod amo ining report sa pag-asa ang ilang forecasted heat index boss yara sa 43 degrees Celsius. Kumbulsyon naman eh. Kurog-kurog na ni. Okay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bio. Nainom ng D3 Bio? Ati good ah. Very good. Mayo-mayo ah. Inom kita permi D3 Bio kaya ang virus, especially virus, ara gyapon. Huwag ga piling virus mo. Ah, wala ga piling virus ang klima. May virus nga naga nga nagakatulog tungod sang kainit. Pero may virus man niya nga nagamaskog, nga nagadumaskulado sila bla. Kondisyon sila jirili. Kung magapa mo ning season sa ibang klase sang virus, nga daw mga bangkil nila, mga talom. Kung sa mga aswang, pa daw mga gabunan, bla. So halong kita, ang aton lagi mo, brada, is depensa. Depensa sa lawas naton. Ang isang ginaga namin ng himuon naton, ang mugid, ang pag-inom, sang D3 Bio, mga kakifay. Tungod sang extra virgin coconut oil nga may monolaurine, amung ini ang nagaputos sang aton selula. Kang nagahatag depensa nga hindi mapiktuhan sang kalitan sang virus in kaso ginman makasulod sa lawas ta. Kaya ang virus sa liwat mga kakifay magsulod sa lawas naton gapangita na sa selula. Ukuban niya ng selula nga magmaskog siya. Tanan nga abilidad sa selula naton, kwaon niya nakaisaylo niya sa lawas siya. Ang isa ka-importante ang atong abilidad sa selula ta is cell division. Ang atong selula nag-multiply siya mo. Kaugalingo niya, gadamo siya. Di suyupon niya na nirelay sa atong selula kang isaylo niya sa lawas siya. Ang isa ka virus, mag-angko na sa abilidad nga magpadamo sa iyang nga kawalingon nga parehas man virus. So kung magandamo sila, kadagdamo ina, nagapangagat na manaya sa ibang nga selula. So dasig lang, daw mga zombie lang. Dasig lang mag-infection ang tao, kag makaangko sa sakit, kag balatian, kag wala siyang bulong eh. Amo na problema tada. So ang aton lagi himuon is depensa. D3 Bio, may extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga naghatag pagid sang dugang nga kusog sa aton immune system nga nagabulig sa aton nga VCO, con virgin coconut oil. Halongan ang aton lawas sa mga chimpo batok sa fungus, bakterya, ilabi na gid virus. Mag-inom adlaw-adlaw, D3 Bio. DTH 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, palihog lang ko pamangkot, ha? Kag pwede nyo man ni ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagong gusto nyo nga barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamurikta sa tanan nga klinika di alternatibo, medisina and wellness center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala bayad. Okay, may cooler na kita, Jirile?
1: Yes, lo.
0: Okay, cooler, tanay una. Hello, good evening, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Sir Jirile and Ray Lolo.
0: Ah, mayong gabi, man sino ni, si Bianca?
2: Yes, Ray Lolo, mayong gabi.
0: Ah, yes, oh, day, mayong gabi, nainom mo na Bianca, day.
2: Yes, my PC,
0: B3 Bio,
2: and
0: PCX
2: 500.
0: Yes, okay, very good. What can I do for you in Day Bianca?
2: Sir Jerry Lee, Jay Lolo, gusto ko lang kantahon ang favorito ni Dang Ellen sa Pontevedra Happy.
0: Ah, makanta ka.
2: Ay,
0: tani siya, out naman. Oo. O na, ano, anong kantahon mo, Day?
2: Ang favorito, yung mula noon.
0: Mula noon hanggang ngayon?
2: Yes.
0: Ah, okay. Yan ni Lia sa lungga nga kanta. At sige, mati ta. Mga kabyanan, buiin nyo anay ng luwag nyo da. Mga ginaugasan nyo anay. Dali lang kipakantaon ta si Bianca. Plakpakan.

Okay, very good. Iday Bianca, bao do plaka gidang imo tingog. Do original nga tingog gid siyang nga nagakanta. Pamati Adam lang mga kakipaib. Ang tingog ni Iday Bianca nga bago nyo lang ginabatian. Kang ining original nga nagakanta si Lea Salonga. Tanawa nyo, bulabatiin nyo. Kay anggit-anggit gid.

0: Inday Bianca, my yogurt, very good.
1: Yes, no, amo kita paborito niya, wala nga, kada magtama ko kung may time, alo gito, amo niya, ang kantahon ko para sa iya, kay, malipay, gita, sa nga, kumamati sa iyong mga program.
0: Kabalo ka, saging kanta ni Lia Salonga, ang iya ni Balanov, yun o si Agamulak mo. Kadumdum ka?
1: Da, ano pala na matian? Tuloy na ang anong ang ilan ang ano sa ngulam?
0: Oo, ni Agamulak, no? Pero daw ay gisla na niyo. Ano po siya ay si Lia Salonga? Lugluyag na kay Aga? Ha? Ay nga, matismis na matandawa. Hindi lang ah. Ate, sige. Inday Bianca, go ahead ah. Madam Yao ka, go ahead please.
1: Yes, una sa tanan, mayong gabi Sir Jeremy and Jay Lolo, once again, thank you for this opportunity na nakasunod ako sa inyong alinya sa San, sa ginhatay ninyo sa akon, nga ma-share ko ang akon na talent, sa akon ginatamiyo ang akon family sa La Carlota City, and of course, ang akon nga mga kaabyanan sa Group Falls sa Blind Ministry. First of all, ginaglisugit si Ma'am Erisa Bidoya, ang iyang mga kaugdanan sa Group 1, sang una, si Sir Noel, kag si Sir Liz, and of course, ako ng pagiging mga kaugdanan niya, si Sir Jerome Daes, si Jim Floyd, si Sing, si Nang Vincent, si Nang Sheila, si Nang Nini, si Raynan, si Rostom, kag ginatami ako man si Nong Eric, kag ang ako niya mga kaugdanan pagiging niya, wala ako mag-list, may gabi sa inyo tadan, kag of course, si Nang Ellen, no? May gabi ng Ellen. Again, tamayotakas ng isa ka may gabi. Thank you, Log.

0: Nami pamatian, di nagnono kung magapan nakakainlam. Gusto ko man tali mainlam, magkaka-K5, pero it so happened na nga ko ng lula, very strict lang. Ka-strict ta lula ko eh. Siling ko lula, mangita na ko nubya, kay aral ko si saktong edad. Ang hambasa ko, mga kakipay, nungay ka na dinulupay mo yung ni ka pa pwede magnubya. Siling ko anong rasyon, may lula, kaya aral naman ko saktong edad. Gusto ko naging magnubya, yan nungay lales. Kamata, pagani si mo eh. Manubya-nubya kay mo yung may gatas pagani bibig mo. Kaya mo na lang na pirmi, Jirili. Yung mga kakipay, kasubo, gugusto magkumain love. Pero may kumahimo kay lula ko ni magsugod kay mata pagkukuno, may gatas pang bibig ko. Pero so lately, mga kakipay, na-realize ko, nga daw sakto ba ng lula kong la. Kay man kung kaisa, masamuran ko sa bibig ko, doon may gatas doon mo. Ang problema lang kung kay sino ni gatas, bla. Kay man, nag-inom na kuya sa baso mo. May ko kamalo kung kay sino to baso, nga gindimplahan ko gatas. May cooler ta? Dali lang ah. Hello, good evening. Hello.
1: Hello, dear Lolo. Mayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Kagmaayong gabi. Kalibutan.
0: Kondisyon sa Jerry. Kinabatian ang iyang favorite song.
1: Dahil Bianca, thank you.
0: Aba. Okay.
1: Ay, nako.
0: Namigin.
1: Naman ako
0: tubong nga gabi. Ah, bao. Ang akong paborito nga kanta, muna yung akong ginahulat nga kantahon ni Inay Bianca.
1: Ano to?
0: Ang title nga Malu, Malu.
1: Ah, okay. Balaan ko na na.
0: Maluy kagabuta. Kay hindi na ko kaguwanta. Ang diin ang maluoy ka?
1: Hindi ako.
0: Oh, siya.
1: Ayalo.
0: Ang mula noon gali. Abi ko anong maluoy ka gamuta. Oy, diyan ay ka.
1: Paborito ko
0: na
1: gid
0: na
1: kakanta.
0: No,
1: thank you, Inday Bianca.
0: Naino mo na, Inday, sino galingala niya naman?
1: Ika mo na, Inday Lolo.
0: Sino galingala mo na, eh?
1: Anong tumalang, Elena Darna?
0: Naman, hindi ka malahugan. Natural nung duman na ikaw pa. Len, naino mo na, Len?
1: Yes naman, lo, nainom ko na ang D3 Bio, dito X500, lo, ang Mighty Sea, lo.
0: Ah, bawa.
1: Yes naman, lo.
0: Ah, te, kamusta, kamusta? Sige, ang imo na trabaho sa inyong masad sa clinic, jo?
1: Oo, lo, eh. Ginatiis ko lang, isang nagalayuan, ay kami nga duwani lang ga, pero no. Okay lang na, ah.
0: That normal na yung nagtawag nato nga maglayo ay kamo. Kundi may ara yeah. Nga, may kamaloka, gapiniting siya ka na kung matyagan mo, wala ka sang balido nga rason. Pero kung may rason, yeah. Ang inyong paglayo ay, para ina sa maabot ng panahon, nga hindi na kamo magbulagay. Kay man ang pag-inobdanay nga wala unot ang kaldiro kag ang inyo tiyan, kag magputi ang inyo mata, kag posible ka mo mag-inawal, kag mapwede pa mahulog sa binulagay.
1: Awalang na.
0: So, may mga balido nga rason nga layo ay ka mo, pero buinas kita subong nga panyimpo. Kaysang una, yung telegrama lang kang sulat, subong may mga cellphones na tayo. Nga, anytime pwede tayo magkakontak. Sa una, telepono, mangita ka pa kung sino may telepono, kagmamayad ka, kagmamtawag ka. Di ba?
1: Yes,
0: oo. Kung kamo dito sa inyong balay, wala kamo telepono, matabuay man to kamo sa oras, nga amuni nga oras makanto, masasya sa isa kachanggi nga may telepono, kang idayalon mo to. Nya sa Berkulesa, alas 2 ang hapon, impunto, matawag ko.
1: Yes.
0: Tisyo mo ngayon, biskan ka gahon, katulog ka anytime of the day, 24 hours, pwede ka lang katawag sa langga mo. Nga, away ka pag ito maiawan sa pagbakasyon mo, ha?
1: Why pa? Oh, wala pa.
0: Aragoy,
1: wala doon, ano man, galing kay Hambal sang iba, Tani. Kay amon na niyong may edad kami, Tani. Ang amon tion nga duha sa ako nilangga, ibuhos na lang namon kuno ang tanan.
0: Tingaway pa ito mabuhos ang tanan. How do nagkalahubas ito ganing suba sa inyong lugar? No, nagmalala na ito gani ang mga kasubaan ka mga sapa sa inyong lugar. Uy, magiging mauron? Sobra ka na. Hindi na gani ka paligong karamok yung mala ng subay. Oh, oh, do may inugbo-bo pagin mo na, no? Amo na tayo.
1: Hindi.
0: Uh-huh.
1: Ang buwag kasi lingon.
0: Ano, no?
1: Inang, siyempre may edad na akong bana, tapos ako man, dapat ang amon mga panahon, hindi na lang puro obra, dapat ang nabilin bala namon, lo, ng i-ano na lang namon para sa amon nga duwa.
0: Ah, lawig, na, lawig pa niya. Lawig pa ni, mga kilala, may ara ka nga tawag nato nga goal, no? May ara ka sa nga tawag nato nga goal nga sampu labi, you have to work for another 3 years, enough na inyo savings, nga para makakreate ka mo sang sustainable nga mga pangitanan sa pagsugod sa negosyo para kapital. After 3 years, may support ka na nga kwarta, nga i-sustain sa inyo nga mga bulong, sa inyong mga pagkaon, kinaglano nyo nga paglagaw-lagaw, kakun ano pa. Promintas, yes, hindi pa establing aton nga financial abe, no? So, kabudlay nga mag-parking ka. Buinas kita, kay mintras gani subong nga edad ka na, may ara pa sa oportunidad nga maka-income ka kada adlaw, nga hindi magnubo si isa kalibo.
1: Yes, pero look, is ano, nasubuan ako kay amo na, nagalayo anay kami nga duwa.
0: Ash, normal na ya. Kung masubuan ka gani, i-remind mo dayon ang kaugalingon mo. Sang rason nga ari ka diri sa palayo ka kay Fred, no? Parehas mo lang sa una, lang wala pa mauso ng cellphone. 1980s. Ang mga tao gagadto sa Saudi Arabia. Budlay ang telepono, budlay komunikasyon, pagi lang sa sulat kag cassette tapes. Karon kung masubuan kag masubuan ang bana o kung ang tatay nga ato sa Saudi Arabia, ginatanaw yung wallet nga may picture sa kabataan niya nga nagasuksok sang uniform. Nya toto, inday, nanay, para ni sa inyo. So kabalo ka maginatawag kita nga auto-suggestion. Ikaw yung masuggest sa kagalingon mo sa paminsaron mo. Kung matyagan mo ining yung masubuan ka, agawon mo din sa pinsan mo, panumdumon mo dayon ang rason mo kung nga nagpalayo ka kay Fred. Kaya inatanan, temporaryo mo lang eh. Di ba?
1: Yeah. Oo, no.
0: Ang importante, 2028, yeah.
1: Ang ano gani sa year 2028, no?
0: Nga, di matambok mo na sa lugar nyo eh, ma, maninoy ko mo.
1: Ara ka naman, lo. Di ba ma-joke, lo.
0: Ay, pilagin man na yung ako yalin sa tontoon lang, Leno.
1: Yes.
0: Willing ni Kuya Lin mag-maninoy kung ikaw kaslot ka mo ni Friend nga doha, ha? Makanto ko
1: hindi
0: na
1: yan. Hindi man pwede lo nga mag-maninoy ka, lo.
0: Nga, how?
1: Tumad may edad na yan si Fred.
0: May edad? Ti, pwede mo na guro yung ano lang guro ko, yung flower girl? Ay, hindi pwede ko flower girl kay lalaki ko. Hindi ko pwede flower girl. Guro na lang ko flower boy.
1: Ay, no? Salamat gid lo ha.
0: Yes,
1: kay, sa mga advice mo sa akon, Fermi. Richard Dazon. Salamat gid sa imo nga kon indi tungod sa programa mo nga ini na wala ako diri subong nagaobra, wala ko makilala si Miss M. Kag thank you gidlo sa tanan gidlo ha.
0: Diyan ay kamlag nung ginakulbaan ko sa opisyo mo. Nung panabilin-bilin ka na lang.
1: Why? Ayun, no, ah, nagpasalamat lang ako kasi
0: aw, ah.
1: Dito, bisan fan mo, ako hindi man tapag sa imo, sa programa mo, wala ako di rin, no.
0: Okay, okay. Okay, well, your most yes. Welcome. Good kiti ang muning aton. Buligay lang, ah, di ba? Pero,
1: yes,
0: masi no. Malakon magkasal ka kag malipatan mo ko. Hindi ka na yung masunod-sunod sa programa ko na yun lang.
1: Iya, hindi ko gid ikaw malimtan, umbitaron ko gid ikaw.
0: Oh, basi mo lang umbitaron mo ko tapos nakasyal mo lang. Oh.
1: Hindi mo na ako amo sinalo. Lo, may tangayoon ko bla sa iyo, lo.
0: Diyan na kadali lang ganyan. May kapagani yung kakasyal mo, mga ayaw ko na. Magkasyal na lang mo lang. Ano na, basta masyarangan ko, hindi lang helicopter kay Mudlang, mahal gasolina si mo.
1: Ay, pwede ko mo ka pa ng miyaw, lo.
0: Ah, di ho, mga yung pabor na gali. O, sige, gawin na.
1: Sige, thank you, lo. Salamat yun sa imo, lo.
0: Sige.
1: Kaya, ang tanan, maayong gabi sa imo, Joy Lolo, kag maayong gabi sa imo, Sir Jirili. Sir Jirili, maayong gabi sa imo.
0: Good evening.
1: Kaya, sa mga upod ko di galiksubong, kay ano, kay Diday, kay Dayang, kay Joy Joy, kay Tantan, kay Miss M, kag sa kay Inday ang kagali, kag katap ito si Inday Angging mayang gabi sa imo, kag salamat dito pagtamiyaw mo sa akong kagabi, nabapian ko ato, kag sa akong gali, Lolangga, sa kay Fred, ga mayong gabi sa imo pag halong kagibira gaan at yoga inilanggit ang tandaan mo firmi akin ka ngayon
0: arena.
1: Akin ka bukas akin ka sa lahat ng oras bye lo
0: dali lang di karoon na be shampol no layo ay kamo ni Fred karoon may nagsugage si imo kina pamatudaan mo nga tuod dili nga may edad gin man siya. No? Pag ano, abot mo siya, may edad gin man siya. Kumpirmado nga nagsugid si mo, nga si Fred nga may edad na. Kag napamatuntaan mo nga may edad gali. Ang edad gali, babae nga ngalan niya si Solidad. Nga ka-textmate siya na nakpan mo kag nagsugid si mo, nga may edad siya nga gina-istorya. Si Solidad. Anong yambal mo kay Fred kung madakpan mo siya?
1: Ah, gali. Ibig mo sabihin.
0: Amo na ibig sabihin.
1: Hindi na lang kung magadrama kay bossing ng taas ang akong dugo.
0: Bye-bye. Oh, adlog siya. Oh, basi mag-imot-imot naman sa kiga niya na siyempre na yun. Bago City, gintayog siyang linog? Ay, ano ni? Sako linugay, sako lupok bulkan daw. Gintayog siyang magnitude 2.1 nga linog ang syudad sang Bago. Alas 8:05, siningagabi, Mayo 5. Wala naman sa ginapaabot nga posibleng aftershocks matapos ang nagluntan nga pagtayog sa duta. Ah, okay. Normal ah. Puti galing ito, siyempre nung daw nangligad to kagapon dito sa may Samar, di ba? Dito sa Albay naman na may Leyte. Ito yayang ano ni, ang Mayon. Tama, Leyte, Bicol na damo, di ba? Mayon sa Bicol region na da siya. Yo, kapabatsyag ang aton simpaw. O siya may mga problema kag gusto na yung magsugit sa mga bagay-bagay sa kabuhi naton, especially mga inagyan naton, nga mga pagtilaw sa kabuhi nga nalampasan naton, i-share naton ah. Para makahatag ini siyang inspirasyon kag kabakod ah. sa ato ni Sika Pareho nga nag-atubang man sa tagsa nila ka mga pagtilaw sa kabuhi. Makaangkon sila siyang ideya, kag inspirasyon sa imo yung pagkasugin nga mga pagtilaw sa kabuhi mo man nga nalampasan mo. Istorya ta! We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Bukabudlay man niya sa situation, mga kakifay mo. Isa sa mga delikado nga manog sa bilog na kalibutan is kubra. King kubra, no? Makitaan sa mga kalasangan. Makitaan sa dito sa mga bukid-bukid. Sa mga lugar nga kung sa aton diri, sa mga kahoy nga tinipon nga wala may nagadisturbo bla sa mga ramay sang kasagingan mga kawayanan arat na nagkasami makita ng king cobra. Pero ining malita mga ka K5 dito sa isa ka resort sa Don Salvador nakitaan ang cobra sa diin sa isa ka kasilyas. Ganong kubra gabamuhin? Nakuhaan sang video ang isa ka o isa ka grupo. Nakuhaan sang video sa isa ka grupo ang pagguwa sang isa man ka manog halin sa sulod sang kasilyas. Sa isa ka resort nga ilang itiniran sa banwa sang Don Salvador Benedicto Aragoy. Suno sa uploader sang video nga si Dran Rem. Nagpaliwaliwa sila sang iya mga abyan sa isa ka resort sang nagpadulong sa banyo ang isa nila kaupod. Apang gilayon ini nagwa bangod sa nakitaan nga manog sa sulod sang basin. Ara sa sulod sang basin. Sus mapungko ka sa basin, tokbo niya bisa grupo prutas bla. Kung mapungko ka sa basin kung lalaki ka, kung atotong kubra galing yan nagasulod sang buho sang basin, pagtangla niya, niya daw may kagihong, masalaan niya mula ilaga. Mula niya duwak milong ilaga. Kagtokbo niyang imo na yung ngalingganay. Daw ay paninatabo sa history sa kalimutan. Eh, siyempre, mapungko ka sa basin, Maria ka, panaog mong tanan, di ba? Sulod, makita siya manog to nga nagatangla niya. Niya mo may ilaga nga nagagiho, nakbilog. Oh. Kagtokbo niya gulpe, may manok ka. Kanintong isa sa buho, isang basin niya yung panago niya. Sa eksklusibong interview sa K5 News FM, mga ka-K5. Kay Dran Rem, iya ginsiling nga ila ginkohit sang stick, sang lipak, ang lawas sang sapat, kag dito na nagguwa ang ulo sang manog. Ginkumpirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert, nga isa ka Philippine King Cobra, ang nasapuan sang grupo. Philippine King Cobra, langko niya girili, daw mga butko ni langko ya. Dugang pa ni Bernardo, normal nga nagapangita sang bugnaw nga lugar ang mga manog. Rason nga posible nakapangita ini sang alagyan pasulod sa nasambit nga banyo. Gilayon nga nagtawag sa Department of Environmental o kon Environment and Natural Resources or DNR ang grupo agud luwas ang luwas makakuha o kon makuha kag ma-relocate ang King Cobra. Ati wala magali na gano, ah, buot pa ang King Cobra. Bo ara gi siya na picturean diri liho, ara gi do, ara gi do. Kanto ka mula sa K5, Bacolod K5 Station, bla. Facebook page, type nyo Bacolod K5 Station. O kon Bacolod, o kon K5 News FM, Bacolod 101.5 Facebook page. Ara gi do, sa buho, siyang basino. Gagwang uluya sa tubig, diri liho. Mamilagan ako na ako nga manog.

Nano man ni nga rin yung manog yung man... Eh, dali lang. Doon may nagagiho, dirili siya... Dali lang. Basi manog man eh. Doon nagagiho man, dali lang. Dali lang mga kagiho. Pero talahon ko lang, chikon ko lang. Kayo sumong, hindi na tayo magkumpiyansa kay manog aras basin eh. Masip na sumulod sa largo ko, dirili ako. Tanawon ko, dali lang ina. Masi ko Brahman Blau. Tanawa bilo. Ari na tan. Ah, hindi kong kumbra. Ah, lago lang gali. Aami ko kong Brahman eh. Lago lang ah. Ah, lago lang gali. May kukumbra. Tawag ka mo sa atong tipono 0928-611-2263 kag 0927-748940 ha. Ari, mauperti maning report niyo. Iloy patay anak pilason sa pangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. 500 pesos nga utang may naklamatay, ho? Patay ang 39 anyos nga Iloy samtang pilason ang iya subang nga anak sa pagpamuno sang ila man lamang himata bangod sa utang sa Negros, dito sa Negros Oriental. Nagluntan ang insidente sa balay sang biktima sa Purok Pagkaisa, Barangay Villarreal, sudad sang Bayawan, takna alas 10:20 sang gabi sang Mayo 1. Sa interview sang K5 News FM, sabana sang biktima, yara sa sala ang iasawa nga si Melody nga nagapatulog sang ila 10 kabulan nga agot nga bata. Sang hinali nga nag-abot ang iya bayaw nga si Junjun kaginbuno si Melody. Dugang nga panaysayon sang bana ni Melody, hubog si Junjun kag nagkanto ini sa ila balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balayran sang kuryente. Gindala pa si Melody sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Samtang, nakaangkon man sang pilas ang sangtang, ang subang nanday Melody bangod sa pagpamuno. Disidido naman ang banan ni Melody nga magpasaka sang kaso.

0: Kainit sang situation. Kainit sang chimpo, kagainit sang ulo sang mga tawo. Ah, kung mag-utang, Jirili, dapat sundon gid sa kung anong gitugaan mo. Wala matagahambal, abi, kung anong itong natabo, pero ina ka sa me, matugaan ka mala. Tapos, siyempre, kung ang natugaanan mo, kinanglano niya magkatama ka may kompormiso siya, kag hindi mo matuman ang imuging tugaan niya yung adlaw kung oras nga pagbayad, siyempre, nagalain bot ina sa ginutangan mo. Kay siya paya maga problema nga kung saniin, ginsolve yung problema mo eh. Karon siya naga problema, ibutang mo siya sa lang-alang. Kag tapos, daw gininto mo siya, nga bayaran mo siya sa muning adlaw, muning oras, pero pag abot siya ng attack na, wala magali ni mo yung gintuman, abi. So, posible nga mag-saka man ang iyang lain siyang buod si mo eh. Oo. Oh. So, kinanglan kung maghatag kita siyang promesa sa pagbayad, sa pag-utang, ito ba nun, tagid? Kay amo man ni isa ka posible nga rason diri limo inang pasaling la. Nga daw ikaw na ya ang ginutangan, ikaw pa yang magpakidlooy nga babayaran ka. Dali lang kay may cooler. Pahinayang radyo, pahinayang radyo. Hello, hello, mayong gabi da. Sino ni?
1: Hello, mayong gabi.
0: Yes.
1: Si Roy Diwat.
0: Roy, taga-di, Roy.
1: Isa sa mga blind niya mga gamasahe sa NDC.
0: Ah, okay. Siya din ka nag-a-star sa Home for the Blind?
1: Ay, hindi. No, sa Singkang, kuya lo, kay lately lang kuya na bulag.
0: So, nga nano nga na bulag mata mo na pasmo ka sa panglingling nano.
1: Ano na uveitis sa lo, inflammation sa optic nerve kay isang una nag-thesis kami pagkaaga klase doon na ada ino na pasmo. Si computer science ta anak ko.
0: Aba, gali ka tubang kina sa computer may radiation pangadaan ha. So, yeah, you

0: nang kuan sa law actually ang kuan sang doktor inflammation sang optic nerve.
1: So ano nang anong remedy da kuno ba idiyahan pa na gamagayo?
0: Kay ginahaboy ko nila sa Asian IT wala man ta tang kuan git para kontay do career ko no mo. Dito sa Manila.
1: So
0: sa Asian ay ang recommend pag ani sang sa Corazon sa American ay pagit niya.
1: Ah, okay.
0: Sa Makati, sa Rockwell.
1: Agali ka. Isli na lang na mata isda. Wala, bukaw-bukaw. Yeah, lawag lang ah. Atoon ka. Pero may ara gali, kwarta lang kulang. Kung may kwarta ka lang yung nga sufficiente, enough.
0: Kag sa mga technology, subonglo, about subline, may ara na sila ganyan develop nga, ano na, Meta, Ray-Ban. Sabi lang
1: ah.
0: Pwede na yung makakita yung bulag yung mo.
1: Ay, tuod ka. Masing daw, masing daw iksin na katanaon mong bayi, gahublas, di mo na. Lain man na iya. So, buchilingon, nga, do Ray-Ban siya kung antipara siya, me, no?
0: Do powered man siya po sa internet, ah.
1: So, paano ka makakita siya kay brown out so, ang mata mo?
0: Wala kakabalo sa technology. Siyempre, ang Ray-Ban mismo ma-describe kung turn left doon nga mo na pala.
1: Ah, do GPS?
0: Do mo na nga do kamalalon mo somehow. May araw magani nga ang kuha na pala lo, ang cane na pala nga ginagamit sa mga bulag.
1: Oo.
0: Kumbaga pag-ambal man
1: siya. Pag-ambal man siya.
0: Mag-guide sa bulag.
1: Oo. Oh,
0: do mo na mga technology, supong.
1: Isample labi, in 200 meters, turn right. Ano mga amo na ni Mala, may araw na sa GPS na Mala nga. In 50 meters, turn back.
0: In 50 meters, manhole.
1: In 50 meters, hulog.
0: Nagagawang bulag.
1: Nahulog ang bulag. Nag-shot sa manhole. In 50 meters.
0: Ang kontra ko pag ganito, unalo, ang mga, ang sa tricycle, eh, taas din sa akin ng muti. Nakabunggo mong ulo ko, blaw.
1: Ah, okay, oo. Siyo. Sano na mayos na at doon ulo mo?
0: Sapsapan.
1: Sapsapan. Okay. So, dyan ay kati, medyo, so far, subong do, accept mo naman, Gid, ang sitwasyon mo.
0: Kay, actually, kung wala acceptance ng isa ka tao, siguro, masiling ko
1: ma-depress ka
0: ng 6 feet below the ground magiguro subong
1: grabe
0: so first na pala lo ang principle sang dapda na pala
1: sa ano
0: na denial sa uli do acceptance na pala mo arguing something mo amo na
1: nakagi kasi na ka proseso you mean to say
0: lo nang siyempre process sa tao bala nga kung may napatay si imo kung may nadula sa imo something nagagabaso ka pa sa kungalingon mo
1: denial
0: tani amuni oo nag-deny mo pa bala ang reality nga no
1: may mga
0: kaya na-realize ko man nga maski ano ka mukmuk mo maski ano ka ibi mo why na sa may mapag-o ang pinaka-ubrahon mo lang langit is bangon.
1: Correct.
0: Bangon ka, ano na, nagtuon ni Kuya Massage.
1: Grabe, no? Ano pagit ang naghatag si mo siyang strength? Huwag kaya nagdangop relasyon sa Ginoo?
0: Nagdangop, Gidlo. Amugin ang pinaka, kuhan ko, umaga pa. Nang una, grabe man nga struggle sa akong kay growing up lang normal pa. Tapos, kolo ba saging eh amo na nang gulpi lang na dulom ang kalibutan somehow pero amo na Jeremiah 29:11 for I know the plans I have for you may plano ang Ginoo ah.
1: Okay ho chakto na may plano
0: wala plano di amo ni
1: ati mo pa imo
0: kitang kapoy
1: way plano ma-

0: Tawag tar kiti. Tiyan ay ka, ang asawa mo yaya, normal siya, makakita siya?
1: Ang una, kay ano to nang duwala na kami, normal to sa una.
0: Ano ba't mo silingon, may una kang asawa, ga normal makakita to siya?
1: Oo, no, kag nag-meet kami to sa una, sa radyo man lo, actually, may co-host ko sa una ni, ano, ni Papa Pao, ni Milo.
0: Okay. Oo, ti si Papa Pao is my contemporary ginaya sa una sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kag we are very close. Si Nilo Gromea, no?
1: Oo, Nilo Antonio Gromea.
0: Yes, correct. Oo.
1: I'm one of his sidekicks sa Iatogama nga Papa. Talk to Paolo.
0: Oh, talk to Paolo. Oh, si Papa Pao. Si Papa Paolo. Oh. So,
1: there was one time na na-reveal ko akong kagalingon because I was looking for my dad. Si Laeng Galeang kongin na-reveal ko ang kagalingon ko tapos gin-add ako sa Facebook tapos kinakulit ako nga in trouble sa mong sweetheart kay Galea. Gusto niya ko yung amo na. Basta nga doon na-develop na lang git.
0: Sang amo to nga babae?
1: Tapos later on na naging kami. Tapos amo na.
0: So sa kamoto, Roy, kakita ka pa ya?
1: Amat-amat lo. Sa una, wala pa ko ga-massage, I used to be an English tutor.
0: Ano na?
1: Ga-teach ko English.
0: Okay. Take on, anong nagbulagay ka mo? Siyang nabulagan, ano?
1: Actually, siyang nawadaan ko ubra, photographer sa mo.
0: Okay, siya nun ang tabo, subong, why na ka mo?
1: Why na, dugay na. Nagkalinin sa balay, February 28, 2019.
0: Pandemic, ganyan nila. Ti, siya mo, may ara ka na kaupon nga mag-o.
1: Oo, lo, ng ano.
0: Blind.
1: Hindi, lo. Nang actually, kung saan, ng lady guard.
0: Lady guard, may arma siya?
1: Nang gapiring lang sila.
0: Ti, ikaw gapiring ka man siya. Aw na, no? Lady guard siya, amo na siya mong imo asawa.
1: Oo.
0: Pero ang bata mo na iya, sa una mo itong asawa.
1: Oo, nang duwa kalaki.
0: Duwa to kalaking bata mo sa una to.
1: Oo, ang partner ko yung subong, kuhan niya ng manuglaon, tani.
0: Manuglaon, tani, nahingagaw mo pa.
1: Nang 43 na sa ako, 35.
0: Okay, oo. Ay, nautod si Leroy. Oo, sige. Kanami si istorya ni Roy, mga kakipayam, no? So inspiring. Imaginable, kakita ka siyang una, lawig lang, di ba? Kang Shaolina, blind siya. So nakaagi siya siyang tawag natin ng mga pagtilaw nga hindi hamak, mga kakipayam, kung ano kabudlay, madulang pananawan mo. O despite si sinangtanan nga magay na overcome niya. Aray siya, balik siya. Roy, ikaw ni?
1: Ang dilo.
0: Ate, sige. Well, so, subong, that is your permanent na yung daily nga mga buluhaton ang magtrabaho bilang massage sa therapist, no?
1: Ano.
0: So far, so good?
1: So good, so far.
0: Okay. Di sige, Roy, ano pagin mo maalagad kung busy mo man?
1: Siguro, lo, ano man, ang about sa, anong balita, lo, sa Iran, lo, ano, lo?
0: Okay, ang balita, lo, sa Iran, sa Hormuz?
1: Dumaaway naman sila kung naliwat, lo?
0: Gasha po, tihay to sila. Ang initial nga report mga KK5, Toto Roy, nagiho ang mga warship sa Amerika masulod sa Hormuz. Di binalbal sa mga Iranian nga pirsa nagkalalumos dito sa Hormuz. Dutayan lang maubos. Mayon lang nagmalon sila nga mga ibos. Okay, makomersyal ko na, Roy. Thank you sa pagtawag, ha?
1: Sige.
0: Di mo na magkakakipay sa Hormuz ng mga ma-return about sila. O hindi nga bahay na dulong na sa aton siyang kampiyon nga kape? Tiwain na siyang ibang kampiyon, kundi DTX Coffee Mix Gate. Kanami siyang sabor, kakanami isang epekto sa aton sistema. Ginaligwahan niya ang aton yung sistema nga maglimpyo. Ginabuligan niya nga maglimpyo. Naming arias banyo, basta way lang kumbra. Nami pangihi mo ya. Kang ang dula gid ang sulok-sulok mo nga nagasulab, kang mga acid-acid ni mo. Tagaan ka sa extra energy. Busog ka, dugay kagutumon, perfect siya nag-diet. And of course, DTX Coffee Mix mga ka-K5 may super antioxidant. So the next time magkape kita aton piliyon, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max
6: ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics, kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakagamit sang DTX Beauty Soap. San o baka mo yung gusto yung magwapa? San o baka mo gusto yung magwapo? Subong na! Manami yung panit ninyo mo. Mahipid ang guya ninyo. Puti nga wala siyang hapdi, mga kakifab. Kotes artistaya mo. Pero ang importante sa tanan, ang DTX Beauty Shop, nagapatay kang nagakakasa mga kagaw, nga nagatiner sa panit naton. Amo gining isa karason nga ginainbintong habon, mga kakifab mo. Tugod sa aton nga history, there was a time nga gamalasakit ang tao, bla. Tungod siyang kagaw. Nga mabutang mo sa baba mong kamot mo. Mabutang mo sa mata mo, sa ilong mo. Kag kung may mga pilas-pilas ka, masulod ang kagaw. That's why nainbintong habon sa rason sang mga kagaw nga hindi makahalit sa kayong lawas ang tao. Di mo ginang pinakapayoridad sang DTX Beauty Shop. Isog siya sa mga kagaw. Kag, you know what, kung wala kagaw ang aton lawas, gakaladula yung maho sa lawas tao. Kag kaprisko sa pamatsyaga naton, basta DTX Beauty Shop ang aton gamiton. Especially subong nga grabing init, prisko yung lawas tayo. Ginadula yung mga oil sa aton guya, sa aton panit. Kag ginadula yung man ang mga inagyan sa punggot, mga buho-buho, ginilihi pidonya. Mga alap-up, ining mga whiteheads, kag mga blackheads, pimples, pangdulaon sang DTX Beauty Shop. Mga pikas-pikas, kag mga wrinkles. Hindi na hil mo nun. Yang girl-looking katlokon, Jirili. Hubin yung tsura mo. Adlaw-adlaw mo ning gamiton mo. DTX Beauty Shop. Now, karoon kayo may chansa malang galing nga magdami yung panit na to. Hubin tatlokon, kundi matisting ta. Total nga paghabog yung matadlaw. Natisting hata ning DTX Beauty Shop para mapamatunan na to talana. Hapos na ni Baklo na. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Hindi ka bahin malundo laman sa aton no, sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Kilalang kilala tagin ni. Tungod sa kanami siyang Dr. Pinoy, kag-ari minsahin niya ho, parte ini sa heart attack. heart attack ginasiling traidor klase balatian kay posible ka nga mapatay kung hindi gilayon matabangan. Kung kaisa may sintomas ka nga mabatyagan pero sa iban walay. Gani hindi sila ka pangaman tungod sang gulpyada nga kamatayon. Ang heart attack wala may ginapili nga tawo kang estado. Basta mataas ang kolesterol sa ugat mo, kag unhealthy ang imong lifestyle, pwede ka magka-heart attack. Likawi ini nga matabo sa aton. Subong pa lang, magpangaman ka, mag-inom ka na sang Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Ini natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala side effects. Kani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega 3 kag may kapasidad nga magpadubo sang triglyceride sa dugo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke. Kag ginapanubo ang blood pressure sang Dr. Pinoy. Ginasuplayan gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang imo ugat sang madamo nga oxygen gani matinuan kag mapagwa gid ang mga toxins. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang imo resistensya gani bisan senior citizen ka na, ang pamatyagan mo daw hubin lang gyapon. Kay tungod kung naga Dr. Pinoy Squalene Capsule ka, pirmi ka pag-shake, mabaskog, kag may ma-abtig ang memorya. Kung regular ang imo pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi magbarado ang imo ugat para mangin na masulhay ang paglabay sang oxygen sa dugo pagkanto sa korason kag utok. Gani manamigid ang imo pamatsyagan kag protektado ka batok sa heart attack. Halong ang heart attack. Halong sa heart attack, mga ka-K5. Ha? Inom na Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakalini sa mga butika dira sa San Enrique. Subong man sa Valladolid, sa La Carlota, halos tanan ng mga butika na sa Murcia, Talisa, Ibi Magalona, Victorias, kag sa tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa aton probinsya sa Negros Occidental, subong man sa bahin sang Panay. Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gid ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo kon i-text yun ha. Sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. Good evening sa kay Don Beatriz.
6: Kay Paripiter na, Paripiter. Mayong gabi na si mo apo nga si Don. Don Beatriz, nday! Hello!

0: Kay Suzette Roskillo, good evening, Kunulo.
1: Day Suzette, mayong gabi na si Moa. Thank you, gina.
0: Good evening, J-Lo and Jerry. Ari ko ka monitor ni Lo. Mayong gabi lang kay Doc Ramil Oy, kay Alan Takapan. The last pogi sang himamailan. Kay nong Romeo ka Girly and Randy Delio. Ako nga tupad bala, J-Lolo, bisan wala sila cellphone. Pero avid listeners, gini sila sang K5 News FM kay sang imo programa. Ang nagatamyaw, imansya o kon amansya, intana.
1: Diamond Sing! Si Inday Mansing ah, Inday Mansya. Okay, mabasa tanay subong mga ka-K5. Sang isa ka problema, no importante ni nga problema, kay no ka delikado sang sitwasyon sining aton nga letter sender ah. Mayong gabi, J. Lolo. Ako galilo si JC. Lolo, mamangkod lang kung tani kung anong botsilingon. Kung permi ka lang, ginatampa sang luwag sang imo asawa. Delikado to, no? Agatong liter sinder ka na kogit siyang problema niya. Ang pamangkot niya, ano ko nung botsilingon? Kay Permila siya ginatampa sa asawa niya gamit ang luwag. So, pasalamat ka kay ang luwag, no? Wala nag-aupod sa kaldiro. Kag hindi palang natampa niya si mo, luwag lang. Siyang una mamatian na siya mga tigulang, pakumbak dolon ko na ko siyang luwag sa ulo, maamu ka. Grabe, no? Yung pakdolon ka siyang luwag sa ulo, maamu ka. Tisato liter sinder na nun ni Imo, yung ang ginakadamo, na yung ang ginatampa ya kayaman, kang luwag pa yung ginagamit ya. Hindi namin niya nga panakit niya ya. Kung may mga difference, istorya hilang, kay wala man siyang perfecto yung pang-inom tanay. May arang inayang nga mga kakulangan kag may mga bagay nga hindi ka kumpormi pero hindi lang niya magtinampaan dahil gamit ang luwag. Kay masimla kung hindi mo siya matampaan kag mapakdulan mo siya kag magbana mo maging amo. But seriously siguro dapat mo lang iguro istoryahon ang asawa mo dahil mluoy ka man ni magtampa luwag ay. Dapat mo gini siya istoryahon kang tapnaon ina nga pagpanakit sa imo. Kay mga bagay nga may mga diferensya, ginaistoryahan mo lang na. Kaga wala man niya siya nga perfecto gin nga relasyon ah. May arang ina yan nga mga... May arang iba na yan nga sala-sala nila. Pero kinanglan, it's one of you are willing to listen kaga makorek ina nga bagay. Ang lain na dira iya kung tungod nga ginhimo mong sala. And then, nagpromisya kang hindi mo na paghimoon, kag insuliton mo pa. Insulto man na sa partner mo, kag gintagaan ka na chance nga liwaton ang matasan mo, kay ang epekto sinayaya is ang pagsalig ya. Ang kumpiyansya sa imo, magabuhin lah. So, kung ano ang mga koreksyon sa partner ni mo, kinanglan open-minded lang kita para hindi lang na yan para sa iya, kung sa imo lang, kundi para sa inyo nga mag-tauhay ang inyo pagsinalayo. Kaysa liwat, hindi magiging perfecto ang ang mga relasyon mo. May mga bagay ginaya nga dapat nato niya nga batonon ang aton nga mga kapaltahan kag willing kita nga magbago para sa kaayuhan. Dali lang kay may cooler kita na importante karon. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Ito na hindi ba ilog tak. Tama ka mo kay ilog wagi mo na oti. May lagnat ka mga karon. To ano na yaman?
1: Sino ni anong problema?
2: Ay to, good evening daw. Kumuda mo kaya cooler to, duwamla ka rin, duwamla ka kami ara ka.
1: Lano ko nito, ano ko nito ang problema, doon itong ambal. Sino ni?
2: Ang follower to, ang sakipay man itong, na matian ko bila to, na kung iya bila bibiro bila na dinampak, gampak si iya luwag niya. So, hindi yun na ito basta.
1: Ang iya siya huwag, ginatampak sa sang luwag ni aton ni Tersinder, ba na ni siya? Oo.
2: Kaya ang pagkunin sa luwag, within the line niya ito, huwag siya guro din ang bak, guro mo, sinuto din ang bak niya, guro. Pero iguo mo yung inaaya ng mga area. That is a great responsibility. May maigo ka na kabila ron.
1: Naamo na.
2: Kung ganun ka, sige, ilan na, nasaya ko kung nagdadoy nag-o. Di, lato, nakisuryan, ay sa singligat na isuryan. Ay, gila, di, within those things, ibalik mo ang favor, lato, na tiyo mo na imo, yung mga bako mo, yung mga...
1: Luwag?
2: Ay, sakto, abla na, siya, abla din, no, ginayaw, di, makita mo na ba ng blessing nga rin si Yable, Blato, sansay, ikaw eh, mo eh, ano ka, kung nara ka lang din sa may ninalo.
1: Oh, yeah. Tapos, Ginta? Muna to. Hindi siya kumpormi, yung tambahon luwag ko. Kaya muna. Sa ato nga letter sender, kinaglan storyahon mo gina si Mrs. mo. Kaga, wala yung ginyang pangabuhi kung upon mo yung espiritu sang mahal nga Diyos mla. Kay each one of you nag-grow ka mo together, hindi lang yan sa physical nga aspeto, kundi sa inyong nga balatsyagon, kag pangunahuna ka especially sa inyong nga spiritual nga aspect mla. Nag-grow ka mo as individual at the same time as partner. So maging responsable ka mo sa mga buluhaton, kag mga obligasyon sa inyong pag-ubdanay sa tagsa-tagsa ninyo ka mga responsibilidad sa inyo panimalay. So laingit ang nag-uupod sa nga mag-asawa ko mag-partner nga may blessing ang inyo gugma. Love mo tungod sang love nag-ubdanay ka mo. Kag parihas ang aton nga physical abi nga kinanglan ta magkaon para magbakod ang lawas tani ta magmasakit. Tiya mo man na ang spiritual aspeto sang tao nga kun kamo nagapati sang spirit of love nga kamo yan nagubdanay tungod sang gugma, wala nyo na ginaimitar ang espiritu sang mahal nga Dios nga sang tag-iya sang gugma sang kalibutan. Di parehas man ang lawas mo kung di mo pakanon sa isa kasimana, isa kabulan, maguto, mamasakit ka. Amo man na ang relasyon. Kung hindi ka mo mag-sentro sa Ginoo, ang gugma ninyo maging malnourish man bala. Dali ka mo atakihon sa mga sulay, panulay, temptasyon ka mga pagtilaw nga daw hindi nyo na maitsindihan. Kaya tungod wala ka mo protection, vulnerable ka mo sa mga pag-atake sang panulay. Ari Pagida, J. Lolo, may gabi. May boyfriend ako, pero ano ni? pero hindi na ko sa iya gilolo kay tama sa ka-possessive. Possessive. Pero hindi siya gusto. Anong himuon ko? Si Madi nigali siyang gimaras. Okay, possessive na wala na guro sa lugar mula, no? Why na siya siyang freedom at mag-grow? Tungod nga daw, tanan daw, bawal daw, hindi pwede. Hindi ka pwede mag-lipstick. Hindi ka pwede mag-shorts. Isli na tong bayo mo kay nag-hormang lawas mo. Kinanglan sa muning oras, ari kagid, tawag kagid, sabat kagid. So kung magapa daw na prisyong mabay, masakal sa mula daw ginakuga siya sa relasyon. Tamad siya ka over siluso. So, hindi na siya happy, no? Hindi na siya happy. Siguro may aral na ka mo sistema, kaya may mga conditions ka mo. It's part of the commitment mo. Para ang duwa katawong hindi iya maglainay kag mayo ang ila pag inupdanay kag pag-itsindihanay. May aral siyang tawag naton nga kasugtanan mula. Mga bagay nga makapaguba sa isa ka relasyon ka makasakit sa malatyagon likawan. Ang mga bagay nga makapahimo pabakod sa relasyon sa inyong nga pagubdanay, amo nang dapat ninyo himuon. So anong mga bagay na niya makapaguba sa relasyon? So kanya-kanya na lang tawag naton dapat may kusang loob ka kus Tagalog, pabi. Mamato-mato ka na lang yang panilag kag likaw. Sa mga bagay nga pwede ka matimtar o kung pwede ka ma-inlove o kung pwede ka makasala. Di ba? So, sistema. You are matured enough nga makaintindi ka kagbalaan mo naman ang tama at mali because ara ka na sa sakto yung edad kagkaintindi ka naman sa mga bagay nga makapaguba sa relasyon. Kag ang purpose mo nga ara ka na sa relasyon is to give your sincerity, your honesty, respect, and love sa imo yung kahagugma. So, i-fulfill mo na by avoiding sa mga bagay nga pwede ka ma-inlove o kung pwede ka matimtar o kung pwede ka makasala o kung makahalit o kung makahatag sa hindi mayong epekto sa inyong pag-inobdanay. Likawan, ang mga bagay na mga constructive, mga bagay nga makahatag pamaayo, amo nang himuon. For example, planuhan ninyo ang inyo yung mga palabuton. Kag ang inyong mga plano, makita ninyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga buhat, abi sa mga nagalipas nga maginadlaw, nga palapit ka mo sa mga plano ninyo. May ara ka mo sang tawag naton nga short-term nga goal. Kag may ara ka mo long-term nga goal. For example lang, inyong nga long-term nga goal is pila kadla mapakasal ka mo. No? Sample lang. So, ang short-term goal naman, paano ka mo magpakasal kung hindi ka mo preparado sa mga bagay-bagay? So, identify ninyong mga bagay-bagay na. Butan dami financial, dapat stable ka mo sa pag-abot sinag-chimpo. So, paano ninyo nahimuon ang mga financial ninyo nga maging stable? So, amo ina ang inyong daily, kung weekly, o monthly, nga mga plano nga ipagahimuon, paano ka mo makastabilar sa inyong financial nga suporta sa pila ka adlaw mag-abot ang chimpo nga kinanglan na ka mo mag-settle down, di ba? So may long term kag may short term ka mo nga goal. Kag dira mo man na makita ang partner mo kung may luyag sa simo because ginahatagyagin ang iya kooperasyon. Sa kundano man nga mga bagay nga inyong ginkasugtanan kag ginhanduan. Pero isa sa inyo naghando pero wala naman gabuhat sa mga bagay nga kundiin kamo nagsaktuhan na istoryahanay. Sambo silingon, he's not willing to cooperate. Wala sa luyang si mo. Kiko may luyang sa si mo, kung nagchindihan sa kiko mo nagkumpormi sa isang chimpo nga nagplastaranay ka mo sa sistema. So, wala yung ginbuhat, kag wala man siya nagprangka. So, feeling mo na yan yung dog-in-into, yaka? Nga pwede malang nga hindi ko ni ma-perform ang hindi nga bagay because hindi ko ni ka sarang kag hindi ko ni mabuhat. Sa rason nga, i-justify ya, di ba? Para mag-itsindihan ay. Kaya bisyan magkagugma ka mo, lain-lain ka mo yung ginhalinan nga pamilya mo. Lain-lain yung pagpatubo sa inyo sang inyong pamilya. Kag each one of you may mga pamatasan. Kag amo ina gina-align ninyo ang inyong batasan, kaya amo ina ang maghatag sang kalinong kag katawhayan sa pagpadayon ninyo nga pag-ordinay kung ang inyong nga paminsaron kag batasan nag-align sa inyong nga balatsyagon sa isa kag isa. Kag ang inyong panguna-una especially ara dirang madasan aton sa aton nga pamatsyagan abi ako sa aton nga panguna-una. Batasan nato, nagasugo kung anong nagakadapat, kag dapat naton iobligar ina in order nga mapakita naton sa partner naton we are sincere with our intention sa sina nga relasyon. Pero kung possessive ka kag tapos ginaprank ka kaman sa imo partner nga mo sini kag ikaw gyapon niya nga masunod lang ganyan, wala siya voice, it's unfair. It's unfair. Dapat tagaan mo gid siya ligwang mag-grow siya as a person, providing already kung ano ginistoryahan mo, bala niya na yung limitasyon niya. Kay kadagiho, ya karon sala siya. Kadagiho, ya nakaroon niya, do, mat-feeling niya, do, mango siya. Madula na yung amorsiko sa simo. Because ang lalaki na hadlock tuntuhon, hadlock muni, muton, di ba? So isa man ikong kaisa, no, nga kinanglan magsulod ka sa relasyon, na itindihan mo ang responsibilidad, ang imong role as a boyfriend. As a partner, anong role mo? Kag duin ang imo limit, no? Kag anong bagay kag pwede mo himuon nga akseptado sa imo partner? So, mo man ang importante, we have enough knowledge or idea as a boyfriend. So, being possessive, ini negative na ning epekto ya sa inyo yung kalinungan. Kag isa man ikong kaisa ang lalaki nga naga-possessive, naga-amuning iya nga behavior, batasan niya. Tungod gusto niya nga hindi siya masakitan, hindi siya gusto matuntuhan, hindi siya gusto maluiban, or it's either nga gusto niya lang mamanipular kag makontrol ang imo nga pagkatawo. Ang imo panguna-una kag balatsyagon. Nga kon ano ang imo ang iya itudlo si imo kag ilawag si imo da sundon mo. So gina-control ikaw. So wala yang ginrespeto ang imo yang pagkatawo nga may ara ka man nya panguna-una as a person. And you deserve also nga mag-grow ikaw constructively. Nga mag-grow ikaw with freedom upod sa iya. So, feeling mo kung possessive siya, kag wala ka na siyang freedom, you have the right to remain silent. Kag pabayaan mo na lang na mo nakaklase nga nubyo kay ngaman, madula na lang yung imo yung kalipay, sining kalibay.

Ari pagit ang isya ka problema ay... Good evening, Jirili, kag Jay Lolo. May nobya ko, Jay Lolo. 4 years na kami. Kag syado kasikrito ang amon relasyon nga duwa. Wala ko kabalo kung paano kami maging legal. Kay nahuya ako sa pamilya niya. Kay bawal pa siya mag-boyfriend. Kay hambal sang ginikanan niya nga unahon anay pagtuon. Pero sa... Pero kon ano ni? Pero kon isipon, 4 years naman ang iya ginatago sa parents niya. Ang ginkibot ko pagid kay ang akon nga tita nga daw nag... padako sa akon kay ang iya mama ka-girlfriend ko mag-best friend. Ah. Okay, ang ato letter sender may nubya, no? Ang nubya yan, daw bawal pang pamilya ng hindi anay magnubyo. Ti apat naman sila gali katuig na nubyuhanay. Ini karon ang nagpadako sa iya nga tita ya. Kag ang nanay sang nubya ya gali mag-best friend. Kaproblema siya kung paano yung sugid, la? Nga parang nga daw, wala na bawal, kati ginabawalan ang nubya nga magnubyo kay eskwila, anay. No, hindi anay magnubyo. Por sikreto, may nubyo na siya, manubyohanay na sila for 4 years. Di para legal, kag wala na siyang tawag ng tago-tago, no? Gapilibog ulo, ya, kung paano yun nga maging legal sila nga open na bilang ilang relationship. Kay una, gid sa liwat, hindi gustong pamilya na mag-nubyo siya kay eskwela pa siya. So, coincidence man, kaya ang ining nagpadako sa iya, ining latong nga letter sender, kag ang asawa o kung ang nanay sang iya nubya is mag-best friend. Mag-best friends, gali since pasang mga dalaga sila. Ang law ay kay ginapabugal ka nga ginapabugal sa ka parents niya nga wala gid boyfriend J. Lolo. Kay kuno bu, ano but anan gid katama nahuya ko ka ang tita ko nahadlok para sa akon kay ka stricto ka parents no. Isa sa ginlahadlokan ko kay nabalaan ko nga best friend ni mama niya ang akon tita. Kag ang tita ko nakabalo na sang amon relationship namon. Ang gusto sang girlfriend gusto mag-girlfriend ko. Ipakilala na ako kay para official na kami kuno. Nahadlokan ko kay ang obra ko sumong security guard ni Lolo. Sa isa diri ka subdivision sa Bacolod. Kinahadlo ko kay base hindi ko kapasar sa standard sang ginikanan. Taas nga daan ang handom sa mga ginikanan niya para sa akon nga girlfriend. Kakadako sang expectations nila. Naghambal ko, i-plaster ko danay ang akon ko galingon para sigurado nga makapasar ko sa parents niya. Di gusto niya, subunggid kay basi madula pa ko kuno sa iya, J. Lolo. Ay, aragoy. Ay, hindi lang anay, sumong din mapakilala, anay, sa experience mo kay ti gwardya ko. Kakataas ekspektasyon sa ginikanan mo, una bis bawal ka magnubyo. Kag tapos, basi gusto sa ginikanan mo, yan parihas na may mga taas nga level. Security guard lang, kuya. Di gayong iyang nubyo ning letter sender, tanga hindi pa ni Chimpo. Ting nubyan yun niya, pakilalaan lang ka, bahala na. Hindi ko gusto madula ka. Mga amo si Nia Jirili, no? Amo silingon sa apat nila karelasyon, nabalbala na niya.
Nakatilaw na niya siyang M2O10. Ah, M2O10. M2O3. Oh. Nakatilaw na niya siya. Oh, ngayon hindi siya gusto yung mag... madula pa. Guardya pa niya ko. May armas na pirmidala. Kung hindi ko kuno magsugot, ma-suicide siya. O, tek. Kung hindi ko no magsugot ng little sender na to nga security guard, nga ipakilala sa sanubyaya sa pamilya ya, ma-suicide siya kuno. Lo. Minamit na, meet mo gidguro. Nahadlok ko di lolo. Kay basi tuuron niya ang iyang ginapaghambal. Basi hindi ko kapasar nga daan, basi pabulagon kami. Anong dapat kong himuon di lolo para mapasar mako sa standard nila?

Siguro letter sender, no? Sakto kang hindi pa ni Chimpo. As long arap pang desisyon, kag arap pa nagasuporta ang iriyang ginikana. Kag ginapaskwela pa siya. Ipatapusan lang ang naim lang obligasyon sa ginikanan. Irespetuhan lang ang naim gusto matabo sa ginikanan. So secret lang ang naim until such time nga makagraduate siya, makaubra siya. Kagwal nga nagalakat ang Chimpo, kaiti siyempre dito ka mo sa future eh, no? Nga mag-upod man sa gihapon. So while nga nagatuon siya, kag nga sunod siya sa luyag sa ginikanan niya nga matambo sa iyang pagtuon, abe. Ikaw yung preparar ka man da? Kay nagaanda ka sampol, may isa kong isa una ka radio station nga ginaubrahan. Gang iya kamataan, Jirili. Isa man ika security guard. Pero nagkapatapos siya sa kabataan niya sa engineering, nursing, kag isa to ka, I guess, accountant to kong maestra. Tatlo yung kabataan, di security guard siya. Wala man umbrang asawa niya. So ang iya gali iyang ginumbra magkaka-K5 kung paano siya nagkapatapos ang mga kurso sa kabataan niya.

0: May ara ng pwestong nakapababoy, nakasagot sa baboy. So, mo malang itong inubraya nga gin-istorya ang mga restaurant about sa plano niya. Kag, well, pamorman sa restaurant niya parang nga mahimos ba ng ilay ang mga pagkaon nga leftover kung mga the move. So, in short, abi, pag gusto sa tao, may paraan eh. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. So, hindi guro sa standard, guro kundi sa aras sa diskarte. Kaysa sumong nga panyimpo, bisan may tinunan ka man, no? Kabudlay magyapon kung wala ka diskarte. May ara man na iya, wala ginya siling katapos, abi sa pagtuon, pero makita mo naman nga stable ang ila pangabuhi tungod, may ara sang diskarte. May ara sang inisyatibo kag common sense kung ano ang pagabuhaton to improve sang iya pagpangabuhi. So patapusan na pagtuon da patrabaho asang while ikaw nagaprepara naman so kung ano da iya nga mga bagay nga makapa-improve sa imuya pangabuyan nga makasarang ikaw pilakad la makasagod sa isa ka pamilya kag mapabugal mo nga kaya mo buhion ang bata nila. Alas 11.51 na magaga K5. Hingagaw, taliwan, commercial break, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
3: sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang VCO, yung
2: may D3.
3: Mabakas, mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubin sa itad ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi?
13: Mag-Spore Biotics ka!
12: Base UTI na ina!
13: Mag-Spore Biotics na!
12: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
15: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
16: Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabalo manusik?
19: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mang extend ka. Extend food supplement for men. May baka. Kagbabuwas ka. Garagapataas ang energy.

0: Energy Kag Stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po nang kagabi pre?
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: What is love meant to you?
8: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
7: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
9: Buta siya ba, Chimo? Pagkaka-K5 kabos ng oras na ito, probas na gani seafood sa pagkabala nanay. At alams na, matik na. Gina Seafood Restaurant ang direksyon. Wala na iba na. Huwag na liko-liko, huwag na kunting ano ni. Huwag kuskus malumos. Basta para makasigurado, tanga komportablita, barato, priska, limpyong lugar, may parkingan, dami nga luto, dasig servisyo, dasig luto. Hati, Gina Seafood Restaurant na tangaton nga direksyon tanan. Ara sila sa may likod ng gitsang 888 Chinatown Square sa may San Juan Street, Barangay 10. Open sila Monday to Sunday from 10 o'clock in the morning hasta 10 o'clock in the evening. Ha? So, katuwi lang ilang Facebook page para matatagaan magid sa dugang nga ibalo, impormasyon kay mga detalye. Ang ilang Facebook page, itype lang Gina Seafood Restaurant.
10: Salamat din mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
9: Shelly Ward, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5

mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: mga pagkaon nga rich in beta carotene.
1: Hindi lang ni carrots.
0: Hindi lang carrots, mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Listening na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayang Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod din nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO, kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil,
5: sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito niyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
6: DTX 500. Pina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
1: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500.
1: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
5: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
1: Dapat
5: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
1: Husto.
5: Imagine ba 20% no? Sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kun diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
1: Higo.
5: Kag mga latak higo, harmful oxygen molecules nga kun hindi makontrol ini ang magaguba sa imong selula, tissue nga among rason nga nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining selula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
1: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
5: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
1: Tagalik.
5: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until they reach sa ilang gitawag teens.
1: Gusto mo galing na, no?
5: Yung, ano,
1: ang adult.
5: Ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani, permanente madumduman mga kaluluha nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
1: No?
5: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
1: Food for the brain.
5: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihi mga bakabataan to, Sir Jig, ginapainom ko, gina-detect 500

0: Nadlaw-dlaw. Mm-hmm. May TC, pure C, para ma-enhance ang ilang gituag interconnectivity sa brain.
1: Mm-hmm. Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain.
0: Mm-hmm.
1: Yara sa 268 miles per hour,
0: perte,
1: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell, mm-hmm, during neural stimulation, galing Dr. Mm-hmm. Mil.
0: Correct na, Sir JP. Mm-hmm. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
1: Gulpibi nga mapunggan.
0: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
1: Ginakuyap, glikal.
0: Di ba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir JP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. Mm-hmm. So, lain din dyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. Mm-hmm. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imo nga mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
1: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inablang akong gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
0: Actually, ang tawag na, Sir JP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sang imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sang ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
1: Oo, sakit mo.
0: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
0: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sang hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sang imo ba.
1: Bangod nag-generate galing sang electrical.
0: May connection.
1: Gani, bangod nga nag-generate kaila isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
0: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
0: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
0: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice!
0: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir JP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sang husto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Canon, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sisa ka pila ka mag-inom
5: sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatya.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
7: mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
11: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City,
12: atubang sa PLDT Mac Kinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo. Gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
0: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C or Pure C, may kay kumplito inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
11: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, a good madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
1: Gusto.
0: So, kaon ka mga ano, processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council, World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
11: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
12: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: Sa mga Gapangita Klinika Diopress, abilabola sa Arana. Mga apa na. Sa mga butika.
11: Butika.
0: Sa mga aton nga, no? Aton nga
11: clinic.
0: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Mm-hmm. Kag sa kabangkalan, mm-hmm. no? Schedule na to sa check up naton. Mm-hmm. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
14: Mm-hmm. Kape na oh, healthy.
0: Naka-detox ka. Mm-hmm. Kape na may antioxidant ka pa. Mm-hmm. Iwala sa ibang Sir Kevin.
14: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. Mm-hmm. And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahin mo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Mm-hmm. Pwede mo man butangan ditribay.
11: Tribayo. Mm-hmm. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
1: Extend.
11: No?
14: Ibobod.
1: Cocktail. Mm-hmm.
0: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, mm-hmm. We recommend iningituag DTX Premium.
11: DTX no? Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. Mm-hmm. So wala ka kulba, may mushroom siya, may Ganoderma mushroom nga pang namig iya pang cancer. Mm-hmm. Pero may ibang tanga kape Sir Kevin. Mm-hmm.
11: May katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Mm-hmm. Ang nga may prebiotics kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slow rabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
11: namit sabor.
0: Amo na. Kag syempre Sir Kevin, dila paglipatan. No, ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada semana.
11: So nami ang DTX herbal oil no kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong lawas
1: kag may choices sila Sir
11: may choices
1: Kevin,
11: sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahappy sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
2: DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi ka magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 DTX 500
15: setting grace paglumutan
16: ako may sakit nga diabetes 250 ang akon nga sugar
17: ilang imo nga gininom nga kakapsula
16: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akon nga sugar
2: so wow. DTX 500.
1: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
2: Talk ni Doc.
11: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no mataas imo blood pressure kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics so sa pungsod Pilipinas 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno so, sa mga datos no kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang klinika D3Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas now high blood pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
1: syempre lulubngan delikado na yan
0: the walking time bomb. Cooking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka balo ng high blood.
1: Kibot ka lang kung baan ang kidney mo.
11: Okay. Musliman sila, Dok, na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white kot hypertension blind, nagpalapit pala sa doktor, kita lang sila sa
1: taas pipi,
0: nahiblan na dahil. So delikado. So paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag litribayo. Nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo, kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
1: Dasig lang
14: ginapalapan.
11: Relax ang imo.
0: Relax nga, ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
11: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol na makita sa ditribayo.
18: D3, bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3, bio, kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
18: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3 mga butga may DC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Ricky, isa ko kagard sige kukulang utik kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C mapalit sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
24: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City.
24: Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique,
24: Wantiong Building,
23: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall.
24: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
23: Kulasi,
24: National Highway,
23: kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City,
24: Radyo Bandera Compound,
23: likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City,
24: Ernai Street,
23: fronting Paglaum Sports Complex.
11: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang Sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatuga sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood asa naton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3 Bio has disability nga tunawon ang lipid membrane sini nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sa nga Klinika D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Sir Kibin, ano, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko probiotics kag D3 Bio. Mahi blood ka pa? Mahi blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
1: Nambali lang nga an ounce of prevention. She's worried about the cure.
0: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
1: Correct.
11: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
1: Gusto?
0: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
11: Sporbiotics man, sa H. pylori.
0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
11: Sporbiotics man.
0: So, kung i-combine mo sa D3 Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3 Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
11: Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly ka bataan, sila gidi biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
3: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3 Bio. No, kung isa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
0: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang kukuha na.
1: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, isang powder form yung lang, ginkaka sa kapsul, dito ko nami laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
11: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gina na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
3: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag Streptococcus mutans ng umunang kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries. No? Kung naka-klinika D3 Bio kakag Sporbiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sa iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3 Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
1: Tingala ka o kisa nga aga katubuan ka bala iwit-iwit kung kisa kang kersor na bilang mga
11: init-init.
1: Habi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulik?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
1: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3 Bio kag Sporbiotics.
1: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
11: May ginapasin.
1: Repopulate mo. D3 Bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Impormasyon
4: Solusyon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:33.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5, karoon nga daw, Miyerkules. Yaran na kita sa Miyerkules nga presentation sa atong sining pagpangalagan. Ang balitang K5 sa umaga. Magapalayag kita, mga ka-K5, dugdug kita sa tagtang alas 6 karoon nga ga. Dalang mga dalag ko nga mga balita o pod ang aton sini nga mga Kaki-5, ang aton sini nga mga patrol units. Ako si Kaki-5, babes, gandala o. Why pa nga aton partner? Sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki-5 karon nga aga sa mga pangulong dinalan. Naway pa ni nagkuan nga kon nga ano man. Okay, nasang ano. Okay, nasang ano ne? Ano ne nang net sang internet.

buhay at oportunidad sa Sukal Tubo Act of 2026. Ang Republic Act na Republic Act number 10659 nga mas kilala bilang sugarcane industry development.

sa lawas. So grabe, grabe ka budol. No? Grabe ka budol. So mga nga hindi na ma-regulate sa Bureau of Foods and Drugs. Kakipe babes. Kag ang isa pa kung bisan sa tinapay lang ha, ordinaryo nga bikiri. Bakal ka tinapay kakipe babes nga ensaymada. Ambal nila

0: semana hindi ta mabal-an.
1: Ayan na naman.
0: Oh. Sa madason nga semana hindi naton bal-an kay base sa mga indikasyon subong mga kakifay posible nga magsaka na naman.
1: Oo.

0: nakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at
1: personal
0: si Congressman
1: na
0: Edwin Gardiola.
1: Niya?
0: At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Gardiola at Recto sa iba pang mga

0: reaksyon alin sa iya sininga mga colleagues nga nagapanawag sang ebidensya ko nagapangita sang ebidensya kag nagaprotesta sa iya nga mga allegation.
1: Oo. Si Congressman Sandro Marcos Blaka K5 babes. Nagatipon man sa mga congressman nga magapirma
0: ngita man siya
1: nga sa plenary para man nga ma-elevate gid ang impeachment complaint sa Senado. Pang may mga nagagwa subong nga may mga congressman ha, nga nag-black out naman, no? Pero balikan ko ana si Secretary Ralph Ricto.
0: Aber,
1: ang sabat niya message lang ni. Ang hambal niya sa kay Congressman Libeste, hambal niya natural born liar, bitter brat. Amuni ko nang ginhambal niya. Amuni ang ginhambal ni Ricto, may Tagalog pag ginhambal ginhambal kay Kipay Babes nga masakit, no? Ginhambal kay Libeste. Habuyare rin siya sa 30 ko katuig sa serbisyo sa gobyerno. First time ko pa lang nga matabo ini ka Kipay Babes. Hambal ni Ricto nga may nagpakalain sa iya. Amunin si Congressman Libeste, bata pa. Samtang gusto man ipadilit ni Ridon. Congressman Ridon, gusto niya man ipadilit ang speech sa record sa kamara. Ining speech ni Congressman Libeste ka Kipay Babes. Nga sunod sa iya, wala sing balasian ang privilege speech ni Congressman Libeste. Damo ka Kipay Babes. Damo ka Kipay Babes ang isyo sa House of Representatives kag sa palibot sa administrasyon ni President Bongbong Marcos.
0: Sige. So mana mga ka Kipay ba? Mabaskog ni man kabalo ka ang pinaka-importante ni mga ka-K5 sa mga bagay nga katulad sini gaan focus. Kung wala ni Celebeste, hindi gina magluluwaning mga sekreto nila ni mga sekreto ni Ricto kagiban pa nga mga kongresista mga ka-K5. Te, why ka ba padayon ang yasining pag padayon ang yasining pag bulgar sa pila ka mga nahibal-an niya kag angot sa yasining investigation kontra sa mga korupsyon sa gobyerno mga kakivibe ni Libeste.
1: Balik-bala kita kakivibe sa sining pagmahal sang presyo is related sa good vibes ta. Kundi grabing listahan na isubong takaan ang iban magpalista kay wala man kuno tupa Kipay Bitan do lang si Kipay Vincent Subong kay nagkuan siya ka Kipay Babes nagpa-blatter tungod sang threat sa iya sa social media angot sa tong nadakpan blang nangawat cellphone. Anyway, yari ang kabahin sang good vibes naton samtang naga DTX coffee mix. Wala na iba nagapalista ka Kipay Babes ay natakana na ayuda ni nga wala man kung nagato pa
0: why man ang pamangkot ko gani yung niligad to sa isintos sobra to sa isintos gesto ang nakalista to ang ipantagaan amot kung pila na to nakabaton nakabaton ito ayahan ng sa isintos gesto
1: kung isipon gidman abig ka Kipay Babes hindi gidman makumudar
0: kada mo sa mga nagareklamo di mo sila makabaton ang ilang ala to ato to pro igo nga kobrahon na kagkwao na sang tagaya wala
1: damo gidman ka Kipay Babes hindi gid man nila maakomodar ni kag anticiparon tani nga damo reklamo ari bala sa good vibes tao ginadulong sa inyo sang DTX beauty soap DTX coffee mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kag sang power trio DTX 500 mighty sea kag clinica D3 bio.
2: Hello ma'am, ayong buntag. Unsa gani pa imong pangalan, ma'am?
3: Ada, sa amok sig lista-lista. Galangan lang nga nakas kontar ba ug pagdadali ko.
2: Ma'am, unsa imong pangalan, ma'am? Ay, sa kabanyo. Ato ang niya sa barangay imong inabang nga 5,000 ha.
1: Ano gid lang na magpalistao, no? May ara man kag wala kay Kipay Babes. Palista lang. At least may grasya sang sa balibaran mong lista mo ti kundi. Amo tong natabo, di ba? Ruina Bilyaran Erbito ha. Palista gid, palista kon may lista nay. Ha?
0: Lista kon lista. Kaulugot sinyo. Ikaw niya, nakuha tong kanyang 5,000. Yay! Ilista ko na ganyan.

0: Kira pa ano lista kang pelista kang bisara no kasi ko on mo din mo tisino ka kod kod ka kwan ka lubi kung listahan na yung gani. Balista lang budle man kung listahan na yung liquidation ano na liquidate ka bala. Oh, Bing Stilpen, kapalista ka na. Oh, palista na. Kagipay babe sa gin forward ko da kay Gipay Binsan ito kung makahingagaw pa siya sa aton nga pagbalik. Ang aton nga presyo sa merkado kay nagpa-blatter to siya. Yari ang ano yang blaw, pasudlon ko lang ni. Ang threat sa iyaw. May isa di ka nag-message in public.
1: Atong kwan, atong pagdakop din since ang kawatan. Nagulo pa mahog kapayay mo kay
0: pamilya, mga kilala guro.
1: Pamilya. Sige.
0: Hoy, tag-iya kasipi. Kung ari ka man diri sa comment section o makita mo akong post, panago ka kay basi madakpan ka namon, kay damo kami mabali gid lawas mo sa amon.
1: Kung mga isog pa ni mga animal niya, no?
0: Grabe pa bala nang iyang kwan kakipi, babes. Ano ni, iyang profile. Ari pagid, may nag-comment pagid. Kaluoy man ipadakop na lang tani, hindi lang pagkastiguhon. Matyag ko bala mga stigo na sila ara bala daw wala man sila kaagi pangawat. Actually si Kipe Vincent kung detalyado ka mo mga naga-threat o kung sa atong tagpalamati. Pag tumba ni Kipe Vincent tagin blakingan niya man lang ning makawat. Damo dahil yung nagpalalapit yung magkastigo. Kasingit si Kipe Vincent kaya hindi niyo pagkastigo. Mismo ang biktima ang suspect ha. Ang suspect nga nangawat ha. Maka nakabati ito sa istorya ni Kipe Vincent. Nagsaway sa mga tao itong inyo pagkastiguha. Hindi nyo pagkastiguha.
1: Iniba lang mga nagakumin.
0: Way kabalo sa bugos nga detalye.
1: Way man lang kabalo kadya. Masugbo lang. Way makainchindi. Maamong ba siyang kilala ko? Gasugbo lang. Nga na way kainchindi.
0: Detalyado.
1: Dapat gaan nyo. Imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo.
0: Imbestigahan nyo.
1: Dira ka magpagwa sa imo mga komento kung ano daw ang comment nyo. Para malanta. Kung anong matuon.
0: Musto na.
1: Pero nang imo yung maghala ka mo yung kapulo pamahog. Nasala nyo man. Kag magala ka mo kaulo intra kag masulusog busog bang wa ka makainchindi.
0: Pagpay mo nung kamusigan.
1: Kamo banga ka magpalumot, guro may
0: pulos. Pwede gani di text copy mix ka mo, di ba?
1: Luga high blood ko sa mga
0: high blood. Pero kag Kipe babes. Kundi may good vibe may karaoke ta karon. Da jukebox kings. Damo na nag-intra kaysa yes, nagpadala sang voice message diyo.
1: Ano na ako no?
0: Damo, kanta nila, nagpadala sila sang kanta nila. Kundi karon i-feature tayo ning kwan. Ano ganitong pag-ibig na walang dangal. Pag-ibig na walang dangal. May mga voice message ito na barko.
1: Yan na ni kwan, yan na ni... Pilita Corrales na.
0: Iba yun nyo.
1: Iba yun nyo.
0: Si iba yun nyo. Si Linko, si Mr. Brost, i-finalize lang natin sa Kipay Babes. Kay mahatag sa coupon.
1: Sina siya?
0: Si Mr. Brost mahatag sa coupon sa aton.
1: Si Mr. Brost?
0: Mahatag sa coupon para sa aton ng mga good vibes sa blan ng karaoke.
1: Sa ang ligeto na nawag ko siya, kinansil niya sa akon? Kinansilan niya ko?
0: Nag-coordinate sa kay Vincent ah. Basi-bisi lang.
1: Si Mr. Bros?
0: Si Mr. Bros. Kipe Vincent, Kipe Babes. Tungod siyang kanta, tabala din nga tatlo, nga daw lain niya, kaya hindi man karaoke. Wala pa yung karaoke, kaya amo nang aton style mo. Daw ara tayo nga nag-obra, tahugas pinggan, gakanta. Kaya wala background mo. Wala background mo. Gakanta tayo, wala background. Daw nagapanghugas ka pinggan, daw kapatulog ka bata. Na amo na yung style naton di. Ti damo nag-intra na sumong ka Kipe Babes. Bantayan karon ang kanta ni Cecilia Banson, ni Cathy De Los Santos sa 27. Kag mga lipot lang kag kay Chuna Barco. May taga Gimaras pa rin nag-intra.
1: Sige.
0: Tatlo nyo pagbalik.
1: Ma-commercial kita na. Tanbay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kun magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ato si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod
15: ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Last 5-9 na mga K5. Binigay bahin doon sa kalawansang The Power Trio. Ang Power Trio mga K5 win bugusan sa mga kampiyon ng mga produkto. Ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C, Alkaline Vitamin C. Mga K5 ma'am. Ang DTX 500, isa ini ka food supplement mga K5 nga gina. Tanyag namon sa inyo para at least mahagan-hagan kag mabuhinan man ang mga balatian nyo eh. Detoxification sa ngatay mga kakifab, ginalimpiyohan niya ngatay ta. Nagabulig man sa pag-alimpiyo sa toxins kag harmful substances nga nag-build up sa atay mga kakifab. Ginapakakasin eh. Mas mayong digestion kung halimbawa hindi ka matunawan mga kakifab. Ang DTX 500 kampiyon para sa para magtunaw sa imo siyang ginakaon mga K5. Nagasuporta sa healthy gastrointestinal function, nagareduce ang bloating kag indigestion, immune system support man mga K5 ba. May mga natural nga ingredients nga nagapabakod sang resistensya sa aton nga lawas mga K5. Energy booster man mga K5 ang DTX 500. Ang D3 Bio naman ginabuligan man mga K5 ginasuportahan man ang atong sininga immune system. Ang resistensya man ang pinakaimportante batok sa mga infeksyon, bone health, nagabulig man sa mas maayong absorption kaga calcium kaga phosphorus. Lakip na mga K5 nga importante para sa kabaskog nga tulan kag ngipon mga K5. Muscle function nagasuporta sa normal nga paggiho sang mga kaunuran nga nagareduce sang rest sang cramps kag weakness. Ang skin health may appeal sa pag-maintain sang healthy nga panit mga K5 kag cell regeneration. Amo na ang D3 Bio mode regulation, gina-regulate ang modo mobla. Kapepayo ko ng modo mo daw la sa modo kun aga. Ginapa eh normal yan yung pabalik sa normal mga yuhom ka naman. Ang iban nga way nagayuhom, kada naga bad mode siya. Nanong yun ang gadlaw mo pang.
0: Namotogay kayo damo ka pinalagas. Sang music bla nga makanta. Ang pag-ibig na walang dangal bla. May nagapalagas pa. Ang iba hindi ko na ni ma-accommodate. Ay tungod niya. Video inyo yagin padala. Tapos okay mo lang kung video ng ara. Kamu kakanta. May nang mga video ka mga lamisa kag mga kwan ng ara. Siguro pa sila kabalo magpadala sang voice message. No? Amo nang nakakadala ko. Yung may dagay, nag-abol pa ho. Pag-ibig na walang dangal. Why si Kipay Vincent? Importante.
1: Why kit police?
0: Oo, na blatter. Ang amon diya, kami pang na-agrabyo. Lihog lang. Why namon gin
1: kastigo? Kamo yan ang awat, kamo pa magpa-blatter.
0: Hindi mo mapungga nabi ang tawo kay...
1: Kalitsi Kunyelo.
0: Nagpa-blatter kami kay gin-threat nyo.
1: Kami dapat mapa-blatter kay gin-kawatan kami.
0: Oo. Tuti amon ni Kakipay Babes, in fairness. Tagon ko lang, sulit-suliton ko lang ni si Kipay Vincent, pagkadakop niya sang tao, kay dako to, pari-pariyo sila, kag mas bukod to, ginblockingan na lang ni Kipay Vincent, ka matumba.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang mga tao na yun, nagpalalapit, kag ginkastigo, ini siya, si Vincent, nagasinggit nga, hindi nyo pagkastigo, ay labi na gin, hindi nyo paganha sa ulo.
1: Ang pagdakop to ni Vincent, uyata niya to sa bayo, kaga kumo kay daw malagyo siya
0: daw mapalag siya
1: iya si iya gin judo ato tumba pinunggan niya until nga magabot ang aton nga mga ina traffic enforcers
0: yes
1: ang mga na, ang mga nagabiyahe sa mga e-bike nagpalapit niya ipo na ikaw malang galiga pangawat di kami panginapabangdan di lang tawag bala karon kay hindi na kami kabiyahe may mga pasahero nagahulat di kami kabiyahe kaya ra kada yay
0: mo ya pinalapak sa Vincent hindi niyo pagan hindi niyo pagkita
1: ikaw gid
0: hindi pagsa kita ang matuod sini ka Kipay Babes kung nga ang nangin makawat siya kay naghambal siya yang ginkuwaya gid ang cellphone mo sang nadakpan siya ang balibad niya sina sir ihatag ko tani sa imo kay nalipatan mo di sa kwan do kilala yan na si Kipay Vincent
1: matyaga ko do kampiyon ki jay lang nga mga libay
0: pero sa tuntood lang guys ang matuod siya na kung may nakita ka nga isa kabagay
1: hindi mo pangilabdan
0: hindi mo gid pagtanawon sa baylo pangitaon mo ang tagiya sir iyang cellphone mo to na lipatan ba si kwaon to
1: sa lagid siya kay siya malangin na bantayan man
0: mo siyempre ginbili ni Kipay Vincent kay managlubat na ginagaw yung man i-charge ang cellphone niya na ibilin ko lang anay kay ara man lang ko sa pharmacy samtang kapila to yung sa pharmacy ang mata niya
1: ara
0: sa motor niya ti minagpalapit ginguaan niya te malibalibard ka pa
1: Di sala ni Vincent?
0: Oo, kanta niya kakipay babes nga bulibad.
1: Hindi na sala namon.
0: When you love me, you're not bulibad. Balibad na kaya kakipay babes.
1: You're not bulibad.
0: Na-picture mo na si Kwan. Na-picture mo na si Ibayuhin nyo.
1: Si Ibayuhin nyo?
0: Oo. Ang pag-ibig na walang dangal.
1: Ang pag-ibig na walang dangal.
0: Grabe pagsikat gali isa ni Kakipay Babes, no?
1: Isa ini ka kilala nga OPM song.
0: Oo.
1: Nga gin-perform ni Ibayuhin nyo sang 1979.
0: Oo.
1: Ang kanta nagasaysay sa isa ka relasyon nga puno sang kasakit,
0: terrible.
1: Kagkapait.
0: Okay.
1: Naging laragway bilang pag-ibig nga wala sang dangal.
0: Grabe. Naging nakumos ang akon nga tatigipusoon siya, Kipay Babes.
1: May mga gigumos ang akon yung ginalapakan na ginatigipusoon ko eh. May ginakumos lang. Nga daw wala naging dangal, bla.
0: Ang iyong dangal, sayang.
1: Ang artist sine, si Eva Yuninio. Album, ang album niya, amo na yung natawag nga The Story of Iba Eugenio, The Ultimate OPM Collection. Year nga gin-release ini sang 1979. Ang composer niya si Baby Hill.
0: Oh, bata pagli kita sina mga chimpo, no?
1: Bata man eh.
0: Ang mga kaedad sini nila, naka-relate gid sini nga kanta ka Kipay Babes. Grabe gid pagsikat sang 1979. Aber kay wala si Kipay Vincent. Ipli abi ang kwan, Ibayuhin niyo version.
1: Aber
0: nga pag-ibig na walang dangal, be. Grabe gilinosa no pala nga daan. Sino unang mga artist da sa naga-play sang instrumental naman? Tung tung tung tung.
1: Ang artist?
0: Oo. Grabe gilino. Oo. Oh, si Mita Galingling.
1: Meta.
0: DTX 500, Mighty Sick, Klinika D3 Bayo. Amo tong original nga singer.
1: Aber.
0: Pasikaton ta sa Mandalagan. Version from Mandalagan.
1: Aber.
0: Miss Cecilia Banson. Pag-ibig na walang dangal.
1: Aber.
18: Paano sasabihin?
0: Picture niya din.
18: Sa'yo ang nagdaan.
0: Oh, grabe, magaling taga Mandalagan. No?
18: Pag-ibig na. Panandalian lamang.
0: Na-influence na sila kakibay.

0: version sa Tagamandalagan. Ari
1: pasab,
0: naman.
1: Pasabta oh. Si Chona sa Panta Marco.
0: Si Kwan, si ang nagapasunod, si Kwan. Ang ginapasunod ni Itan. Si Kati de los Santos, sa 27.
1: Kati
0: si
1: de los Santos.
0: Oh, Kati de los Santos. Sa Kuros, sa Kuros. Kati de los Santos, sa 27. Pag-ibig na walang dalal. Aga pa, kinantanglaw.
1: There?
0: Oh, go. Picture. Kuros tani.
1: Hindi mag-i-home, hindi mag-i-home. Hindi mag-i-home.
0: Forward gamay. Walang dangal gid ya mamati. Okay na. Si Chona Barco.
1: Chona.
0: Oh, Chona Barco.
1: Ang version ni Chona.
0: Chona Barco. May taga Gimaras pa di kag taga man taga kwan. Taga
1: duhagid
0: ni duhagid ning taga Mancilingan di.
1: Pag umintra gani taga Banago, tapat gid kamo.
0: Oh, tigi tigi be, tigi be. Oh, Chona Barco be. Oh, kita mo.
1: Daw sila pambalik si ko ba?
0: Dudulaan pangabuyan si Vincent Magamuni.
1: Magamuni.
0: Tama na isa pagid. Taga Gimaras be.
1: Taga Gimaras ba mati
0: taga Gimaras. Taga Jordan Gimaras. Payaw lang pa mati sila sa taon be.
1: Ah, be.
0: Oh.
1: Kita mo.
0: Champion. Panandalian lamang. Bago pa kita minahal. Bebe,
1: tigay tama.
0: Kuros. Or last, kaya naghabol sinin kagahon. Taga Mancilingan, Midagay, Gonzaga.
1: Si Midagay?
0: Midagay? Midagay, last. Kaya huwag sige.
1: Huwag pa na si Gingging.
0: Pampagana lang ni Kunaga kagigay.
1: hindi man mapapirbis Midagay, no? Pero daw ginutik yun na niya.
0: Ginahawag ka timing. Ano, magkabayit yung version. Thank you, Kipay Bitan. Dulaan, pangabuyan si Kipay Vincent. Iniya, wala pa na yung premium niya. Wala pa na yung premium niya. Kaya ginapinalize na pa ni. Imbukada lang yan. Pampagana lang yan. Kunaga.
1: Ayawan nga na si Bong Sausa Lumaino, mga judge bro.
0: Ang kinalain si Nika Kipay Babe. Ang una gidya sini nga kanta, nauso niya kung magbantay ka bata, panghugas ka pinggan. Kaya mo naging balikanta, sa ulihin nag-uso naman ang karaoke. Una pa gini nga ito niya, ulihin na lang na yung karaoke. Mga typical bala ka kipay nga kwan, nga banat, nag-ugas ka pinggan, nagapang ano gani?
1: Nagapang gansilyo.
0: Gansilyo. Nagatahi.
1: Nagatahi.
0: Natsigi kanta mo.
1: Nagagansilyo.
0: Kakakibot ka na yun. Matuslok mo gali at tuto mo. Pag-ibig na walang nangal na to natunok. Aylin! Mamuyaya man ko ba? Imo bi version.
1: Ibig kong ay pagtapat.
0: Oh.
1: Lahat sa'yo sinta.
0: Away sa pababayi lalaki.
1: Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo.
0: Oh, grabe mo.
1: Paano ko malaman mo? Paano ko malaman mong naging kahapon ko Midagay ito
0: Ako naman. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo, matatanggap mo ba ako? Matatanggap mo bang lahat ng kasawian ko? O kaya iwanan mo? Tama na ito kay Imot. Anyway, thank you. Sa amon din na dano, wala ni palalaki pa babayi.
1: Matyaga ko lang yung mga kanta. Daw may ginapatuya ka nung matyaga ko. Rin mo nagpakitlo. Eh, katuloy. Sige na bala. Natanggapan ako.
0: Marilyn Caranza. Matulang ako. Nahari na sila. Kita mo, present sila. Aga pa sila. Galantaw na sila ng ilang mga tingog. Presentable pala yung mga picture sa Facebook. Sa Facebook. sa Facebook mga
1: kakibay. May na nga kig sa inyo. Aria audio reaction. Abe? Ini si Tan yung nabutang ni si Tan.
0: Si Tan kayo hon mula daw.
1: Kayo hon mula ni Tan na.
0: Pag-ibig na walang dangal, alay ko sa'yo. I-check na to ng mga balita.
1: I-check na to si Kiki Five Wilson. Wilson Belina, pag-ibig na walang dangal. Son!
2: Kay Robert, mayong aga, mayong aga.
1: May dangal pang actually, pag-ibig mo?
2: Ano na?
1: May dangal pang pag-ibig mo?
2: May harapan man,
1: may dangal pang pag-ibig mo, lumabas ang dugo mo.
2: Anyway, kay Pabes, kay Robert, no, masubo-subo, hindi ka palita. Hindi lang 1,000, kundi 500,000 ang nasa lise sa isang sari-sari store, hindi naman niya sa bahay, sa Libertad Public Market, sa tinaligdan ng handlaw, no, alas 6 ng aga. Kay Pabes, ang modo, sinisang ano, pa mga kawatan kay Pabes, kay Pabes, Robert, nagapakuno-kuno, ini sila mabakal, tapos magbayad sila, piso-piso. Kinain sila ba lang piso-piso kay Pabes, sa katara, at isa, magsinako man ang staff, magsako man ang tagiya sa nga kwan, isang sari-sari store, kagang isa galing nila yung maupon, nagpamilyade na man yung galing matomato, kuha kung ano pwede magkuha karon, nakuha, yun sa isa nila maupon, yun may base, ang bank, ang bank na may unod, ng 500,000, may mga yabe, may ATM card, kag ibang mga mga importante na mga gamit, kay Pabes, kay Pabes Robert, nga may 500,000 sa sulod sa bank. Kaya mo na nakalilaw kay Pabes, may in-expectar na mapatulong pala sila sa stocks. So, pambayad doon na isang stock sa sari-sari store.
0: Ika, grabe.
2: Kaya muna eh, natabo, kanugod sa 500,000. Naga problema sa karon ang tagiya sa sari-sari store kung paano niya papawi inang 500,000 in the news of the property. Although, bayaran na sa ginauyatan niya CCTV footage ang ato sinira ng pulisan. Kaya may ginatanaw naman sila si Tosanto person of interest. So, kung na-identify na Manila, yun yung mga suspensado, especially ano, itabilo kay Perdis, kay grupo, kini, natanado, kini pala ang pag ang operasyon sila nila sa Chucky, kay Perdis, kay Perdis, Robert. But nevertheless, paulat na kita sa updates naman niya sa kapulisan kung kapusta ang ipatigayo nila ng first operation kagapon kung naging positibo pala ang pagdakot nila sila mga suspensado angon sa salising na nagluta naman niya sa Libertad Public Market.
1: Ambot si Lingon, ang aton ng mga pulis may mga lead na kag mismo ang mga ining mga salisigang ni taga-derelis bakulod?
2: Pati-pati. Kung kita basic kita Robert kagapon to ng neighboring towns and cities lang sa ano Bakulod. So,
0: may magwa pagidni nga mga ginkawatan kung nabiktima nila Kipe Wilson.
2: Yes, ma. Once na
0: Okay.
2: Opo, dato si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kapil ng balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Manapag yung salamat, K5 Wilson Villena, mga K5, ang imong ang ining balita ni K5 Wilson Villena, doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga K5, ha? Ginapabako dyan atong sininga resistensya sa atong sininga lawas batok sa mga infeksyon kag masakit. Energy booster man, nagabulig man sa paghatag sa kabaskog kag stamina. Labi na sa mga taong kapoy o kon stress mga kakibad. Antioxidant protection, nagadepensa kontra sa mga free radicals nga nagatuga sa cells kag para sigsang pagtigulang. Healthy skin,
3: Nagasuporta sa Collagen Production kaga nagapromote sang mas maayong panit mga kakifab. Ang cardiovascular health niyo nagabulig man sa pag-maintain sang healthy nga blood circulation kaga cholesterol balance mga kakifab. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy kadto inyo. Dra ka mo ya inquire. Kay available mga kakifab ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah. Lakip na dira sa Silay kag Talisay sa mga butika da. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mangkutan lang kag kadto lang kamo dira mga kakifab sa pinakamalapit nga butika sa inyo lugar.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifab. K5 ni kung kitin na.
3: Kitin.
0: Mga kakipay ba? Ang inyong akapida, salamat gid sa mga sa Tiris 1. Kakipay web si Harjulin kag si Namjuli Tagalbes. Taga Baligya man sang DTX Coffee Mix sa kahapon nag-deliver kita dito. Ma'am Inday Belia sa thank you so much gid sa Kabug kag sa kay Lot Lot Store mga kakipay.
3: Mga kakipay. Tiya mo nang importante.
0: Listahan mo wala da. Nanit yung Corsica, Majubili Serio Tumlos, Bings Delphine, Numat Alisel Tamon, Leonardo Reles, Marilyn Caranza, kag si Ma'am si Sir Julius Arnado, mayong aga Ma'am Erlinda Bunat.
3: Aryo, ginatamya talang dira si Malo kag Roming Monteclaro sang kabugwason ga sigabong gigurong radyo na sa paglabay ni Kakifaybong Sausalo Maino. Terrible, no? Dira sa may Jid Store sa Gaisano, Jid Store, mga Kakifayb, salamat gid sa inyong pag-suporta kag papamati kada aga gid. Ang Tricare Store, mga Kakifayb, dira sa may Dulaw, Bago City. May nga galanda.
0: Grabe, no? Grabe. Lapot na sa Dulaw, Bago City, sa mga tiyanggi-tiyanggi, ang DTX Coffee Mix. So, siyempre, sa Mays Wellness and Product Center, Kakifayb, available man ang atong mga product.
3: Kay Rico! Baranal dira sa may Baranal itirir sa Barangay Dulaw, Bago City mga kakipayb. Salamat gid sa inyo ha.
0: Sa Barangay 35 mayong agaman kag sa Barangay Singkang. Win alukay lukay kag sa mga KSS kahapon nag-meeting kami kakipayb. Sa KSS, thank you so much sa inyo sa panayon niyo suporta sa aton advocacy ha. Ang piso ko bulig ko mga kakipayb nga kun miyembro ka mahatagan ka sa financial assistance sa tion sang emergency.
3: Paldo
0: tibod.
3: Si Ronaldo Magallanes, Stephen Roshiwo, mga kakifayb, ara na. Broco Alfred Pereiras. Dira sa Top G Tire Supply, mga kakifayb. Salamat gid ha, bro. Salamat gid si mga pagpamati kada aga gid. Ginabugtawan gid lang aton nga programa.
0: Thank you so much gid sa inyo pagbugtaw aga pa. Kag bangod sang bugtaw nyo aga pa, ara na sa subong 69. Dugang-dugang inyo man. Nakalaw. Ay, mayroon ni nga. Jin Montesino Arroyo, Gapagata sa Libertad. Kag si Leonardo Rilo sa Tangob, Ma'am Gina Purano, mayong aga.
3: Salamat gid sa inyo mga kakifayb. Kay Norma, ang Norma Store dira sa may Talok, Bago City, mayong aga lang da. Available lang ato sini nga mga products dira. Pwede ka mo kagadto. Sige. Last 5:31 na mga kakifayb. Anong mga dalag ko pang iban pa nga mga balita nga dapat ato istoryahan? Ining paglupok sang mayon na mayon wala kuno sang koneksyon sa aktibidad sa bulkan Canlaon. Suno sa Pibox mga kakayab, di mayara ni sayang iya yung ugali. Ang ugali sang mayon tiyal na ya. Ang bulkan Canlaon tiya man na ya. Amot silingon nila na daw nagkompetensya na islang duwaya. Kung malupok si Bulkan na mayon niya, lupok ka lang na iyayin mo yan. Kaya malupok mo ko niya ako. Namuha mo na ablay ako.
0: Nagasinugpon-sugpon ining, kumbaga, ang lava, do pariyo man isang dugo sa lawas ta. No? Nga tanan kun kisa kita mo ginuya pos man ta kun kisa ka kipe babes kinakatikate do pariyo man lang nga bulkan na sa lawas ta mo. Nagasmong ang init. tinaga connect nanay na tanan nga bulkan ka Kipe Babe sa bukos na kalibutan. Naga connect ina tanan si Dalom sa Ring of Fire, connect kalayo na siya ng Ring of Fire. Tanan nga bulkan nagalut sanay na tanan, that is why konektado ang kada isa. Ang sa ani ni Antique may siraan resort dira, spring resort nga naga usbong daang sulfur. Mainit nga tubig ang sunod sa mga eksperto halin pa ina sa kanlaon ka Kipay Babes nga ugat niya. Aning sa Morsia ka Kipay Babes drabrasaro nga nga resort nga may sulfur falls lake manda
3: sa Mambukal
0: na Mambukal konektado man ina sa kanlaon ka Kipay
3: Babes. Grabe no.
0: Oh, ti si Mayon kag si kanlaon sa idalom na nagakonektahan na yun lang na sila. So hindi man kamo magpatamaay.
3: Ginpayag ni P-Box Canlaon Volcano Observatory sang Sabado nga wala sang koneksyon ang paglupok sang bulkan mayon sa aktibidad nga nagakatabo subong sa bulkan Canlaon. Siling ni Engineer Marie Andalin Andelin Quintia resident sa
0: may sarili silang activity ka Kipe Babes.
3: Mo siyang resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory. Independent ang aktibidad sa bulkan mayon sa Albay kag independent man ang aktibidad nga nagakatabo diri sa Canlaon.
0: May separate
3: may ara sila nga ngailang kuna
0: may malayo man nga mga tabo nga magdululungan gid sila kag Kipe Babes. Depende na sa oras na yun sa inuglupok niya kag sa kondisyon sang panahon kag Kipe Babes.
3: Ti prunong nga sinabtanay sila no?
0: Kung sa Biblia naman niya abipatihan ta kag Kipe Babes. Predicted na ina sa Biblia ining paglupok sang bulkan, kinagamo, inaway, ginarian batok sa ginarian, pungsod batok sa pungsod, kagutom, kag kinagamo, ina mga prediction na sa Biblia.
3: Grabe no. Pertigili no. Sige, ito mo na mga kakifive, importante, mga muyo kita. Kagitogyan na ito ng atong sinikaw-galingon sa atong mahal nga makaako.
0: Actually, hindi manggitanan nga vulkan connected ka Kipe Babes. Pero may ara man siya nga connected bangod sining tectonic plates, boundaries, sa ginatawag nga Pacific Ring of Fire. Okay, mamugnota. Pada, salamat kita inyo.
3: Marilyn Karansa, may nga galang, Gina Purano, and Marilyn... si Merce Flores. Araman si Annalyn Canoy. Si Kuya Mane Filamo. Uy, Kuya Mane! Si Kuya Mane Filamo.
0: Si Ma'am Vicky Gantalao, Maria Elnora Mochilla Siasat sa Vista Alegre Calubian sa KSS Tada. Thank you so much, mga aktibo da.
3: Si Vilma Tarobalyes. Si kwan si Kuya Jesrel Bilonio. Sa hideout sila ay mga kakibaba Vilma Tarobalyes kay Romeo Tarobalyes Jr.
0: Nangging frozen foods sa dira sa Bangga Tutong, Virginia Foods Arada. Karinderia ni Ma'am Matet sa Kapihan sang DTX Coffee Mix ni Filia Santiago kag ni Ma'am Carmen Cita Olvido.
3: Si Borgs Asara man. Si Ruina Villaran Erbito
0: sa Dulaw, way kadala ka Margoso kahapon.
3: Dulaw ka kagapon.
0: Diri sa KSS kahapon nag-attend siya meeting. Pero ang Amargoso ng silingko sukmatan takabuas aga kay wala mo gindala ang order kong 10 kilo.
3: Ay kagrabe.
0: Kag ang paaman mo tani bisan nalipatan mo lang ang 10 ka kilo kun nadala mo lang kun tani ang paaman sa amon.
3: Tani why mo gin kalipatan?
0: Hindi mo pagkalipatan Ruina Villaran Erbito. Lipatan mo lang yung order po ang paaman tani wala mo lang gin kalipatan.
3: Kalipati lang order mo sang DTX Coffee Mix pero ang dalalon mo nga Margoso hindi mo gin pagkalipatan.
0: Alan Galiego, sir. Mayong aga. Dira sa Kabugwason, sa Galiego family. Sa karinderiya ni Sir Alan Galiego. Kay kuya mo, mayong aga.
3: Galiego?
0: Oo.
3: Mayo.
0: Mayo. Juni Mayri Tita, mayong aga kag si Abner na Makpakan. Sa Inday Clara, sa Sipalay.
3: Sipalay na.
0: may nagkanto di sa aton sa Nagligad Jackie Pe Babes.
3: Duel store sa Purok Busay Kabog maayo nga aga lang.
0: Kay
3: Mr. Elmer and Rosie Zamora.
0: Sir Warlito Damandaman sa Sipalay maayo nga aga.
3: El Behera Punsalan Mike si Michelle Api maayo nga aga. Mga kaki five. Salamat gid sa inyo ha. Balong do happy kami sa tagsagit ka lugar ka kung isa makantoan na yung kapumatik ko pala sa inyo sa King Five kasi nang tamiyawan yung
0: balakamay si Chona kanggo kuno daw masumpit ihi ako kita kadlaw kada aga
3: pungge Chona pungge
0: okay lang pasumpita lang kay kabudlay man pasumpita lang kag magpanglaba ka da yun sumpit ihi ako
3: Dodong Sukita kag si Vinzi Sukita dira sa kuhan sa Madason sa May 18 piyesta sa Purok Salong Barangay Dulao. Makadto ta to. Manyaga ta to. Sa ilan niya Vinzi Sukita.
0: Siguro may baka to, may karabaw nga tumba to.
3: Pero kung kadto to, yawan ka gito pang ito sa Bisaya manok to.
0: Abi ko mapangit lang tatubo. Friend Espanyola, mayong aga sir.
3: Aha.
0: George Pineda Gaspe.
3: Mga kagip. Salamat gid sa inyo ha. Boss sa inang si Annalyn Atienza sa may Purok San Juanes. Salamat gid. Annalyn Atienza. Galuto na siya pagkaon. Utoy-utoy na sa kadlaw samtang galuto siya pagkaon.
0: Gali.
3: Aga pa. Sus.
0: Hindi sa magkad, hindi sa malipays ng kanta ng mga jukebox kings.
3: Si Broco Alfredo Pereiras, Alvin Pereiras, si Merlin Pereiras, si Pablito Galon, mayangaga, sa kay Mr. Gary Sibuko, sa Sibuko Litson Manok Salis. Salamat gid ha, pangapi-ngapi tada karon. Sige. Matabid na kita mga ka-K5 sa sini mga tinion sa aton sini nga mga sister station kay ari na kita sa aton nga K5 kamustahan mga ka-K5 matabid na kita sa Capiz sa Pilar Capiz sa kay ka-K5 Jobert Lago ang amon nga station manager sa Capiz sa Tagbuanay Radio sa Pilar Capiz. Waipatan, sigitan, waipagalitan.
0: Waipasigipabitan, may tips sa ato ng mga tagpalamat, sigipabitan paano mag-diet.
3: Ang
0: ambal niya, order lang sang tunga nga rice, kag-exercise gid ko no mayo.
3: Grabe,
0: no? Siguro mga isa kadikada man iwang ng sigipabitan.
3: Niwang ko ito nga mong bantris nga manok ma. O na magdiwang si Tan. Sige. Why pa Tan? Why pa? O mamugno kami anay. Mamugno.
0: Ari, salot ko lang ma. Ginabloom na Manila Subong mas mga surveyor. Si Maruas Kaki Pai Babes.
3: Maruas
0: daw nagtay naman kuno ang survey ni Lenny Robredo ni Maruas Ani Rapitulpo kag ni Vice President Sara Duterte. Samtang nagadikit man kuno si former Vice President Lenny Robredo. Nagapanglima si Risa Hontiveros.
3: Okay.
0: Tidaw ginapabati-batian ni Congressman Iris si Maruas nga magpadalagan. Kag si Erwin Tulpo nagambal man siya hindi pa man ah. Importante unahon ta nang serbisyo.
3: Mayo gito si magman. Sino na yan Mayor Cotter ni? Kaysa sorbe to nga ginpagwa nila 80% gid si Sara Duterte. Mga kakibab tipila lang to si
0: Rappi. Hampang malang sa politika para nga masadyang eleksyon.
3: Sige, amo ginaya bulak-bulak. Matabi na kita mga ka-K5 ha, sa Labis Store may ngaga sa Lihis sa Makoy Store sa Granada Jocelyn Oxon sa may barangay Granada may ngaga lang da. Sige, matabi na kita sa Capiz mga ka-K5 sa sining matinihon.
4: Balik siya muna ka-K5 Jobert.
5: Wapo ang signal ABP, pasinsagid kay Y kung makitaan ngayon ang audio, ang ano video eh. Magaka-K5, halin sa Iloilo, halin sa amon ABP, sa ilo kita sa mga gungan ng mga akurman sa K-Pop News FM. Sir Babes, Robert Bacolod, Y please.
3: Gungan, gid no? Sige, kung sa mga manupod, may mga tahod na. Mm-hmm. Oh, sige, salamat, good, Sir Jobert Lagong. Good morning. Ang signal, kampiyon ng sulod mo. Sobra ka pa sa naka-DTX, Coffee Mix, kaya naka-Extend Food Supplement. Back to you, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Babes. Malaming signal sa Bacol, mga kaki-five. Dali-dali o na to ni kay kumplitong grupo. Check na to nato sa mga kaoblanan sa probinsya kang Antique. With kaki-five Milmar and kaki-five New Store. Antique, go ahead, please.
6: Good morning, SM Jubert. Good morning, Panay Island. And of course, Negros Island Region. Makampiyon gid ang signal. Manayanaya amon nga temperato ang amon nga tiyempo. Radya sa probinsya kang Antique. Kag nakamay, tisirin kami aga pa. Mura aga pa kami gayuhum-yuhum. SM Jubert.
5: Thank you so much, Sir Milmar. Guwapo ang signal. At same time, magguwapo mga announcer. Alin sa Antique, silo kita sa may Acapera nga angkorman sa Kalibo. Sir Michael, good morning. Go ahead, please.
7: Morning, K5. Mga ka-K5. Sir Jomer, good morning. Bacolod, Sir ABP, good morning. Antique, good morning. Kampyo ng signal, ah. Kaga naka-detects, coffee mix na ako. Sir Jomer, ginaboko mo bala ako. Balik sa imo.
5: Michael, thank you so much. Manami ang signal kang Aklan. Kompleto Ricardo's ang tanan-tanan, mga ka-K5. Bunao na ton. Ang atong sa nay, details ang report. Balita, mga ka-K5. Halin sa syudad sa Iloilo. ABP, Iloilo, go ahead, please.
8: Good morning, mga ka-K5. Salimat, no? Nasigon, taring aton sa limang balita. Kaya para matiprano kita makatapos sa agod di kita mamultahan sang 5,000 kapesos. Sa syudad sa Iloilo. Update sa kay Frank Royce Barbasa, no, ang pamilya Frank Royce Barbasa particular na ang iya sini nga tatay nagpadulong na sa NBI agud magpangayo sang bulig mga ka-K5 sa siperado nga investigasyon kay ini matapos nga hindi kumbinsido ang pamilya Barbasa sa sining angulo sang pagutas sang iya sini kagulingon nga kabuhi ining nasa puan nga bangkay dito sa sulod sang subdivision nga later on din kumpirmar sang pamilya nga si Frank Royce Barbasa mga ka-K5 sa mga pinakalatest nga mga development may allegedly ginaligar nga na-recover nga debris sang lighter dito sa area nga ginapatian ginggamit sang biktima sa pagsunog sa iya sini nga kaugalingon nga lawas apang sa pagpangusisa sang K5 News FM team nagpamaribad anay nga magatag sang statement ang Pabia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Redsfield Presquito kagati nagapanindugan ng ang K5 News FM Iloilo nga kung ano man ang mga impormasyon nga ginapadala kag napakahatag naton sa pumuluyo diri sa K5 News FM ang halin sa aton sini masaligan nga mga resources kag halin mismo sa aton mga otoridad. Ini matapos nga magpabutyag kag magpagwa sang nga balatsyagon si Police Captain Presquito nga may pila ka mga statement sa social media nga gina-quote sa iya nga wala yaman ginahambal. Pero kami diri sa K5 News FM Iloilo nagasalig kag pati nga kung ano man ang ginapagwa nga impormasyon sang K5 News FM halin mismo sa aton mga otoridad kag sa aton masaligan nga mga resources. Amo nang pinakalatest nga update namo diri sa K5 News FM Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
5: Thank you so much, ABPC, Sir Ray, sa mga balita dira sa sudan sa Iloilo, kaprobinsya sa Iloilo, mga ka-K5. Tabo kita, mga ka-K5, halin sa Iloilo, katanto kita sa probinsya kang Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, go ahead, please.
3: Mga balita naman dira sa Negros Occidental, kag Negros Island Region, na patay ang isa ka mangunguma matapos sa ginlotang sa nga tatlo talan kalmado nga sospetsado. Sa may sitio, Balatuan, Barangay Dulis, Banwasang Kalatraba, mga ka-K5, ginkilalang biktima nga si Jimar Pabuaya, mahusay 53 anyos nga residente sa nasambitan nga lugar. Sunod sa investigasyon, upod ang biktima sang iya siling asawa, sang nagaprepara nga magguha sang iya siling puluyan, sang hinaling nga nagabot ang ining tatlo talan ka mga armado kag wala pa makilalaan mga ka-K5 ng mga suspect. Ginapagwa ang mga suspect ang biktima sa isining ang balay. Agod makikistorya kunuhay. Apang matapos ang pag-istoryanay, hinali nga nagdalagan si Mahusay pasulod sa isining ang balay mga ka-K5. Ginsundan maninis ang tatlo tayan ka mga lalaki kaginluthang sa tatlo kabises nga nagresulta sa ang kamatayon sa sining mangunguma.
0: Kung may nagkalamatay da bangod sa utang diri sa Negros Oriental o dira may nagkalamatay dira sa lapas bangod sa utang sa Cebu diriya utang lang a kwarta bangod sa 500 pesos isa ka 39 anyos nga Iloy pilason apang sangindala sa ospital patay samtang pilason man ang iyang bata, pulo kabulan nga lapsag. Suno sa information, natabo ining insidente sa Barangay Villarreal sa Bayawan, mga alas 10:20, sa itong tinalikdan nga May 1. Kag suno sa information, ining si Melody, nagapatulog sang napulo kabulan niya nga bata, hinali nag-abot ining iabayaw nga si Junjun, kagin buno ining si Melody. Suno sa information, nga ang ginbaisan sila dire, amo ang wala makabayad sang utang nga 500 pesos nga ginbayad sa kuryente, kag suno pa sa report nga ang suspect yara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon.
3: Amo nang mga balita na mo dire sa Negros Island region kag sudad sa Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Bacolod. Sa ato si Makop Tanan dire may lang way kutang kay Sir Robert Bash.
0: Oh.
5: Anin sa Negros Occidental, sa ilo kita sa probinsya kag Antique, Sir Nestor, Sir Mel Margo, please.
6: Mga talalupang dunamon nga balita sa probinsya kag Antique, K5 Western Visayas ang top 1 most wanted nga persona sa bilog nga rehiyon sa East. O sa Region 6 Western Visayas na dakpan sa may biliran, probinsya sa biliran, K5 Western Visayas, taga ano dyan, taga Sibaste, may anom kasampaw-sampaw gali dyan nga kaso, 5 ka frustrated murder kag sangka arson, K5 Western Visayas, Anay CTG, makon mo ang kaso na kang 1990s pa. Kadya lang nadakpan pagkatapos kang masobra 30 ka tuig. Nakahunong sa Sibaste Municipal Police Station.
3: Sa dugang pagit ng mga balita, agad mapadayon ang kalinang kakatauhay regya sa probinsya kang Antique. Padayon ang pagpatuman kang zero tolerance policy sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divara, ang aman OIC Provincial Director. Kay kakabi, rugto si Colonel Divara sa may banwa kang patnungon, K5 Western Visayas. As of the latest, 381 rin ka mga minors or minor de edad na tigayon nga madakpan in violation kang curfew ordinance. Kag pulo naman, K5 Western Visayas ang nakaradakpan nga nag-uruba or nag-uba o rakang bayo sa mga public places.
6: Para mga balita, Ramon dyan sa Antique. Balik ka rin mo dyan, SM Jubert.
5: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar, sa mga balita sa probinsya kag Antique. Kag sa sining ang matinon, mga kag-K5. Tek na to ng kompletong report na gikan sa probinsya kag Aklan. K5, Sir Michael, good morning. Go ahead, please.
7: Morning, liwat sa atong tanan mga K5. Development ini sa ginaligar nga kidnapping matapos sa nagligad nga April 21 may isa ka babae nga ginasugin nga na missing, no? Nadula ni siya April 21 mga K5 diri sa Katiklan Jerry Port. Ang biktima amoning si alias Jolieville, 34 anyos tang sangbungabong Oriental Mindoro, negosyante ini sang baboy mga K5. Kaga diri nagapamakal sang baboy sa probinsya ng Aklan kay nakita na lang ini April 30 alas 2 ang kaagahon diri sa Banwa sang Altabas. Sa pagpahayag sang Altabas PNP, nagpangayon isang bulig sa isa ka residente man sa nasambitan nga area. Kag sa pagpahayag sang misis, according sa iya, from Katiklan makadto siya tani sa Banwa sang Makato, may kalayo na ang distansya mga ka K5. Nagasakay siya kuno sa isa ka tricycle, pero sa ulihin niya nga matandaan nadulaan siya sang pangalibutan. Kag pagbugtaw niya, nadula na ang 850,000 cash nga dala niya mga ka K5. Kag nagaduda siya nga base kung magin painom kuno sa iya rason nga nadulaan siya sa pangalibutan mga ka K5. Suno sa iya after siya nagin pa medical check up siya sang Altabas sa PNP, pero sa dugang nga backtracking sang CCTV sang Altabas PNP, wala siya makita sa CCTV nga nagsakay sa tricycle ang babae nga negosyante kabalis karan ini sa iya pagpahayag mga ka K5. Kaga kung sa diin, sa informasyon nga nakuha sa K5 News Team matapos again follow-up ini, suno sa pagpahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma o IC sang Altabas sa PNP, nga nakita ang biktima nga nag-aaligar, again kidnap siya kang nagsakay sa tricycle, nakita siya nga nagsakay siya sa series bus kang nagpanaog sa Banwa sang Altabas. So pag balik nila dito sa pamilya, ginpakita sa iya ang sa series siya nagsakay, pero hambal niya hindi siya kuno ang amo nga tinuga nga nakita sa CCTV. Ongoing pang investigation subong nga hold up ka kidnap ang ginalantaw nga anggulo sang kapulisan mga ka K5. Bantayan naton ini ang dugang nga development. Katapusan nga balita, May 1 pa lang mga ka K5, ginadagsa sang turista nga 13,000 ang isla sang Boracay mga ka K5. Kaya isa man kalalaki, nagpalupok siya, nadakpan sang pulis kapon sa Banwa sang ibahay mga K5. Manang balita din sa amon sa Aklan. Balik sa imo, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Michael. Sa probinsya kang Aklan, yari na mga nagapangunang balita din sa probinsya sa Capiz. Mga K5,

0: 55 natuntuhan kag nakuaan sang kapin 51 mil ka pesos sa tinanikdan nga adlaw mga ka K5. Tiginahulat pa subong sang iban pagid nga mga resulta kun may ara sa may palibot sang TATC nga mga CCTVs kun may makuha sila nga mga photo or video sa nasambit nga suspitsado mga ka K5. Samtang apat ka mga persona o pilason matapos nga nagsilinte ang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Lawaan, Roha City. Ubos sa tataran mga K5, apat dinala sa Memorial Hospital sa Roha City matapos nga nagkalapilasan madasig na dalagan mga K5. Mabudlay ang kwan, mabudlay ang 5,000 nga kwan multa. K5 Ray, ining sitwasyon bala sa nasambit nga taga Kapis nga na disgrasya o napatay dire sa Saka Subdivision. Ano?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Araglando mga K5 sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Salamat gid dili Laura Santiki kag kalibaw sa aton sining mga sister station. Balik lang kita mga kakiba, manok nga kita to sa ila kay daw mga kakiba daw damo patuloy balita mga na dire sa aton medyo kulabo sa kita sa panahon mga kakiba. May panahon pa pero hindi na aton Mama Mitong and Vilma Galvan sa Mitong Meat Shop mga kakiba dire sa BM. Salamat kay mga kakiba sa aton sining mga kauturan. Ay, dira sa may kuno sa may Adi Store sa Acacia 2 mayong agala na sa Barangay Kabo.
3: Ako si Kagibe.
2: Aha. Si Jolly and Mark Store dira sa may Initse. Paano ko'y may agala na? Sige. Salamat man kay Tutong Store kay Ma'am Mary Rosling Gaya. George Lauso. DTX 500 Morning Newscast masurod na with Kaki5 Kulin Kobia and Sai Roman Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa Kaki5 Babes Gatilao.
3: Ang romantik Kaki5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, sa Negros, Kaki5 News FM.
1: Kaki5 News FM. Kaki5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
1: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalam.

0: at sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
2: sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
13: K5 News FM.
12: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal
14: sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
12: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumunganong sa Miyerkules, Mayo 6, 2026.
16: Makita kang mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
10: Para sa ating mga pangulong dinalan.
12: Balitang Regional.
10: King Cobra nakitan sa banyo sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto.
16: Eloy patay anak pilason sa pagpambuno bangod sa 500 pesos nga utang.
10: IB Marcos ginakusaran sa Malacanang nga nagapalapta sa fake news.
16: Sara Duterte nagapati nga hindi na pagbuyad sa ICC ang mga kaso batok sa iamay.
12: Balita International.
16: Tatlo patay matapos magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Brazil.
12: Balita Sports.
10: Ayala pag-atubangon si Fretch sa Italian Open.
12: Balita Entertainment.
16: Kyla Estrada unang naging follow ni Daniel Padilla sa TikTok.
12: Balita Negosyo.
10: Kag SSS Pension Increase. Timprano pa nga ipatuman. Sa detalye sa mga balita.
12: Balitang Regional.
10: Sa balitang regional King Cobra, nakitan sa banyo sa isang ka-resort sa Don Salvador Benedicto. Nakuhaan sa video sa isang ka-grupo ang pagpagwa sa isang ka-manog halin sa sunod sa basin sa isang ka-resort nga ilagi na tiniran sa banwa sa Don Salvador Benedicto. Sunod sa uploader sa video nga si Don Reb, nagpangiokon nagpaliwaliwa sila sa iya mga abiyan sa isang ka-resort sang nagpadulong sa banyo ang isa nila kaupod apang gilayon ini nga nagwa bangod sa nakitaan nga manog sa sunod sa basin. Sunod pa sa iya ilagin kuit sang stick ang lawa sang sapat kag dito na nagawa ang ulo sang manog. Ginkompirmar naman ni Dr. Romulo Bernardo, isa ka wildlife expert nga isa ka Philippine King Cobra ang nasapuan sang grupo.
16: Iloy patay ang nakpilason sa pagpangbuno bangod sa 500 pesos nga utang. Patay ang 39 anyos nga Iloy samtang pilason naman ang iya subang anak sa pagpangbuno sang ilaman lang himata bangod sa utang sa purong pagkakaisa Barangay Villarreal, Siyudad sang Bayawan taklalas 10:20 sa gabi sa Tumayo 1. Suno naman sa bana sa biktima, yara sa salang nga asawa nga si Melody nga nagapatulog sa ilapulo kabulan nga agot sang hinali nga nagabot ang iabayaw nga si Junjun kaginbuno si Melody. Naibaluan nga hubog si Junjun kag nagkatuini sila nga balay para manukot sang utang nga 500 pesos nga gingamit sa balayran sa kuryente. Ginbawian sa kabuhi si Melody samtang nakaako naman sa pila sa agtang ang iya subang bangod sa pangpangbuno kag desidido naman ang bana ni Melody nga magpasaka sang kaso.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang sa Guy City Police Station nagpatigayon sa 11th nga Sports Fest. May balita si KK5 Ariel Apas.
12: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nagpatigayon sang kauna-unahan nga Sports Fest ang Philippine National Police sa Sagay City. Nga gid pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Albert Flores ang nasummit nga aktibidad ginlakipan sang nagkalain nga mga hampang lakip na ang basketball, volleyball, chess, darts, tag-of-war kag shooting nga ginpartisiparan na sang mga kapulisan kag iban pang mga sektor sa komunidad. Ginsuportahan man ini sang lokal nga panguluhan sa panguna ni Mayor Rafael Leo Bibukuiba nga nagpahayag sang iya pagpasalamat kag suporta sa programa nga nagpalig-on sang kaayuhan, disiplina kag pagbinuligay sa komunidad. Sunod sa kapulisan ng Sports Fest nga nagatinguha nga mapalapad ang kamaradire, teamwork kag maayong relasyon sa tunga sang kapulisan sa kagkatawan kabahin sang ila padayon nga panya para sa malinong kag masaligan nga serbisyo publiko. Sa kabugusan, ginakabig ini nga isa ka positibo nga tikang agon mapabakod ang relasyon sa kapulisan kag pumuluyo kag ma-promote ang healthy lifestyle sa Sagay City. Ini si KK5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
16: Bangod sa mano, construction worker ginbuno sa likod, may kampiyon nga balita si KK5 Leonard Aviray.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nagapabilin nga at large ang suspect sa natabo nga pagpangbuno sa isa ka construction worker sa may barangay Padyo Numan, Siaklane. Suno kay Police Executive Master Sergeant Eric Lachica, Deputy Chief of Police ang Numancia PNP, ginkilala ang suspect nga si Jess Isaac Nimise, 28 anyos at residente sa nasambit nga lugar nga gilayon man nga nagpalagyo matapos nga nahimo ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga nagkadto sa lugar ang biktima nga si Victor Magpusawe, 49 anyos, kag nakipag-inuman sa suspect. Samtang nagainuman, ginaligar nga ginistoryahan nila ang manok sang suspect nga ginaligar gare ginkaon sang ido sang utod sang biktima. Bango diri nagtuhawang wala pagkalitsindihan sa magtimbang nga parte, rason nga nagdesisyon na lang ang biktima nga magpauli upod ang iyang live-in partner. Samtang nagalakate wala matulupang dan sang biktima nga ginsundan gali sila sang suspect kagulpi na lang ini nga ginbuno sa iyang likod. Nakadalagan pa ang biktima pagkatapos ang pagpangbuno, top-top nga nagabot ang mga kapulisan kag gindala ini sa pinakalapit nga ospital. Sa karon nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang Numancia PNP kag sarang nga magapatubang ang suspitsado sa kaso nga frustrated murder. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang Rojas City Police Station, wala pa sang angulo sa pagpanunto sang komprador sang isda. May kampiyon nga balita si K5 Myla Fuentes.
12: DTX 500 Morning Newscast.
17: ang closed-circuit television footage sa Tudoro Arsena Strait Center. Ang gudmatumod ang suspect na nagparunto sa komprador sang isda nga natabo sa tung Mayo 3. Matandaan nga iging kilalang biktima kay alias Bert, 41 anyos, residente sang Linabuan Sur, Banga Aklan, nga naganegosyo bilang komprador kag supplier sang isda sa nagkalain-lain nga talipapa. Sa interview sa K-Fab News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, tagpamaba sang Rojas City PNP, iyagin payag nga wala pa sila sang angulo nga girasundan. Magluwas na lamang sa CCTV footage nga posibleng magkabuling sa pagsulbar sang kaso. Sunod rin sanding sa paraisayon sang biktima, girapayag nga antes na tabong insidente, una na sila nga naginala kag nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store sa Banga Aklan. Agudinalaan ang transaksyon nga pagbakal sang isda. Una nga nakasugtan nga kuhaon ang isda sa Evisan Capiz. Apang gilayon nga ginbago sang suspect ang lokasyon kag insilo sa TATC na lamang. Kung sa din pasado alas 8 na sang aga, ginhatag sang biktima ang kwarta nga nagabalor 51,500 pesos bilang bayad sa isda nga iya pagabaklon. Apang nagligid ang minutos kag oras, wala na ini nagbalik kag indi na makontak ang numero nga ginagamit. Dugang pa sang opisyal nga palamangkuton kon nga man sa TATC nagkuha sang supply sang isda, bangod sa kaangda nagadiretso sa Libas Port ang mga manog kompra sang isda kag wala man ini nagupod sa suspect nagkuha sang isda sa sulod mismo sang merkado. Sa karon nagalamang kapulisan nga makakuha gilayon sang pila ka mga kuha sang CCTV sa merkado. Agod masundan nga ang gulo sa dalagan sang kaso kag matumod ang pagkakilala sa ginatudlo nga suspect.
18: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast.
16: Daga Sebaste Antique nga anay miyembro sa CTG kag top most wanted person na dakpan sa biliran. May balita si K5 Aileen Magbanua.
19: DTX 500.
20: Natigayon nga madakpan kang ginting na pwersa kang Police Regional Office kag Local Police Units sa taga-Agila Sebaste na anay miyembro kang Communist Terrorist Group o kong CTG kag number one most wanted person sa regional, provincial kag municipal level. Ang akusado ang sangka 53 anyos nga lalaki, construction foreman kag anay miyembro kang CTG na nalakip sa listahan kang periodic status report niya sa tulad nag-a-istar sa Naval Biliran. Tana ka dyan ang subject kang sampaw-sampaw nga warrant alin sa RTC 6 Judicial Region Branch 13 Kulasi Antique bangid sa nagkalailain nga krimen. Parehas lamang kang 5 counts kang frustrated murder, multiple murder and multiple attempted murder, robbery with homicide, destructive arson under Article 320 of the RPC. Bangad ka dyan, nagdangat sa 1,015,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa ana temporaryo nga kahilwayan. Sa tulad, nagapabilin sa custody kang Naval Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon na antes niya i-turn over sa korte Rejas sa Antique. Balita regional, alin Rejas sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique.
19: K5 News FM. DTX 500
10: Morning Newscast. Masobra 1,000 ka delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026. Handa na, may kampiyon nga balita si K5 Kim Kaluyo.
19: DTX 500 Morning Newscast.
16: Nakahanda na ang 1,023 tanan ka delegasyon sang Western Visayas sa ginapaabot nga Palarong Pambansa 2026 nga pagahiwaton sa Agusan del Sur sining Mayo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o CONDEPED Region 6. Pagkatapos ang ginhiwat ng Western Visayas Regional Athletic Association o CONWIVRA amit sa PASI, nagpahuway lang sang gamay ang mga atleta kagliwat nga nagbalik sa training. Sa mga numero, 630 ang mga atleta, 207 ang non-officiating officials, 94 ang coaches, 21 ang assistant coaches, 47 ang chaperones, 20 ang demo sports, kag-apat naman ang kabahin sang Management Committee. Ginalauman ang opening ceremony sa nasambit niya kahiwatan sa Mayo 24, Mayo 25, tobto Mayo 30 naman ang hinampang, Mayo 31 ang closing ceremony, kag Hunyo 1 naman ang pagpauli sang mga delegasyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
21: Sa talagang bulan, no, naghiwat kami sang ocular inspection ng atong sininga team from Region 6 na ginapangunahan ng regional director, Christy Toy Echo, together with some of our management committee members, no, especially our regional sports officer. Dito sa nito bahin sa Sangabusan do, so agad nga, number one, na-check ang atong sini nga Philippine School.
1: Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
16: Wascom Chief ang nagtambong sa Pegas sa Island, presensya sa West Philippine Sea, ginpabasko nga may kampiyon nga report si K5 Grace Belostrino.
2: Pinagtibay ng Western Command ang patuloy nitong presensya sa West Philippine Sea kasabay ng pagdalo ng mataas na opisyal nito sa isang aktibidad sa Pag-asa Island noong May 3. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, commander ng Western Command, sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng karagatang Kanluran, kung saan muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, partikular sa Kalayaan Island Group. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga ang presensya ng Westcom sa lugar, hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga komunidad na nasa tinuturing na frontline ng soberanya. Idinaraos ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast.
10: Alias toko nga ginaaligar na trap sa sunog, buhi kag nakahulog sa prisuhan matapos nga madakpan sa illegal nga droga. May balita si K5 Nanet Pasayon.
22: DTX 500 Morning Newscast.
23: Kinumpirma ng mga otoridad na nasa loob pa rin ng bilangguan si alias Tuko kasunod ng kumakalat na hakahaka sa komunidad nga siya ay nawala at posibleng nasawi sa sunog sa Bakahan, Zonwana, Villarin Street, Carmen kahapon. Ayon sa impormasyon na nakuha sa K5 News FM CDO, naarisyo si alias Tuko noong 11 ng Enero na ngayong taon matapos masangkot sa illegal na droga. Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection, Carmen, na wala pa silang naberipikang nasawing individual sa naturang sunog. Nauna ng tinaya ng BFP na abot sa humigit kumulang 750,000 pesos ang estimated damages matapos lamunin ng apoy ang hindi bababa sa 5 na kabahayan. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast.
16: Lalaki nga ginaligar may problema sa paminsaron, nagmaoy, isa patay, 7 pilason. May balita si K5 Myla Balinan.
22: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
24: Patay ang isang senior citizen habang 7 ang sugatan matapos mag-amok ang isang 27 anyos na lalaki sa barangay Minangapyat, Cagayan. Mula sa kanilang tahanan sa barangay Lipatan, naglakad umano ang suspect patungo sa lugar at pumasok sa isang bahay kung saan kumuha ng itak at pinagtataga ang 86 anyos na si Apolonio Balikanta bago inatake ang 7 pang residenteng nakasalubong nito sa daan. Natigil lamang ang pagwawala nang masukol siya ng mga tanod at residente. Ayon sa pulisya, ang nagtulak sa suspect na bigla ang managa ay matapos umanong matigil ang kanyang gamutan. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima ngunit kalaunay nasawi rin ang senior citizen. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong murder at multiple frustrated murder. Nilinaw naman ng mga otoridad na nag-iisa lamang ang suspect kasunod ng kumakalat na maling balita na may kasabwat umano ito na naapektuhan maging ang pagdalo sa lamay ng biktima. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
1: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako sa K5 Myla Balinan para sa Kampiyon na Balita, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast. Morning
10: Newscast. Samtang lalaki arestado sa buy bust operation sa Negros Oriental, may kampiyon nga balita si K5 Rufa Devero.
22: DTX 500 Morning Newscast.
25: Arestado ang isang pinaghihinalaang drug pusher sa isang buy bust operation
24: na isinagawa ng mga operatiba ng Baay City Police Station sa Barangay 2, Baay City, Negros Oriental kahapon ng madaling araw, Mayo 5, 2026. Kinilala ang suspect bilang isang 22 anyos na binata, residente ng City Riverside, Barangay 1 na sinasabing syudad at nakalista bilang isang street level individual o SLI. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang dalawang sachet na pinaghinala ang shabu na may bigat na 4 na gramo at nagkakahalaga ng 27,200 pesos batay sa standard drug price. Nasa kustudiya na ng pulisya ang naaresto para sa wastong disposisyon at kasalukuyan na haharap sa kasong paglabag sa Republic Act number 9165. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: DTX 500 Morning News.
16: Sa katapusan nga balitang regional, top 2 most wanted person arestado sa Marilao, Bulacan, may balita si K5 Aileen Sanchez.
22: DTX 500 Morning News.
0: Arestado sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa Barangay Tibagan, Prensa 1, Marilao, ang isang garbage collector na sangkot umano sa mga kasong statutory rape sa lungsod ng Meycauayan. Kinilala ang suspect na si Alias Gani, 28 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Jordan Santiago kay OIC Provincial Director Police Colonel J. Baybayan, dakong alas 10 ng umaga kamakailan, nang isilbi ang warrant of arrest laban sa suspect. Nahaharap si Gani sa 5 kaso na may criminal case numbers 1478 hanggang 1482 M-2026 na inisyo ng Regional Trial Court Branch 121 sa Meycauayan City. Dalawa sa mga kaso ay statutory rape na walang inirekomendang piyansa, habang ang tatlo naman ay rape by sexual assault na may piyansang tig-100 at 20,000 piso bawat bilang. Matapos ang pag-aresto, agad na isinailalim sa dokumentasyon ng suspect at itinurn over sa hukuman na naglabas ng warrant sa kasalukuyan. Detenido na ang akusado sa Marilao Municipal Jail. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasi yahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Newscast. National.
22: Balitang National.
4: Amy Marcos ginakusaran sa Malacanang nagapalaptas ang fake news. Ginpalayag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga wala sang kamatuoran ang mga impormasyon ukol mga ginpalayag ni Senator Amy Marcos agot sa importasyon sang repolyo. Sino kay Castro wala nang gi-import sang repolyo ukol mga utan ang Department of Agriculture, gani fake news ang mga ginapalapta ni Senator Marcos. Ginbulgar man ni Castro nga wala na sa komunikasyon ang mag-utod nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Senator Marcos sa sulod sang tatlo na katuig.
16: Sara Duterte nagapati nga hindi na pagbuyan sa ICC ang mga kaso batok sa Yamay. Nagapati naman si Vice President Sara Duterte nga ang mga kaso nga ipasaka batok sa Yamay nga si Ani President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang iya ginalauma nga magapadayon sa full trial kag wala na sang chance nga buyan sang ICC. Si Duterte ang ayara naman sa The Hague, Netherlands agud bisitahon ang iyang amay. Sino pa kay Vice President Duterte na paatag na sa madalom sa ilang legal team kung ano matabo kag iyanagin baton ang sitwasyon.
22: Balita International.
16: Sa balitang international, tatlo patay matapos magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Brazil. Tatlo naman ang kompirmado nga patay, samtang duha naman ang yara sa critical nga kondisyon matapos nga magugpaas ang aeroplano sa isa ka building sa Belo Horizonte sa southeastern Brazil. Sunod naman sa payag sang Minas Gerais State Government, dead on the spot ang duha ka mga piloto, samtang ang tatlo ka mga pasahero ang gindala sa ospital apang ang isa sa ilang nagtaliwan samtang ginabulong. Ginaimbestigara na sa mga otoridad kung anong rason kung nga nagugpaas ang eroplano.
22: Balitang Sports.
4: Ayala pag-aatubangon si Fretch sa Italian Open. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
6: Pag-atubangon sa Filipina tennis star nga si Alex Yala, ang Poland tennis player nga si Magdalena Frech sa unang round sa Italian Open. Sa subong, si Magdalena ang yara sa rank 45 sa World Tennis Association ranking, samtang si Yala naman ang yara sa rank 42. Matabo ang hampang sang duha subong adlaw Miyerkules, Mayo 6. Kung sino magdaog sa duha, makatubang naman si Sinyu Wang. Para sa balitang sport, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang Entertainment.
24: Kayla Estrada, una naman nga gin-follow ni Daniel Padilla sa TikTok. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Ginkalipay sang madamo nga fans ang aktor nga si Daniel Padilla sang nag-ubra ini sang iyang TikTok account gamit ang username nga Mang Daniel. Una nga gin-post ang aktor sa TikTok amo ang iya litrato nga nagapungko ini sa tunga sang kagulangan. Ginkakilig naman sang mga fans sang masiplatan nga nagaisahanon lamang ang aktres nga si Kayla Estrada sa following list sang aktor. Ginapatihan nga magkarelasyon ang duha. Humalin sang nagligad nga tuig 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 My TC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Balitang negosyo.
7: SSS pension increase timprano nga ipatuman. Ginsilos ang Social Security System sa mas timprano nga bulan ang implementasyon sang pension reform program para sa 2026. Halin sa orihinal nga petsa sa Setyembre, gindesisyonan sang ahensya nga ipatuman ang nasambit nga programa sa Hunyo agad mabuligan ang mga kunts o kon-pensioner nga apektado sang nagataas nga presyo sang petrolyo. Mga ka-K5, mabuyado ang dalagwang ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalboy.
24: Kag ako naman si ka-K5 Colina Manzanara Scubia.
7: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
17: Mahigro ba na ang imo dugo?
16: DTX 500.
17: Masamit ka ba na gina allergy?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500,
16: ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masalika DTX 500. 101.5
18: K5 News FM. K5 News FM.
19: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 3:33 sa aga.
0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
22: Kaghimay-himayon! Stand by!
23: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
21: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
22: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
21: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
22: Sobra!
23: Objective and analytical.
21: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
22: Di pagprangka lang bala.
23: Informative.
21: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
22: Inaiya!
23: No holds barred discussion on hottest issues.
21: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
22: Te, ano nang resulta sa kaso?
24: Hulat-hulat lang!
22: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
21: Oh, come on! People of the Philippines!
23: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos!
25: Isa ka bayanayad ng morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga ka-K5 sa higad sa may bayon tungkol sa Kauman, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
26: Good morning, Foro de los Pueblos.
25: Well, kami gihapon ang inyong power do every morning. Ako si K5 Aljan Castanio.
22: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
25: Well, kami ang inyong sining at riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tuntunan.
26: Foro de los Pueblos.
25: Ari kita sa pecha sa isa po na naman sa Mayo, tuwing 2026. Now, K5 Eric, ang atong mga utod sa abroad, di ba kung bahin sa kalibutan, ha? Kami ni K5 Eric, ang nagatabiyaw sa inyo sang more night. Good morning, kagunayin.
27: Pagkamainit na issue at usapin ang bayan.
25: Hindi kami paginawon sa nagkakalinabo doon sa Bacolod, kag Negros, pagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM, Bacolod 101.5 FM, and of course, sa atong naman nga ere, ha? Kag sa YouTube, makita-makita. Sa ere, ara kita sa 102.9 Kabangkalan.
22: Yes.
25: And 89.7 sa Northern Negros, Sagay. And sa Bacolod, ang nagasagarang signal, ang 101.5 FM.
22: Kampiyon.
25: Now, ano ba naginihimo ninyo mga kakipag siya nga matriyon? Dapat, ha? Pulo pagsikita dyo tayo, sabay-sabay. Kag dapat ang aton siling, mga hawak, dapat gina ulo exercise dyo man.
22: Ang dapat, aton mga hawak. Hawak mo ang
25: brief. Abi ko ni hawak mo ang brief. Aga pa niya. Pero in fairness, ha, gusto nato na nga kadadlaw. Sa aton yung makauturan, gusto na mo na happy ka mo eh.
22: No? Isa pa na.
25: Isa na kabagay, kiti every morning kung ang aton siling ang pag-inup na ay daw hindi nami. Daw, no? Ti kami ni Kagi Pipe Eric, aga pa na yan, nag-ayum-yum na tayo. Starts everything with, ang tawag nila sila is, good vibes.
22: Ako
25: taga dito, taga CPSU. Kung ano ka monitor ko nung sa ito?
22: CPSU, taga Mabinay, sumong kay Pebel dyan. Dahil mo pumati sa ito sa new market nila. Kita okay. Ka bago nga City Hall sa Mabinay.
25: Bago na?
22: Katahom. Dahil mo pumati sa ito ito.
25: Tinaga sa ganag, lito sumong nga ito ng signal.
22: Ginasabog sa 100.5 campus radio sa CPSU mo.
25: Grabe. No?
22: Si GH sa sumong ginabog.
25: Di ba na kami ni Kipa Merik, aga pa ni. No? Sa mga utod na ito, nasi iban sa inyo gamarikutot pa. Nami, piatuan-tuan na, kagang iban sa inyo, siguro basi ko na nagakuan pa, na nagakaturog pa. Yan ang gamarikutot, patra na dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Hi! Imos do kamo kag magpararigos! Adlaw!

0: naka-ready na. Ha? Ang mga kapihan ni Vincent Ra sa Libertad Public Market.
1: Kinayalaki ba siya gawin silpon?
0: Ah, gili ka. Tita Alma Pio Quinto, kapihan niya da. No, amo maging pari Joel Flores. Eh, kami ni Kagi Pai Biarik, nag-ready na kami nga no? O, tanuhan niyo lang kay...
1: Kaya mo na music, yung ilo ang kape, ang kamo, taris
0: lumbang. Ha, rinis lumbang mo.
1: Hawak mong beer.
0: Tanuhan lang kami ni Kagi Pai Biarik.
1: Ho!
0: Good morning sa ato naman yung mga kautunan ni Gopo.
1: Karangas lang, bumutyog na.
0: Grabe, Subong may baguna kong ka-vlogger kaya kina-follow, Subong. CBT Transport.
1: Sungga mo amo na siya.
0: Hindi, da mo makita ang bata ang nagatoon ganyan kagipay-merik mo. At least ita nami, ako yan, marigin ko kayo nga, ang iya naging feature is alive sa isa ka driver, no?
1: Kagataho, ma, pagpesta.
0: Kana, grabe ka creative, hindi ka mata sa ita na. In fairness, ha, itan, gaan mo ni siya, no? Karoon din pa, pati ito itong BT Transport, ha? Ang kabuhi isang isa ka driver sa...
1: Ay, hotek sa kinasakon.
0: Naan ba liya?
1: Ikaw buwas tumi mo pag wakos ng bangkalan.
0: Gali ka?
1: Ngayon may TF na na. Oh!
0: Okay! Ready na mga KK5 before kita dapat gross pagsikaga pa?
1: Yes.
0: Oh. Hoo, hoo, hoo.
1: Hello.
0: Good morning sa tanan, no? Dra-tasta. Basi mo ang tamaan pa.
1: Basi ko nang ilangan may tisib lang. Pwede lang mainom. Inuman nyo na. Uy!
0: Awan na mga dadser tatang.
1: Kablaitan. Simiran olbido ka, uyag-uyag, ano? Manano pa.
0: Ayo. Sa atong yung makoto ng kagupon sa mga aga. Good morning sa inyo. Now, sa ibang sa mga utod naton, iningad law is a wonderful day, kaya blessing para sa aton. Dapat naton iningad pasalamatan.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, sa siningad law ng Miyerkules, salamat gid sa bag-o nga kabuhi. Thank you for the gift of life, for hope, and for another chance to do what is right. Ginoo, guide us in everything that we do today. Hatagi kami sang kusog, kaalam, kag understanding sa amon tagipuson. Help us to be kind, patient, and loving to everyone we meet. Bless our work, our families, kag tagsa-tagsa namon kapanimalay. Keep us safe and give us peace in our hearts. All this we pray, Lord, with grateful hearts. Amen.
0: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day. Ato naman mga headlines na lang sa inyo sa kalwa naman sa DDX 500, inyong superior antioxidant. Kaya man importante sa lawas ng tao. Ha? Ginalipiwan naton, bangun sa kada adlaw ng aton mga pagkao, may mga latak na ginabilinda. No? So kinanglanta na nga limpiwan gamit naman ang DTX coffee, DTX 500. Ang inyo superior antioxidant. Na ano ang aton sining mga top stories of the day nga dapat tutukan sa sining adlaw. Sa ato naman nagabaga kag mainit kay mga balita lokal. Kaki 5 Eric. Kasakit sa Balatyagon sa isa ka Iloy. Dugi na tusnok sang dago mga kon nga dughan samtang ginatanaw ko ang interview ni K5 Michelle kahapon.
1: Kalae, no?
0: May isa kita ka istorya. Maybe sa mga nanay bla tulungan ta mga bata ta to be more kind. No? Mangin kind, mangin friendly, no?
1: And compassionate first, siguro.
0: Compassionate. Imagine mo mga kakipaib, may isa ka bata nga nag-suffer sa stage 4 cancer.
1: Stage 4 pa?
0: So, tirito na ni siya mo. Gayo siya kay mama, yung asing niya ma. Magwa, mangkubi ka maguluhang pang sa sagwa.
1: O kasakit ni Pabel dyan ba?
0: Chiling mama, hindi kay mama yan is... Grabe ang sakripisyo para ma-dialysis kay mapabulong ang bata. Yalang mo, kakipay
1: mo rin. How old is the child?
0: Ti minor pa, no? Mga dali sila guro before. Why paklabot chocho?
1: Buwa.
0: So, ang bata nga ni, naglisin siya sa Iloy.
1: Nga mahampang.
0: Mahampang. Nagwa siya ka nag-basketball to sa sagwa. Ang buti ni mga tulisan niya, blagi nang cut niya sa tinapu. Ang singa, no, ta, tapong ulay, boxing-boxing. Ti wala pa kuno ka plasta na bata. Sige, hindi sa tani bla gusto. Sige, hindi ko kay luya lawas ko pala nakitla. Wais lak balo may operasyon tong bata mo.
1: Kumbaw.
0: Sa tiyan niya nga ginabatyag mo.
1: Uy, kalain.
0: Karon ang ining mga tunto nga kabataan, sinumbag nila kag sang nagpalag. Yuli na gaspa na kag kinastigo kag Kipay Biarik. Kasakit kayo sa Balatyagon kag Kipay Biarik, no? Kung sino man ang gidikanan sa mga bastyan nga kabataan, ni sobra na nang iyang inyo. Saan nagatanaw tas ang video kakipay mirig kakurog ang lawas ko mo?
1: Hindi, may ipakita ta na si Bungaga.
2: I-ready ta. Kaya si Michelle karon i-ready. Ipakita. I-ready nyo. Nga ito nga punto mo. Ni mga kabataan, kisa imutan nyo sa lugar.
1: Kinapot kinsa mo na si Real dyan na.
2: Tiga palikaw, gali gambal, gano'n. Sige, hindi ko kailain matyag ko. Siya, sige, buksing-buksing. Tapos ang lady sa kwenta, wala pa siya kuno kasuksok glab. Wala pa sila glab. Tinapungol na sa iblaw. Tiso ko din lagyos ha. Linagas nila kaginpulihan.
1: Kanami, lumpatan magamuna.
2: Tapos rin pinagka mga bagay nga balaon ta, nga huwag sila ikinchin, di huwag kakabalo, galing ang bata ang ikastigo mo, may balatian na.
1: You know that culture of Kwanla, that culture of violence, ina siguro sa mga Facebook, sa ilan ng games.
2: Grupo sila mo. Ang guwaya barkada sa lig, damo sila mo.
1: Sa munang lain, gitbo,
2: kalahin. Bawkon ka mo, abi mga tuto.
1: Stage 4 cancer?
2: Ti ka mo, abi tuto sa iyatong sitwasyon. Amo na, linason man ka mo, abi. Nanong batyagon nyo naman?
1: Bantayan is buong aton nga special report, mga K5, very extensively cover in isang
2: sa forum. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita.
1: Grabe ba?
2: Ang mangunguma nga gilutang sa banwas ang Kalatrabab la. Itanungunta rin, do'y untat do? Bag-unang natapos to ang encounter sa Tobuso, we thought all the while this is way be, may damo pa sila bilin. Ano naman?
1: Abi ko ay na?
2: Hindi, NPA naman blan. Ni ukon ba si personal Abuso naman niya?
1: Tobuso to?
2: Oo. Oh.
1: Pag sungadlaw, sumabat naman sa Kandune?
2: Oo. Oh.
1: Asa na sa Kawayan?
2: Kawayan.
1: Kawayan. Pag sungadlaw, sumabat naman, may ginpatay naman sa Tobuso dito.
2: Kalatraba?
1: So, why na ni Untat? Ano niya yung guwaya? I have two hands, the left and the right.
2: No, kumudama ni Imi, man. No,
1: why na ni Untat?
2: So, abo ng pinakamagabagay nga balawang ta. Ang BTTMD, Bakulod Traffic Transport Management Department, nakadakop sa 49 kakulurob ng mga tricycle sa Bakulod.
1: Din ibutang.
2: Impounding area sa Bredco.
1: Amuning
2: gusto bagko, mo. May bago. Namin nibisitahan ta bago impounding area.
1: Kay K5 Beljan, you know, kahapon, mutugga na hamba ko si Moy, was stressed out the whole day. Libot bilog ang Bakulod. Kagkadamo ko nakitaan ang aton ng mga police precincts ba lang? Ang ilang akilid, Gerald Jan,
2: Puno na
1: sa mga impounded.
2: Ang gwa, sila na ang obstruction sa lagyan sa tao. Sa una, gintawan ta Station 4. No, station.
1: Subo nga nagyapon.
2: Ay, gali ka.
1: Subo nga ang Station 2 naman, no? Damo-damo naman.
2: Uy, may loan ang kabangkalan.
1: Ha?
2: Para sulbaro ng baha. Very good mo na.
1: Okay mo na. Tulo na katulo na.
2: Importante nga matigayon kag masulbar na nga problema.
1: Ano ta?
2: Supportaran ta rin mayor nyo. No? Yung mayor, kayo na ito na siguraduhon tang manami ang project. No? Ang Iloy sa bata, bawang muning ginistorya ta. Naging kastigo sa barangay Kabug. Mapasaka ang kaso mo. Tinatural kang ipamari kang nanay. Sige, wala na sinayak balon sa sakripisyo ko.
1: Kaya hindi namin.
2: Hibalon ta na karoon ah. Tutukan ta na.
1: Abi sa amo niya kaso, abi ko di minor di edad. Magpasaka abing nanay sa minor di edad man ang pati ginikanan dalon.
2: I-check ta na ano. Dami na ko may lawyer ta.
1: Oo. Kaya di minor di edad.
2: Nami ka discussion na.
1: Parental guidance mo.
2: Yung pabangkot sila, pwede mo lang pasakaan pati yung Iloy bangun siyang kakulangan sa pag-iha sa bata.
1: Ano, uy ka lang galing sa nanay naman kag tatay. Kisa, uy, manas laga ka, kuhan, kakakulang sa pag-advise.
2: Imikis ang mga kabataan ngini.
1: Peer pressure naman.
2: Sila ba? Naman nga ginatipan mo. O kaysa makabatas-batas pa nga pati ginikada nila, doon mga manog blaw.
1: Kalain.
2: Ay, hindi wala. Ang ginang mga panawag ta, manog, ginang dola, may ginatanaw ang nagtatap sa imo.
1: Oo, correct na si Raljan.
2: Kag, malang, lain man to yung manog, siguro sa DSB, no? ano to? Tuntuod gito ng manog? Eh, kunti, makantusan sa CR mo.
1: Ngayon, hindi na dadaki may manog. Ngayon, hindi na
2: ano ang nagsunod sa CR? Babae?
1: Lalaki.
2: Ang susabi ko, babae?
1: Lalaki.
2: Puro sila lalaki.
1: Oo.
2: Abi, nila, pagpagawa nila sa manog, nila kay ma-CR sila. O siya, malumay, tunay, gito yung galing ang manog.
1: Okay, sir, ano na? Nga tunay nga manog na to? Masisa laka?
2: Tiduwa ni Subong ka School of Thought ang atong ginatanaw.
1: Oo.
2: Ang Wisdom sa Taguia ka Resort.
1: Oo.
2: Nga ang gusto niya, i-dumpling, hindi ito yung King Cobra. Pero ang expert ka nagtanaw sa video, si nga King Cobra.
1: King Cobra. Kag, may ginpagwa, subong ang mga statement ang mga nagabantay sa ato North Negros National Park.
2: Na?
1: Nga no, abay, kaya ginpatamaan nyo ka na mo, resort na sa Don Salvador mo.
2: Eh?
1: Nga kung di na puhag ang mga manog.
2: Nugay na ko sa gabantay. Gabantay sa anong balmo?
1: Gabantay sa North, mga environmentalist.
2: Blau. North Negro. Aksus, oh. Abi ko, ano yung bantay? Nga, masinig nga. Nga, nagagal niya kabasol yung mga resort na. Ang balag niya si Mayor. Sige, kung ano mo yung araw. Hindi
1: si Mayor ganin target. Nga, kasi Mayor, kaya pala man nakadamo.
2: Hindi lang man si Mayor. Hindi lang man si Mayor. Datanan niya Mayor. Alas, lumiyara mo na da.
1: Ay, kasan siya sa aton.
2: Hindi, ang punto na aton is, ti resort, alam naman na bukid, di para ma-develop kagkatuan sang tao. No?
1: Ikaw wala naging develop ang Don Salvador? Amo amo ni si Mario Mabino ken ta no. Ken los. Ti man los lema patay patay los las lamin tras.
2: Ang buhay yes na. Ti umuso mga pun la kahoy kakaingin.
1: Kaingin noon man lang gyapon.
2: Mayo gadi ko may mga muni ko may pang protection di yo na pagtapsaya kay pagapahasin na mo.
1: Ay kasadya. Ayo. Ano na may nagwa naman?
2: Ti tanawon tani karon na. Ang aton dri is dapat guro i-check gid naton no ang safety sang aton nga mga utod gid nagakanto da no. Tinga may kobra gali da sa no.
1: Ti may ara gid man ti kay may ara ta Philippine kobra mo. May Philippine kobra.
2: So mula yan, nagsikat ng chupa kobra.
1: Ano na yan?
2: Ang idoblag ang ano, hindi ko lulbaan, chupra yun ang pangaon sa mga manok bla.
1: Sino ngalan niya?
2: Chupa kobra.
1: Sa kadamo sa ngalan. Mas yung blag ganitan, kaya huwag sa sarili dyan. Blag ganitan, kung madiscuss siya.
2: Di sa ato, gamang uto, di ba loon tari karoon? Sa piyak na bahin.
1: Gahulat na siya.
2: Sa March, nagpagawa statement ng China, singa ang Pilipinas, hindi yung pagpalala ang sitwasyon. Ti ang Pilipinas tigibo na guro sa aerial survey gamit ang eroplano. Karon nga king ang China.
1: Ano ba ni China?
2: Ha? Ang bali ni China. Niya. Hindi niyo pag-escalate kasi nga base kundi kamo ko ubos sina mo. Yo na mo nang ginambal baka defense ay, minister ay, nila. Ay,
1: mapalupad ta drone eh.
2: Ha?
1: Mapalupad ta drone.
2: Uy, namin, nandumay tayo naman discuss, istoryahan tayo ng balita
1: drone.
2: Ng drone nga gipalupad sa Pilipinas kay mga aerial survey sila to sa West Philippine Sea.
1: Amo gina nga senaryo?
2: Waay naglupad
1: kay
2: ging control sa China. But si ganun gali, ang taran ng mga China made, may chips na sila nga pwede na makontrol.
1: Correct.
2: So, basi makibot na pila kadlaw, ang mga drone nga ara sa Storgol, pila na maglilupad.
1: No, naglupad.
2: Because hindi galing ang reason, subong ko lang na-realize ng Amerika, ginban ang Huawei.
1: Tungod sila.
2: Bangod niya ginimo nila nga spy.
1: Oh.
2: Tita na wabla subong, kada palupad mo gali drone, ginapasa tong detalye sa...
1: Kag, pwede nga hindi kalupad. Ina kong palupadon mo. Pero pwede nga hindi siya kalupad.
2: Bangod kontrolo nila.
1: Can control kung makalupad siya ako hindi.
2: Tidirikado.
1: And if they can do it in a drone, they can also do it in a phone.
2: Ti subong cellphone yung itanaw ko niyo, South Korea niya nga ako, no?
1: Hindi na napagwa na kayo, puro South Korea niya.
2: Naka-South Korea niyo, tiwai ka na din sila chansahon, no? I-check tala karon isa yung nakadako nga, kagdudog yung downplay ng balita, kagipaybarik, no? Dula, gipadako.
1: Maskin sir sa Manila, ginhipsan?
2: Bati ko ginralihan ng isa ka Chinese sa cellphone store to sa Manila?
1: Pagwagid siyang balita, ginralihan ng isa ka Chinese cellphone store, gindownplay man ang balita. Gipaypsan man to. So, you know, sometimes PR works na nag-aandar kag ti-embassy kontra mo mo. Pero namin ni nga balita, nagpaandam ang Chinese embassy, hinugay ka mo na tinunto. Kag ang dako nga news, ang gingamit nga drone, tani sa ito nga tiyempo para mag-inspeksyon, wala kalupad kay mangayo pasang clearance from the Chinese manufacturer.
2: Grabe, no?
1: Nung labot sa nadayaman?
2: Grabe, amun yung pinaka mangayo sa ano?
1: Sa clearance.
2: Tiyay mo na napungsod.
1: Hindi ka ikaw, ginbakan mo man yan because it's consumer product. Tinga nga, hindi. So, gusto to ang balin mo kay Nasiral dyan.
2: Actually, gusto mo ipakita tani kay Kipaberek.
1: Ang drone?
2: Hindi. Ang ano? Ang inang incident, actually,
1: sige, abi.
2: Isa inisya ka Pinoy okay. Na vlogger. Ang iya reklamo, siya, videographer siya. Oh. Ang alam niya si A.G. Ventura.
1: Okay.
2: Gin-block from launching sa iyang drone abroad MV Kapitan Felix Oka on Friday.
1: Arabi?
2: Matapos ng Chinese-made device demanded registration.
1: So, kita mo. So, may what's yung gin-block siya?
2: Hindi siya kapalupad.
1: Sang drone niya?
2: Oo, kaya dapat ma-register ka pa. Pero nabakal, nagamit siya na niya. Pero dito sasakay sa MV Kapitan Felix Oka noon Friday.
1: Sa amo to, sa may komosyon ng gamay sa West Philippines.
2: Correct, no? Siling niya, may encounter siya nga error para pagpalupad sa drone niya for 45 minutes. Kaya siling niya, first time nga encounter, yan nga problema.
1: Arabitan, pag-uabi natin.
2: Natabo, ini 127 nautical miles west of Mamburao, Mindoro.
1: Subot si ganun, kung ara na lapit sa ila, hindi ka na ikapalupad drone mo.
2: Ay, hindi na ko. Pabangkot ko, mani. Gusto nyo ni makita kung paano natabo. Ang punto tamo ni.

0: Kid ba ng Huawei?
1: Subong. Because nagagwa na subong nga may kamaturan ang claim ka Amerika.
0: Subong DJI naman ha.
1: Subong nga mga tinion mga kaki dumabakal pa kuni kay Amerika gusto ko nimo.
0: Si Solomon gabi kin text ako.
1: Siya?
0: Nya gusto mo ning drone ko kag ngakon nga mga microphone. Lingko imol na DJI na hindi ko na.
1: Ano ba lang natabo? Ano explanation iniya tuntun din nga natabo kag Amerika? It was posted by one of the major broadsheet diri sa Pilipinas.
0: Grabe no. And that vlogger is known vlogger
1: ha? Oh, ang pangalan niya ni si AJ Ventura. Ano blang natabo? Walang iwanan mga pilang kita BTX Coffee Mix. Mapost kami commercial break. Walang iwanan mga ka-K5. Pati ng impeachment tutukan pa.
0: Yes.
1: Sino ang mga membro sa Justice Committee?
0: Okay.
1: Kaya buto pa po. Kaya dapat ipdalo na sa plenaryo para butuhan ang articles of impeachment kontra sa Vice Presidente. Ang oras sa K-Pub News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54 sa aga.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
5: Correct.
4: Sino lang ang may D3 subong nga may VCO out?
5: D3 Bio lang.
4: D3 Bio lang ang malakas. Di kung damo MCT, ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kung masiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imo nga digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blood sa imo nga tiyan.
5: Correct.
4: So once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, Sir Boy, gina-reduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo kag atay para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid indi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin.
5: Mm-hmm.
4: Once nga mahimo na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na.
5: Mm-hmm.
4: So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imong tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imong mga essential minerals or nutrients sa imong cellula. Well, amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
5: Grabe,
6: no? Tumundang mo benepisyo.
2: D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: So D3 Bio, Sir Boy, na balik-balik tanda nga mayara sang caprylic acid. No, isa ka sahi sang MCT, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone, no? Nga muna ang naghatag sa ang pagkaon energy sa aton nga utok kag amo lang ni Sir Boy ang maka-cross sa aton nga blood brain barrier luwas ang antioxidants ang ketone amo lang ni makasulod dito sa aton nga blood brain barrier Sir Boy nga malikawan naton niya ang pagka malipaton syempre alert kay no perme kay nga may haras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga cellula sa aton nga utok
5: correct no
8: ang gin-discuss ni Dr. Ramil which is lauric acid amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil nga ara

0: sa D3 Bayo. Mm-hmm. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprine, mm-hmm. ang specialization niya is pat yun ang bacteria, pat yun ang viruses, mm-hmm. pat yun ang fungus. Halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 Bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
1: Kumpleto na.
2: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
3: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas, mga butika. D3 Bio! Health! News! DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nanagid ako makapagod.

0: beauty soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: problema, agad ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi, agad akong nga panit.
3: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: coffee.
1: Ay, very good.
0: DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix. And abi mo man kaki Fiberic. Si Pari Joel Flores ba? Luwasan na ba rin address chicken da sa iya sa Porok Adila, Bangka Adila, sa Mansilingan. Abi labol na ng DTX.

0: man di TX Coffee
1: Dra, sa Sitiol?
0: Sa Sitiol, sa Kabangkalan.
1: Very good. This taga Kabangkalan, no? Ti Mayuna, no? Ah, Mayuna, dahil kayo hindi ka napagbaan, kayo flood control project na, dos bilyones, ito ginaprobahan. Nalona?
2: May isa ka breaking news, tawagun ko lang.
1: Sige. So mga KK5, balik kita sa ato naman niya pagpakalagad. Eyes on the board na kamo. Ang isa ka na ko nga bagay nga itong sinidiskusyonan. It's all about the incident that happened sa Dika o kung sa isa ka subdivision. Dika Homes in particular. O yung nilabot yung subdivision. Hindi ko lang pambal kung guro kung di ini nga portion but depende sa report ni Michelle. Ini nga subdivision, may isa ka pamilya ga istar. May iloy nga may bata siya ni nga minor di edad nga lalaki, solterito na. Ga-suffer ini sa stage 4 cancer. Now, grabbing medication, gapaningwa ang iloy. Kung ano ang dapat niya sininga himuon, kapag ita, may Diyos posibles, nga mabulong kag mapaayo ang iya sinig bata nga solterito. Nakalakat na rin sa permis, galakat sila permis sa Manila para ng bata niya mapabulong. Ha?
2: Mm-hmm. Kaloy, no?
1: Karun kag Ipay Beric, ang bata niya bala, naluyahan guru nga aras balay nila, nagayos nga, mama, hampang-hampang mangutosagwa. Hindi kitiya tani magsugot ang iloy mo. Galing gurong nanay, doon ginabiak man tagipusuon yung bata, yun doon ginapotos silang dablaw.
2: Nga gusto man tani.
1: Mangin normal siya. Tisingin-sing ito. Without knowing, nadara galing sa sagwa, alam na mga saprat kabataan, daw kulang sa disiplina. Bla.
2: Mga ano kabataan?
1: Saprat. No? Kulang sa disiplina.
2: Kulang sa disiplina. Kulang sa jutay nga.
1: Jutay nga respeto, sisige tao. Bla.
2: Klain.
1: Balog ka kung kaysa, na environment is very harsh. No? Bisan ano ka nami sa inyo balay, kung ang barkada sa bata mo, puro garo-garo. Manotis mo, words nga ginagamit kay Kipay Beric, no? Ang words nga gagawa sa baba sa kabataan, is something like makita mo kung ano nga klase environment ang ginestalan niya.
2: Correct na. Ako yan, batikos na.
1: Kaya ang kabataan nga doon naglagko sa mga environment, abi, I'm not saying, pero kung sa squatter ka nagdako, ang term mga ginagamit,
2: taga-squatter,
1: gid.
2: Part, pusdaki na. Dito, mga itong tinambay.
1: Kaya, huwag labot ang paghambal sa mga tinaga, duway garo-garo sa babla, duway sikag, kagbukog, bla. Kapos na pagambal sa mga ang palawag na mga prostituted words.
2: Sa mamuyayaw, magsinggit, gawabayo.
1: Ang mga words na ginagamit, daw wala lang niya buwin. It's because of the environment. Kati adlaw-adlaw, guro sa gamay pa sila, batian nila na.
2: Kag makita mo mo.
1: Tiabi nila, normal lang na mo.
2: Correct. Correct yun na.
1: Because may lang bala nun kita, ngang isang pagkakamali
2: okay.
1: Ay nagiging tama
2: okay.
1: Sa mata ng isang bata.
2: May isa pa na.
1: Kung ito'y ginagawa Silika. Ng mas matanda.
2: Nga tay-tay, nga, no, pero may landi ka linogs, Blayta.
1: Oo.
2: Nga tay, kumalo ka to, alagyan ganyan siyang linog mo, nga tuwag ka. Tignan ka na gabi.
1: Tapos mo na nga kung bata, pang kabataan, kung may makita sila nga doon ginasakit siyang tatay ang nanay nila, bilang normal lang na.
2: Tay, pagdako naman, nakit mo na
1: sila. Yes, kay para sila doon, okay lang.
2: Or, kung hindi ang pagdako sa mga kaupo niya kabataan, manakit man siya.
1: Oh, ma-traumatize na siya. Yes. Kaya para sila doon, ka-normal na lang siya. Tapos, example, yung gawin sa balay, kadali, so, bising gitanay, ang batas na sila, dalay na,
2: maningit man siya.
1: Because the first informal education starts at home.
2: Yes, because home is the basic community.
1: Dara ega sugod ang tanan.
2: Yes.
1: Ano ba lang istorya kag Ipamiri? Kag doga mo gapon pa rin kakuto-kuto ang balatsyagon ko.
2: Kung nami lumpatan. Ari na, Lonyo, ara na ready na.
1: Si Kakipa Bishal, naka-standby, ready ang inyong mga kogringon.
2: Mga kigdaga pa.
1: Gapamati ko sa panaysayon ka nanay, dumahibi ko Kakipa Bishal mo.
2: Sakit, no?
1: Because we are also parents. Tatay man ta na may kabataan
2: man ta. Maready ko siyang panyo ko, Kakipa Bishal, magamuni.
1: So, mga Kakipa, aring report ni Bishal, ano ginbal ang istorya? Di nga stage 4 cancer nga bata. Ni, naglisin siya, lamahampang sa gwara, kastiguan. Kakipa Bishal, please go ahead.
3: Well, John,
2: Michelle?
3: Eric, yes, sir.
2: Go ahead.
3: Abot yan na, sir.
1: Coming loud and clear. Daw amo-amo sa binaili sa singkang ang signal. Go ahead.
3: Anyway, KK5, well, John, KK5, Eric, nag-talangiso no, ang iloy isang isa ka 16 anyos na bata, ng lalaki, dito ya, no, sa may barangay Kabog, matapos nga ti ang iya bata. Balang kasi sa Logan, sa KFM Erica, nakatiguhan. Now, sa video...
1: Ari, ang so, ice in the board ka mo, tanawaan nyo lang paglagas ti Lau? Tanawaan sa kadamo si Lau?
2: Kadamo si tanawaan nyo, tanawaan nyo.
1: At yung bata ang nagabayo, na tumba, kag pinulihan nila kastigo.
2: Inano na iya si Rajan, man. Ano na
1: grabe. Sige, Shell, i-plaster, anong ginalinan? Sinatong kapalag?
2: Anong natapos ni?

0: po, Michelle.
1: Well, our actually, yung katuan din natin kahapon dito exclusive kasi istorya natin ining bata nga tawag na lang natin kasi sa Vector Isabel dyan sa kay alias Tuto na lang ah. Ang bata ngayon si Tuto ang tawag siya ni mama okay. Niya. Pag abot natin to kasi sa Belgium kay Sir Derek nagapungpo na siya sa sulod sang ilabalay sa ilang sala. Kaya dito na istorya tapos kung ano gud lang natabo sa likod sang video nga ini. Now, yung say sa ato ni Tuto kay Sir Derek kay Sir Belgium nga sang amo na gali nga hapon April 9 sa nagali na tabo ha kay Sir Belgium kay Sir Derek. Amo to nga hapon actually gahin nag-aray ni sila basketball kay ti na-mention ni kay Sir Belgium nga ginapasugtan siya sa nanay niya given nga stage 4 cancer survivor niya siya ka Kay Favel dyan kay Favel but not totally healed kumbaga ang pagsaysay sa iloy niya may 5 years silang dapat under medication now ara pa lang sila sa ikaduha nga tuig okay, kay Favel dyan kay
0: Favel hindi ko maintindihan wais na kabalong ang bata ni may ginabatsyag
1: ang isa dara actually apat sila ang naglagas sino sa kay Toto ang isa kilala niya oh. Ang tatlo hindi niya kilala ka kay Sir Elgin ka kay Sir Eric
0: i-plastar so, ginabi April 9 pa din natabo now mm-hmm. Ano gid ang circumstances sa likod di kaya yeah. Pinchin di kung naway manigid ang pagwa ganis Toto sa balay nila bangod nga is it wrong under medication niya because gasuffer sa stage 4 cancer.
1: Yes, ang pagpanaysay pa sa ni Ma'am Katrina no iloy ni Toto nga every 5 or 6 months si Kay Fred Aljan naggagasto ni sa pakadto sa Manila para lang gid sa medikasyon sang iyang anak. Amo na ang rason kung nga tinahalong-halungan na gid nga tanong.
0: Natural eh.
2: Just grabe man.
0: Tigkaron anong paano nga nakagwa ang bata niya?
1: Nag-aayo ang bata actually si Kay Fred Aljan nga ma nang pwede makalingaw-lingaw po kasi naburyungan or naburingan man siya bala. Ako kay Sir Belgian sa sulod sang ila balay ukali kay ti iloy do gadwaduha gidya kay base bala to ma tamaan ikaw sa kapoy or let's say mas stress kada abi which is ang hindi pwede siya ang mas stress kani kay Sir Belgian kita
0: niyo yung sitwasyon
2: ukali lumpatan
1: no? Nakita sang iloy nakita sang iloy niya daw mas na stress siya kung aras sa sulod sang ila balay kasi isa bala kami ngayon amuna siya pang idaron daw kinanlandit sang kumbaga daw may social life sa bala outside with friends da may ari ni siya although sa mga amigo good man niya kasi sa Belgian kasi sa Eric pero nang naminta magwa siya pala sa ilabay hindi niya man ma-please tanan kumbaga ang bata nga ini na kagi na opera mo sa iyang atsyan kasi may mga bato may mga bukol-bukol niya sa iyang atsyan kada magwa siya hindi gatihin naman lang nakat pala kasi sa Belgian nga daw gatihin kasi may kwante na
2: may operasyon may
1: o may operasyon, tigatihin, ang pananaw sa iban ng mga kabataan sa iya, rugawadang, nalano ka magsik ko na sa iya, nga bata, ati wala ko sila baluguro kabalo, nga tiyan mo nang inagyan sang bata, ati okay man,
2: kaya
1: yung story hanay, mandaan na ko nasagwa, sang mga hapon, mga lasing po, gito ko na mo, balik ko to, naginagaray sila basketball, sang nanay, okay na kami ma'am kung mga amo na oras si ara na ko kaya ang nanay single mother ni Kitty
0: okay.
1: Ni Kitty Eric okay. Kasi nagtrabaho kun aga rason kun nga ang si Toto hindi niya kagwa gabantay sa sang iya nga mga manghod ra kun sila lang ang mabuhay sa balay
0: okay
1: wow. So, kung hapon mag-abot ang inoy, okay na, pwede ka nakagwa, kaya ra ng si mama, pwede ka na to ka, si Elingaw-Lingaw. Kaya mo itong hapon, naginag-aray sila basketball. Pag abot sa may court, may nauna na hampang. So,
0: okay.
1: So, nakambal ang mga kabataan ngayon, may ita sa iba, ang masaylo, tabi court, so, ang manabi ka kay 5L dyan. Nasugataan niya, ining nakontra niya sa video, kasi allegedly, ang isa dara, kilala niya. Ginagat siya kung nung kay 5L dyan, kay 5L nga, mas paring, ang munang hambal sa isa kabata dara sa video. So, nagambal ko na ining si Toto nga, hindi ko kay sakit ako lawas, nagambal ako ng bata. But normal sa ila, kay 5L dyan, nagugaw boxing, bala. Pero may mga gloves sila nga ginagamit sila. But that is a friendly match lang ko amula na ba na. Nagaambal ang isa sa naglagas ka or ang let's say ang aton being suspect sa pagpangasigo man da. Nga hindi nangangampan ta. Silip siya. Pwede sa ang bata nagpasugot na lang. Sige, basta gang lasik lang kay ka gagagugas sakit ko no ang ialawas. Nagsaka sila sa silid sa port balik. Sa dito, samtang nag-plaster sila kasi masuksok pa sila sa glam. So wala pa ko na nag-ano-ano, umuba, bayo ng isa, dira sa nag-aot sa iya. Nagtinapungol siya sa K5 Belgium to K5 Eric. sa pagtapungol, kaya doon na-anticipate ng dalasang bata, nakaligaw na siya balik, at lumumpat pa sa panaog, sa court, hindi ito dumalagan.
0: Amo na nga ginlaga siya. Sino ang nakakuha sa video ni Kaki Five,
2: Michelle?
0: Mayo galing, kami nakakuha sa video?
1: Ang mga nag-isambay mo sa kilid sa court, si Federal Jan, amo nang...
0: Tiwain lagi saway? Nasaway nila?
1: Nasaway nila.
0: Doon nakastiguan yung bata. Anong natabo si after sining insidente? Ayos in the board. Ang ginasaysay ni Michelle, amo na ni Kipay Michelle, ano tabo sang nagpalagyo na siya, sang nag-balaan niya, kadupulihan siya?
1: Oo, bali nakaagong. Yung siya kung nasang kapungol, kay Sipa, kasi 5L.
2: Tiyara, o, higo, napuruhan kin mo ka na may ilumpan.
0: Doon tanan, pas lang na coroner, gin siya.
2: Ginpulihan pa siya.
0: Nga, wais lakbalong ang bata, ni may balatian.
2: Mm-hmm. Anong sitwasyon niya naman?
1: Ang masubo dito kay 5L, dyan kay 5L, kay kami ilating po, natabo na yun. Hindi may nagtampag, nakapuli ang bata o kung si Toto. Pag sa mga dumayon, mga sasado, mga lasay, nagambal naman makatalong ko sa Migo, kuma. Nag-sita ay sa Migo, duha sila actually. Sa dito, no, mga tap na alas 7, alas 8, kung din papusiratan ng bata, binantayan naman nila, liwat si 5L, dyan kay 5L.
2: Kinastigaw naman?
1: Sa Ilabangga mismo. Yung nabantayan nila ining bata, liwat sa ginhangkat, liwat inaway.
0: Ay na, no, mga kabataan naman.
2: Hindi nga ang doka garot sa area. Hindi na nga deka, ning sa may Felisa?
1: Ah, yes sir, sa may Baykabog.
2: Sa may Kabog?
0: Okay. So pagangkat na lagway ang bata, nalagyo na?
1: Nagpakitlooy, hindi siya papulion. Dumasubra sila lima kabilo. Kuno ko sa Sal Aljan.
0: Gapadayaw ni nga kabataan. Gapadayaw ni. Dapat ni pangitaon sila sa barangay. Kagdisiplinaon. Kagang ginikanan. Kung nagpamati, makamu mga sirs. May mga bata, makamu ano? What if inyo ba'y bata mo na? Aliyog ko ba'y disiplinaon? Tanisla, baw Diyos ko. Kaluluoy ni Michelle ang mga...

0: kundi ka lang kay tilapit sa unang workplace ko kakita mo siya dumdaman mo katunta ka kadali kay para min siya ang bully na tabo.
1: Okay.
0: Ang bata ko na Abis Andres Bonifacio Elementary School grade 3.
1: Okay.
0: Tingala kami buhay alas 4 tagpasado na sa alas 5 media lapit na sa ismapuli.
1: Duhay pa?
0: Gali ang bata ko ay gapanugid kakipay Michelle nga ginalambatan siya kaginabuli. Tiga pagita sa sangdalan black kakipay Eric hindi yan sila makitaan.
1: Nga hindi madali-dali.
0: Hindi siya madali-dali. So natabo na for bilog na tuig. Why siya gapanugid? One time may nagkanto sa balay nga mga ginikanan. Nagambal nga mga bata niya kuno, pinanghaboy bato kay nagkalaigo.
1: Mm.
0: Ginpatawag ko ng bata ko gin istorya.
1: Mm.
0: Ninga ang bata ko grade 3 mo.
1: Mm.
0: Singa pasubra naman na sila isa na nila ko tuig nga pinabuli nga nabuli. Nga te kun hindi ko ni sila pagpamatuan na na lang ni sila pinanghaboy ko sila bato sobra naman ng ila. So, pinanglagas pinanglagas niya kag pinanghabo nagbato na siya.
1: After 1 year pa siya iyak nagbato.
0: Wala siya nagbato. After tingala kami nga sige papa may pa-enroll ko taekwondo.
1: Mm.
0: Oo, pa-enroll ka kay summer.
1: Oo.
0: Gali kay mo nagakatabo. Sa wala sa panugid.
1: Mm.
0: Michelle sa mga kabataan panugid kamo ko ginabuli kamo.
1: Sakit man ba.
0: Grabe pagkabalo ko pagkabo na gina istorya kong ginikanan. Itis ko sobra naman no sa mga bata mo gali sa bata. Pumuna.
1: Mm.
0: Isang uli ngayo man sila pa sa ilo ang mga kabataan. Wala sa sulit ulit.
1: Di pero ang bata ang trauma sa bata mo ya.
0: Yes, pero at least naka-recover. Ang naluyan ko it happens twice to me kakipaybirik nga siling ko kakulangan ko bilang amay because I have a daughter also.
1: Mm-hmm.
0: Ang bata ko giskwela sa private school da sa may sang kindergarten sa Happy Tots da sa Glendale.
1: Okay. Ho.
0: Nag-eskwela na siya grade 1 to grade 2 dra sa eskwelahan sa Granada na.
1: Okay.
0: Kay 2011
1: nakasailo na.
0: Sailo na tamo. Why na taga-work mo? Kabalo ka naman na. Tingala kami, kami may store kami mo, dako among grocery store doa.
1: Mm.
0: Tingala kami ngang bata ko, daw wala man siya, kabalo kag gina-training na sila bantay sa una, Michelle.
1: Bantay siyang gidaw. Oh.
0: May nanugid sa amon nga isa ka Iloy nga pla, nga close gid sa amon bla, sing ang bata mo bla. Permi na siya gadala damo nga pagkaon. Dasun may kwarta siya nga ginahatag sa mga classmate niya. Gali kay kun recess, ang bata ko nga grade 2,
1: babae.
0: Ginabuli nila. Ginatawag nila mo chatsa. Ati, agta mo nabi kami jo morina ng bata ko mo. Gahibi na hadlok na siya kag ginapahog nila. Wala gid siya nanugid sa kun.
1: Okay.
0: So later on amo nang natabo. Abi mo
1: ano yung pagkaon to?
0: Ti amo na ginahatag niya para hindi siya pag-awayon.
1: Ti mayo nga bata malam.
0: Ti galing changgin.

0: Uuwi ni isang bata, na-experience na rin bullying.
1: Di na ni Subong Michelle ang bata, ne?
2: Ara lang siya actually sa ila, sa may deka, sa K5 Elgin. Pero amo maning natabo sa iya ka K5 Elgin, kay K5 Eric, wala siya nanugid sa iya.
1: That's why,
2: pagkadto na itong kahapon, a day before, amo lang tuya, kag naglapta ang video, dira sa daw ila, balang daw Facebook page, sa may subdivision nila, ka K5 Elgin.
0: Saan ulang kabalong, nanay?
2: Bangod sang kubikin bantayan to siya liwat sang gabi la 7 upod yang
0: ano nga pizza ko ni pizza 9 sa Abril 9 itong unang insidente. Amo ning kastigo siya nagpakitloy ang bata nga buyan siya sang gabi. Ano nga pizza to
2: amo man same day kay Sir Eljan
1: so mga 1 month ago

0: ma'am, papakasa ka, ano?
1: Mapakasa gig ko, ma'am.
0: So nagpa-blatter
1: ka? Oo, nagpa-blatter na ko, ma'am.
0: Napasa na lang sa barangay.
1: Oo, napasa na
0: sa barangay. So, mga ulat ka na lang sa inatong

0: Ang bata, na-interview mo, Shell?
1: Yes, Megan, send kita dala ka kay 5L.
2: Abi pa batid, mati ang tabi mo. Sa bata, grabe, mati ang kasakit ta.
0: Sakit kayo. Kung
2: ano, dun si, kita mong nanay, mabalabagid nga do ka ang agunto, yung ginatago ilang blau.
0: Ti single mom, kaya man siyang saligan ng iban?
1: Okay. Yes, actually, before kita naka-record kay K5L, yan kay K5L, very grabe na nang hibi isang iloy, abi mo. Do ginasaysay, bala sa akon nga, ginhalong-halongan, kunin ma'am, pila katuig.

0: Felisa, no? Ang pagkaintindi ko sa DECAD, may homeowners association?
1: Yes, amo na.
2: Kabalo ka, Michelle, ang homeowners association. May kagalingon na silang magnakarta.
0: May magnakarta siya, di ba?
2: May ara man na silang ginatawag na dispute mechanism on how to settle on that. But you know, tiko mo nga tiara siya sa barangay, okay man ang nag-respetasyon, pero

0: to sa cancer survivor, ginatagaan 5 years para makarecover.
1: Mm.
0: Tikar ko magturo, kalto abing baratia, di majinun mo bayo, mo butangan mo bato, kagyan os nikod kay ibang nga tao.

0: 500 magkaon utan na daw kag mag-inom sang girawag nga Mighty Sea.
1: Duna na sa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag